0: and on the court of law unless otherwise it's political move. Shout out ko sa ko wife Lichelle og anak nga si Lucky Boy. Dako mo natong dakong panghinaot yun mga higala nga dili magsilbi ng mga anisod mang ginawa mga higala. It will not stand kaya ng mga fabricated evidence may kung nailay maing mo diskuti ana at andam lang katrilyanis niya. Nga nung gipa-open ni mo sa'yo tong SM Lanang tabaghaka ka. Nga 2012 pa man to ni Able nga nung gihimo ni mong 2011. Ug nulok kang dako. Drug peddler, Dark Pants, Kapalong Police, sa Kapalong Police, Inagis Bypass Operation. Atong Sharon, kompletong detalyes balita. Katroba mo sa balita, katrobang Bong Alcapri sa report.
1: Live report. XFM, Flash Report.
2: Nagapang sa kapulisan sa Kapalong ang sa Fred Level Drug Peddler Update sa ikaduha ka adlaw sa Mayo. Ilig 2025, ito tinisigilusan nga Bypass Operation sa may barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte. Ang operasyon ipahigayong sa pag-operatiba sa Kapalong at Municipal Police Station o banosab sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company, RPSD Kapalong Cluster o banosab sa 3rd Kapagdumala ni Police Major Brael Patalinghog at Kid of Police. Gani aga suspect na rinan kinis pangalan ng usa sa alias po natakpan kini o ga nakuhaan. Kini sa ginadilga droga, matataga posisyon. Kini nisgutan usap ng responsable na nalakin sa listahan sa ato ga pidi niya. Inungan nga kinis na gimanmanan sa atong kapitan o dito inasin nga palitan o ga droga. Inungan nga rin ang resulta nini positibo. Inungan nga ilapin ng putatan. Nakuha usap ang buyback money na gagamit yung mga operatiba. Samtang ang kapulisan usap, agatibuong operasyon ini, nakinatala na sa nagigutan na ERD o gani karuga panahon na ang nagigutan o sabi responsable Adam na karuga sa patanong kaso nga sa Piskalya. Samtang sa pikas bahin sa atong paghatagaroon o mga sitwasyon o sa ito ng mutagat at sa pag-armed rin sa bahay Maharlika Highway. Partikula ni Maestro ay Uber sa atong siyudad sa Tagum. So makita sa blato rin napita na ang dada sa trapiko is normal kayo pa sa paarmen. Hindi na ang kabalataan sa mga lugayan mo biyahe gumikan kay maihap naman nato ang mga patyan na sa mo biyahe karo na panahon na din sa ato ka siyudad sa Tagum. Kahingon nga to sa Davao de Oro kahingon sa Davao City. Samtang aduna po ay mga paglungon Japon ng mga tricycle o kining mga sidecar o kining mga paubao. Mabuagi lang Japon din sa may flyover sa tropa armen. Bisa lugayon ng aming kapaturan nagibawal kini sa atong siyudad sa Tagum na agyanin sa mga practical o kini mga dawag na to mga baubao ang nagsigutan ng mga gobyer pa na aja po yung mga paglungon pag abot na nagdakpan may nun wak sila basayod wak sa kibalo nga dili pag yung katropa armen pero aud na kini kita ibalo sa atong siyudad sa Tagum ibawalan sila sa siyudad din ha gumika kay delikado kini nga lugar katropa armen para sa mga gagpa yung masakyanan.
0: Alright, go ahead katropa nga Bong.
2: Okay, kada sa atong himong pagpanunog, by the way, sumay, nalukad lamang gikan sa atong hitungan, katropa ng Bong, o Maki Algabri, FM News.
1: Live report.
0: Nagasalamat ka tropang Bong Algabre sa detalye sa report. Ado na tabag ay galay, 4 minutos na. Pasado, alas 8 buntag. Kinimbahina hatod ganinyo mga igalas premium dito. Ang premium food supplement batok sa mga viruses o mga bakterya, mga kaigsunan. Kining premium D3, adunay VCO, virgin coconut oil, adunay moringa seed oil o vitamin D3 200 ayong. Baka ato magbutika, pangutan na mo mga gala. Dahi, naamoy premium D3, no, mga kuha na to, mga kaigsunan na to, baga seniors. Ato mos butika, pangutan na mo, dahi naamoy premium D3, no, gatong sa Y2H o gatong sa Yes to Health. Kaya bininyo, makahatag ni Kabaskog, anti-cancer bagid ni mga higala kay kanang virgin coconut oil mga igsoon tambal gina siya no dako gina tabang mga higala sa lawas nya dili la ni basta nga dahon sa kamunggay ha ang gisagol ani pod moringa seed oil ni kana ganing bunga mga higala sa kamunggay naman ay mga liso di ba oh kana diha gikuha mga higala ang oil ana nya duna pa mga higala vitamin D3 200 ayo kining tulo mga higala ka kombinasyon grabe ka ligon mga higala nga sangkap aron kita may galang mapanalipdan batok sa kanser. Labi na may galas ng mga kaigsunan diha nga dunay kaliwat, no? Nay mga kaliwat may galang ni agi ana mga sakita, manalipod gyud in taunta. No? Always remember by prevention is better, way better 100 times than cure. Mas okay gyud may galang nga kanang kaysa diha na bitaw ka ana pa ka may galang manambal igo na. lisod na na. May tungwa pa kay sakit mga igala, nagsige na kaglikay. Ay, di gyud ka mga igala magkasakit. No? Una nga ginatawag na to nga makabaton ta graceful aging ba. No? Matiguang man gyud tanan kisa may di. Matiguang man gyud tanan pero kato matiguang mga igala nga way daghang gibati. Eh ning mga 40 pa, 30 pa gasakit ng mga tuway-tuway na ko. Kulang nag premium D3 mga kaigsoonan. Alas 8:06 na, Douglas Buntag, ang Premium D3. Mapalit ka na may gala sa Laguna Magabutika sa inyong lugar nationwide. O sa atong clinic, ha? Ang atong clinic, ang address sa atong clinic ay Mugkalibog. Naamang ay gala diya sa Ganti Road, no? M Central Building, door number 8. Naadiya mga igalas, kantoan ng Ganti Road o palengke. Mga katropa, luyuan ng Mr. DIY. Naadihay Y2H Clinic and Pharmacy. Naadiya mga katropa, libreng check-up and discounted ang mga produkto. Kung layuan na mo muarik istasyon, doon naman sa atong baligya diri. But I suggest, may gila, kung dool mo diya sa palengke, no diristagom, anha mo diya pamalit. Alas 8:07 na, ang dagdag may gilas buntag, parayon ta. Basa lang sa ko sa mga, kuan ha, kini mga mensahe ninyo. Si, kisa pa yung diadres, si, Jenilyn Andrade, mayong adlaw sa inyong tanan. More power to you, sir. With love from Orange County, o country, California.
1: Good morning
0: and thank you.
1: Thank you.
0: Edna Lumusbog, sir. Mayong buntag, Rex Lumusbog ni from Panabo.
1: Thank you.
0: Salamat, no? O si Tessie Bancori, June Corpus.
1: Good morning.
0: Michael Riubal, good morning.
1: Thank you. Good morning.
0: Kinsa pa ba yung Free Thinker Official? Richard Haiktin. Mimi Borge.
1: Good morning.
0: Corazon Alvasiete, katropang Arnel. Good morning from Butuan. Oy, madiaw nga hinaat kanimo, ma'am. Always na, ko naminaw diri from Corazon Alvasiete from Butuan.
1: Good morning.
0: Isa pa man, Jojo Aviner from Masbate.
1: Good morning.
0: My own channel. Good morning, katropa. Mahaw ta. Salamat, ma'am. Gikutom na noong kuda. Nag-iskot magkagmahaw. Good. Oh. Spearhead 250. Palihog ko katropang Arnel, liho kong ingon anang lisingag o chihuahua dito na sa proper forum para makita ang katag anang ilang ilong. Sa bagod yan ang mga ilong nga may gala. Robert Manog, mayong buntag katropang from Katiil, Davao Oriental. Buntag ni Muria Sir Robert Manog from Katiil, mga kalumunan. From Davao Oriental.
1: Good morning.
0: Salamatay Lumon.
1: Thank you.
0: Oh, Richard Haiktin, katropang Idol Arnel. Fabric, nabasa ko na ni. It's not really an evidence. I'm pretty sure it could not stand in the court of law. Shout out sa akong misis nga si Lisel og Lucky Boy. Kudos sa imong program. Salamat. Ella Vlogs, OFW from Hong Kong. Taga Davao City. Oh. Salamat diya o kamping.
1: Good morning.
0: Arnold Tero, good morning. Sir Arnold, shout out from Cantilan. Pa-shout out sa akong friend and kumari nga nag-birthday, mag-birthday o ma-advance happy birthday. So may pangalan, sino may ngayan ng imo mare?
1: Thank you.
0: Ha? Para mag-greet na to ng happy birthday.
1: Happy birthday! Mm.
0: Arnold Tero. Si 20 Mayo 2, greet na ako si Madam Michelle Adela, good morning.
1: Thank you.
0: Si Denzel Dave, pa-shout out kang Yuan Almudiel.
1: Thank you.
0: Si katropang Donix Rilampagos o siyang Mrs. Good morning.
1: Thank you.
0: Ako tong isend niya doon. Katong amo ang kuans black rice doon, ha? Lydia Gordo, good day, good evening, Sir Arnel. Good evening, good morning, Mandiri. 7 p.m. dahil sa McKinney, Texas. Always watch your program. God bless. Thank you, ma'am.
1: Thank you.
0: Kasilingan Vlog, Marajaw na buntag, Sir, from Buena Vista, Surigao City. Salamat ka, Rajaw. Si Sikel Galbe, mayong buntag niya. Silingan Vlog, minabod sa Mayprok Onsen, Manat, Nabunturan, Davao de Oro. Okay, sa mamay ni Adri, mga higalanan. Alas 8:10 na, mga katropang Dagnas Buntag. Ingon sa ni may galas tsuwa nga. Wala lagi mo dap, wala dahi mo laban, mga higala kang Sara. Sa, nga ni Mangudo, nga nung sa komentaryo, ma-feel ninyo, mga higala nga, agay mo ingon sa ako, may gala nga, bias man ka. Dapat ang imong komentaryo, balanse, dili kay dot alang ni muna sila Chua, o sila Trillanes, o sila Ridon. Actually, bay, kung ibutang sad nimo maigala sa tunga-tunga ang imuhang kuan ba standpoint, maglagot sad ka. Ngayon man, di man gud nimo maigala ma, dili gud maigala malikayan nga mo gawas gyud ang tinuod ya kulor ani nilang chuwa. No? Silo ana itanin nyo, ano yung siguro maingon, may gala nga. Kung sa maning klase, magsisibya nga. Ba, one-sided man. Ay nyo asad na, no? Wala ko'y problema na may gala. Inyo kong, wow, di na ko may gala mo subag. Da, ina kong inon. DDS man ka. DDS bito ko. Dadag saging. Okay, gantong sabado, nananuman ko may galang lakatan. So, DDS na ko ato gab. Oh, nagdadag saging. Murag, ake, ikaw gigihagit na ako ba para mananom sa gaba? Manara na siya. Wala ko'y problema na, Miguel. Pero nga, di ba? Paminawon na good ni mo, with all fairness, paminawon ni mo sa tsuwa. Pero pati mga igala, wala pagtingog nila pulong imong kwestiyonan. Kay matod pa mga igala, oh, wag mo laban daw sa Vice Presidente kay naay mga Duterte sa kamera. O, oh, magyong kuno mo tingog, mga igala mo, adtong Committee on Justice, hanggaw ka man tingali. Gituyo man ninyo ng dili na members Committee on Justice para di kabanat. Nabi tay Rupos Rodriguez ni tingog. Ni question mga igala ng inyong trabaho gamikan kay Fishing Expedition. Asa naman si Rupos? Naay Marculeta mo tingog mga igala. No? Mas mayo ganitong dili ang igsuon mo initingog mga igala para makita nimo nga ni Barug sila not for Sara Duterte but for the sake of fairness and the proper ug ang tama mga igala nga paggamit sa balaod o ang tama mga igala nga interpretation sa balaod. Kaya siyempre pag ang igsuon mga igala mo tindog mayon jud ka nga makaingon man ka na kay igsuon man mo. Ikaw chua ba? Ha? Gad tiguan ka naman unta, di ka kabalo mo gamit og utok ni mo. Ang tawag ani ba, ipalagot sa kontra. No? So, do you think may igala makaingon? Patas ba ni mga tawanan? Dili naman. Nga sila gani mga igala, nga Miembros Committee on Justice, dili man mo ma-feel ang justice. Kaya na nga no, Gab, kaniya, paki-record ko ani gusto na ko, di ba, butang ni mo ni sa... ato ang kuan. Ang trabaho sa Committee on Justice is to find probable cause, not to find guilt. Pero ang nahitabo mga higala, ang gihimo sa Committee on Justice dili na mga higala pagpangita lang sa probable cause. Ang ilan na mga higala nagprove na sila guilt sa Vice Presidente. And in fact mga higala, paminawan ni mo si Abante, matod mga Abante mga higala nga nagkasala daw si Sara sa taong bayan. Naana ba day hukom? Naana ba day verdict? Naana ba day dukduk mga igala nga nagingon? Indeed. Be unreasonable doubt nakasala yun. Oh, di ba? So, mismo sila nga miyembro may igala sa Committee on Justice is committing an injustice mga higala not only to the Vice President but they're committing injustice mga higala to the process per se.
1: Bullseye.
0: They're committing injustice mga igala. They're not giving justice sa ilang pangan, sa ilang komitiba. They should be fair mga igala. Ano man, ang ilang ginapangita, di, probable cause pa man. No? Probable cause pa man. Pero paminaw ni Mos Luistro, gagangislit lang agi mga igala as if Sara is already been judged. Wala na, nahukma na. Paminaw ni mo, di ba? Paminaw ni mo si Ridon. Paminaw ni mo si Sindania is already celebrating. Balag magkahiwi-hiwi. Basta paminaw ni mo si Diliba mga igala. Bahalag masupak ang balaod. Bahalag may mga provision di masunod. Ablihi lang yun ang box. Kay para lubos-lubosin na natin lahat. Huwag nang bitin-bitinin yan. Ablihi lang yun ang box. Diba? Abugada manunta. Tapos dati pang sekretary may gala sa DOJ. Pero wala na. Makalimot na may gala nga dito dapat ablihan mga eksyon. Wala na una nga na ay tax record dito sa usa ka pribadong tao. And then i-open nila may gala para lang sa ilahang political circus.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon lang kapait diha mga kaigsunan. So, 15 na. Aga Tagdas Buntag. Good morning sa tuang 590 viewers dinay Miguelas YouTube. Maying buntag, Ann Mindres from Hingoog City. Lydia Gordo, maying buntag. Nosli, si Father Nelson Dumatol. Good morning.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Gisulayan ako, mga igala nga, mamahimong patas sa pagbasa o pagtanawanin nila may igalang Ridon, Sindania, Luistro, o guban pa. Pagtanaw pala na ako kang Luistro, may igala, nakaingon ako, mahimo ba din siyang patas kung ang iya mga igalang pagdaig tuwa tanang Romualdez? Kay para ba ni Luistro ang the best tanan, the best sa tanan? Si Speaker! O, di ba? Kaya may AX dahil kay Speaker! Gisulayan sa nako, may galagitan na nga. Fair baka ni si Abante. Paunsa ka makapangayo, may galag fairness anang tao ng luod, gawa pansin ang digong. Moro ba ginidahil ang Abante, bay? Okay. Hambugiro na sa kayo nga, ultimo gani mga membro, may galas Baptist Church, yung mga gani mo, tuo niya. Kay Mat, ay lang, hambug na sa lagi. Nga nidaog ko nos digong tungod niya. Kaya, ya, kala. Dumdum katugab katong ni tambong digong sa ilang hearing. Grabe sang kuan ni Abante ba papapil pud siya kayo nga murag nakalimot man ko kanako Mr. President. Imo man kong gikalimtan.
4: Ay.
0: Angay ra sang kang kalimtang buhi dila a ka oy. Membro sang ka sa ugnulok. Sindania. May mo bang patas si Sindania mga igala? Ridon. May ba bang patas si Ridon nga gitanggal ni Digong sa una man ni Maos? Gitanggal kay imbis kay naa sa urban poor ang iyang trabaho, tuaga lakwat siya gala mierda may galang cookie. Chua. Ay sus Ginoo. Tatanawan ng kabuang ni Chua pati mga Duterte nga magsuon may ga kining mag magama pulong sa First District si kinsa ni mga igala Umar sa second district mga kaigsuunan. Pakialaman pa ni Chua nga wagi ko na yung mudapig sa vice-presidente kay bisan ang duha ka mga Duterte huwag ko na mutingog may galadas Committee on Justice hanggaw ka man siguro. Kaya tinood bitaw mas maayong nga ni tingog ano man mga kaigsuunan madalaman na sila igsuon good whether we like it or not by madaag yun na no makakuang yun so better di na lang. Di na lang. Kaya og gimembro lang to ninyo sa committee, apoy di. Pero membro ba di sa committee sa pulong, di man? Or si Omar? Di man. Itagaan rin yung committee ba di sa inyo hanga, o ganyang ipalingkod na di ha, bisag sila ungab na lang, makikita agin mong katag. Wala ba po ninyo hatagi pong chance? Di ba? Pero mga kung ano yung mga tawhanan eh. Kini si Chua yun, mga igala, lami kayo. Di palang lisod, may galay, bagnos.
4: Ayaw!
0: Takaan ba ninyo? Ipa-appeal ba ninyo na wala man? So gusto lang ninyo nga, muadto na sila, mutingog, muaway sa inyo ha, para magmukha na po nga, kuan? Dili. Sige, kaingon ko na. Bisan pa mga igala, o butang-talang. Butang-talang, may gala, palayo lang, no? Bisan pag madutla nila Sara, may gala, maguba nilang personality. Maguba nila mga igalang vice-presidente, but it will never be their benefit. Dili. Nga naman, nagtuos sila mga igalang ma-impeach nila si Sara Malipay ang tao? Dili oy. O kinsa tong kamot hawiran ni Sara itaas mga igalang, mausap to'y mahimong presidente. Basin hinoon mga igalang, makagin pag record-breaking popular votes, mga kaigsunan. No? Basi noon, may galag, malubong ninyong maayo si Riz Hontiveros.
4: Ayaw!
0: Di anag yung laay ninyo. May pagbuinom sa mong Santon Plus Gold para di po mga high blood ya. Bita mo balik kung taod-taod mga katropa o man lamang bibila ka baga painom-nom. Alas 8:20 na, standby!
5: Pusay! Kauban si katropan Arnel Cortez. Pusay!
6: Dalo garong, kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa. Ang talon, ugrilo, quintas.
7: Ha? Huh? Karun di pa?
6: Karun, dili na. Tanan ay CCTV.
8: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya at biglan onon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo, sinaong-taong tingkas ang bunga.
8: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
9: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
8: Kaya nakan nga salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa harvest? Dako ko ng harvest tungod sa Crop Gold.
8: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
11: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
15: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
14: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to? Bato good taon, maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
15: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
17: Abog na pud ba ang imong sakyanan? Ari na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kompleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Buruk Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
18: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usa bahay, mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo, padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usap

0: An sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi og paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug kapili sa pag-inom sa healthy Santon Plus Coffee Mix. The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako, ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. Ug ang suya, perfect kayo. Digyon na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Uy ka! Nako'y pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre o dato?
4: Ani ni siya, kung dato o gani ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
3: Kung pobre?
4: Kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon o gamot, kung dato o gani ka, ang tawag ana kleptomaniac.
3: Unya, kung pobre?
4: Gawatan.
3: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
4: Ingon dayon na nilang napas mo.
3: Unya, kung adunahan?
4: Ang tawag ana migraine.

0: uban si katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Oras may gala na tayo, 30 minutos na pasado, alas 8 buntag. Salamat ni Ma'am Feli Feliciano sa gihatod niya burger para kang Inday Erica. Hindi basta-basta si Inday Erica Gab. Panagin si Inday Erica ka na nga. Masupers na gini potensyal si Inday Erica Gab. Ang butog na malit.

0: baga to silang duster. Kaya ako man to silang gisugo last week nga. Pangalit mong duster, oy. So, salamat kay Ma'am Feli o Amping sa imuhang lakaw. Idito alabat, katropa. Shout out kay Ada Arabis o Iloy Bugris. May buntag diha. Isa pa man, si Lito Muyet. Uy, si Angko Lito man eh. Ba naman isa ako ang kuan? Ako ning uyuan. Magbarangay Tanod Pastrilianis. Maayo pa, mapuslan pa siya sa gobyerno.
1: Dito ba?
0: Pwede, no? Muraga. Mayalag, di na kulatahon ng mga...
1: Dito ba?
0: Kulatahon ng mga bugoy na ba? John Torino, bisan ako elementary school lang, Idol Arnel, kay Baho Kog Fishing Expedition. Ang gibuhat sa mga tampalasan, ilisan na ako ni sir, ha? Ang gibuhat sa mga tampalasan dyan sa Congress, Tatak Duterte pa rin ako, Idol. Watching from Malaysia. Ayong buntag diyan, salamat kayo. Roddy Balindres, good morning, sir. Atong pang gobyerno karon hugaw pas Tais Milo. Watching from Tambulig, Sambuanga del Sur. Si Yang Chen, good morning.
2: Good morning.
0: Ikan diha sa Hong Kong. Hong Kong ba to, ma'am? Uy, sa katong si Glacy Channel, o ba siya kalili si ma'am? No, gikan diha puntos Hongkong, may buntag sa itong mga OFW diha.
2: Good morning!
0: Yung mamalihog diha ko, palihog ko og sa mga nagtanaw diha, doon naman tayo, doon na tayo doha ka YouTube channel. Diba ko lang sa explain ha, kadali lang. Doon na tayo doha ka YouTube channel, huwag ka mo pong gatanaw sa Facebook diha, doon na tayo doha ka YouTube channel. I-type ninyo, Katropang Arnel Cortez. O, i-subscribe na. Yung isa na to ka YouTube channel, XFM Tagum. Tagum City ba to? Gab na Tagum. XFM Tagum City? XFM Tagum City. Kay, doon na pa may daghan ng mga content sa online, labi na sa YouTube, nga among ibutang. No, sama aning, paminawa rago ninyo ng saan man ito bagtirada na, no? Madungog ng drama nila Inday Erika sa kuan? Sa Laing Nasod? Sa app lang sa siguro, no? Sa atong app, no? Sa XFM app, mga katropa. Download sa muana. Kaya madungog ninyo ng among drama nga Kung Ako Ikaw. O, para saan maka-appeal mong tambag ba? Mabati na alas 10 sa buntag ngadto na sa alas 12 sa udto. No? Nga, amo na pohon, ikat. Kunya, i-upload na mo dito sa usapan na mo kay YouTube channel kay para di masagol. No, kay para kining ato ang katropang Arnel Cortez nga YouTube channel, puro gid ni mga birada, mga igala, banat yun eh. O, di na atong balita, ato na to may igala sa ato ang usa ka YouTube channel nga XFM Tagum City. No? Dagko tanan, itype ninyo XFM Tagum City. Unya, palihog ko og subscribe. Unya, i-click na lang po ang bell button. Ano ba na sa mga sa una mga ang pagsugod pa na kong YouTube sa una ba? Dugay na ko si YouTube actually. Panahon COVID 2020. Naana ko si YouTube mga kaigsuunan. Lain pa to akong content, balay-balay pa to kanang panday-panday pa to. Antod nga nag-shift nagkakog na himong content ya karon. Ari ta kay murag nakita na to atong ginatawag nga niche. So ato ning biradahan dire. So mamalihog lang ko gamay rang hangyo mga katropa no. Palihog ko og subscribe sa among usa na mo ka YouTube channel nga XFM Tagum City mga kaigsuunan. Okay, ingon si Ann Mindres sa hingoog, Idol, paborito kaayo nako imong programa. Salamat kaayo.
2: Thank you.
0: Oh, Nancy Camilo, kita na jud ko ni Maring Erika. Katawanan ba yung drama nila? Salamat kaayo, Ma'am Nancy, ha? Wala po tayo, kuan ba? Dili lang po. Ngayon mo nga sama ng XFM Tagum nga. Puro naman lang sila sig pangaway. Dili, oy. Kompleto si Ricardo Smidri at busog na kas tama nga timpla yun, dire. Mura mag-trumpeta. Mura katong radyo ni Norbert. Kuan mga katropa? Naata diri tanan, no? So, amo itong buhatag content, puhon-puhon, tabangin ninyo nga makaabot to og, sa threshold kay para... Man. Sige, katropang Arnel, pangitaon ako imong other accounts para makadungog mi nimo kanunay. Katong XFM Tagum City, Mga balita to dito, ma'am. Unya ka tong among entertainment program. No, salamat kayo, my own channel, ha. Alam ko pangita, dagko na tanan, XFM Tagum City. Oh, alas 8:36 na, magaygalang tag na sa buntag.
2: Bullseye!
0: Ibini sir si Chico, good morning sir. Huwag yun na mapili anang mga NASH members si OJ. Pulos mga kurukong hug utok. Huwag yun di ay. Herbert Kaganaan, uplog na tanan mga kangaro sa Justice Committee. Lydia Gordo, mayong buntag. Nancy Camilo, good morning. Tishy Bangkuri, mayong buntag.
2: Bullseye!
0: Andrita Bekela sa Dugang Panatong, iskutanan, katikaran, samtang kapabutag. Doon may Dugang Balita, Pudgab. O, gikan sa ito, mga kaupanan. Samtang may gala kampo ni BP Sara, andam na sa Senate Impeachment Trial, mga kaigsunan.
2: Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye!
0: Kaganina, may gala atong gisgutan. Ang matod pa sa kamara nga kaya nila kuno mo deliver og 106 which is 1/3 of the 318 ka mga kongresista. Daghana nato kongresista wa jud nakahunog huna-huna may galag maayong balaod. Mo ni challenge nato ninyo diha. Kung tinuod mo nga mga representantes katawhan paminawa ninyo ang tingog sa inyong representahan kay basig gatuo mo nga mag-antay Duterte ato ning butaran nga mo impis si Sara kay mo ni gusto sa ako mga constituent, sigurado mo. Basig pwede nga. Pangutan na sa mo dito sa inyong mga barangay kapitan. Pangutan na sa mo dito sa inyong mga sakop sa inyong legislative district. Kung mauban ay gusto sa inyong mga tao, kay naaman mo diha, representante mo sa mga, dili mo, representante sa buong Pilipinas, ha? Representante mo kung asa mong distrito, gikan. Hala, pangutan na ako noon inyong sulay. Ang inyong mga constituent diag uyon ba nga kamo mo butar kay panganlan ba yag nato na may gala ato jud ang atangay gid ninyo na ha? Kay ako gid ang with picture gid gab ato gid ang usa-usahon gab dako dan trabaho noon gab basta mahuman na ang kanang plenary debate and then mo boto na sila ato nang i-introduce ninyo ang tanan nga nibutar in favor of the impeachment, no? Para na sa inyo. Aon na to ni mga congressman karon. Isa-isa ho na to. Pero layo pa ba niining tanan, mga higala nga? Wa pa man gani makakuan karon, no? Karong adlaw man supposed to be, nabay plenary debate karon. Ato sa damay galang atangan gab, gabasin live karon ang House of Representatives para mapakita sa natos YouTube o niya sa atuag Facebook page ng katropa. Kita na to na maghuman na kung makuha nila ang 1/3 of the vote musaka na bagaygala excuse me no musaka gyud ang impeachment dito sa Senate yan anay mga panawagan dito sama mga igala ni Coco Pimentel ingon siya nga dapat mo botos konsensya kung maboto mo konsensya paminawa ninyo ang inyong mga ang mga taong nagbutar ninyo muna dapat inyong paminawan. Muna inyo mga higalang himuong sumbanan. Oh, kamo mga kongresista, kamo mga senador. Kung ang majority sa mga Pilipino, o yun ba? Dili itong mga Pilipino nga iarasad may higalang BBM. Siyempre, pag ilang survey, pabor nila. Pero naman ganit survey, may higalang gabisang ilaha pang survey, di igid mo pabor nila. Kanagang survey mga higalang makaingon kag kani pabor gyud untan is gobyerno ba pero nganong negative malubong magyapos BBM mga igsoon but pasabot nga ang tao nang yamid na gyud pero wa lang gyud tay mahimo karon kay mo respeto man ta may galas decision sa nasayop ng mga 31 milyones ka mga Pilipino. Ako magkaingon jud ko wa jud ko ilabot anang 31 million ka mga tao may galang nasayop kay sa isgutan ng politika mga igala at least makapanginambog ko sa akong mga anak pag moingon akong anak da, di sa maning imong gibutaran nga presidente nga daot man taan eh. Makaingon jud ko nakwa jud ko mabutaran na simbako in town. And I'm proud of that mga igala. Si Auntie Claire raman mga igala wa mo butar ni BBM nga karon mga igala nagbabenepisyo yung BBM. Tingnan nga mga tao mga igala. Asos kino. No? Si Auntie Claire wa man mo butar siya ni angkon man siya ana wa man siya butar BBM. No? Kung ako may gala sa akong kabahin, magmutuo ko ni mo, musali ko ni mo, gikas pagsugod, ubanan, takanto mahuman. Oh, kini karon may gala kay As ka man laghanag ni Tambling. Asa di mo sa mo Tambling may galang awan po'y klarong napiling presidente. Pero agig magrespeto na lang labaw sa tanan sa atong konstitusyon may gala nga mao inagbutang na nila das lingkuranan atong nga tahuron may igsoon. Ako maingon ko, ayos sa mo gunaunaan ng mga people power total mahuman ramaning tanan. Ato na mo banat niya panimalos katong legal nga pamaagi o katong convenient nga pamaagi nga inigbutar ninyo. Besang pagtikasan, di yun, kay matukan ng pikas, tikos masin. Tikas masin. Matukan na gumikan sa inyong boto nga overwhelming mga kaigsunan. O gumikan sa desisyon sa tao, mga katropa nga angayang sang paminaon may gala sa atuag tibuok katauhan sa Pilipinas.
2: Busay, kauban si katropan Arnel Cortez. Busay.
0: Ingos kasilingan vlog, ha? Digod na ko na, presidente. Loud and proud yung kumayangon. Wadyog ko mabutar ni BBM, bitaw. Wadyog ko mabutar BBM, bay. Nga naman, isip Pilipino, mga igsoon, dapat taas po tag standard. No? Di ko mag-mine anang, mali na nga, di, tangdigong kay disinti. No? Mamalikas. Okay na ba na? Nga naman, may mga ang gibalikas mga igala, kwan. Ang gibalikas ka to, mampung mga tarantados katilingban. No? Bastos o baba. Para asa man. Para man po sa mga tao may gala nga nagsigig pa badlong. Unya kinsay nakabinipisyo nga niundang ang mga badlongon. Di ba nga ito mga kabataan? Di ba kita mismo? Oh. Di ba lang ta mga igala makaingon nga utang kabubuto na ito na. No? Sa pagbutang na ito may gala na itong amahang Duterte Dias Puesto. Musugot yung sadili. Nalang yung mga tao masuko. Kay, umay, naigo ilang kampanye. Napasirado may gala ilang network, ilang TV. Ano masang wabay bayad o buwis yung TV po? Di ba? Well, masabtan sa nato ilang kasuko. Kasi siyempre, ana. Pero kami sa una may gala nga na ako speakers istasyon na to. Kaya kung, well, kung kuan pa na, mga katropa, kung target yun, nga, ang mga network pasiradan, na pabilin, malagi itong GMS una. Alam kay, di ba po ito mga igala, basta-basta mo, di ba ito manikas o kuan, bayad sa buhis. Kaya itong usak ay na may daghan naging nasilip. Hindi, mahimo diha. Alas 8.43 na, ang kampo ni Bibi Sara andam na may igala sa Senate Impeachment Trial. Although wa pa ni Mulusot, pero sila mga igsoon, excited na sa sila. Ngayon naman, diha naman nila mga igala ma, kuan, no ma balibalig pangutana diha na gyud ka ma kuan diha na gyud na masukod ba kay ebidensya is gutan if the evidence may gala is speaking about the truth ang tinuod mga igsoon bisag imo nang baliktaron og pangutana no iagi pa nimo na may gala sa reversibility test ang tinuod og ligong argumento mga kaigsuonan mulusot yun na siya.
2: Bullseye.
0: No? Mulusot yun na siya. So, diha na to makita, no? Sa Senado, kung ligon bagyod, dili ba fabricated, dili ba hinimos, rekto mga higala, ang ebidensya nga gi panghinambog ni Trillanes. Oh, diha na to makita, kung ang ebidensya ng ingon may gala ni Madriaga, no? Tinuod. Dili man lang may gala sukdanan ang kining statement lang. Kinahanglan may gala mo corroborate ang imong mga papel, no? Ang imong mga giingon. Sa imong mga gala ang pamahayag, no? O sa imong aligasyon batok sa usa ka tawo, no? Minaot niya nagka-cut-o na ta. Nagamito nila karon ang corona playbook, no? Nga later on found out may gala nga wa man gid intawon toy kasalanan di ay si Renato Corona. Na stress na lang intawong tao mga higala. No? May guntag diha sa DMs rent a car tagom. Kita mo mga nindot nga marintahan sa kyanan. Duawan lang Facebook, duawan ang Facebook page nila, DMs rent a car. Good morning.
2: Good morning.
0: DMs rent a car tagom.
2: Good morning.
0: Prato ra na. Alas 8:46 na mga higala. Ang attack na sa ito ang pagpanaguban-uban. Di na ito makita no, sa Senado kung tinuod ba yun ang ilang mga aligasyon. Di asad na ito madungog. mahigala ang tubag. Mo jud ay tama nga forum or venue kay anha makakrus examine naman ang mga abogado ni BP Sara. Dito sa Committee on Justice ayaw na lag pangandoy dito. Pakyas gihapon ang Committee on Justice. Kay nagtuo silag siputon sila. Pakyas gihapon sila may manang ang ilang kasuko. Mas kuan pa mas taas ang level silang kasuko karon. Kay naghinam-hinaman sila nga milag yung kuanon si BP Sara. O magin mo tambong. So even mga abogado mega lab ni Anino adi mang yon. Kay mag-usa man pugad dito. Kasayang sa imuhang nakatunan. Pagabot dito kasabaan ra kang abante. Masayt in contempt pa ka, delikado may mong kinabuhi. Alas 8.47 na bigalan dagna sa buntag. Samtang dito mga igala sa dugang panatong mga kadigarang isgutanan. Dito mga igala na kalabay nga semana, nakig atubang kini mga igalang ambasador sa Czech Republic of France. Ya mga igala kang Pangulong Bongbong Marcos ang inyong presidente. Unya, matod pa mga katropa lagi nga si Saldico, no, dunay mensahe karon mga igala ang Pilipinas ngadto sa nasod sa France. Nga kumbaga ayaw ninyo nag aning aprobahe kanang iyahang asylum kay wa man na, di man na tinuod nga politically persecuted na diri sa amo. Ang gobyerno sa Pilipinas mga igala misulti dito sa gobyerno sa France nga ang pugante nga kanhing magbabalaod nga si Saldico dili kuno biktima sa political persecution mga kaigsuunan samtang ang palasyo maigala nagduso karon sa pagpabalik kang Saldico luyo pa man nga nag-apply kini og asylum diha maigala sa nasod sa France. Bullseye. Matod maigala ni Philippine Ambassador to France Eduardo de Vega mga katropa nga ilang gisulti dito sa France ang legal situation no ni Saldico o gipahimugatan nga ang mga pasangil o charges nga iyang ginaatubang nagugat mga igala sa corruption allegation nga nakakutay sa kiniginatawag flood control scandal. Bullseye. Bullseye. Matod sa de Vega mga igala nga giila sa Pilipinas ang soberanya sa France o ang mga legal processes niini lakip na ang pag-handle may gala o asylum application o sa kaproseso nga maglimita sa gobyerno o sa otoridad sa gobyerno mga kaigsuunan. Matod pa ni de Vega, dahil sa soberanya ng France, hindi pwedeng basta-basta mahuli ng mga opisyal ng Pilipinas. Bihisang pag magsugat. Bihisang pag mangapi. Digid madakpan mga igala, digid pwedeng pusasan si Saldico. Bisan pag mo adto pa dito may galang chief of police. I mean ang chief PNP. Bisan pag mo adto dito mga igala ang kasundaluhan. Digid pwedeng dakpon mga igsoon gumikan kay napailaom na siya gobyerno sa Fransya. Dugang pa sa may gala ni de Vega nga bisan pa man may gala dun ay warrant of arrest. Gag-issue ang Sandigan Bayan. Dili ni mga igala mo epekto kang Saldico kay naa siya sa France karon. No? Samtang nagpaabot pa sad ang gobyerno may gala sa kining kompirmasyon gikan sa otoridad sa France. Kalabot na sa asylum application ni Saldico mga kaigsuunan. Matod pa sa inyong ante, si Undersecretary Claire and Claire Castro nga si Pangulong Bongbong Marcos kuno miingon o gi-raise ang issue directly atol sa meeting with French Ambassador to the Philippines nga si Marie Fontanelle. Bullseye! Bullseye! Nasabtan ko no mga katropa sa maong ambasador nga si Saldico usa ka pugante ug kinahanglan mo atubang kuno sa accountability. Bullseye! Ayaw na ninyo nag kuana ninyo naglangan-langan na kung tinuod man ugaling na dakpa na ninyo. Bullseye! Bullseye! Ayaw namin ninyo bitin-bitina pa. Eh para makitang katagkada kung tinuod yun sila may gala nga tinuod yun sila nga disidido o pursigido nga makauli gyud si Saldi sa Pilipinas. Kay hinumdumi pag si Saldi makauli. Una-una abaya nga naghilom na tong bag-o lang niingon, may galang adik mo sagot nga mamahimong full guy. Tingala ko ba no? Kan ba ni ka na bang natunong raba o naadyoy, kuan ba, naadyoy dakong kahulugan mga higala. Pagkahibaw na to, although wapay confirmation, kay ang Pangulo may niingon nga nahuli na. Although later on nausab ang word nga nahuli, nausab ang meaning ni ini. Later on nausab ang meaning ni ini, word nga nahuli mga igsoon. Gipahibalo sa ato ni Pangulo nga nahuli na daw. Now, tunong-tunong sa bigala, gumikan kay mag-ingos Pilipinas nga, sige, paningkamutan yung makauli si Saldi. Ni kalit lang igalag kasakit si Martin. Og ni kalit mga igalag pananghid nga muantog Singapore kay magpa-check up may igala dito sa health center sa Singapore.
3: Ayaw!
0: Ingon ang ombudsman nga dili kay basig di na ka muuli. Og nunot niya to diha may gala nagpagawas og official nga pamahayag si Martin Romualdez iyon pa niya may gala nga di na kuno siya magpakahilom. Mutingog na yung kuno siya may gala sa inostisya og di siya musugot nga ipahid sa iya mga igala ang kasalanan nga kumbutso ba yun, executive kuno ang dunay responsibilidad. Butasabot, iyang igagaw. Wala ba yung kita sa TV may igala o sa online nga nag-istoryahan na ipakaroon si BBM o si Saldi, si Martin. Diba, wabi ka maugong kaayo mga igala, labi na itong mga, na may mga, na, identified na ko na eh, na yung mga page sa social media nga page pod na mga igala sa mga dagkong network sa radyo nga ang ilang ginapagawas mga igsoon mga kaayuhan kunong nahimo ni Martin. Motoy na ako'y nakita na unya ni Bulabog mangyud putong ni kisa ba to ni Bulabog, si Irisi ba to ni Bulabog o si kisa ganitong kuan gab taga Nabutas nga kuan kongresista
2: XFM Katropa.
0: Si katong yungit mo istorya ba kalimot na noon ko. Nga nangutan na siya nga nganong present ba na permisi si Martin. Katong kuan katong campaign manager nila sa una sa bagong Pilipinas. Kalimot ko sa panganda. Ingon siya may gala nga, nganong present man na? Naama na sa listahan, naama sa attendance na, nga may tambong-tambong na. Ha? Si Kuang, ay, siya, Tubi. Si Tubi Chanko. Si Tubi nito ni Bulabog nga. Ano man ang, sige, ano, na, makita ni mo may gala, i-item nga, nagpasakag balaod. Apil ba tong comprehensive dental law? Tanan ngipon, ibton. Apil pa to, mga igala. Nabulabog kay. Naay mga balaod, mapasa. No? Present sa attendance. Pero wa may kag, may igala, makita dito sa plenaryo. So, kisa giloko ani may igala. Pagpanikas ba yan, natikasan yun mong dako na. Pagpanikas ba na. Tin. Pagpanikas man na yung mong kalaki bayatin. Nga, wa ka dito sa physical, pero naa ka sa attendance o sa eskwilahan pata na sa una, ma tubitsyan ko, salamat ko, kuri, no? O sa eskwilahan pata sa una, na, ma, kuwan ba ito, no? Ma, guidance ta na. O nga nung, naa ka sa attendance, unya. Wa, madi kay, sud-sud, di ay. Charles Lewison, ay, dong, maing buntag, tubitsyan ko, di ay. Lagi, tubitsyan ko. Karon may gala, nabulabog man to. Karon kay yun nga muuli na si Kwan, muuli na si Saldi. Pagawas gyud si Martin o Kwan. Pagawas gyud si Martin o pamahayag, taas-taas ato yung pamahayag nga I will not be the fall guy. No? O di sa siya may gala pwedeng pahiran sa sala. Nga klaro, mabut siya mo ingon may gala nga si Sara mo isadaan. Di ba mo siya mo ingon kay Sara nga, Vice President, mana. So ilabot niya ng flood control. Wabaya po mo ingon, may gala si... In fairness to Martin Romualdez, ha? Wabaya sa mo ingon, may gala nga. Sa ni digong tong flood control. Kang anti-clear, ba yata makadungog na may gala nga ang flood control, mga ikso, nagsugod pang digong.
1: Pinawa!
0: Kang anti-clear, ba yata makadungog na. Sa ingon ni Martin, mga gala, in fairness to Martin, di ko mo sugot, anang, ako'y pasanginlan, anang sala, nga supposed to be, dili na magsugod din hin ako, kay walay kwarta dire. Igo rami gapandaig balaod, no? Igo rami gapandaig balaod dire para mulusot ng budget. Pero wa dire ang kwarta. Ang sinugdanan sa tanan og supposed to be na responsibilidad nini ang executive. Na kay he is referring to the executive department kinsa may head mga igala o chief ato ang hepe ekutibo. Si BBM.
1: Ayaw!
0: So, pila ra may istorya, ilaktod na to or madali. Nangadto kunuhay mga igala ang taga DOJ o ang taga DFA dito sa Czech Republic. Only to find out, may igala, kabaho na gud siguro sila gawa dito. Oh. Only to find out nga, hagbayrang milayat may igala saldi. Pero, humana na nakapanghinambog si Anticlair nga niingon nga bunga ito ng pagsisikap ni BBM. Tarantado. Pagkahuman ka ron, may gala, si Kuan Gyod, surebol Gyod nga, di gid ato kaya mapauli, kaya wa naman dahil diri. Maglalis pa yung taong Pilipino kung naaresto ba Gyod o wa. Hangtod ang word nga nahuli, gibutangan na lang yun ni Anticlair og laing meaning. Ana, may gala kapower sila. Gibutangan na lang yung Anticlair, may gala laing kahulugan ang word nga nahuli. No? Nahuli! Dili na aresto ng nahuli karon. Na-late na. Nakaikyas na.
1: Storya hipot, ginagawa.
0: Manay na kong binuang niya. Pagkahuman to, murag sure-sure yun, sure-bull yun, di ka uli. Nga naman, dito na sa pag-ingon, may gala nga, actually, nag-apply na siya og asylum sa France. Di na maglisod. Katong gibasa na ko kayo ng news item sa ingon ni De Vega, ambassador of the Philippines to France. Na ay limitasyon, malimitahan ang atong gobyerno kung na under asylum, political asylum na siya sa France. Bisan ang warrant of arrest, nga gipagawas may gala sa Sandigan Bayan, dili magsilbi. Bisan pag ibup sa nisaldi ko ang ilog sa atong pulis.
1: Ayaw!
0: Yan na ba? Ibup ba? Tandugo ng ilong ba? Ibup? Di ikin pwede may gala. Ano man, malimitahan ang atong soberanya kay nailalom na ni karon si may gala sa gobyerno sa Fransya. So, at least may gala, sure-sure na. Nga di ikin makauli. Suway bulabog. Nakadungog pa ba mong nitigong si Tintin?
1: Sik! Pinawa!
0: Ha? Nakadungog pa ba? Tinga lang ko. Ako wala ng obserbasyon. Wala naman lagi matigog lagi. No? So, kuha na po? Tago na po sa lungga. Tago na po sa lungga ang mga buhaya, may gala. Kay, kuha naman, no? Ang tigbulabog. Wala man, di mag yun makauli yun.
2: Bullseye!
0: So, nahilom ng tanan. Wala na, lahi na po yung isgutanan, may gala. Kay, nibuto na pong mayon. Wala na, mawa na po sa isgutanan si Saldi. Muna karon, may gala nga, kung nangandoy mo makauli si Saldi. Nasa lubot sa kabayo, saldi ko karon. Mahirap na yan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kining sige niya kung hisgot mga igala ni saldi ko, gidam ko na noong kung saldi ko. Ako lang na naobserbahan. Nga sa panahon nga, giingong makauli na si saldi, nadakpan na, bahalag dili na aresto, basta nadakpan lang. Oh. Nitingog si Martin. Yung si Martin nga, di yung kumusugot nga ako'y pasanginlan sa salang actually executive mo ay dahilan. Medyo nahilom ang tanan kaya nakabuhi sa bugat-bugat istorya kay damay ang igagawa ni. So hapit na itong mga igala maglaglagan. Karon, naluwas sila. Tinuod lang, naluwas sila mga igala. Nga naman, wa magkaulay si Martin. Ah, si, kuan? Si, tawag ni ini, Saldi. Eh, Saldi karon, relaxing sa dia sa France. Actually, maglisod taan na may gala kung dawato ng asylum. Kay bisan sa sunod ng mga panahon, mga kaigsuunan, kung lain ang mga presidente, lisod kayo nimong babion kay inangano na mag example ni ana panahon atong Juma season, no, nga moy nagtukod-tukod aning New People's Army Partido Komunista nga daghang kay magalag records genocide nga pagpamatay naabay napauli nga Juma wala man. Two hours dito nagpalamig may galas Netherlands permi. Di ba? Oh. Napay mga with chicks pa na. Samantalang iya mga kadre magkangamatay na mga higala diri sa katubhan, kasagingan, kabukiran. Ang pasangin lang dayon sundalo. Kay kuno may galawa mo sunod sa human rights. Muna mahitabo. Kang Saldi, mahimo na gina siyang dida na may labdan, may galag. Maka-apply na ng political asylum dito. Sayang ba no? Nga mo na lang tatuyawi may galaron nga maablihan ang mas halapad nga pagpangawat sa atong nasyon mga kaigsunan pinaagi sa flood control scandal.
2: Pusay kauban si katropan Arnel Cortez. Pusay.
0: Relaxing na karon o nakadungog pa bang nitingog stintin? Wala na. Alaos na, nitingog pag wala na. Wala na, no? Wala na yung mga statement. Ha? Ultimo, mga igala, di na ganit magpa-check up siguro sa Singapore. Kaya basig anha na lang mga igala sa Tacloban o sa Paloliti na lang magpa-check up. Makaya na. Pero muuli, makauli si Saldi, dayog apply mga igalang travel. Kaya magpa-check up, dayog kasakit. Awa, mami mo ingon nga mauna yung imong gituyo. Gituyo ni mo naghimo, pero naobserbahan lang namo na siya tin. Nga nung mukalit mang kagua, kanang pauli ay na si Saldi. Natsambahan na yun mga igala kay? Ah, natsambahan na yun magsuon kay? Giadto da yun sa taga limang kaana? Immigration ang problema, dapat na yung ambasador dito man. Na yung taga Department of Foreign Affairs dito sa Czech Republic, ang niadto, taga DOJ yun. Just to make sure that ang butang mga igala ma-secure yun nga. Ay, lagi nagpauli ah. Ay, lagi nagpauli ah. Alas 9:03 na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Si JROY Pickleball 1%, Talent 99%, Outfit Kiat-kiat and Kabit-kabit ay natakin sa mana. Ay, ah! Ay, lagi mo anang kabit-kabit lagi ba? Pila naman kung iingon ninyo. Ingon ra ba? Narabay giingon may gala si San Pablo de sa una sa bagong tugon nga. Ang mga mananapaw, dili makasaka sa gingharian sa langit. Sige, panapaw pa mo. Tinood bito na, di ba natumutumo na nga ako? Kalimot lang ko sa versikulo, kaya di man ko tig-memorize na, kaya di man ko tig-debate. Pero nabasa, surbol ko, nabasa yun ako na. Nginiingon si San Pablo, si St. Paul nga, ang mga mananapaw, dili maka, hindi magmamana ng kaharian, patay ka din. So, ang dangin na ng itkabs-itkabs ninyo. Makaayosan na niya. Basol, kaya ang Ginoo mo dawat, mana kanunay, no? Yung bito si Kristo, bito yung bito ang Ginoo nga, sa balay sa akong amahan, doon ay daghang mga lawak. Wala nagpasabot, may galang mura nagbulgari ng langit. No? Nga daghang room, may gala. Ang pasabot sa Ginoo na there is always room for everyone. Sa langit, may gala, there is always room for one and heaven is never fully booked. Eh, magtuuan ang mga relihiyon, may ingon, nga sila rin malangit, pasagdi na sila. Pausuluhan na sila sa ilang langit o sila rin dito. Ayun si Kristo, sa balay sa mga mahan, daghang kay glawak, but pasabot, there is always room for one sinner nga bubalik si Ginoo. Munang ayog, ato nang iampo ng ato mga kaigsunan nga. Kaya kamong nag-itkabs-itkabs siya. Balik sa Ginoo, balik loob, no? Okay, lisod man kayo ng kaguba, kinabuhi, pamilya na. Sayon na kayo na mga katropa, biyay na, basol, balik sa Ginoo. Kaya Ginoo kanunay mo dawat, kaya matod pa ni Kristo, there is always room. No? Doon ay daghang lawak, mga kaigsunan. Oh, tama na itong akong wali. Hindi magus GR ba nag-post aning, nag-comment aning, pickleball 1%, talent 99%, outfit, kiat-kiat, and kabit-kabit, ay nata. Ano eh?
1: Ay!
0: Isa man eh, GR? Sa to ba de ka na mga pickleball, pickleball diya? Karoon, delikado na. Kaya nga banday, muna yung gihimong, kuan garon, muna yung gihimong meet up ng pickleball. Na, magkumpiyansa kayo, basing madukdukan ko na inyong mga agtang anang bunal sa pickleball. So may tawag na, racket ba na, racket, no? Oh, daghan na lang yung mahuna-hunaan ng tao, karon. Alas 9:06 na, dag na, may galas buntag.
2: Bullseye!
0: Okay, kini ka to, pagpanagubanuban, hatod ka na to, may gala ni Marilo Cañete. Ito, may buntag ni Muria, hatod gini may gala sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Aga Santon Plus Gold, doon ay mangosteen, doon ay ampalaya, malunggay, garlic, og spirulina. O sa ka-food supplement, ba, ay makahatag ka na to sa pagpaligoon sa atong kalawasan o sa atong immunity, mga kaigsuunan. Unsay papel sa food supplement, kani, mga kaigsuunan. No, ang atong lawas na kinahanglan og vitamina, minerales, mo ni maigalang solamente gasolina sa atong maigalang lawas, alam niya magpadayon o muhatag ka na itong kapiskay. Ang problema, gumikan kay ang atong pagkaon kada adlaw, supposed to be diha man ginato ginakuha, dapat tanan ng mga vitamina. Pero di man ato makuha good kay mulagi ka nang gumikas kapitos, mabalik-balik man ato, may gala ning ato ang pagkaon. Munang ang makulang sa imong lawas, supplyan may gala sa Santon Plus Gold. Munang gitawag siya food supplement. Kung pananglitan may gala, wa kay vitamin K dia, wa kay multivitamins and minerals, gumikan kay ang pamahaw ni mo hangin ra. Nga nung hangin man, ay pandisal karon may gala, 1% ang harina, 99% hangin. Apat i-appel na ninyo nagbaligya, ha? May para silag malunggay init. Kuan diya? May paning tawanan, eh. Napay ayaw mo report. Uy, ano naunsa naman, eh? Ingon si Mayor Chino. Mayor! Wala, Mayor! Dito ang mga kaigsuunan. Ang Santon Plus Gold, makatabang na to. Excuse me po. Kaya kini mga higala, no, atong lawas, kinalang yun yung vitamins. Ang problema, sa kaon na to, huna-una agog magbulad-bulad ka pirmi, okay, lami pa yan ang bulad sad. Pero ang pangutan na ba, doon na ba tayo, makuha ba na to atong kanabang gikinahanglang vitamina? Kailangan yung tag-prutas, kinahanglang yung tag-protein, kailangan yung tamay galagulay. Ay, alam po ng karni lang ka pirmi, kay nako, lisod ba yun, no? Pangutan na, di man guna to na mga kuanpod gumikan kay mas barato pa may usahing karni kay sa isda. Walang na problema, bay. So, di may gala ang Santon Plus Gold. Yung makahatag ka na ito sa gikinahanglan na ito ng vitamina o minerales. Now, alas 9:09 na ang Tagnas Buntag niya commercial ta o retso na kong 9:30. Loose firearm, you turn over sa Sawata Police, resulta sa intel-driven operation. Ay mo, sige, hupot na ng mga armas, hindi inyo. May buntag di Marilo Cañete. May buntag Sir Arnel. Si Nicolas Torre patuon sa France para dakpon si Sadlico. Ah, dili na may tabo, dinabuhatong BBM. Ako, sa ako ani ha, lain-lain matag opinion pero para nako mahigala, benepisyo nila nga wa ka uli saldi. Tanawan ni Hilom na Martin. Okay. Hey, hagito na to si Martin. Martin, kasuko ko nga wa pa uli saldi be. Abe, aber. Migo man gyud mo kay galit sa corruption magaka. Sige, Martin. Sir. Tintin. Kasuko kuno nga wa makauli si saldi ko. Himo kuno statement nga galit ako dahil hindi na pauwi si saldi.
1: Istorya hepot ginakop pino.
0: Ay natanin niyo.
2: Kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: Ato sa nita bukan Miguel Report Danukad kang Katropang Bong Algabre. Katropang Bong
2: Live Report.
3: Voluntary Mr. Over at sa Humintiat Improvised Shotgun sa walay nga walay serial number nga usab sa kapulisan sa may Sabata Municipal Police Station sa Sabata Davao del Norte gikan kiniusab sa may barangay Igangon. Gani ang maong nga turnover ipahigayon kini sa mga personnel sa Sawata Municipal Police Station ubad man sa RPSB Sawata team nga gipanguluhan usab ni Patrolman Limar Villarriasa uban usab agatabang sa usa ka miyembro usab sa barangay peacekeeping action team kun bipat ubos sa liderato usab ni Police Captain Manuel Aspillaga Jr. Officer in charge o ga direkta sa kini supervision ni Police Colonel Glenn G. Cristine sa Provincial Director sa Davao del Norte. Matod pa kining pagsurrender karon sa mga tinaguan nga armas aga resulta kini sa ilang hugot nga kampanya sa pag-surrender sa tanan nga mga nagkupot o nga ginadili nga armas, labi na katuway mga papilis, aron sab nga malikayan ang mga unsa mga panghitabo sa nagkadaiyang lugar sa kupusab sa Sabata, Davao del Norte. Hinungdan nga ubay-ubay na sab ang mga lost firearms ang ipang-surrender ngadto sa nagkadaiyang mga BIPAT member o giton over sa kini ngadto sa buhatan sa kapulisan. Kada sa tuga report kanay po sa alang sa Kiyosan Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
0: Live report. Okay, dagan salamat Katropang Bong Algabri sa report. Okay na to, Gab? Kahit sa to, dirita may gala sa dugang pa mga katikaran ni Skutanan. O ni atong challenge, may gala kang Martin. O, kay, para mag, galit man kaya, kayo sa corruption. Kasuko daw mo, be. Si BBM, wala na gani mo tingog. Diba, Gab? Nitingog pa ba si, kita mo? O, kamang muna nanaw diya, kita mo? Ang gatingog, may gala baha. Kini si Auntie Claire di ay, nasabta na nako ang iyang trabaho. Pinawang! Digan ni siya tanggalon, mga igala si Auntie Claire, kaya ang trabaho ni Auntie Claire, ibala sa kanyon. Ayaw! Oh. Pagpanahon may gala nga muli, ilikoy na managig utok po na itong presidente. No? Pagpanahon may gala nga, di na mga, wanay di na gin mamao, at least na ay usa may gala nga bahalag mauwawan, musugot man. Pinawang! Oh. Kay, actually ang pinakauwaw man ni gala nga porsyon ani, katong pag kang saldi ko nga isyo, si Auntie Claire man, ngano, inang ano? Sa panahon may gala nga, nag-announce si BBM nga, nahuli na, pagkaugma dayon si Auntie Claire nagpapreskon. At tubangan mga higala diha sa kining kamera, nang hinambugit siya, nahuli na si Saldico. Bunga ito ng pagsisikap ng Pangulo. Nankaroon kay siyaman may higala mo ay nagpasiatab pag bali sa sitwasyon kay wa magidi ay. Huwag ituyo sa tong huwag yun. Gibala lang gihapon si Auntie Claire mga igala, at least baga-baga naman siya dagway. No? Di naman siya madutlag uwaw. Kaya wasa siya kahibaw anang uwaw may igala. Kaya in the first place, wagod siya mabutar BBM, pero karon may igala, gi-offeran siyang BBM. Nahimo, mas siyang tigba maabang BBM. Oh. So, she knows nothing about uwaw. Wasa ng uwaw. Ang importante, ang mahalaga, may gano, no? Yan. Pira-pira la lahat eh. Oh. Malalagito na to na sila. Katungingan nila nga, poor corruption din kami. Trillianes, ikaw. Gabudlat na ng imong matang. Ugnuloka ka. Oh. Luistro. Abante. Dilima. Para si Jokno Ray ako nadungog. Ngayon si Jokno nga, dakong kapalpakan ng nahitabo karon nga waka uli si Saldi. Oh. May pres, joke no, kay medyo mild-mild pa. Sindanya, magalit naman kayo. Di ba? Katulad ng pagkagalit ninyo sa Vice Presidente, sa maning mga kurimaw diha. Abante, Teriridun, JJ Suarez,
1: Istorya Hepot,
0: Jay Kong Hon. Magalit naman kayo. Na hindi na pa-uwi si Saldi. Contractors. Katong mga contractors ba? Katong mga kongresista diya nga, kana, sigurado man na, mubutar man yun na may gala sa impeachment. Sakto sa gina, by desires ko na, kabuok may gala, makadugang yun na. Kasuko, sad mo. Di ba? Sulti, sad mo diya nga, galit kami dahil hindi na, malaking kapalpakan ito, dahil hindi na pa-uwi si Saldi. No, nahing inutil ang ating nasod, ang ating bansa. Aga, sad mo ba? Di kay sige raman mong impeachment, sige raman mong kasukong impeachment nga. Wa pa gani. Abante, oh, grabe ka, enthusiastic kayo nga. Mura yun, may galang nagdiskurso ko. Hindi nagkasala sa komiteng ito. Ang pangalawang pangulo. Ano, pinanay yun ba? Nagkasala siya sa tao. Oh. Diputer. Wa pa gani na human ang trial, may judgment naman si Abante. Judge de kakol. So, siya kung ipangitaron, kung ingana mo kasuko, kay kumbinsido man yun mo, may butang makapausab ang inyong desisyon. If you are that 101% convinced nga na ay korupsyon hanggang sara, dili ba mo 101 convinced nga si Saldico na may mismo iniangkon nga nangawat sila? Ayaw! Lain na ni Pilipinas, no? Katong kagawatan na mamuangkon mga igala niya, itugaan niya yung mga kauban, dili tuuhan. Arin yun noon sila mga igala sa confidential niya ang namasangil, puro mga igala, politika ang tumong, mo na no ituuhan. Katong tao mga igala nga ni Bulabog nga tinuod nangawat baya yun me. O siya ba dito yung ni Saldi mga igala? No, mamatoy yan pasabot. Tinuod nangawat baya yun me. Nangawat yun me, tinuod. No, nakakwarta atong kinawat na ko, Martin Regyug si Bongbong. Oh, bahala nang namakak siya, may gala, kakinig bakakon o kawatan, parinti na sila. Magsuo na may gala ng kawatan o bakakon, parinti na, magsuo na. Kaluha ng duha, mga katropa.
2: Pusay, kauban si katropan Arnel Cortez. Pusay.
0: Diba ang kawatan na initugaan nga ng awat lagi, me? Ingani nga kwarta kadagan ang gikawat, gisood na mong malita. Unya, di ba lagi ito tumutubo, may gala, kaya doon naman ginanggawas nga, naapa ganito ay, katong si, kuan? Kinsa ganito, Gab, katong si Teacher Stella? Di ba, Teacher Stella? Kita ba ganito imong bahik dito? Far from being fabricated bang ano man na may daghang kong pieces of evidence nga mag-corroborate, mag-abot-abot, mga kaigsuunan, and making the whole story credible. Diba? Sa bisang magmuyong ka, AI itong kang Saldi, okay? Granting without conceding, AI, pero na may mga, katong video ni Attorney Libby Baligod, nga mga balita gidayungan, gikan sa helicopter, balhin dito sa SUV nga, duha kabuok, gikwardyahan pa. Sa ba't yung sunat ng mga malitaha to? Diba? Di ba buta mo to o may gala o mga tissue lang to? May mag-SSS kay mamalit o tissue nga isa ka building.
4: Pinawa!
0: Des Pilipinas, ang kawatan, mitugaan na niya. Muna yung kauban. Ah, way mo to o bay? Way mo to o. Sumuna ako, may gala ang ipangayon nilang Abante, Loestro. Total Committee on Justice man mo. Justice siya mong puna itong ipangitad rin. Kasuko, sad mo. Nya labos na si Martin Hagiton sa nato siya kay ingon man siya may gala nga managot gyud daw dapat sad managot. Dapat kuan pod pagawas mo gag imong statement nga susama atong di ba pag kabalo nga muuli ay na Saldi na pagawas mo kag statement nimo. Pagula sa garon nga na dismaya ka kay wa ka uli. Ultimo presidente di dagani mo tingog may gala si Anticler na gyud gibalas kanyon. Binuang nang inyong style da. Mayang buntag ninyo riha ninang Daylinda Saga Nunez o ni Ninong Dinis Nunez dias Trento Agusan del Sur. Mayong good morning. Prince Juan Sinyego, katropa, naghihirap na ang ating bansa dahil sa ginagawa. Sige lang silang hearing. Dako kayong gasto. Pilatoy, millions ang gasto may gala ng hearing, oy. Una bitaw, anya, gabito dari salida. Yan sa Senado karon pilato, 12 million man tingali to. Mga suko ra ba na sila may galag inong nga gipangbayaran? Masuko. Alas 9:19 ng tagna may gala sa atong pagbanag-ubanuban samtang karong adlaw bay dai ilang dunay ama na tong komentaryo nato kay para maka-relax na pud mo. Ay na mo sige gag high blood book appeal. Oh. Kisa ganining sige tay pangan nakalimot na kus pangani mo ma'am oy kay na imo naman sa ning gihinapon ning imong pangan god. Good morning, Sir Arnel, watching from Japan, konnichiwa. No? Kenje, i-greet di ay si Richelle, si Auntie Ludi. Nga naminaw siya yung programa karon, sir. Nakabuls ay ang ihang FM radio diri sa Gabayan 1, Bisayan Village. Salamat!
5: Good morning!
0: May buntag diha, og si Dinsel Dave. Sir Arnel, maayo rapod nang wala ko nagbutar BBM. O, yun tayo gibasulan na, kaya huwag kita mamutaran na nila. Oh. Ako, makaana dyan ko. Dyan ko ibagbasol. Huwag ko mubutar. Nalipay kung ako kabutar. Mga kaigsunan. Okay. Kay Darita, bagay gala kay Amping mo. Ha? Karong adla, karong simanaha mga katropa. Adunay mga lugar nga musaka. I mean, delikado siya. ang iyang heat index kay medyo taas-taas yun. 13 ka lugar sa Pilipinas, no? Ang Ilocos Sur, sa Sinait, Ilocos Sur, 43 degrees Celsius ang kainiton. Karong si Manahan ni sumamegala sa heat index forecast, no? Sa pag-asa, mga igala. Lawag City, Ilocos Norte, area ni mga igala, Sandro. Mentang mapaig ni sila, eh. Naman po yung mga aircon, God. Ang Dagupan City, Pangasinan, 44 degrees Celsius, arang inita. MMSU Batak, Ilocos Norte, 42 degrees Celsius. Baknotan, La Union, 42 degrees Celsius. Apari, Cagayan, 42 degrees. Tugigaraw City, 42 degrees Celsius. San Ildefonso, Bulacan, 42 degrees Celsius. Tao, Camiling, Tarlac, 42 degrees Celsius. San Jose, Occidental, Mindoro, 43 degrees Celsius. Cuyo, Palawan, 43 degrees Celsius. Maasim, Southern Leyte, 43 degrees Celsius. And Davao City, mga igala, dari sa area natos, Mindanao, Davao del Sur, 42 degrees Celsius, mga igala. Ubang lugar, anaa sa 61 ka mga area, karon lakip na dito sa Manila, ang subay sa forecast, naa sa extreme caution heat index nga kayang maabot sa 33 degrees Celsius, nga doon na sa 41 degrees Celsius ang kainiton, mga kaigsuunan. So, keep yourself hydrated, inom og tubig, unya mga seniors, kumahimo, ayaw mo sige og painit. No? Ayaw mo sige lakwat siya. Kay makaluya na, maka-drain sa energy sa tao, kining kainit, mga kaigsuunan. Sa antang katapusan, mga igala, balag-ulagaw patong katapusan itong additional nga akong ibutang. Kay niining apasumpay niining kainit, mga katropa. Adunay pag-auhag karon si Senador Chis Escudero. Kalabot na, mga igala, lagi niining kainit na to. Sumamay galas pag-asa, doon naman kunoy El Nino. Now, nanawagan karon, mga igala, si Senador Francis Chis Escudero sa gobyerno nga gamiton sa gobyerno ang 30 billion pesos ng Rice Competitiveness Enhancement Fund kun RCEF aron nga matabangan ang mga mag-uuma labi na diri may galas Mindanao. Ilabi na karon nga nasugod na ang epekto sa huaw o dry spell sa pipila ka mga lugar, mga kaigsuunan.
2: Busay, Kauban, Sikat Tropang, Arnel Cortez.
0: Suma may galas pag-asa o kung Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, unom ka mga dakbayan, mga higala, unom ka probinsya o ang dakbayan sa Davao ang maapektuhan, mga igsuon sa dry spell. Apil de etadri ang mga higalas Davao del Norte. Gipasabot ni Escudero nga ang maong pondo nga gihimo ubos sa Republic Act number 11203 o ang Rice Tarification Law mahimong gamiton aron nga matabangan ang mga mag-uuma nga nag-atubang sa kakulang, mga higalas uwan, nga dunay epekto nga to sa ilaha, mga higalang umahan o umarusab kining pagsaka karon sa presyo sa krudo o ang umaabot, mga higalang o giningi pangandaman lagi nga El Ninyong magsugod kung may higalas buwan sa Hunyo. Pastilan.
2: Kauban, Sikat Tropang, Arnel Cortez.
0: Matod ba niya, may galang, adunay 15 billion nga bahin sa RCEP nga gitagana alang sa other priority programs, activities and projects nga mamahimong i-realign alang sa lakang nga makapalig-on sa produksyon, mga higala, sa bugas. Usa pa, mga higala, sa matod ba ni Escudero nga usa pa sa makatabang sa itong mga mag-uuma, mao ang bahin sa 30 billion gikan sa Rice Competitiveness Enhancement Program. Ilabi na ang 15 billion alang sa ubang priority program mapwedeng ma-realign into specific program nga makaapekto, mga higala, directly ngadto sa ato mga farmers.
2: Bullseye.
0: Dugang pa niya, may igala nga kini mamahimong gamiton para sa dugang pinansyal og tabang, rice credit, suporta sa irigasyon o guban pang lakang batok sa emerensiya sa produksyon sa humay, mga katropa.
2: Bullseye.
0: Suma, may galas pag-asa ang dry spell mulungtad hangtod tuluka sunod-sunod nga bulan. Diin ubos sa normal nga ulan, 21% nga tuna sa 60% ang pagkunhod nga nakita sa musunod nga mga lugar. Ang Basilan, Davao del Norte, diri sa atong probinsya, Davao del Sur, Sulu, Tawi-Tawi, Sambuanga del Sur ug Davao City, mga kaigsuunan.
2: Bullseye.
0: Wa pagani, mga higala, moabot ang El Nino matod pa ni Escudero, gilauman nga gilauman sa unyo, kinahanglan nato nga andaman pag-ayo kung walay igong tabang ang mga mag-uuma, maapektuhan ang produksyon sa humay. Gibutyag usab sa PAGASA nga 13 ka mga probinsya sa Mindanao ang ubos mga higala sa dry condition nga

0: Pambansa ka rin siya, no?
1: Ay, palarong pambansa.
0: Kapil diri ang region...
1: Region 1, hantod sa region...
0: Di ko sure kung hanapin na daman.
1: 13.
0: Na kay 18 regions man eh.
1: Apil man ang NCR, Anna.
0: Oh yes,
1: apil... NCR,
0: Oh, dito ni mo makita ang mga himos kaayo mga marine.
1: Dihan ni mo makita ang mga player marine. Katong,
0: mga gold medalist.
1: Mga gold... Akong ganahan ato katong mga running good man rin.
0: Maubang.
1: Ang running o ang... Volleyball.
0: Ay, kaya mag-uyog-uyog man na sila.
1: Yes!
0: Pero ang ganahan ako, boxing, uy.
1: Uy, handa mo kayo na yung sports?
0: Makita ito mga 7 abs, 7 packs, bungking man na siya.
1: Ano na? Asa man ang uno na ibutang? Ang
0: kay,
1: isa ka pack?
0: Kaya kung isa ka ng glitter. Ni kanaog ang glitter.
1: Wala dito sa tiyan, nasa liog ang isa ka pack.
0: Anyway, atong oras alas just 28, so welcome sa tuang tila greeting.
1: Yes, may atong tanaw ni mga maring.
0: Hoy, natay tiglili sa Facebook karon 8 million na pieces.
1: Wow, 8 million.
0: 8 dili million pieces.
1: Dili basta-basta kadaghan a. Nabi.
0: Nagtan-aw karon diri si Kamini. si Donald Trump.
1: Si Donald Trump.
0: Oh, nagtan-aw po diri ang mga maring si Kuan gatong gidakop gani ni Donald Trump.
1: Asa ato maring?
0: Magtiayon ba gidakop niya?
1: Ay, kato,
0: nga presidente.
1: Katong nagpaboto?
0: Presidente sa Venezuela ba ito?
1: Diyan?
0: Oo. O, ni tanaw po garoon diri ang mga higala, ang mga dagkog itmigim. Kasi El Rendigin yun. Alas siya
1: yes?
0: Nga. Maring Erika, pwede ko nimo request og song na makita kang muli by Sugar Free. Thanks mga maring.
1: Yes, ba. Is yours sa diha para ma...
0: Is yours sa
1: diha? Okay. Para ma... Kuan yun ta.
0: Natanggal ako ang headsets. Mga mat.
1: Parang nga na headsets nimo kayo. Wala na may lain. Bago biyan ang palit mo rin.
0: Abag, away ta ni Lady Morena. Anan siya nga, ay, mauba. Kung sa imang masay, ani.
1: Mo lang na iyang short nga message?
0: Ambot unsa niya siya. Uy, ambot ako. Karam na, dito ka niya taas on, uy.
1: Short message? O kanak lang na yun?
0: Sali guys, sige na kabisbisan.
1: Naglibog ko na itong live. Ganun, kanina mo gawas ay?
0: Sisa na siya si Sara Niskaya? Kisa na siya si...
1: Naglibog ko ah.
0: Halik, kukuha na mga hearing-hearing ay sa committee. Ang gusto na ako kanina, hearing sa last to.
1: Ayaw naman.
0: Napay niya ah, si...
1: Si
0: Nancy Camilo. Hi, mga maring kagwapa ba na ninyo? O, yung sa'yo gwapa, pwede ko pa, ha? Si Tia Daria Morag si BBM.
1: Ayaw naman. Kasi may nag-ingon, ana, ha?
0: Wala na kang si BBM.
1: Kasuhan to kag libel.
0: Ana si Nancy Camilo, si Tia Daria Morag si BBM. Ay, ako.
1: Kain lagi kayo sila. Bungin lagi kayo sila, Maring.
0: Bueno, hagit ang taling uban nga
1: natin. Asa na kanitanaw na, Maring?
0: Nandiri.
1: Sa live?
0: Wala ba sa'yo muda? Kadi mga amigo ni Donald Trump.
1: Ayaw naman. Good morning, Katrama.
0: I-share siguro niya ito ang programa.
1: Yes, kaya nakakita na sa naoy. Dili lang kayo kamo ang ma-enjoy.
0: Gani no.
1: Ihatag ang kalipay sa uban.
0: O, niabot natag kinsimel ka
1: yes,
0: mga
1: okay.
0: Viewers.
1: Ang inyong kalipay, ihatag po sa uban. Kaya inyong asawa ugbana, i-share po sa uban.
0: Kung maabot din, 20 maring, mapatong ko din sa alamisa.
1: Masayo ka.
0: Mu-split ko maring.
1: Ala! Kini. Ayaw naman.
0: Sige, i-share. Musaka nig 20 mo i-split ko diri ah.
1: I-share na nak ninyo para mo abon na tag 20 ani. Oy, unsa man na? Lain na gina sa ay.
0: Kato man ang kuan sa.
1: Itirahan
0: sa pura. Kato man ang bida sa kuan.
1: Ano man ang kulura sa kung isuot good morning?
0: Kato man ang bida sa katong da katong expendables si Barney.
1: Di man to expendables.
0: Si kuan ba? Si Sylvester...
1: Sylvester...
0: Si Sylvester Stallone. Oy, ni baba man, di ko maka-split ani kaya ni abot
1: ng 13. Hi, ma'am! Kini yung napudri, oh. Yuyo Cards Laborte Amb.
0: Unsa man, lahim mo nang imuha di, ha?
1: Ang iyong apelido ba? Sa hagot mo sa pagbasa, ana.
0: Lahim mo nang imugitan na audio. Anyway, ato ang tila greetings ongoing, Marie. Murag construction. Ato ang tilaan ni si Nancy Camilo B. Kay murad, wapa daw ka ito. Murad daw tag si ikaw. Murad daw kang si BBM. Nga murad gi LBM.
1: Ayaw naman.
0: Ani-anan!

0: parang Camilo to, kang Camila sa si Nancy Camilo niya. Ay, niya po tani si Otso para maka-split ako.
1: Ala, isa na lang.
0: Og, tila
1: sa... Patay!
0: Ayaw sa entawno eh, kay ako ang pinsil, babagisi.
1: Ala, kahapit na.
0: Si...
1: Okay.
0: Si maring, si paring Elrin di ginyo, ato po din tilaan ni Ahang Kwanbi.
1: Ah, saan nito nga live akong natanawan?
0: Tilaan to yung disposal. Para kang Elrin, salamat, tinaong
1: kong 16. Siya reklamo pa na siya.
0: O, di ipod palipig, Marie. Ito po nang laan na rin si Gan, si Lady, si... Dama na si Kanta siya, no? Sa Lady.
1: Lady. Sa kuwan na Marie, katugin kuwan na to. Ano na? Taas nga kuwan.
0: Lady, lakit on to ka gabi.
1: Ay!
0: Sa... Kay pamante.
2: Ayaw naman.
0: Hain mo ko. So, parang sa pagtila mga mali, si atong dugan sa pagtila si tia Lady Marina, be? At... Naka-schedule na po ni kay Kuan.
1: Maring! Ano si Josephine din Maring ay?
0: Kisa
1: Maring,
0: si...
1: magpatila ko sa ako ang bana.
0: Kisa man. Kisa na si...
1: Magpatila ko ba? Na. Ano siya?
0: Hoy, imo rin bana sa imo. Bahala sa imo.
1: Si Josephine nga niya.
0: Josephine nga?
1: Dalarama.
0: Ay, ito nang tilaan. Wala tayo okay, pili si diri.
1: Apilan na po ni si Yuyo Cards. Kaya para dili magmahay si Yuyo Cards.
0: Apilan na po si Tiyo si Doy.
1: O si Enriquez. Pang-attorney. Iyang
0: pang-attorney.
1: Dili na ka magmahaya na, ha?
0: O, nisaka na po ni si Otso Matin.
1: Kapit na ang mighty. Doon na i-share pag yun ninyo para mag-split na si Maring Erica.
0: Ay, 90 na Maring!
1: Ay, doon na lang kaya. Marang mag-uba na niya itong lamisa ni Diri Maring kay gamay kaayo.
0: Mapasahon sa siguro ta, oy, basig maabot ni... ba, namati po si Michael Ricabo karon diya sa XFM Bukid nun, mga Maring. Namati sab siya sa Bukid nun.
1: Mitira na sab si Morena. Ayaw, sige hikap si mong buhok diya, tiya, dariya kay Maharlot. Malarot.
0: Uy,
1: ano nga nilin ako tilaan? Di mo suksok sa kong ba, di mo rin
0: na ay. Natural mo na yung hair.
1: Di mo rin na, nahanay ka, masigil ako. Sige ko, gana.
0: Di na po na ako makita diri ang updated ng mga mensahe, Maring. What ay, happened to my Facebook today?
1: Ingon ana, magina si Edgar Maring. Dili na siya mo update sa imo, ha?
0: Aba. So, i-share lang ninyo baaya mga Maring, ha? Kay kung musaka, tag-bainte, i-split ko nganhi.
1: Gani.
0: O, ibunal-bunal din ako din sa...
1: Lain ka po! Ay, kay... Pura ka lang na tambal sa dupang.
0: O, sa kayo, puro man natin mi-split na diri ang Maring.
1: Dili kayo mahiwa niya kung hiwa unang Maring.
0: Hindi na mahiwa na imo ang kwan niya. Hindi ka na mahiwa imo.
1: Kung may spend ko man yung patigilo ka siguro
0: ay. Hindi ka na makuha niyo mga baby back ribs yan. Okay, sabay lang yung mag... Ay, ato lang isa po rin tilaan ni si Kuan di ay kay...
1: Okay, basing...
0: Pasalamatan
1: si Kuan. Magmahay di ha.
0: O, dahang kayong salamat ay no, kang Mampili Feliciano dali sa may mawab. Davao de Oro, Lamian. Kaayo ang ipadangat niya karon nga mga snacks ay kayong buntaga today. Di tabangan gyud ob na mo diri Ma'am Philip Feliciano ng Maob. Salamat kay Ma'am ha, Ma'am. Murag action mo taga Balaka ani Ma'am oy. So ang wala pa gali ni ka sorot diri ob nga duster.
1: Yes. Atangan ninyo ha, kada makapalit na may... Ba'n mo Miss Wildo?
0: Wala pa yung Wildo na rin kayo.
1: Wala pa yung Wildo kayo mamalit may old duster, old dustpan.
0: Masa old dustpan?
1: Para sa mabisig mahulog ang It Me Game.
0: At least pala masawda.
1: Masalo. Dili. Ay, kaya kung mabutang sa salog, Maring, mahugaw.
0: Uy, mabugok.
1: Oh, mabugok. Sama sa imo ang balot.
0: Yes.
1: Na binugok.
0: Ayan. Bueno, mga katropa, kini ato ang tila. Greetings, gihato ni kanato sa Santon Vitamin C. Yes. Ang alkaline niya, Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, gigama sa Yes to Health. Mabalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Ay, di sinyo yung binal. Magpakanta na talaga.
1: Gamay na lang kayo. Ay.
3: Bangas ka?
1: Why di ka say Maring?
0: Magpasahon sa ata para makaipso.
1: Tarawa. Ang tubag ni Ilkwana ni Morena.
0: Sa ingon.
1: Ni Lady Morena. Ano siya?
0: Sa ingon.
1: Dili mag-spray kay mabuak.

0: ang pickleball.
1: At least like ingon siya. Jadi ko ma-split today.
0: Wala naka-ikias ka marin. Ayaw ka kayo maluoy ka.
1: Tiyak dariya ato mga suki nga namati ay kayo magawa niya. At tangin na yung ato ang demeritus and press.
0: Yes.
1: Ipabuhagay na mo sa kahanginan. Wala pa niyo madungog sa mga television
0: ang
1: o sa
0: wala
1: radio.
0: Ninyo madungog sa inyong silingan. Dirirang ninyo madungog.
1: Kana diha yes. Mga maring sa ato ang demeritus and press.

0: Nagasalamat sa banda nga Rockstar. Nindot kayo mong kanta karundo. Murag misaka kita ko ang libido. Nakahinomdom ko nga lisod kayong kalimtan yung mga laki. Nga doon na tayo mga history, yes. Mga maring.
1: Taas kayo iyang tingog maring,
0: oh,
1: no?
0: Oo, murag sa
1: kuhan. Mamarag niyo yung tingog maring.
0: So kuhan siguro niya hang kuhan niya, yung tinggalbiring ka ng orig. Sa Diriba, naman natin Diriba.
1: Ang ato, ang sabi na yung ato, ano yung mga replacement?
0: Local niya ato, Amering. Uy, mabalit
1: na replacement, rada yun.
0: Mabalit na yun sa, kuan, sa Kirantidos. Mga katropa, welcome kay mong tanan sa ato ang Demerites and Friends. Yes, masaya sa Tamaring, masaya sa Tamaring. Muna ito ang team song sa Demerites and Friends. So mapailaila sa Tamaring. Okay, basi dahil namati karon diri sa Agusan del Sur, Agusan area nga wa pa nakaila sa tuwa. Ako kami di ay inyo mga host karon mga buntaga, mga igala ang members gabi ang mga gabi nakla karon mga taknaar. Ako si Maring Inday Erica de Ligwa pa de Mestre sa apan dili ba kopyan sa antong kay mga uray og silingan. Ikaw.
1: Kaya lang yapo niya nga iyaan sa kanon na yung panabang.
0: Mm-hmm.
1: Kung ginsa man to gusto tabang, come here.
0: Nadoola mo sa DSWD.
1: Dos. Kaya kung ngayon na magtabang, ako ni bahala sa kaya ipadala mo sa DOH.
0: Kung makuan mo diya ka ng kuan, makuan mo din magubaan yung mga dalan diya, report mo sa DPWD. Kaya kung gusto mo mga herbal nga mga nindot kaayo, ato siya sa...
1: Y2H.
2: Ayaw naman.
0: Okay, di abot na po na 15 mil.
1: Yes.
0: I-share dahil na itong programa. Basta man ninyong nagali may diri ang iyong mga bigat lang.
1: I-share dahil yan kayo para huwag ka nakashare na ka kayo sa dumagi pa.
0: Hoy, happy birthday di ay mga maringa sa ulo siyang adlaw na tawahan si Lawrence J. Si Lawrence J. Gikan kang Anali. Di ba kanya makuha na yung kung ano yun? Di kayo maklaro dali ato ng laro niya.
1: Kinsam na si Anali.
0: Si basi si Anali din nga katungkuan. Itong atong kaubanan na sa dapito sila gani. Yeah!
1: Anali? Taga-panabo?
0: Ha? Sweet lagi ka dahil. Kini kasi kini to. Sweet to juga ayon isa sa mga yung anak pa.
1: Taga-Cotabato daw.
0: Napa dali si... Ada si Anali. Si Anali. Si pagbasa niyo pangalan mo, ma'am. Si Anali. Bangbang niya akong cellphone, di magay maklaro po. Ang daot na ganyan akong cellphone, gihulo ba ganyan Edgar ni?
1: Masa kinahanglang kang anchohos.
0: Ipospok ni Edgar ba? Kaya naman nag-chat sa kuwa maring apam.
1: Apam?
0: Si George.
1: Uy! Maanak kay George!
3: Oh. Wow!
1: Dili, tagaan na lang ko, apelido na.
0: Kuan siya, ang iyong pangan kay Paul.
1: Di ay amin akong lahat ito ako ang
0: basta dito imo ha.
1: Oh, George.
0: Ay. Ngay basta dito, basta din nabuta mag-ibot.
2: Ayo di ba?
1: Amin man akong si Old George. Oy, si Paul di, George dai.
0: Salamat daan mga guwapas, birthday ni Lawrence J karon taga Mati City,
1: yes.
0: Ma'am.
1: Happy birthday si Modia Lawrence.
0: Anali Palatik, we have imo hang kuan.
1: Unsa man Lawrence, naloto na kay mo. Going
0: si,
1: na mi eh.
0: Si kuan nang siguro si Inday Tato lang ato padtuon si kuan. Ano man, kauban na kalayo man ta.
1: Asa man nanay pedya mawa.
0: Sa Mati, uy.
1: Ay, sa Mati.
0: Ngayon kayo, maagi pa taglupon, agi pa tagbadas.
1: Ay, sige, amon na lang i-intriga ang tulo ka Maria din, ha? Naitris Marias di ha?
0: Sige, aga.
1: Send lang sa mo ang location para mo ang ihatod sila hapon. May na lang mabusog po sila. Makakaon sila tinood ng pagkaon.
0: Sakto na siya, mga Maria. Uy, nagkabawa ba ka Maria? Ito ang Marites and Friends? Hindi na yung makumpiyansaan na Maria ka ng mga bana nga muuli o kadlaon, Maria. Kay basin di ay dito na sa kuan. Saan lang kag reaction maring.
1: Bakit naman saan maring?
0: O sige, ingon.
1: Ano si Jairo ba? Si Jairo, ano siya? Mura magkag si Diwata maring? Mura magkag si Maring Erika. Karoon pa kong kita nimo, mura magkag si Diwata.
0: Artist, nakuyog na si BBM mo si Diwata. Hoy, mga bukat nga pangalan maring.
1: Hoy, Jairo, kinsama niya ka Diwata. Kaya duha mo ka bukan Diwata. Naay Diwata nga itong namaligi o gatong Paris.
0: O na po yung Diwata nga? Na po yung Diwata nga kuan?
1: Pamatay ko niyo mo, Jairo.
0: Asa, layo man? Layo bito ang tagom, day. Mapanos imo sulan, day.
1: Ay, napot si Toto.
0: Bisa nga Toto.
1: Katong taga kuan, taga dia o. Taga taga Pirido. Ano niya, dili... dili niya. Dili niya, mga anak, pero managhan.
0: Uy, kandok. Ato yung sa ito. Ay,
1: naabot.
0: Nakano ang mga kapamulaghan ni Amari.
1: Kino si Jairo mag-una ka naman.
0: Oo. Oh, oh.
1: Ako lang ibasa ang gamay.
0: Dahil lagi ka, Jairo, ay...
1: Ano ko niyo?
0: Di na ako misplit, Maring.
1: Ngayon, mag-usin mo, Jairo, oy.
0: Hoy, napag-ingon din, Maring.
1: Oo.
0: Timbaya po daw ang mga taga Santo Niño, ganti.

0: road na Mindanao po dahil
1: ah, sila. Ah, di lang sa Tagum.
0: Si Tagum na rin.
1: Kinsa man ang mga bayhana or mga tawhana
0: si
1: na.
0: Si Parinistor, si Marinistor. Maring Sisil.
1: Si Nistor, gabi man po na.
0: Gabi na sa una, pero karon nisamot na kagabi.
1: Saloy! Nasaloy yun na ginayon Asya.
0: Napuyot na kaya mo rin. Napagingon din ang your promo comes with free 8GB. It's zero, Marie.
1: Unsa man na basig na wrong send na.
0: Oh, napagingon din ang adobhan ng mga text diri Amari. Napagingon din nga napagingon din Amari nga.
1: Sakit ako tiyan man rin ay. Hoy, lain lagi na sila Marites lang kay.
0: Tagani no.
1: Kini si Jairo ang pinaka Marites.
0: Kasi ka Jairo na.
1: Si Jairo A Sintis. Unsa ni pagbasa? Hoy,
0: si kuanya si Amaring kataga basi taga kuanya
1: ani. Ato ni okay yon iyahang daw ang iyahabe. Hoy, si okay daw ni kinit be og kinsa ba nang tawhanan ni? Eh?
0: Aron nga ay ra kadali Amaring kay. Okay.
1: Dili ka balo si Diwatan.
0: Hoy, nagagamay atong oras, Marie.
1: Ay, wala na gito oras.
0: Bye-bye na lang taan eh. But anyway, atong oras, mga igala, alas 10:53, tantag na sa buntag. O kaning oras sa hatod kinato kini mga igala, ato sa iyang pinipiliyon. Hatod kinato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes!
0: Kung doon na kayo, ipamati sa iyong kalawasan. Inumi na siya. O
1: na kay mga bukol-bukol, mayuma, goiter,
0: alam mo rin,
1: high blood, diabetes.
0: Happy tagi na nag-bainti, Maring.
1: Ano naman mo? Mo-explain na
0: dyan. Ganyan kayo, abot ang 17, Maring.
1: Ay, niatras.
0: Niatras ang 17. O, niabot ang 18, Maring. Oh, siyempre mga Maring ha, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. O mapalit sab ni mga Maring sa mga Lazada.
1: Sa Shopee.
0: Og
1: sa TikTok.
0: Naba sa TikTok? Mapalit sab sa TikTok, Maring. Ato ang mga produkto ng herbal nga gigama sa Yes to Health.
1: Ayaw mong palit og wala Yes to Health.
0: Unsa kita to Marites and Friends topic karon kay ikabaya kayo na ito.
1: Oo, naaday ko ipukan ni mo, Maring.
0: Unsa to siya, Maring?
1: Amukhang silingan.
0: Silingan ninyo, Maring?
1: Yes. Silingan na mo.
0: Unsa yung silingan, Maring?
1: Mag-asawa na sila, Maring.
0: Mag-asawa sila, Maring?
1: Pero ang lalaki, Maring, kada gabi maglakaw.
0: Alam mo, magkamang.
1: Lain kung bitaw.
0: Niya maglakaw asa paingon.
1: Makita na ko kada gawas niya short. Naka-medyas taas. May racket. Ang si tawag paddle ng dala. Niya bulang na green.
0: Nay bunal.
1: Gadula og pickle bowl.
0: Hala, oy.
1: Pickle bowl. Nagdula siya, Maring.
0: Asa ka, dapit isa sa trendsetter?
1: Akong gisip. Kay gwapo mga tao.
0: Kita na po ta diri, Maring. Dapat butangan, ganoon dari pulin dia, Maring.
1: O request ko rutan ni SM, ano nga butangan, cortina atong sa amin. Kaya nagsiging agi.
0: Unsa pa, Maring? Unsa pa?
1: Kada gabi niya magawas.
0: Hala, oy.
1: Nalipat ang iyang partner.
0: Nalipat?
1: Ay magdulag pickleball ang kanahan.
0: Asa na pa dito sa mangga?
1: Mangga?
0: Mangga gadawa. O niya, unsa pa?
1: Gisundan ako, Maring.
0: Uy, nisunod ka. Mura ka kay sildo.
1: Naay ka pickleballain.
0: Ala, uy.
1: Oo.
0: Asa man ang kay pickleball niya? Laki o bayi?
1: Taglibog ko, Maring.
0: Diba si Gabi po na siya?
1: Naglibog ko eh. Siya naman to akong kita na. Tingala ko nga, murag hapit-hapit naman sila postura.
0: Hoy, basi kaoban sila, Maring. Kaoban sila sa pagtuo, Maring.
1: Oo. Na, wala ko kagwanta.
0: Kanang pagtuo, Maring, size doesn't matter.
1: Yeah. Ayaw naman. Wala ko kagwanta, Maring. Ako agaw gidool ang magkanahan.
0: Gidool ni mo ang kanahan, Maring.
1: Mutawag ko tako sa iya ang asawa.
0: Mutawag ka sa 911, Maring.
1: Yes.
0: O niya, unsa'y natabo, Maring?
1: Pagduol na ako kay lalaki, mapudi ay ang kanahan ang giduol kay magdula daw sila ang pickle ball.
0: Uy, naray sila yung kapabalaghan
1: di ay. Yes! Pero wala pa kung nagduda o na.
0: Mura sila si Kwan di ay?
1: Oo, nagbinula na yung silang duha.
0: Hello,
1: pero dili man bula ang gibunal.
0: Gapingi-pingi ang ilang mga Itmi Games, Maring? Unsa pa gin, Maring?
1: Natukan mo ko, Maring, oy.
0: Ay, liwa lagi ng buhok nga isa kapulgada ang taas niya kulot.
1: Sige, magbusulot. Sige, musulot na gusto kong ba,
0: oy. Niya, unsa pagid, Maring?
1: Paghuman, Maring,
0: huh?
1: Nalakaw.
0: Hala, kuyawa na maring, oy.

0: Naglakas. Gisundan niya po na ako.
1: Gisundan ni Maring?
0: Gitawag ko.
1: Asa sila paingon, Maring?
0: Sa Kapihan.
1: Hoy, sa Digos?
0: Sa Kapihan, sa Digos.
1: At aba.
0: Hindi mo ko ito sa Digos. Hindi mo ko ito sa Digos. Santa Cruz mo ko ito.
2: Ayaw
1: di ba? Sa Digos, di ay?
0: Sa Santa Cruz, Maring.
1: Matura kaya.
0: Dito na ako, nakita yung Andoha.
1: Aba.
0: Nag-holding hands na Maring.
1: Hoy, mura sila katong nasa TV nga naka-short. Nagkuglawas nga naka-short. O mugbo.
0: Gani.
1: Nagi
0: siksik kayo kanang short nga kanang makita ang dami igot-igot
1: hapit na makita ilahang kuan
0: ang hapit na makita ang pickle ball
1: hapit na makita
0: ang hapit na makita tong ilahang ball nga sa pickle
1: hapit na makita ang gout nga built-in. Unsa pagid Maring nga gisumbong nimo sa asawa Maring
0: isumbong tanako
1: nya on gitawag man nimo
0: gitawag mo ko nila.
1: Gyonsa man, gyonsa. Mura na suya ka, sir, sila, no? Nanakuan ka, na.
0: Nakahiring siguro ang katong... Si, nakahiring ang kanahan na silingan.
1: Nya, on sa'y giingon.
0: Giingon, dat... Dali.
1: Uy, giagdak, trisa, mamari.
0: Ay, lahat lagi ka man, ay. Una-una lagi ka, ay.
1: Ano, on sa mo ato?
0: Anas yan. Dali. Trisa.
1: Uy, trisa?
0: Yes.
1: Uy, muna kong itiksan, mamari, para po sa na.
0: Sorry kay Marin, nakalimot ko kay dapat more some day ay.
1: Matura kay dapat kay mga
0: Sunday ka kayo.
1: Dapat kay mga balahibo si Bumbaba Marin ha.
0: Lain mo to si Paring giwa o nang hagbas Marin oi.
1: Wa kay na Marin ay.
0: Ako kay sang giingnan pag human nga Paring. Pag mower.
1: Unsa imo mower? Mower mo gud na.
0: Kapan mo sa pickle ball?
1: Ah, pickle aba. Okay.
0: Salamat
1: pa rin sa ibang check ka, Maring, ha?
0: Ato lang to, Maring.
1: Huwag mo tatu ang Demerites and Friends. At angin nyo, huwag mapuhon, mga Maring, ato ang Demerites and Friends.
0: Yes.
1: Check ka nga, wak diri, wak po dito. Lapas dito, wak pa sa radyo.
0: Nibawi si Jairo, nibawi.
1: O sa ingon ni Jairo.
0: O, para magrahan ka, o. Ano siya, pero mas gwapa kayo ka kay kang Diwata Maring.
1: Aba.
0: Lamang lang kang isa ka banlaw.
1: Murang labunon, Maring.
0: Ay, murang nandiyo kag labunon, Maring.
1: Ay, pag-anya, Jairo, kasi yung kuna met me gins
0: ka, no. Murang magulang na daw kag isa kabanlawan. Pero at least, naki, guwapa na man ingon niya.
1: Napubli na ba si Diwata, Maring?
0: Ala, di ay?
1: Napubli na siya kayo.
0: Ala nga dili, mapubli nga. Daghan man kayo o bashers.
1: Yes, niya, kanang kuan po siya, Maring. Kanang maldeta man na siya, oy.
0: Apo, kayo na siya mo, kay butan man ka.
1: Ay, butan ko, Maring. Nagkukukin na tagan, Maring. Ay, natagan.
0: Mao din ang balik-balik si Kenneth si mo.
1: Aba na si Kenneth.
0: Banturan ni Ana din si
1: Kenneth. Alibre naman na.
0: Banturan ni Ana si Kenneth din ako ang luda ni si Maring.
1: Dahil hindi ko mahatag si Ana Maring.
0: Ano man?
1: Kasi mahatag na ako.
0: Ayun, maligtahan din ang gabi.
1: Ay, nabulabog ang gabi. At itong oras mga higala, doon na tayo 11 minutos na, 11 minutos? Alas 11 na taknas buntag. Sa mga pagbalik mga Maring, ato ng tagaag pagtagat, kinyato ang suwat kaagi.
0: Yes.
1: Mga Maring, dire sa to ang tulamanon.
0: Kung ikaw, ako.
1: Kung ako, ikaw.
0: Yes. Kung namin mo, reverse ah.
1: Gibali-bali ra mo, 69 ba?
0: Hindi nga po ninyo hang iyaan sa kanunang panaban, si Tia Daria.
1: Ako si Maring Erica.
0: Exciting!
1: Exciting!

0: Baliktad mga igala, kaya na lang sa mga kamot ang sa kasuot papel nga ato ang tagaag pagtagad garon mga maring ha. Apa sa di pa mga igala live nga live das gikan diri sa studio, makita niyo ato ang live mga maring sa XFM 107.1 sa Tagum. Onya kay madung sa diri ang mga maring sa XFM sa Bukidnon ato sa itimbaya ato mga kaubalan diri sa Bukidnon maring unahin ay birahi.
1: Yes, ato ang ating bayaon kining na ato ang ginunahon si SM nga Inday Mari.
0: Oo, kinsa pa?
1: Ako din, no? Ang imuhang idol at huwag yapo ng bigyan.
0: Kinsa man si...
1: Kinsa ito kalimat mo ko, ay?
0: Si Kuan, si Michael Ricabo. At huwag itibaya ako sa kamaayo nga pagpaminaw. Yes.
1: Si ma'am, namay maestra din niya.
0: Kinsa man si...
1: Si ma'am Hanilo.
0: Teacher na si Hanilo, di ay?
1: Teacher na siya. Kanaki mang lako, Miss Ona Maring. Kaya ang suot pang maestra, good morning, ay.
0: Hello, ay. Maka-good morning, teacher. Puntaan na,
1: ay. Ay, ano na siya ka-anak siya ka-kanang ka? Mura siya deep-ed.
0: Ha? Deep-ed?
1: Deep-ed.
0: Sa deep-ed?
1: Deep-ed.
0: Ay, kabalo ba ka marin? Ako ang panganoy ko niya ito, maestra jug ko maring.
1: O, di. Ang karoon na yung maring? Ang sabi na yung kakaroon?
0: Maestro. So, muna mga higala og live buta karon diri sa XFM San Francisco. Atong itibaya di ay mga maring kay magpatimbaya. Gida sila niya. Kuyo, kumpleto sa ito sa Bukidnon. Mangluod sila sa ito mga kaubanan sa Bukidnon.
1: Mainom sa kumaring ha, kay parang natukaan kumaring. Kaya musok-sok mo din buhok, oy.
0: Inami sa nadiha, oy. Para nila ma-stopid mga maring. Pakishare sa ito ang live drama, mga higala, sa ito ang pinag-uban karun. Oh, good morning po di ay sa ito ang mga kaubanan. Diri ah, na inangutana kung unsa daw ang mga tiradahan mga maring og kang ani bayawa. Good morning sa
1: yes.
0: Permenting kapaminaw sa XFM labi na gyud sa kung ako ikaw. Exciting kuno daw kaayo inang
1: wow,
0: buntag.
1: Wow, daghang kang salamat sa imo diha maring.
0: Basta kay makapaminaw sila og labi pa daw mga tila greetings mosaka gyud ilaha mga libido.
1: Nga mo pakpak ang ilang pital. Nana po siya gipakita. Tanawa.
0: Kinsa naman po na diha, Kane?
2: Wow!
0: Batanoon pa ka na kanyang
1: to. Kinsa man ang bayutan na.
0: Good morning kang pagkaminaw sa mga taga-XFM book San Franz, kang Keanu Sibial,
1: yeah.
0: Melanie Duran,
1: yeah.
0: Kang Limuel Okay,
1: yeah.
0: Ali Vicente,
1: yeah.
0: Kang CJ Louie,
1: yeah.
0: Kang Harvey Hiramis,
1: yeah.
0: Siyempre ang pinakasaktog barong wala lain si SM Ray Suravasquez.
1: Saktog din yung barong na si sir.
0: Napa diha, ay wala ko diri si anaday si Ray Alintor.
1: Ayaw ginagkalimti day.
0: Ayaw ginag si
1: Piata. Mabuna lang dyan ka ang pickleball anaday.
0: Natusang kitang shoulder bump. Yan ni Mari. Ay, diri asab sa kisa pa yung matik karoon. Pag parandam mo Mari, aron nga matimbaya mo, matilaan mo
1: yes.
0: Na mo karoon.
1: Kananalanaw din ha, pwede mo magkuan para ma-appeal mong timbaya.
0: Oo, di ato si Piato ning uban, kay mangluod na barayo ni Dia. Sila ni...
1: Paspasina.
0: Sila ni Junjun, Jandi, kang Luloy, kang Junjun, kang Jason, kang An-An, o kang Madam Sheila, diri asan lungsod, sa nyo korile, kapatila, po sila piramintip,
1: yes.
0: Itinagin nilang...
1: Daghangin salamat sa inyo.
0: Masa ba ito Maring?
1: Sa inyong pagpaminaw, ha? Kina... Kamo sa kamo na pagsugod palandaan, muna diha, among laway diha nahurot sa inyo ha ay.
0: Kadaghan man sila, Mari.
1: Kadaghan man kayo sila. O kapila, apila po ng taga Santo Tomas diha, Mari.
0: Mga taga Esto Tomas.
1: Yes. Ang taga sa motor pole man na sila, Mari.
0: Sa mga taga motor pole. Asa ba? Hoy, abot na tag-on si Mel ka mga viewers.
1: Yes, grabe yung nakadaghan mo na yung mga taga.
0: I-share na, oy, i-share.
1: Lagi? Dili lagi din na-issure ay sila lang ang gusto malingaw.
0: Kung maabot ang 20, mag-split ako diri mga maring.
1: Uy!
0: Munit ako kang headline gud siya maring.
1: Ayaw lagi daw i-split kay ang pickleball mabua.
0: Uy, naman ganyan sa ipom.
1: Na ipom ang pickleball na mo?
0: Na ipom ang pickleball sa iuyotar. Na sa
1: so naka-built-in na dahi daan siya.
0: Yes, nasa protective gear.
1: Ano ang panulog mo, Gira?
0: Nasa helmet maring.
1: Ano siya na siya? Kana full face?
0: Half lang.
1: Half face lang na.
0: Aron niya makaginawa.
1: Ayaw naman.
0: Mga higala, din ito maglangay. Ato ang sugdan, kinato ang padula-dula sa kahanginan, mga maring. Diri at sa tuang tulamanon.
1: Kung ako, ikaw.

Maringarika og tiya dariya. Maayong buntag kaniyo nga duro ha? Og may buntag sab sa tanang namati karoon sa XFM station sa Tibuok, Mindanao. Sa way pagduha-duha, itago na lamang ko sa pangalan nga Jomar. Hamtong ako ang panuigon. Minyo. Og itago na lamang nato ang ako ang asawa sa pangalan nga Lingling. Kini ako ang suwat kaagi, mahitungod ni sa ko ang panalagi unsahay nga motukar po niya itong pagkabigaon, maring Erika og Dia Daria ba? Noon na magukoy na kailang nga babae. Og araw inyo masabtan ang hitabo. So doon ko sa mo ang kaminyoon ni Lingling. Og ingon ini ang hitabo.

0: Asa naman pong ka?
1: Diri nagpahangin ako sa gawas, mang. Kay igag mo kayo sa bayo. Manti aircon.
0: Magpalit ka aircon para makatilaw po tagbog daw.
1: Ah, diri. Eh, dito magpalit kayo.
0: Eh, ikaw, Zuma, ha? Na ako yung nabalitaan.
1: Saan ang puna?
0: Kay sige kagbiyahe. Sige mo na kahit sa hapit-hapit anang kuan. Kaya nang diri sa Santa Cruz. Anang kapihanan din, ha?
1: Eh, sure na, eh.
0: Dili na maabot sa kuha o dili na mag-istorya ang mga tao.
1: Mang... Sa kadaghan ba
0: laruan na? Laruan na?
1: Istorya nga pwede ni mong ipangutana sa kada pag yung lisod ka ipamatudan. Di ba?
0: Pero, kung masakpan di ka, timahan ina, tubol ready mahilot ni mo.
1: Bangas ka, bangas.
2: Wow!
0: Klaruhan ka. Klaruhan ko.
1: Ikaw na
0: ayaw kong binuang eh.
1: Gipakaslan ko ikaw tungod kay kung saad ako dahil kanima atubangan sa altar nga ikaw o ikaw ragyod. Wa na'y lain mabisan og.
0: Pamatod ina imong giingas. Pamatod ina.
1: Pamatod ina. Gakson ta kami.
0: Miaw. Lambing-lambing na yun para araw.
1: Lamitog kay kamang ba? Ako ganahan kung patong ni mo mang kay bawod-bawod mang.
0: Iman na po kung paganahan. Ay.
1: Dali be. Kaya ingon nila kuno.
0: Ayaw pang gino kaya pang.
1: Ingon nila ba? Kaya basta kakinig ko ng mga asawa nga medyo magpasingit-singit kuno sa bana. Nakulangan kuno sa ana-ana.
0: We, kung tinood na tinood na dyan be.
1: Asawa na ka.
0: Ayaw na. Ayaw na kung ibon
1: na. Eh, bugat naman kayo kamang. Pila timbang ni mo?
0: Lupita utso.
1: Pinahinay ka o Grace, oy.
0: Sakit kaya kong likod bang, ay.
1: Iloton, iloton, iloton, iloton. Iloton ako.
0: Ay.
1: Gasindi kag mga kandila lagi
0: doon. Siyempre.
1: Juan, kay kanang misteryoso kay nga panghitabo ni.
0: Sa misteryoso ay? Anniversary na to, Rampang. Kalimot ka? Wala kayo. Wamang kay...
1: Tuod
0: doon. Wamang kay update sa kuwa.
1: Mayo 4 mo na iron?
0: Oo. Mayo 4. Unsa ka iron?
1: Mayo 4.
0: Unsa ka na iron?
1: It's our anniversary.
0: Yes. Is correct.
1: Dali mang. Bigosan tayo kakaroon.
0: Dali mang.
1: Bingaw na kong gabas niyo ba?
0: Sige.
1: Gahian naman yung mga gabasan. Mura makagbuno.
3: Ayaw naman.
1: Sige ma, magbukas ako. Gahis ako.
0: Ang ping-pong sa iyo kuli ha.
1: Bigosan tayo kaya nagbalik ha.
0: Yes. I'll be with

0: Siya umigo. Kapuyas kong biyahe. Ay. Birds.
1: Masa mo, saman.
0: Nga pisa siguro tayo sa kwa, no? Sa Santa Cruz.
1: Ang nindot kayo niya, bus. Dagkay mga amis niya, bus ba?
0: Sige, sige. Kapita, kay lami mo kayong ikapikot. Mura mag-gikuan ko. Mura mag-kining niya tiining gitugnaw ko.
1: At na, bus. Kapita, daghan guwapa niya, bus.
2: Unsa inyo hang answer kanang kapigatas o pure nga itom?
1: Bus, tanawa yung paa, bus. Dagto kay bus.
0: Birds, ayos, sige. Ay kung hagita kay kabogi kasi kukuan ako kasawa.
1: Bus, ayaw pagkuan, bus. Wa makagabinuang si mong asawa, bus. Ikaw may gitintal, di. Patuli, oy.
0: Miss, ayaw lang butang ni gatas kay luod.
3: Ayaw naman.
1: Bus, matay ako, bus. Saan man ako, bus?
0: Ikaw ba? Kanang pure ito mo, kaya di man kalud anon.
2: Nara, sir, o.
0: Salamat kay. Miss, pwede ba makigila-ila si mo, ha?
2: Si kuanday ko, sir, si Gingging.
1: Bus, hapit-hapit ang mga si mong sawa, bus. Si mong sawa, ling-ling.
0: Mayo no ni birds kay kung magka kwan ko at dugay tem bulabog ba kay mamor mangan. Day, pwede ba ko mga number si mo ha kay pwede ba nga maka-text ko si mo kung paingon mo diri ba?
2: Okay. I-save lang sa imong cellphone, sir.
0: Tawag ko Jumar ko pangan.
2: Sir Jumar, i-save lang sa imong cellphone. Basahon ako ha.
0: Oo, oh, sige.
2: 0966-306-9569.
0: Salamat kayo, ha? Nanag ko yung number niya. Guwapo ng klase, mga babae. May panahon, nagyapo ka sa kuha. Maako, nagyapo ka.

0: Nagabihan lagi ka pa nga ay. Gabi ay nakaayo ka mo uli ay.
1: Layo magoda mong gidiliberan sa mga simento mang. Dito mo niya, paingon sa kuan, paingon sa bansalan.
2: Bangas ka.
0: Bansalan? Uy, basi naghapit tapon mo sa kapihan.
1: Ah, wala oy, wala oy.
0: Anong luya mong kayo kalagi?
1: Hindi mo ko mahapit kayo, gbawon mo ko gining kuan, gining... Kining ko na ko ba? Kining akong kapi.
0: Oh, niya oh. Anong luya man ka oh, tanaw mo. Mura man kagdaposan.
1: Wala eh, lain lawas ko, mura pamaol ko, iluta lang siguro ko.
0: Nakapanihapo na ka pang?
1: Nakapanihapo na ko.
0: Dali sa kwarto kay. Oh, eh. Imasahin ko kay kapi man ka kaayo.
1: Imasahin. Dali. Mubo ko ning ato ang katriha mubo ko. Nagubo na ko.
0: Ako ang banata rin masaya yung likod.
1: Siya maramang, maramang kagamatada o guan, maramang kagamatada o gining.
0: Ingon na yung banata.
1: Gitanaw na ako na.
0: Gitanaw na ako na sa YouTube. Kanaganaon na na yung pag-massage para mawang panuhot.
1: Agay, kasakit sa kumbuko. Ano
0: pag-aksa ko pang...
1: Agay, mang, ayo, mang. Kapoy man ko, kapoy ko. Oy.
0: Ingon pa ya kagani.
1: Utang sa ko si Imor, utang sa ko.
0: Ingon ka kaniya nga mo si kan round ka karon pang.
1: Lagi pero kapoy man ko. Ay. Utang sa utang sa ko.
0: Ano gi kapoy mat matingala mo ko na imong kapoy oy.
1: Pagsulo sa gudya mang big kapoy akong lawas man.
0: Sa sulo oy. Dali pa ganita ka na uli na ka.
1: Sige, mang tuwag sa iyo, mang.
0: Makaduna naman na imong style. Ay, pangon sa mga nga, pang.
1: Ang mga kargara ko, mga kuha na po, mga bakal, mga simento.
0: Di ka po yung kanya, gabi na kayo ka na uli niya. Makaduda.
1: Masa mo rin kuha, hindi mo dahil langaw, di mang.
0: Ano na ni Maho, magkang 3-in-1?
1: Hindi rin mo na 3-in-1.
0: Ang sabi na ito yung order dito.
1: Santon Gold, Coffee Mix.
0: Oh, tama rin. Nihapit ko tayo mo dito. Nihapit ko di, ay. Imo kong giatik-atik.
1: Nabuking ko nila.
0: Bantay lang ka. Bantay lang ka makabalo kung sa kaminood niya.
1: Nihapit ko dito pero may bayad dito eh. Mga laki may tig-serve nila.
0: Pinood ka?
1: Laki lagi. Pagkunta si Borge. Borge, punta si Borge.
0: Huwag na ay mo istorya sa kuha. Bantay lang ni si Borge. Kundi hindi matugaan sa kuha.
1: Tugta. Sige, panilo siya eh. Grabe juga eh, kaging. Hindutan ni maglawas, ging. Uy.
0: Alaka, gijaman na ni ako ang...
1: Ging.
0: Gijaman na po ni ay.
1: Ging, gijaman na.
0: Naunsa ka? Gijaman ka?
1: Usa gijaman?
0: Gijaman ka? Nakakagipang litok.
1: Usa gilitok ako?
0: Kinsam lang, ging. Ging-ging. Ging-ging. Ging-ging. Kinsa. Na. Kinsa na.
1: Anak, sigbing laki.
0: Alas dos sa kadlawon? Inanak ka, mag-gingling niya pong ka?
1: O sabi, gingging, aling-ling mo ito kong gingon?
0: O si ling-ling?
1: Ling-ling, uy!
0: Ling-ling ba ito?
1: Ling-ling ako gingon, saan taong ka,
0: mang? Gingging ako na dungog!
1: Nadam ko kumang mga, kung ano ito ba?
0: Yun sa?
1: Nag-ano, nag-maniho ko na tama?
0: Naon sa mga kapapang? Ano sa dam ko manin mo nang ibuwa ito? Manin mo sa personalize?
1: May hapit ko masakpi na.
0: Naon sa mga kapapang? Dahil mo itong tagbalik, matrabaho pa ka ako ma.

0: kalu kaging sa dugay-dugay akong hapit-hapit diri sa inyo ha, sa inyong, inyong kapihan. Murabag di na ko mahimutan kung di ko maghapit.
1: Ikaw ma, Marbag, jamin juga ka no? Kapag mga lalaki na para sa ganoong mga linyatanan ba?
2: Bangas ka!
0: Geng, lahi ako sa uban. Ako, musulti ko na sa imo, tinuod bang ginagawin ko na sa imo ha? Tinuod lang, geng. Gigugma ko na ikaw.
1: Gigugma? Kaya nga no, nakabawabi ako nga minyo ka.
0: O, saan mo na yung minyo di ay? Ha? Ya, sana dia may gugma kung isang minyo dahil ba? Di, bawal dia may gugma.
1: Ang hinuon. Pero, okay naman sa kuha nga. Imo ako himo ang kabit. Pero, kaya ni mo i-balance ang oras ti ay nga. Magahinan ko ni mo oras. Kay ako, sa tinood lang, Mar. Mo, kuhansi ko. Mo, dimansi ko oras imo. Basta mahigugman ako ni mo.
0: Ya, higot ka nga. Uyab taon, ya. Bahalang minyo ko.
1: Sugot, uy. Basta, hapit ako diri pirminti, ha?
0: Boba, salamat kiging, ha? Pwede ba nga maka, maka-advance ko kung ano mo, ha?
1: Asa na?
0: Kabaw na ka.
1: Dali, bi, kay, dali sa kwarto, kaya ako naman isa diri, ha?
0: Kido. Pusa, kiron. Pusa, ganit, kapi-kapi, lahat, karong.
3: Ayaw naman.

0: Matay bus maragi mo na mag-istaryoso ng tindiras kapihan.
1: Seryoso, good town. Jaming-jaming ka na.
0: Jaming lagi, pero ako nakabantay ko sa imo, di na kami mutang kundi ka magkahapit sa kapihan ba. Marag na tagaan na siguro ni mag-sapi na si Kuan. Si Gingging. Pero tira mga bagag sampot. Banga, no?
1: Ay, ikaw, Birdseye, di kang sabas kung sawa kang lingling, ha? Nakoy didang trip. Masig musulti noong ka.
0: Ah, wala, boss. Imo man ko. Die hard ko ni mo. You're my boss. Boss, amo.
1: Bantay ka, ha? Sige na. Kimautop ko kang Gingging kay Cameron. Schedule na mo ron.
0: Ah, yaya, busing.
1: Yara ka. Ay, sa... Bantayin sa kinan, ha? Bantayin sa kinan. Kibasig na yung mukuan. Mabuti ba? Inang nga nagkuan ko. Libang ko, ha?
0: Sige, boss.

0: Mag.
1: Ah.
0: Oh, dala ko pa siya lubong ni mo.
1: Oh, papatan-mutan na yun ka. Kaya nagsagunso na kagabi na kayo muli.
0: Brito ni mo na yung pansit, mang.
1: Oh. Ayan ako istorya yung pansit.
0: Mang Kapoy, magulit kong lawas, mang.
1: Nagsige lang kagapoy. Kagabi na mga... Angan ni kagapoy yun. Kagabi na ka muli.
0: Di na ako magaya nga ka na ganing mo istrit ko sa'yo sa uli. Kaya, kuhan, mang.
1: Ikaw ba? Tarong ako, ha? Tarong ako, ha?
0: Mang, nanapunay mo mga
1: kasi gabinuang na ka. Gabinuang na ka.
0: O sige, binuang.
1: Isumbong tika sa akong inahan nga si Josepina. Ipakulata tika sa akong kuya nga si Viper.
0: Ayaw po. Uy, mabunog po tanang lakiha, mang. Uy, gusto mong taong ka?
1: Pagtarong yun, tarong ako. Kaya nga nun, sagun sa nakagabian.
0: Wala ko iba eh.
1: Nagtrabaho ka, wala?
0: Nagtrabaho?
1: Yun yung kanang gabiin naman ako, trabaho.
0: Okay, taga, i-remit ako si Monsildo na ko. Mo, kita gani.
1: Uy, kanakarani.
0: Imunio.
1: Agkay?
0: Da.
1: Hinaya lang. Makagaba ka yan ang kwarta pang ihapak sa kuwan pang sa nawo.
0: Dili kay Aaron nga di ka magduda ba? Nga na...
1: Gabi yan ang magkukaan ng ulit. Kaon na ka pa.
0: Alam, gabi man ko. Magduol na kung trabaho na kuwan man.
1: Nakakaon na dyan siguro ka ba kay... Hindi na kang giyaw iyo. Lamiya na ba kaya akong giluto? Nagluto ko humba.
0: Uy.
1: Ang sa'yo mga kaning humba or kining kaning petals nga nga naay. Kaning sisi nga gi-stimula.
0: Gani na gilatuan ko naging humba. Niya karo humba na siya.
1: Kasi sige, yaw yan. Ingon ka, kapoy kay ka. Anong...
0: Ingon, busog ko.
1: Okay.
0: Busog ko.
1: Salamat, ano pila na yung kwarta pang isa kaswildohan eh.
0: Isa ka... Buo gina ha, buo.
1: Pero pang, ayaw diyo kong binuang eh.
0: Mang, imo na po kong ibaharan.
1: Ayaw ko. Kita ka na eh, John Castro ng... Pero pang, ayaw diyo kong binuang eh.
0: Mang, imo na po kong ibaharan.
1: Ayaw ko.

0: Okay ra, uy. Medyo mingaw lang kay taksaram ko ni mga piton diri, ah.
1: Geng, pasailu ako kay gipasurbilans ko sa kong asawa.
0: Niya, saan na naman taani? Alangan mag... biyaan ko ni mo.
1: No, dili ka na mahitabo tungod kay mahal ko ikaw.
0: Labi pa karon nga, mas kinahanglan ako ang imong taas nga oras tungod kay duha nami.
1: Oh. Sibot pa sabuti mo duha.
0: Jomar, mabdus ko.
1: Buntis ka?
0: Mugani no, balik-balik.
1: Ginoo ko.
0: Gusto na ako nga. Di na ako gusto nga. Matulog gawa ka. Gusto na ako, Jomar, nga makauban ta kapirminti. Ay, nagbangon ako sa buntag, makita ka na ako imong now.
1: Geng, istoryahon ta ni. Ang tanan-tanan pwede naman maistoryahan, geng.
0: Na-feel ako ni mo nga mura kang desidido sa kuha. Ano, biyaan ko ni mo.
1: Geng, di.
0: Kung gusto ni mo, bahalag ilahi ko ni mo og lugar. Basta kay gusto na ako nga isaratag syudad. Ayaw lang ko ibilin diri. Gusto na ako nga kung tawagan ta ka, tiksanta ka. Bahalag muli kasi mo sa asawa. Basta kay, kanang, kung tiksanta ka, makaato ka na yun.
1: Geng.

0: Oh, nya, gabiin naman po ni Karon.
1: Ma.
0: Wala na dyan kay tarong ulian nga oras. Sige na lang kagkakabian, preminte.
1: Ma, nga yung yaw-yawi ba, kaya doon ako'y problema.
0: Ano sana po rin problema?
1: Naplat among ligid sa kinan?
0: Dako na ka ng problema ni mo.
1: Alam mo kay Gorman, Charles man.
0: Ipabulkit na ito, naman si Randy Santisas ito. Mamulkit tayo na.
1: Magkabalong bulkit, may pato si Dunix, si Howard. Mang.
0: Oh, murag layo kayo mong huna-huna.
1: Ano kung huna lang ko kung sa itong ugma, ni ba?
0: Oh, isure ko na. Kinahanglan ko na itong future na may imuhang huna-hunaon. Dili kayo mong huna-huna ka sa uban.
1: Mang, mabot ba sa punto, mang, nga ka nang magkasaan ko ni mo? Mapasaylo ba ko ni mo?
0: Dili!
1: Mang.
0: Dili, mahimo na. Kung kabalo lang ka, kay ang ako, ako lang. Matod pa sa istorya, kang Pedro, kay Pedro lang yun.
1: Mabot pa sabot ni mo kung makasaan ko naman, salikway ko ni mo, ano?
0: Kung saan salikway? Ipapriso yun di ka.
1: Mang.
2: Yaw!
0: Kay dili ko gusto na ako ikahati. Na kay magbinuang ka diha, makabalo lang ko, ipapriso di ka.
1: Mang. Pandamay. Usap ni problema ako na sunulan, eh. Nabuntis ako sa gingin. Di po na ako pwede nga talikdan ako yung obligasyon nga doon yan kaniya. Isukrap ka kasawa na ko sa lingling. Saon ko ba ni? Libuga ba ni kita buwa, eh.
3: Daria o gimaring Erika. Muli ka nun ako ang problema. Nga, ako unta duwa-duwa na unta ba? Kahiliban ko duwa-duwag kayo. O sa pa-istorya ha, maring Erika o tiya Daria nga na juntis. Manoon ni ako ang itcabs nga si Gingging. Ang nakabahok iti sa sigbing lakian ni mga maring. Ay gusto na gini Gingging mga di man tuod nga mo ipon sa kuha. Pero gusto niya nga magpaduol sa kuha kay kung nasa'y kinahanglan. Dali na kuno kayo ko makapatimaw. Kanya nagbahadzab niya akong asawa na akong silingning ako masakpan kuno kunya ang doda ko'y lain. Ipapriso yung kuno kunya maring Erika o tiya Daria. Kung ako ikaw,

Ikaw og dati adari. Usa biangan ako pagabuhaton. Biangan ko ba ni akong asawa? Napilion ako ni ako ang itkabs na si Gingging. Pero mahalo ko ba si kasuhan ko niya o eh? Paliog tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong swat magtatampo? Jomar.

0: Salamat kay Maring Jasmine Trias River Song today, mga Maring. Og mo tato ang gibasa nga kaagi sa tuang letter sender nato nga si Jomar, natakuban sa pangalan nga Jomar, wala gi tug-an ang address. Basin og mabulabog ang iyang suwat kaagi mga higala unya kay isog baya ang iyang asawa mga Maring. Ang iyang kaagi nga gipadala diri sa tuang sibyaan sa tuang programa nga kung ako ikaw doon na siya asawa minyo siya pero na bulasot siya tiya dariya sa mga nagkadaiyang mga gingi sa mga tentasyon sa kinabuhi. Yes. Tungod lagi anang hapit-hapit magapi-kapi
1: ano mga hapit nga pwede magkamukapi sa balay pag-abo
0: pwede magbalon o kanang tawag ka na kanang tumbler
1: nga init pakayo na nahantun kasi pag 24 oras
0: uy kapi na gapon lami gapon yung butangan niya Santon Gold Coffee Mix
1: samot na o Santon Plus Gold
0: ay sa matong buhi patang ilangaw na ta Maring wala maayong spray ni Paring Kainet ba
1: takang ilangaw lagi diri ay pura na poultry diri ay
0: kining pasabot lang gid Maring wala yung mga kuan diri kay ang mga langaw diri wala yung mga piang.
1: Ako may kusog ba kayo manglayat?
0: Ikong naay mga piya lang, ka-slide sa sinaw, agtaw.
1: Yes!
0: So, ang mga langaw diri, wala may slide mga piya ang Maring.
1: Dagkagunitan.
0: Ang kaagi ni Kuan, kaagi ani ni Jomar, wala pa kayo, uban na kan siguro kayo nahitabuan ni ba? Wala pa lang kayo ng mga bulabog ng uban Maring.
1: Yes. Ang uban, may kayo mutago pa.
0: May kayo mutago, niya, kanagani.
1: Pero kamala ka Maring, wala kayo aso mga kumkum.
0: What the ay?
1: Kaya sakaran aso.
0: Ano yung mga gaseous nga aso? Hindi makumkum to, pero makahilo, gino?
1: Matay to. Tanama tong tagapanabo. Hurot sila kamatay.
0: Hala, oy.
1: Gaseous man to.
0: It's a really sad.
1: They all teachers.
0: All teacher?
1: Yeah. Teachers all.
0: Teachers all. But anyway, unta nga naa sila sa mga pagkabutang karon mga Maring sa ato ang makagagahom o asa man sila dapita. But atong sigutan yung kaagi ni Jomar.
1: We're back to our topic.
0: We're back to our, you know, topico.
1: Yes.
0: This day.
1: On this day.
0: You know, our topic is, you know, si Jomar. Mga higala sa iyo, ikatambag sa kaagi ni Jomar. I-text lang sa toang text line 09663069569.
1: Yes.
0: O dili ka ha, mag-PM sa toang page, page 2.
1: Ito na minaw din ha, pwede mo comment diya sa toang page.
0: Comment mo niya kayo
1: masa. Tambagin niyo si Jomar kay...
0: Luisab. Although nga makasasala siya kayo, nangabit siya, pero Luisab ba ya? Kaya lit biya ta.
1: Kamalo ka outside Luisab, Maring? Maski way kwarta, nangabit.
0: Mugani
1: sa klase.
0: Pero baya, sa niabot baya po sa punto Maring nga kana ganing kaniadto kung dili undecided pa ko ba. Na dahan ko kwarta.
1: Yeah.
0: Dahan ko kwarta na kanon ako mang manchik-chik siguro ko oy. Kay dahan mo ko kwarta. Sus pag na wala lang oy kay ayaya gud na nila igura mabilang ka kwarta na. Kita ka
2: ayaw di ma.
1: Mao na ko iwan.
0: Singot-singot pa ta.
1: Mao na si Jomar nga kape na matutong.
0: Gani.
1: Kape lang unta. Kape lang.
0: Ay gani kay wala mo sumbong si George sa kuan, si board sa
1: Maro magboto si kuan.
0: Dili pasakop.
1: Dili pasakop. Dili ni patuon sa balay.
0: Sa pagayon sa masakpan so kana mga asawa karon diha nga ilang mga bana sa mga biyahe, lagyo kay mga biyahe. So, salig lang gid mo, alam mo, paglaom. Salig lang gud nga.
1: Shout out sa akong amigo nga silingan, nga si Maring Erika nga igat sa mo ang barangay.
0: Hoy, kisa na siya.
1: Igat jud kasi niyo ha Maring.
0: Hoy, ayaw ko ana kay
1: si Escalera.
0: Hoy, kisa man siya nga Escalera.
1: Si Escalera hinobat, hinobiagon.
0: Hinobiagon.
1: Rosel?
0: Ah,
1: siya nga akong amigo nga silingan si Maring Erika.
0: I'm not familiar with this song. With his name.
1: So, not familiar.
0: Oh, not familiar. Because we're not family.
1: Okay. Not also because this is Carabao.
0: Carabao?
1: Yes.
0: Yeah, his profile is Carabao picture.
1: Carabao picture. So, not your
0: because I like horse.
1: Okay. Because your horse family.
0: Yes.
1: Not a Carabao family.
0: Horse power 2.
1: Yes.
0: Horse power 3. Multinarong ta maring oi basig maputol ta diri amang igara.
1: Basig tangkal last na to ni Ron.
0: Mabalik ni ha man lang sa pipila ka mga painumdum og syempre kini ato ang programa. Gipaluyuhan kini mga maring sa to ang Clear Skin Beauty Soap. Tanawa si Tia Daria og si Maring Erica bisag buhat sa indeterminate pero hamis gihapon.
1: Correct.
0: Tungod kay naga.
1: Clear Skin Herbal Soap.
0: Ang sabon nga herbal gigama sa Yes to Health napalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas?
4: Exciting!
5: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tanan. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Disulayan na ako pag-inom ang Santon

0: pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, pinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsik, pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kikita ko din.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Mga katupa, exciting!
3: Well, mga igala, balik testo ang tulumanon diri sa XFM. Alas 11:47 ng ating oras, mga higala. Namatigyapon ka sa kung ako, ikaw, katropa, live. Ika diri sa Studio X sa XFM 107.1 Dagom. Nga mabati sab diri ang maayong buntag. Islas, paniod to mga maring sa mga namati diri sa XFM Bukidnon o sa XFM San Francisco Agusan del Sur. E ngayon naman, diri sa XFM Mati City!
4: Yeah. So, ato pa na ipahinungkot sa mga driver diya sa Baobao.
3: Oh, sa mga Baobao, sa driver diya sa Mati, kang Ma'am Ella, yes. kang Ma'am Nancy Camilo, maayong yes. Pagpaminaw. O, syempre, kang Ma'am Philly... Ma'am Philly Feliciano.
4: Magpasalamat siguro
3: tao. Diya sa Mawab. Thank you very much, Ma'am Philly. You're the girl. Bye, man siya. Anyway.
4: Ikaw ang the best. Thank you so much. Kaya nag-burp na good sila, Dari Ay.
3: Mauba? Nag-unsa na. Ay, nanug-ab. Mura sila. Mura 10 months nga bata. Kasagay mo. Ora ta magtambag at ya Daria pang ato sa pang tilaan ni ato ang mga viewers bi.
4: Ato i-rewind bi og kinsa na kinsa silip ani.
3: Kay wa ta ka bantay ganina kay nagdrama man ta mga maring. So birahan natog maayo ni sila. Go.
4: Kani si Viper, si Johnny Castro, si Randy Santisa, si Escalera Hinobiagon Rosel.
3: Hoy mga silingan ako na maring.
4: Ay silingan mo ni.
3: Silingan ako na si may.
4: Unsa man po ni Gabi po ni?
3: Gabi sa ni si
4: Juan. Ay Gabi po di ay ni bantong na kay iyang gingon silingan ako ni siya maring Erika kami man tong mga igat sa among barangay
3: sa barangay Rizal
4: okay tagamong kayo day
3: dito mo ko nasayin sa akong pagkaigat niya sa may Purok Ono Purok 1-A siya sa Purok 3 masiguro na siya
4: das 8
3: sa dili Purok 3 niya pero isa na may kaliwokan kami ni Roy
4: mga classmate day ay mo
3: kami ni
4: nasakpan mo ha.
3: Ox, kensa, aba ako ning himsog sa disek pamarog maring si John Castro. Tabulo ka si John Castro maring. Sa personal ani maning pete nindutag tiyog ni mga singer ni Sultanan maring.
4: Kaya si John Castro.
3: Oh, si John Castro.
4: Si dili man si John.
3: Katugong
4: sa hagtarong.
3: Kisa man siya si Johnny?
4: Tawa lagi. Gabi pun lagi ni.
3: Katugon si ko anik abay alang sa kasayuran. Kaya si John Castro maring. Katugon maning bisa pag dili pa nato flight mabergi. Pasa kag ya punta dito sa VIP room sa Naiya Airport.
4: Siya dito siya.
3: Siya to maring. Dahil kay niya sa
4: nagkagang salamat Johnny.
3: Kahit isa sa Naiya Airport.
4: Pa-John-John ka, pero Johnny di ay ka. Gabi man po di ay ka.
3: Salamat sa pagpamati kang John Castro. Na siya karon nagpuyo sa Kauluhang Manila.
4: Ang layo mo pala, Johnny.
3: Oh, nag-waxing siya.
4: Johnny. Kita kits po hon Johnny, kita kits baka next time makita tayo diyan.
3: Ingon pa si Ma'am Ani Bayawa nga, Maring Erika, di ko ganahan mo tambag anang taong katol bisan na ay asawa mangita pagod og laing langob.
4: Oh, nag-strong si Kuan.
3: Mga Maring, mas lami di ay ang Zanton Coffee Gold.
4: Yes.
3: O sila may pati lami ah. Minaw po ako ang mga anak nga si Daniel A, si Joanna Rica. Always minaw jud maring diri sa apokon sa usa nga laundry ganin siya maring kay basi makapalabat ta diha maring.
4: Libre man kana na
3: sa Labam Laundry Shop.
4: Yes. Madam, pwede maka-freightage diya. Magdalagin may glabon nun.
3: Madam, tibak nga doon ka buwan na malabhi.
4: Amo lang ang gitaguan kay ming kaging na.
3: Kaging na, pwede na suguon. Og, ato na siguro. Wala na yung mga kuan niya, mga...
4: Wala na yung mga
3: pasikas.
4: Hindi ka malo mong tambag. Otro po na yung mga tambaganan.
3: Wala na yung tambag sila. Hadok sila mo tambag. Mari.
4: Kani, kay otro
3: anyway,
4: po sila.
3: Mapatim out at yun mga karaan tapay ani alam na. Gikan kang Viper. Salamat. Good morning. Katropang Erica watching me from Malaybalay City. Salamat kayo sa mga taga Malaybalay.
4: Malaybalay.
3: Thank you kaayo. Labi pa diha sa mga taga Igpasugong.
4: Yes. Ito ka ng paboritong lagahan na diha maring, no? Aray, Igpasugong.
3: Pidala man ko ni Edgar diha.
4: Kaya kuya mo kung kayo ka mo horseback riding.
3: Kato ganyan yung mga layo, mga leyon. O saan ka lugar to dito, Maring?
4: Ay, sa Capitol man to, Maring. Katong likod sa Capitol.
3: Sa Capitol na ito?
4: Oo. Atong impasugong, katong muntong na ay mga kabayo.
3: Katong na ay mga kabayo, ang putik tijan.
4: Tijan, yes.
3: Dito na ito siya, Maring. Ay, maayo po nga pagpaminaw kang Richard Garing Pirarin Tuto. Kuya na ba ka ni
4: ang
3: si Tuto, Maring?
4: Ang leader sa Pirido Street.
3: Kung ano, gibiyaan naman niya kay namali naman sa Gasmin.
4: Gasmin na po dahil siya kang leader na po sa Gasmin.
3: Shout out sa mga membro sa Gabi Group of Company diniya sa Davor, so Davao Oriental.
4: Yeah. Shout out sa inyo ha, tanan.
3: Oh, sa mga namati ka rin diniya sa Mati City, maayang paglagubos sa inyong mga radyo, mga Maring. Langsangin niya nag-numero size sa inyong radyo.
4: Isang ba sa... Diri sa lugar sa ako ang pagkabata po, diri sa Panabo City.
3: Aba, sa Kagamuhan.
4: Diri lang ko sa Grido.
3: Sa Grido?
4: Sa Grido ko. Ang Kagamuhan, dito mo ito sa imong igsuon.
3: Dito sa Malitbog di ay.
4: Sa Malitbog, ayaw to, kay lahat man to. Lahat to.
3: Masumbagan yung ganyan.
4: Siyan, at sa kuha mga amigo, kamigan yun, ha? Sa kuha na yung mga Star Circle Bats 5.
3: Ah, Bats 5.
4: Bats 5 may Mr. Star Circle sa una.
3: Oo ba?
4: Sa kuha, sa abs.
3: Huwag ka mo itong mga gipang kaintapan sa mga chicks kani ni Anton.
4: Yes. Anton, nahimo naming chicks.
3: Anton, ganahimo naman mga bigat laon. Anyway, utambag na ito, Maring, kani kagamay na nga itong oras.
4: Ano ito yung oras, Maring?
3: Ikaw, sa'yo mo ikatambag aning Jomar.
4: Ako ni Jomar. Utokan na lang ko sa tinuon. Kay Lison og yang itago-tago pa. Mapriso dyan siya. Kaya suko na baya kayong asawa.
5: Yow!
4: Na ginahara na siya daan. Na mag-prinsis siya o mag-binuang.
3: Sakto.
4: Para kay Jomar. Isumbong na lang na si mga asawa ang na, nakabuntis ka. Nakaianak sa gawas. Ano, kapi-kapi pa mang gadiha. God.
3: Uy, iya sa siguro ng ipa-ultrasound. Uy, basigi, jamming rapon siya.
4: Basig ka na ang buwan mo ito, Maring. Kooperasyon po ito.
3: Ay, si Maring Ganggang kanin. Duha ka buwan naman.
4: Ay!
3: Ang ipa-ultrasound nila, murag positive man.
4: Oh, dapat sa kaya. Basig hangin lang to ang sulod.
3: Basig panuhot rin.
4: Panuhot lang di
3: ay. Ipatabang rin ay haplas di
4: ay. Pero Jomar, bitaw Jomar, no? O kung abuntis man natin, noon na siya, isumbong istorya gina si mong asawa para layo pa daan, makabalo. O layo pa daan, mapriso na.
3: Makapangandam siya. O dapat yung naminaw mi sa San Franz katropa.
4: Taga San Franz.
3: Ato ani mga katropa, basig si Ray Alinton siguro ni. Oo, sige. Salamat kayo sa mga namati ha, sa mga taga San Francisco, Agusan del Sur.
4: San Franz, padulong sa Bayugan.
3: Sana sipit.
4: O magpawala ka, padulong kang Esperanza.
3: O patuo ka, payong kas tagugpo.
4: Padulong ka sa Bisling. Bisling mga agoy.
3: Wala, sa mga taga mga agoy, shoutout ha, mga taga mga agoy.
4: Mga agoy, shoutout mo din ha. Pero pwede po ka rin tumagin sa crossing Cuevas o pamagoy ka. Pwede po siya
3: dito. Agi ka din sa, kanayang sa 22.
4: 23,
3: 24. Hato na sa 26.
4: Yes.
3: Oh, ininsik mag-uni ang pangalan. Hindi ako masabtan. Basta daw si Chin Chin ni.
4: Ikaw, sa may imong matambag sa...
3: Ako'y katambag ani ni Kuan, ni Jomar. Ano lang, Jomar? Face the truth. And face the reality. Basta ito ba nga, oy? Dagot na siya kayo kung anong...
4: Anong buksan mo kunin mo mag-English, Mari?
3: Ako na, kung ano siya kunin, kung ano ba, ni George ba? Kung ako talawag English ba?
4: Dapat na kay Apan.
5: Ayaw naman.
4: Dapat na nadala kang dictionary.
3: Ay, akong Apan ba rin, ha? May Apan. Wala may gang oras, salamat na lamang kanyang tanan sa iyong pagpadangat o pagsubaybay sa tuang tuluman nun. Hantod og mapuhon, ataking kami mga Maring, pero ayaw yung dami puspusi. Kaya di may gusto mahimong PWD. Ako si Maring Erica, daligwa pa dalimis tayo sa apan, di ba kopyan saan tungkol kayo mga unay usilingan?
4: Kaya lang yan po ninyo ang iyaan sa kanunay panabang, yung ma ako nga mas labi pa sa humba o kinilaw. Kaya ako may butilaw sa imo.
3: Naghang salamat og... Thank you for watching!
5: Ayaw ko ba?
2: Ay! Cup!
6: Kurain! Usa man imong toyo.
2: Usa ka, oy! Wish, wish! Nagdaas imong kamot!
6: Kurain! Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
9: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
7: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
8: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingun ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Ito, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33, Anios at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
8: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
8: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit ng diabetes.
7: The Secret of Health.
8: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
5: Nasaan ka man? XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide.
12: Pananghalian na po tayo ngayon ng Lunes Katropa, unang Lunes ng buwan, May 4, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at sa 104.7 XFM Palawan.
13: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
12: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
13: Ako si Brian De Paz.
5: XFM News Nationwide.
12: Sa detalye ng balita katropa, sa kabila po ng panandaliang pag-impis ng ilang bahagi ng bulkang Mayon na tiling mataas pa rin ang banta ng panganib. Matapos itong magpakita ng lava fountaining at apat na pyroclastic density current o uson sa nakalipas na 24 oras. Batay sa ulat ng PBOX ngayong Mayo a 4, nakapagtala rin po ng 411 rockfall at serye ng volcanic tremors na hudyat na aktibong paggalaw ng magma sa loob ng bulkan. Patuloy din ang pagdaloy ng lava sa madalisdis ng Basud, Bonga at Miisi, kung saan pinakamahaba na narating na lava flow sa Basud Galid na umabot sa 3.8 kilometers mula po sa bunganga ng bulkan. Ayon sa tanggapan, bagamat may naitalang pag-impis, may indikasyon din ng pamamaga sa ilagang silangang bahagi ng bulkan kahit hindi dapat maging kampante ang publiko. Dahil po sa Alert Level 3, mahigpit pa rin pinagbabawal mga katropa ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng biglang pagputok, pag-itsa o hagis ng mga tipak ng bato at pagdaloy ng lahar sakaling umulan ng malakas. Pinag-aaralan din ng mga otoridad ang posibleng pagpapalawak pa ng permanent danger zone sa paligid ng bulkang Mayon mula 6 na kasalukuyan hanggang sa 7 kilometro. Nanawagan din po ang mga otoridad sa mga residente na manatiling mapagmatsyag at huwag magpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid o drone malapit sa bulkan para maiwasan ang anumang aksidente.
5: XFM News Nationwide.
13: Ninukoy ng Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC ang malinis na inuming tubig, face masks at mga gamot sa sakit sa paghinga bilang kagyat na pangangailangan ng mga residente sa Albay matapos ang emergency meeting nitong linggo. Ayon kay OCD Bicol OIC Director Jessar Adornado, mahalagang matukoy ang mga partikular na pangangailangan ng bawat lokal na pamahalaan upang mabilis na maipadala ang kaukulang tulong mula sa national government. Sa ulat ng mga apektadong lugar, nangangailangan ng ginubatan ng 15,000 litro ng tubig kada araw para sa mahigit 1,000 pamilya sa 12 barangay, habang humiling naman ang Kamalig at Ligao City ng dagdag na supply ng hygiene kits at face masks para sa proteksyon ng mga mamamayan. Bilang mabilis na tugon, nagpadala naman ang DOH Bicol ng mga jerry cans, nebulizers at gamot, habang ang Bureau of Fire Protections ay magde-deploy ng 10 fire trucks mula sa Camarines Sur upang tumulong sa clearing operations ngayong araw. Magpapadala rin ang Police Regional Office 5 ng mahigit 200 na tauhan para sa paglilinis ng mga kalsada kasabay ng paglalatag ng mga water filtration units ng Albay Public Safety and Emergency Management Office upang masiguro ang supply ng malinis na tubig sa mga komunidad. Samantala, sinimula na rin ng Department of Agriculture ang pagsusuri sa lawak ng pinsalang idinulot ng makapal na abo sa mga sakahan at kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon.
5: XFM News Nationwide.
12: Mga katropa, ang Philippine Coast Guard tumulong din po sa clearing operations matapos ang pagsabog ng bulkang Mayon. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
5: Live report.

0: pang-deploy ang Coast Guard District Bicol ng karagdagang tauhan upang tumulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pagsabog ng Bulkan Mayon. Nasa 36 na miyembro ng Deployable Response Group o DRG ang ipinadala sa bayan ng Girabotan, Albay. Itinalaga ang grupo para magsagawa ng clearing operations sa mga lugar ng tinamaan ng ASPOL, kabilang ang Barangay Poblasyon Social Hall, kasama sa kanilang dala ang mga kinakailang kagamitan upang matiyak ang mabilis at ligtas na operasyon. Pinalalahanan naman ng pamunuan ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga tauhan na may fit na sundin ang mga ipinatutupad na safety protocols habang ginagampanan ang kanilang tungkulin, samantala na natiling naka-stabay at alerto ang iba pang DRG units sa PCG kasama ang Coast Guard Station Albay at mga substations nito para sa agarang deployment kung kinakailangan. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Matapos ang tatlong linggong rollback sa mga produktong petrolyo, sasalubong sa mga motorista sa unang bukas ang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Sa pagtaya ng oil industry companies, posibleng magkaroon ng oil price hike mula 3 pesos hanggang 4 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang maaaring magkaroon ng dagdag na piso hanggang 3 piso sa kada litro ng diesel. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Yarin, ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar ang maaaring maging pangunahing sanhi ng oil price hike. Samantala, maaari namang matapyasan ng mula 2 piso hanggang 3 piso at 50 centavos kada litro ng kerosene. Inanunsyo rin ng Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel ang 2 pisong rollback sa kada kilo ng LPG, kung saan ito'y katumbas ng 22 pesos kada 11 kilogram dahil anya sa pagbaba ng shipping cost.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, katropa, ang Pangulong Marcos Jr. ay pinaunahan po yung pamahagi ng ayuda dyan sa General Trias Cavite. Katropa natin sa balita, Dedo Guzman, XFM Mega Manila.
4: Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa General Trias Sports Park sa Cavite kaninang umaga. Nasaksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng 10 kilong rice packs sa 2,000 beneficiaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Pinangunahan din niya ang turnover ng 6.6 million pesos na financial assistance mula sa Social Civic Projects Fund. Bawat isa sa 33 barangay ng General Trias ay tumanggap ng 200,000 piso na tulong pinansyal. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos sa 165 bagong Pilipinas Barangay Scholars sa kanilang ginawang orientation. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang, para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Dayo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon sa harap ng mga Presidential Scholars. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na bahagi ng bagong programa ang paglalaan ng pondo sa mga barangay para makatulong sa mga estudyante. Ayon kay Marcos, 200,000 pesos ang ilalaan kada barangay. Kalahati nito o 100,000 pesos ay gagamitin para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos. Sinabi ng Pangulo na mahigit 42,000 ang barangay sa bansa. Maaring lumampas sa 200,000 ang maitutulong o matutulungan ng Presidential Scholars. Pinaalalahanan din niya ang mga estudyante na magsikap sa pag-aaral dahil sa edukasyon ay kayamanang hindi maaagaw sa kanila.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinapalakas po, katropa, ng Department of Agriculture ang hakbang nila para patatagin ang farm gate prices ng palay. Matapos mo pa ang presyo sa ilang pangunahing rice producing provinces. Ayon sa DA, nasa 16 hanggang 17 piso kada kilo ang fresh palay sa ilang bahagi po ng Nueva Ecija, Pampanga, Isabel at Cagayan. Pero sinabi rin ng tanggapan na hindi ito nationwide decline. Sa Palawan, nasa 23 hanggang 24 pesos naman kada kilo pa rin ang presyo. Itinas naman po ng National Food Authority ang buying price ng dry palay sa hanggang 30 piso kada kilo. Plano rin nila na palakasin ang procurement sa mga lugar na malaki ay binaba ng presyo. Ayon sa DA, mga katropa, target nito na mapanatili ang 4 na supply habang hindi pa napapahamak ang mga magsasaka.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinabibilis ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Zandro Marcos ang pagpasa ng Kalinga Bill o ang House Bill 8834 para protektahan ang lahat ng Pilipino anuman ang kanilang sektor sa lipunan. Ayon kay Representative Marcos, layunin ng nasabing panukala na magkaroon ng sistema at kapangyarihan ang gobyerno na agad na tumugon bago pa man maapektuhan ang lubos ang mga mamamayan dahil sa krisis. Anya, sa panahon ng krisis, dapat malinaw na ang gobyerno ay dapat kasama ng bawat Pilipino kung saan walang maiiwan at mapapabayaan.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, nakalakda po na aksyonan ng Senado ang iba't ibang mahalagang panukala, kabilang dyan ang anti-political dynasty law at mga priority measures ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Ito ay sa muling pagpapatuloy ng sesyon ngayong Lunes, Mayo 4. Sinabi ng Senadong nanguna sa agenda ang mga reformang pampulitika gaya po ng anti-political dynasty law. Naglalayong limitahan ang mga magkakamag-anak sa mga posisyon sa gobyerno. Gayun din ang Party List Reform Act para naman sa mas maayos na representasyon sa Kamara. Kasama rin sa mga nakalinyang pagdedebatehan ng Independent People's Commission Act. Gayun din, mga katropa, ang Right to Information Act. Nakapwa naglalayong pagtingin ng transparency at accountability sa mga institusyon ng pamahalaan. Bukod sa mga reformang politikal, tatalakayin din ang mataas na kapulungan ang mga panukalang pang-ekonomiya gaya po ng pag-amyenda sa Bank Secrecy Law, State Tax Amnesty Program at mga pagbabago para sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Naasahan ding pagtutuunan ng mga sektor ng energy, agrikultura at infrastruktura, kabilang ang Waste to Energy Bill, amyenda sa EPIRA, Rice Tarification Law at ang pagtatatag ng Department of Water Resources. Kasabay nito ay pag-usapan din ang pagpapalakas sa mga programang panlipunan gaya po ng 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program at ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Program para matiyak ang kapakanan ng mga nangangailangang sektor.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa botong 55-0, inaprobahan ng House Committee on Justice ang committee report at kalakip na resolusyon na naglalatag ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pag-aproba ay resulta ng mga isinagawang pagdinig at pagsusuri ng komite sa mga reklamo at ebidensyang inihain kaugnay ng kaso. Inaasahang isusunod na ang pag-akit nito sa mas mataas na antas ng deliberasyon sa Kamara para sa karagdagang aksyon.
5: That 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
2: Ang tinig ni House Committee on Justice Gerville Luistro.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, marin pong ito yung tulak ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na maging parte raw ng bubuin na impeachment prosecution team. Sina Deputy Minority Leader Shel Jocno at Senior Minority Leader Leila De Lima. Naniniwala si Valeriano na malaki ang maiaambag ng dalawang ito sa pag-uusig sa kaso ni Vice President Sara Duterte dahil sa nilang mga naipong karanasan at profesyon. Sinabi rin ng mambabatas na kinakailangan binubuo ang panel na mambabatas mula sa majority at minority para may pakita integridad at pagiging independent ng Kongreso. Bukod po sa mga nabanggit na mambabatas, inirekomenda rin ni Valeriano sina Iloilo Representative Lawrence Defensor at Manila Representative Joel Chua. Samantala, mga katropa, nakatakdang pagbutuhan ng Kamara kung sino-sino ang magiging bahagi na ng prosecution team sa muling pagbubukas ng sesyon kung saan ang majority group ang magkakaroon ng kapangyarihan na magpasya para sa final lineup.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate President Vicente Soto III inihayag na ipagpapatuloy ang flood control anomaly probe. Narito ang report.
1: Live report.
2: Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon sa umano'y maanomaliang flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Soto, marami pang dapat busisiin na mga proyektong pinondohan sa ilalim ng 2025 national budget. Kaya mahalagaan niya na may pagpatuloy ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa niya, hindi lamang sa Luzon nakatuon ang mga iniimbestigahan, kundi pati na rin sa mga proyekto sa Visayas at Mindanao na posibleng may kaparehong issue. Giit ni Soto, dapat masiguro ang tamang paggamit ng pondo ng gobyerno at mapanagot ang sinumang mapatunayang sangkot sa anumang irregularidad. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, sinabi po ng National Union of Journalists of the Philippines, NUJP, na nanatiling pauna yung banta sa media freedom sa bansa ang state forces. Inilabas ng grupo ang pahayag kasabay ng paggunita sa World Press Freedom Day. Ayon sa NUJP, nakapagtalito ng 242 media freedom violation sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng grupo na 43% ng mga insidente ay kinasasanggutan ng government agents at state security forces. Ayon pa sa NUJP, 10 media workers na rin ang napatay sa kasalukuyang administrasyon. Binanggit din ng grupo ang red tagging, libel complaints, surveillance, cyber attacks, online harassment, at denial of access to information bilang patuloy na banta para sa mga mamahayag.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:19, katropa, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Tabahin nyo rin po na papahinggan sa pamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5. Gayun din sa XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3. At sa XFM Antique natin 93.3 sa frequency.
1: Balitang, balitang regional, regional.
3: Diretso na tayo sa balitang regional. Negros Island, mga katropa, isinama po sa US Travel Warning matapos ang Toboso Encounter. Katropa natin sa balita Wendell Balinario na XFM Bacolod.
6: Bas ng babala ang US Embassy kaugnay sa seguridad ng kanilang mamamayan matapos maisama ang Negros Island sa mga lugar na dapat iwasan ng mga Amerikanong naglalakbay. Ayon sa security alert na inilabas nitong nagdaang Biyernes, itinuturing na may banta ng insurhensya ang isla, lalo na matapos ang nangyaring inkwentro sa bayan ng Toboso. Ang insidente ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit isinama ang Negros sa listahan ng mga lugar na may potensyal na panganib. Sinasabing inkwentro umabot sa 19 ang nasawi kabilang ang 2 dayuhan na kapwa kinilalang mga Amerikanong mamamayan. Ayon sa ulat, kasama ang mga ito sa isang grupo ng armadong individual at mga sibilyan na nagtipon sa barangay Salamanca noong Abril 19. Pinuri naman ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner ang naging operasyon ng 79th Infantry Battalion, subalit nagpahayag din siya ng kalungkutan sa naging resulta ng inkwentro, lalo na sa dami ng nasawi at pagkakasangkot na mga sibilyan. Samantala, nagsagawa rin ng hiwalay na pagkilala ang lokal na pamahalaan ng Toboso sa 79th Infantry Battalion dahil sa kanilang naging aksyon. Kasabay nito ay dineklara rin ng bayan ang mga miyembro ng rebelding grupo bilang persona ng grata sa kanilang nasasakupan. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga inilalabas na abiso para sa kaligtasan ng lahat. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Gun ban sa Cebu, sinimula na para sa ika-48 na ASEAN Summit. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
7: Simula kanina ng alas 12 na madaling araw, ipinatupad na ng Police Regional Office o PRO 7 ang total gun ban at ang suspensyon ng lahat ng permit to carry firearms outside residence sa Cebu. Ang naturang restriction ay mananatili hanggang alas 11:59 ng gabi ng Mayo 11 bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa ika-48 ASEAN Leaders Summit. Saklaw ng gun ban ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City at buong lalawigan ng Cebu. Sa loob na nasabing panahon, hindi rin magiging balido ang mga permit para sa transportasyon ng mga baril, kabilang ang operasyon ng mga gun club, dealers, manufacturers at repair services. Sinuspindi rin ang mga permit para sa mga eksplosibo at ipapasara ang mga firing range. Kasama rin dito ang pagtigil ng produksyon at pagbibenta ng mga paputok at pyrotechnics. Papayagan lamang ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang otorisadong law enforcement personnel na nasa opisyal na tungkulin na magdala ng armas. Samantalang bilang pagpapakita ng kahandaan sa pagtiyak ng seguridad sa isa sa pinakamahalagang pagtitipong diplomatiko sa rehiyon, formal na deploy ang PRO 7 na mahigit 7,300 na mga security at medical personnel sa isang send-off ceremony na ginanap sa Mactan Shrine. Ang mga tauhan mula sa PRO 7 na Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Department of Health, Lapu-Lapu City Traffic Office, Presidential Security Command at mga force multipliers ay ipinuwesto sa ilalim ng isang komprehensibo at pinagsama-samang security framework. Bilang suporta sa lakas ng kanilang hanay, nag-deploy din ang PRO 7 ng 2,850 na mga operational assets, kabilang ang mga mobile patrol unit, communication equipment, motorsiklo, drones, watercraft, fire truck, ambulansya at iba pang mahalagang kagamitan upang matiyak ang kandaan sa anumang sitwasyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santone na vitamin C, ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata, XFM News.
3: 1,000 taxi drivers dyan sa Iloilo City, beneficiary po ng fuel subsidy program ng city government. Katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
8: Makakabenepisyo sa fuel subsidy program ng Iloilo City Government ang 1,000 mga taxi drivers. Ayon kay Mayor Raisa Treñas, makakatanggap ng 1,000 pesos na fuel subsidy coupon ang mga taxi drivers simula Biyernes, Mayo 8. Agad namang magagamit ang mga taxi drivers ang kanilang matatanggap na coupons upang makatulong sa kanilang arawang kita. Ipinahayag ni Mayor Treñas na layunin ng programa ang matulungan ng transport sector, lalong-lalo na ang lubos na naapektuhan ng harap na crisis ng bansa. Nakaraang buwan nang nagbigay rin ng fuel subsidy ang city government sa mga miyembro ng TODA at POJ drivers. Inanunsyo rin ng alkalde na may inaasahan pang fuel subsidy para sa transport sector sa mga susunod na buwan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Police sugatan ang mauwi sa barila ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa probinsya ng Quirino. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
9: Isang wanted na individual ang naaresto matapos mauwi sa engkwentro ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa Sitio Masog, Barangay Disimungal sa bayan ng Nagtipunan, Quirino. Kinilala ang suspect sa alias na Mario na naharap sa kasong other light threat sa ilalim ng revised penal code. Ayon sa pulisya, magsisilbi sana ng mandamiento de arresto ang mga operatiba ng Nagtipunan Police Station, katuwang ang 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company, nang umano'y paputukan sila ng suspect gamit ang improvised shotgun habang papalapit sa kanyang tirahan. Dahil sa insidente, nasugatan si Patrolman Jimboy Erang, 36 anyos. Agad namang gumanti ng putok ang mga pulis, ngunit nakatakas ang suspect kasama ang isa pang individual. Nabigyan ng paunang lunas ang sugatang pulis sa barangay hall ng Disimungal bago dinala sa Madela District Hospital at kalaunay inilipat sa Santiago Integrated Medical Center para sa karagdagang gamutan. Nagsagawa naman ng hot pursuit operation ang mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect sa Sitio Sangbay nitong kahapon ng umaga. Nang madakip, napag-alamang may tama ito ng bala sa kaliwang bahagi ng dibdib na pinaniniwala ang tinamo sa naganap na engkwentro. Kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest ang suspect habang nagpapagaling at inihahanda na ng pulisya ang karagdagang mga kasong isasampa laban dito. Samantala, patuloy din nagpapagaling ang sugatang pulis. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Rowen Munchang, XFM News.
3: At panghuli, suspect sa pamaril sa mag-asawang negosyante sa Pikit Cotabato, arestado. Katropang

0: Sa bayan ng Pikit at ang mister na sugatan ay si Aladdin Osman. Matatanda ang iniwang wala ng buhay sa gilid ng kalsada ang babaeng biktima habang nagawa pa makataas ng mister na sugatan sa pamamaril noong Labor Day. Sa maagap na pagresponde ng mga otoridad, agad na nakip ang suspect at ngayon nasa kustodiya ng polisya. Paghihiganti ang motibo ng suspect sa pamamaril matapos na itinimbre umano siya ng mag-asawa sa isang transaksyon na smuggled cigarettes sa kamakailan. Mula dito sa ex FM 102.1 sa Cotabato City. At para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali. XFM News.
1: XFM News Nationwide. Weather Update.
2: Katropang Brian, makakaranas tayo na maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pag-gidlat din. Alaltigit ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and Palawan dahil sa Easterlies.
3: Katropang Buddy, habang makakaranas din naman ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pag-gidlat latang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
2: Tatama po sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, 43 sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag, Ilocos Norte at Bacnotan, La Union.
3: Habang aabot naman sa 38 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular na sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
2: Sumikat po araw 5:32 na umaga, katropa, lulubog mamaya alas 6:14 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold, mga katropa. Maringginon din na ni Pope Leo XIV ang malawakang pagpaslang sa mamamahayag sa iba't ibang panig ng mundo kasabay ng pagunitan ng World Press Freedom Day. Sa kanyang lingguhang panalangin sa St. Peter Square, sinabi ng Santo Papa na mga nasawing journalist ay binubuwis ang buhay sa gitna ng isyu, digmaan at kaguluhan sa kanilang tungkuling makapaghatid ng napapanahong balita sa publiko. Dahil dito'y binigyan din ni Pope Leo na paigtingin ang pagsasagawa po ng seguridad at karapatan ng mamamahayag sa lipunan sa gitna ng lumalalang banta sa kanila. Hinimok din ang banal na Papa na mag-alay ng panalangin at alalahanin ang mga journalist. O mag-alay po ng panalangin at mga alaala ang mga journalist na nagbuwis ng buhay para sa katotohanan.
1: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Naging mainit na usap-usapan sa social media ang aktor na si Ralph De Leon matapos ang isang hindi inaasahang technical issue sa kanyang guest hosting stint sa Miss Universe Philippines 2026 nitong Sabado ng gabi. Sa kasagsagan ng final walk ni Miss Universe Philippines 2025 at Atisa Manalo, napansin ng mga online viewers ang paulit-ulit na paghinto ng aktor sa kanyang spiel na nagdulot ng kalituhan at espekulasyon na nakalimutan niya ang kanyang script. Bagamat naririnig ang kanyang boses sa online broadcast, lumabas sa mga video ng mga attendees na hindi pala siya naririnig sa loob ng SM Mall of Asia Arena dahil sa palyadong microphone. Makikita sa mga kuha sa loob ng arena na nakipagpalit pa ng microphone si Rob sa floor director at matapos ang apat na pagtatangka ay matagumpay niyang nabigkas ang kanyang linya na may biro pang 4 times the charm. Hinangaan na maraming netizens ang pagiging professional ng aktora na nanatiling nakangiti at kalmado sa kabila ng insidente habang binigyan naman siya ng suporta at palakpak ng mga taong nasa loob ng venue. Sa kabilang banda, hindi naman nakaligtas sa batikos ang ilang netizens ang production ng Miss Universe Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports sa din po ng Premium D3, katropa, lakas natin sa bawat kapsula. Pinatunayan ng Gin Kings ang lakas matapos talunin ng Rain or Shine 114-90. Bumida si Justin Brownlee, kumamada ng 40 points. Nagliyab ang shooting ng koponan sa 21 three-pointers. At hindi rin nagbauli si RJ Barrientos, may 23 points, 11 assists. At si Scotty Thompson, nagpakita ng all-around games, 17 points at 16 rebounds. Pagamat dikit ang laban katropa sa unang bahagi, tuloy na pong kumuwala ang Hinebra sa second half.
1: XFM. XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo po XFM News Nationwide. Ngayong Lunes, May 4, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating

0: Kabalita ngayong tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, excited!

0: exciting.
1: Pangkalusugan, the secret of health.
2: Katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating po mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner, makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Baklan. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw at welcome sa The Secret of Health sa lahat ng ating katropa, Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong palatundunan sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. E-text nyo lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line na 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos po at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Ayan, pinakamahalaga sa lahat ang atin pong pangangatawan, ang atin pong kalusugan. Ay atin po laging naiingatan, ha? Kaya po huwag kalimutan uminom araw-araw ng atin pong mga suplemento, especially ang atin pong Ultimate Trio. Ito yung katawang po natin sa pagpapanatili ng lusog at lakas ng atin pong pangangatawan. Makakuha po tayo dyan ng mayaman ng mga antioxidants para mapangalagaan ang atin pong mga selula. Meron din yan siyang mga essential fatty acids na napakahalaga sa atin pong pangangatawan. And of course, yung atin pong vitamin C. Ang alkaline base na vitamin C na napakahalaga na meron po tayo laging supply. Ano? Kung hindi man natin ito makuha ng sapat sa mga pagkain na ating kinakain, see to it na meron po tayong santaw na vitamin C pang dagdag na suplemento sa atin pong pangangatawan. Ha? At po yan ay bibili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong mga lugar. Pwede rin makavail nito, ha, sa mga wellness center natin, Doc. Ano? Pwedeng makabili po lahat ng produkto ng Yes to Health. At ang maganda dyan, isabay na rin ang pagpapakonsulta once na makabisita po kayo sa atin pong mga wellness clinic. Meron tayo, Doc, ano? Iba't ibang mga modalities, mga program na pwede nilang subukan.
1: Yung ating mga naturopathic modality gaya ng ating cleansing and detox, yung ating nutritional therapy and other modalities, pwede nyo i-avail sa Yes to Health. Itanong lang sa ating mga consultant kasi sila naman yung nandyan sa ating Yes to Health Wellness Clinic na magbibigay sa inyo ng mga recommendations.
0: Yan, ha? O, sa mga kababayan natin na nag-iinday ng samot-saring mga sakit, marami na kayo ng mga napuntahan, ng mga pagamutan at still na tili pa rin yung karamdaman sa inyong pangatawan, eh subukan nyo naman ang mga programa, mga services ng Yes to Health para po sa inyo, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Sa mga gusto pong makabisita sa ating pong mga wellness center, eh narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Company, Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
3: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jennifer Padre Guhiner ng Barangay Sumbo sa Ponyo Espanyola. Ako po ay nagpapasalamat sa Yes to Health dahil po malaking tulong po sa aming mag-asawa. 6 na buwan lang po kami nag-take ng Santon Plus Gold. Ang bukol-bukol po ng asawa ko sa paa, sa akin po sa kamay, natanggal po. So sa pamamagitan po ng Yes to Health, malaki pong tulong sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon po, 2 years na po kami gumagamit, umiinom ng Santon Plus Gold. Tuloy-tuloy, lalo na po ang aking anak. No? Ang aking anak po ay meron ding bukol. So, nagsimula na po siya. Napapansin niya rin po na unti-unti po itong lumiliit. So, para po sa inyo, kung gusto niyo pong gumamit, ako po ay nagpapatutuo talaga dahil prove po na yung mag-asawa na totoong-totoo po talaga. Kaya, kung ako po sa inyo, ngayon po, kung meron po kayong nararamdaman, bumili na Santon Plus Gold. Maraming salamat po.
2: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po mga tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule. Sa mga kabahitan na nakakaranas ng pagdubo ng mga bukol sa kanilang pangangatawan, ito yung mga uncontrolled growth of cells sa pangangatawan po natin mga kaibigan. Inuman kagad yan ang Santone Gold Herbal Capsule o yung isa nating capsule, yung Santone Plus Herbal Capsule, para po mapigilan yung pagdami ha, ng pagdubo ng mga bukol po na yan at maisaayos ano, yung kondisyon ng atin pong mga cellula sa atin pong pangangatawan. Actually Doc, yung katawan natin meron naman itong innate ability. Meron siyang self-process na kung saan pinipigilan niya yung pagdami ng pagtubo ng mga bukol na iyan. Ha? At meron siyang, meron siyang paraan kung paano aalisin yung mga ano na yun, mga bukol na yun sa katawan po natin. Kinakailangan lang natin i-supplyan ng sapat na kagamitan, yung sinasabing tools, ano, yung gagamitin ng katawan natin para sa pagkasaayos na iyon ng atin pong pangangatawan. Ha? Kaya uminom po araw-araw ng Santone Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule. Yung pinaka-importante, Santone Vitamin C. Dapat meron po kayo lagi niyan. Ha? Isama niyo yan sa inyong diet, sa inyong pong lifestyle, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa itong isang uri ng problema, Doc, ano? Hindi naman siya ganun ka fatal, pero very disturbing na karamdaman. Ayan. Ito pong mga pangangati sa atin pong pangangatawan. Ikaw ba, Doc? Ano ka ba? Mamumuhay ka ba ng maayos? Kahit makatulog na maayos, pagka napakarami kang iniinda ng mga yung itching sa katawan natin, ha?
1: Sabi nga nung iba, pwede mong tiisin yung sakit, pero yung kati talaga.
0: Yun na nga.
1: Napakahirap i-ignore niyan, ano? Kasi yung pangangati, malawak ang pinapahiwatig niya. Mm-hmm. Iba-iba ang ibig sabihin niyan.
0: Mm-hmm.
1: Yung pangangati, yan ay kumbaga protective sensory response ng katawan niyan,
0: mm-hmm,
1: na paraan ng katawan ng pagbibigay ng signal na may nakaka-irritate sa ating balat,
0: mm-hmm,
1: o nakaka-apekto sa ating internal balance. Scientifically, ang pangangati ay involve yung mga factors na ito. Ano? Meron tayong mga specialized nerve fiber sa ating skin na siyang nakaka-detect nung sensation. Tapos sa katawan natin, meron din tayong chemical messenger na tinatawag na histamine.
0: Mm-hmm.
1: Itong histamine, ito yung kumbaga, lalong nag-i-initiate pa ng symptom ng itching. Ano? And yung communication ng ating skin and the brain, yan yung mechanism na nasa likod ng pangangati. Ano? Na alinman dito, kung yan ay lahat active at meron talagang common na threat or irritation sa katawan, talaga makakaramdam ka ng pangangati.
0: Mm-hmm.
1: O kapag natitrigger yan, yung nerve signal papunta sa utak, nagki-create ng sensation na tinatawag na pangangati. So yung pangangati, may temporary relief naman yung pagkamot. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Pero kadalasan, nagkokosto naman ng paglala ng sitwasyon. Oo, nadadamage yung skin barrier natin, nag-i-increase yung pamamaga, at nagki-create ng cycle na tinatawag na itch-scratch cycle.
0: Mm-hmm.
1: Kakati, kamot, mawawala, din kakati ulit. Mm-hmm. Minsan palala ng palala. So, that's how itching mechanism in the body works. O kaya, pag nangati po ang balat, ibig sabihin, merong warning ang katawan na there's something irritating na hindi natin dapat ipagwalang bahala.
0: Mm-hmm. Kadalasan kasi, kamot lang talaga ang solusyon para mabigyan ng relief yung mga pangangati po na yun. Pero madalas, Doc, actually naranasan ko yan, ano? Kahit yung insect bite lang, and then kinamot mo ng kinamot hanggang sa lumaki at nag-create na ng mga pus po doon, mga kaibigan. Ano? Mas tumagal pa yung inflammation.
1: Oo, tama.
0: Mga pangangati na yun.
1: So maraming iba't ibang uri ng nagkukos ng pangangati.
0: Mm-hmm.
1: Una dyan, yung tinatawag na cirrhosis, o XE and cirrhosis of the liver.
0: Mm-hmm.
1: Cirrhosis or dry skin.
0: Mm-hmm.
1: So, common cause niyan, kapag tumatanda ang tao, nag-worsen yung dryness ng skin kasi as we age, kasi bumabagsak yung collagen sa ating balat. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Natitrigger din ang dry skin ng lamig. Or ng anything like hair soap o mga sabon na matatapang ang chemical na nakakapag-irritate sa balat, so pwede mag-cause ng dry skin. So pag meron kang dry skin, mas malapit ka sa pangangati. Ikalawa naman na dahilan na common na nakikita nila is yung allergic reaction. Yan, yung mga food allergies.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Kadalasan, maraming tao mayroong allergy sa mga seafood, sa mga nuts, sa egg. Yan, yung mga common food allergens, ano? Meron naman mga environmental allergens katulad ng alikabok, yung mga pollen, no, di ba? So yan yung mga pwedeng maging dahilan. Saka mga skin products na may mga chemicals na nagre-react yung katawan natin.
0: Tama
1: in terms
0: do.
1: Of allergy.
0: Maraming mga ganyan, yung maraming ginagamit ng mga cosmetics.
1: Mm.
0: Sa halip na mapabuti yung balat nila, nagkaroon tuloy ng irritation.
1: O, kasi may mga iba't ibang response kasi ang tao, ano?
0: Mm-hmm.
1: May mga response naman ang kasi ang allergy naman actually, hindi naman ibig sabihin na na-allergic sa isang bagay, masama na yung bagay na yun.
0: Tama doon.
1: For example, yung iba kumakain ng mani. Pagkatapos makakain kahit na a little amount of peanut, halos di na makahinga.
0: Mm-hmm.
1: O kaya nangangati na.
0: Oo.
1: Hindi ibig sabihin na yung mani ang masama.
0: Mm-hmm.
1: Ang ibig sabihin lang nun, hindi normal yung response ng immune system mo doon sa isang particular na yun. Pero yung common kasi na irritant, walang pinipiling balat yun.
0: Oo.
1: Kapag ang isang chemical ay nakalagay sa isang cosmetics at ito ay nakaka-irritate, talaga makaka-irritate yun kahit anong skin. Ano? May mga allergy din naman dahilan sa insect bites saka mga common irritants katulad ng kagat ng lamok. Ako ang pinakang kalaban ko yung kagat ng pulang langgam. Basta makagat ako niyang kahit isa lang, surrender na kasi mangangati na ang katawan. Pero kapag kagat mo ako sa hamtik o yung ibang langgam,
0: tolerable pa.
1: Okay lang yun, pero wag lang yung pulang langgam talaga. Ewan ko ba kung bakit ganun. Yun lang naman yung aking naaalala na allergy ko. Ano? Saka yung mga chemical exposure natin, may mga halaman din, katulad nung alingatong, sa ibang bansa, ang tawag nila poison ivy. Ano? Na once na mapadikit sa balat mo, talaga namang kapi at sakit ang aabuti mo. Sa aming farm, napakarami nun, mga ganun. At talagang hindi biro, para kang napaso kapag napadikit yung
0: balat
1: mo.
0: Walang pinipiling balat din yun.
1: Naku, lahat. Kahit hayop, patamaan. Ano? Yung iba naman na nagkukos sa mga pangangating mga infeksyon, usually fungal infection, ano? Halimbawa niyan yung mga sa fungal infection, hadhad.
0: Yan.
1: O yung buni. O alipunga. Yan, mga fungal infection yan. Pag talaga tumama yan, ay talagang makatiyan. Walang katapusang kamot yan, mga katropa. Bacterial infection, saka yung viral. O katulad ng mga chickenpox, mga ganyan. O, at meron din naman mga ilang internal body condition na nagkukos ng pangangati ng balat, katulad ng sakit sa liver. O kapag ang liver mo hindi masyadong healthy, tapos maraming toxin na nare-retain sa katawan, ang balat ng tao talagang hindi maganda. O parang lagi na lang may, alam mo yung parang kung titignan mo yung balat, parang yung iba nga nagkakaroon ng goose flesh. Alam mo yung goose flesh, yung pag ikaw nilalamig, tapos nanggigirahaw ka, ganun ang goose flesh. So may mga taong ganun ang balat, kahit na hindi sila natatakot o nilalamig, makikita mo sa skin nila yun. So yung mga liver disease, kidney disease, actually pag may sakit ka sa kidney, isa yan sa isa yan sa manifestation ng pagkasira ng kidney. May mga pangangati talaga, kasi yung toxin ng katawan hindi na ilalabas ng tama, so nai-irritate yung skin natin pag pinagpapawisan tayo. Thyroid disorder, saka diabetes, nagkukos din ng itchiness yan o pangangati sa ibang parte ng katawan po natin. Meron din naman mga psychological factors, like yung stress, anxiety, nagtitrigger siya ng pangangati.
0: Focus din.
1: Sa ating katawan. So, iba-iba yan, ano? Kaya kinakailangan, pag meron kang matagal ng panahon na tinitiis mong pangangati, you need to consult a doctor. Kasi aalamin nila anong dahilan. Di ba? Pag wala ka namang, ang madali lang naman malaman yung mga fungal infection . Kasi syempre nandyan yan. Yung buni, madaling malaman yan kasi parang, kaya nga ringworm . Parang bilog na, nagtutubig, ano. Pero yung mga other factors ng skin itching na may internal, reason, yun ang hindi madaling malaman. So, kailangan talaga magpapa-check up tayo.
0: And take note for the triggers. Ito yung madalas, doc, na nasa set aside nila. Or, kumbaga, nababaliwala. Ano? Dapat kung may naobserbahan ka na isang bagay, either chemical man yan siya, or kung ano pa mang ginagamit natin or ini-intake natin, na sinususpechahan mo na yun yung nakaka-trigger, mas maganda doon, ilista siguro nila.
1: Tama. Yun naman ang standard sa allergy. Dapat i-observe. Kasi, siyempre, hindi natin madaling hulaan kung ano yung mga mga pwedeng nagkukos ng irritation.
0: So dami ng mga bagay na na-expose tayo. Kinakailangan meron tayong mga hint kahit paano. Na kung ano yung mga triggers na yan. Ano ba, Doc, yung mga possible, mga kadalasan na mga nakakapag-trigger nito?
1: Isa dyan yung init. Saka yung pagpapawis. Maraming ganyan. Pag mainit ang panahon, pinagpapawisan, nangangati na. Meron akong kakilalang ganyan na talagang namumula siya. Basta mainitan at pagpapawisan, sabi ko, alien ka ba? Parang hindi taga-Earth, ha? Hindi rin niya maintindihan yun. Madalas din yung masisikip o mga synthetic na mga damit. Ano ba yung mga synthetic clothing? Ito yung mga man-made fibers na usually yung iba derived from petroleum or chemical process. Yung mga damit na yon commonly mura, matibay, pero matindi yung irritant niya sa katawan kasi nagtatrap ng init tapos na-irritate yung skin natin. Kabilang na dyan yung ilang alam ko yung polyester, nylon, spandex, mga ganyan. Mga synthetic yan na mga damit o tela. So kung meron kayong mga pangangati, consider nyo rin na Baka yung damit nyo mismo ang nagkakos ng irritation sa inyong balat. So, ang pinakang safe daw ay wool at saka ano, cotton. Kaso ang mahal. Pag mga cotton and mga anong ganyan, di ba? Ayan, yung wool naman, di naman pwede dito. Mainit tayo eh, di ba? Oo. Yun, yung mga damit na possible man-made fibers, pwedeng may mga balat na talagang nagkakos yun ng irritation. Yung mga matatapang na sabon na ginagamit natin, mga detergent, yan, maraming nagkikwento na ganyan ang kanilang nagiging problema. O even yung alcohol, ha? Yung mga laging naglalagay sa balat ng mga ano, di ba? Every now and then, nag-alcohol. Oo. Ay, yung iba naman sa mga spicy foods, pero bihira lang yun. Oo. Yung iba naman, sabi nila, pag nai-stress sila, kulang sila sa tulog, nangangati. Oh, something with the immune system na yun na mga dahilan. No? So, maraming triggers na pwedeng kailangan nyo bantayan at para maiwasan nyo na next time. Ibig sabihin, hindi maganda yung response ng katawan po ninyo.
0: Kinakailangan, Doc, sa mga ganun, habang iniiwasan nyo yung mga nakapag-trigger na yun, what can they do? Ano ba yung pwede nilang gawin ng mga pamaraan na if ever man in the future, ay maka-encounter uli sila or maka-ano uli sila ng mga nakakapag-trigger. Possible ba, Doc, na hindi na nila maranasan uli yung mga reaction?
1: Oo, marami na. Basta mahalaga yan, malaman kung ano yung specific condition. Kasi marami mga sakit eh. Pwedeng eczema. Tinatawag din nilang atopic dermatitis. Oh. Ano. Tinitingnan ng mga ano yan, ng mga derma, kung anong ano yung itsura ng skin disease mo. So, pinag-aaralan nila. Kasi minsan pare-pareho eh.
0: Tama daw.
1: Yun ang mga psoriasis. Hindi ito basta-basta kasi autoimmune disorder ang psoriasis. Yung parang nagkakaroon ka ng flaking sa skin, especially sa mga scalp mo. Para may mga langib-langib. Tapos, commonly nakikita mo parang nagkukulay ori, ano? Pinkish.
0: Pinkish. Oo. Yung balat.
1: Oo, yung psoriasis, hindi siya simple. Yun ang mga urticaria or hives. Ayan. Pwede ito dahilan sa mataas yung histamine release ng katawan natin. Common allergy. Pang-fungal infection, yung mga ganyan. Eh, pwede ma-resolve. Depende sa kung anong klaseng skin disease. Pero mayroong general advice, ano, na kung gusto daw natin na maging matibay yung skin natin laban sa pangangati, kinakailangan patibayin natin yung kanyang, yung integrity ng skin. Unang-una, yung hydration. So, alam mo, nangati ka, specific doon sa mga pinagpawisan daw ay ano, na-irritate. Take a cold shower. Mag-shower kayo. Kasi yung hydration and water in your skin can relieve yung mga ganong klase ng mga ano, mga irritation. So, kumain din daw tayo ng mga healthy fats, especially yung mga omega-3 fatty acid sources, kasi ito nagpapatibay ng natural defensive mechanism ng ating skin against irritant. Ano? Vitamin A, yan, kilalang-kilala yan bilang best support for our skin, yung mga vitaminang yan. Vitamin C, ang isa sa pinakang number one na vitamins na kailangan ng balat natin for allergy. Kasi ang vitamin C is actually, yan ang unang-unang kailangan ng ating skin to build collagen. So without enough collagen o vitamin C, hindi makakaproduce ng collagen ang ating balat. So ang balat natin laging pwedeng mangulubot or matuyo. So na nagiging dahilan naman kung bakit na tumutubo yung mga pangangati. Vitamin E, also zinc, vitamin D3 is also important for our skin integrity. Ano? Yan yung kinakailangan natin. So mga functional food naman na based on study, malunggay, for example, may irritation ka, yung katas ng malunggay, pwede mong ipahid sa irritation. No? Pwede mo rin kainin, siyempre, malunggay araw-araw kung lagi ka may allergy to give you antioxidant and anti-inflammatory. Garlic, sa mga fungal infection, ginagamit yan noong unang panahon pa. No? Kasi ang fungus pala ay namamatay sa ano, sa sulfur content ng ano, ng garlic. No? Turmeric is also good. Yung mga may mga common irritation. Turmeric, pwede mo rin gamitin yung katas na turmeric. Even yung kanyang external application.
0: Oo.
1: O probiotics, para patatagi naman yung ating good bacteria sa katawan natin. O yun yung mga pwede. Ano. Marami pang mga ibang pwedeng gawin. Like yung mga oatmeal bath, aloe vera, coconut oil, cold compress. Kaya lang yung ibang mga sinasabi natin, minsan hindi available. Ano? Agad-agad. So, sa Yes to Health, meron tayong mga products na pwede nyo mapakinabangan.
2: XFM.
4: Sandone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape na may Sandone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako.

0: Platinum o Premium D3. Copy mix. Para sa mga driver, makauban ako, permiti alerto. Pag Premium D3, copy mix.
1: Nagtape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: Eh, hello pa.
3: Patrak! Oh, hello!
2: Madali sa kukorta pa, be. Kay hurot na ang korta. Buslot na pula ang break.
3: Agwantahan na sa nanak.

0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
3: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong
2: magaan.
3: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Dainey, taga

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
1: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
2: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: X.
6: X.
5: FM.
6: X. FM.

0: FM.
1: Zanton Plus Gold.
2: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gusto na yan ang Zanton Plus Gold. 2 capsules a day. Nabamatudan dyan ako ang kapiktibo ni Ini. Kay karon na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
1: Zanton Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: Zanton Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas.

0: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy, 27 anyos, sa akong trabaho, dilijud malikayan, maulanan, mainitan, usahan. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ukon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Nawas panahon karon dita no? Kasagaran sa mga bata, mga mistisa o mistisa na.
3: Mogid ka, mogid na.
2: Ikaw tita, naka-idea? Ang saan pagbuhat anong bata nga batig na o?
3: Idea, pakadiha. Ano ako magiging yung pangutan? On, katiguang na nimo? Wagid ka, nakapangutan na si mong mama?
4: Ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Kung nagpan ako mata, nagpang kong Vision X. Kung wapang kong kagamit sa Vision X Plus, hanap ako pananaw niya. Pero kung ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw? Nawala itong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at lang kita sa produkto nga magka alibyo sa itong lawas baka kung sa itong mga ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health.

0: Na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungod kay dali ka po yun. O wala nakita nga dakong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.
1: Premium D3.
0: Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo.
1: Premium D3.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting.
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapano naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
2: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
3: Ngunit na mahal, later ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like yun. Basta nakaturbo.
0: Turbo! Food supplement from a himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus, herbal soap.
5: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus herbal soap. Dura ang atin itong-itong sa mga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Manami gin.
4: Santan Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
9: Abli na.
10: Abli na.
7: Yes.
10: Abli na
7: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
12: Mga katupa, exciting!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
2: Queensland man, ang talangan ni ate.
3: Eh, dito man lang mo siya gihimo na.
2: Kunya, Mao si kuya man, kay Subo.
3: Ay, kisamok ba? Ay, sige, tumunta na diya kasagbutan.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Yeah, Garel, Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselskirk. Nakasulay ko 1 week, galisod o tindog, kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
13: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na!
16: Abli na!
14: Yes!

0: Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhilan sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: X.
2: X.
1: FM.
2: X. FM.

0: Santong Basko.
1: Ako din si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santong Plus Gold. Akong ibanata na ibinong 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santong Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix.
3: Hello, ako si John J. Librias, osa sa Baga Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program, nahabit na yun ako mga pi o Santong Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pangumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani, Santong Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santong Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend ya ninyo. Halas rolayin ninyo ang Santong Plus

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Nanay, dali.
2: Nay!
3: Oh, lingkod, lingkod.
1: Ay, Nay.
3: Kung saan pa na na?
1: Kuan bo. Nakoy crush bo.
4: Hmm?
1: Pero, di man ako masulti sa'ya kay mahadlok man ko.
3: Ano kadlok, anak? Naunsa lang ka?
1: Ya, sa may button ako, Nay.
3: Ani, anak. Ato ba nga siya? Kunya, ato, toki ang mata. Kunya, sabay sulti nga.
5: Pretty school, you are try.
1: Pretty school? Luwan, di ko niyo, Nay.
6: Exciting!
7: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Tinik karuran tagamatin. Akong mata may buga nga mo, labor na pan. Pero pag tumahan ako sa Vision X Plus sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo din ang Vision X Plus. Dali lang yung siya makawala sa kumpan sa mata, mga gabon-gabon. Kamo, mga kauban ako na nasa matina. Sistemin ninyo na eh, ang driver lang dahil sa tricycle, guwapo ni ilang ginainom. Dali lang sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Sistemin ninyo kamo lang katilaw para makita ginin nyo ang utapik.

0: And Energy Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga muhatag ug instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini ug instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag Premium D3. Mag Premium D3. Mapalit sa mga butika.
1: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa tour nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
1: Dili, sir. Oy, kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.

0: tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Santo Basco.
2: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyeloga akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basco, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Basco.
3: Santo Basco. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mike Osara, construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo Basco.
5: Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
3: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
3: The Secret of Health.
6: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Huh? Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
3: The Secret of Health. Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
6: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa,

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sangbay sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na dinig ka tuwid na dinig ko makatulog dahil yung baon niya. Mayroon ako ang tulog. Magdamulagod ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaga trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba nak? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Balikan Nationwide.
1: Punta kenta ani atakaron din he sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ang Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: La guapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
2: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya dagan nga salamat.
0: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
3: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: 107.1 XFM Tagum.
6: Exciting! Exciting!

0: tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Subtle Basko. Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Samton Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Samton Plus Gold.
2: Samton Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acid nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
5: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
5: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa ka si Mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
9: This is 107.1 XFM Tagum.
10: Exciting!
9: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, excited!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matyag, tistingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa cyclist, pirmi gid kong natumar o premium D3. Aron lagsip pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kit-itag hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Yung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Oh, saman ka.
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani. Arun ganado ka. Sige na.
5: Turbo?
4: Ma-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige. Leni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
3: Sa mga butika.
1: Time

0: Gan nationwide.
1: Punta kenta ani ata karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
2: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya daghan kay salamat.
0: Ang testimonya sa Crop Gold sama is.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest.
3: Bahin sa imong harvest? Dako ko kong harvest tungod sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
3: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: 107.1 XFM Dagom.
6: Exciting! Exciting!

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay ba active compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin o sa kabayo active compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas. Ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
1: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix. Ang
3: coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
5: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig mag-inom o kape, pilia mga higala ang pag-inom o healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni o pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya o makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
1: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
0: Bato Gold Town, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
10: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, excited!

0: Belut. Belut. Belut. Belut.
1: Eh, belut. Eh, belut.
0: Pitan.
1: Nak kaya sindia?
0: Nak.
1: Eh, apel pun og syaget.
0: Ajen. Ajen. Ajen. Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Thousand Plus Herbal Oil.
1: Kate, ikaw ni?
2: Uy!
1: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
2: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
1: Ako'y mangutana ni mo ni Ana.
3: Remember,
1: ahinti ba ako?
3: So,
1: bisang asa ragid ko ni mo makita.
2: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
1: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
2: Wow, oy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit.

0: Wow, sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naala mo'y mga bagong blip.
1: Oh,
0: naala mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihane na mong blip. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitao nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulong. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulong.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria o viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Apa, sa dihang, sugan ko namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Ini ka ba'n din, pite? Ay, ini ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
9: Exciting!
10: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, excited!

0: Igala, kumusta? Mayong gabi kayong tanan. Mayong gabi, kumusta? Mga katropa, mga kahigalaan o mga kasilinganan. Labi na yun din is Dakbayan, Dabaw. Or Tagum di ay. Buram tagnas Dabaw, nakalimot mo na ito di ay. Sirte kinit. No? Usbo na ako, mayong gabi, no? O mayong pagpaminaw kanyang tanan, mga kahigalaan o mga kaigsoonan. Especially din sa Dakbayan, Tagum City. Kumusta? O kumusta ang inyohang... Unang adlaw sa inyohang matag-usa ka mga trabaho, no, mga katropa, no? Mga kasilinganan din is Dakbayan, Tagum City. Kumusta man mo din ha, kumusta mo sa inyong mga nahimutangan? Oga, ilabi na gyud sa tuang mga katropa nga nagabiyahe karon padong sa ilahang matag-usa ka mga Pinoyanan. Kumusta no nya amping mo sa inyohang matag-usa ka mga pagbiyahe sa inyong matag-usa ka sakyanan, ampo gyud mga kaigsoonan nga makadangata nga luwas sa safety sa mga katalagman disgrasya, labi na gyud nga wata kabalo sa unsay mga panghitabo nga no, matag gutlo, matag minuto sa ato ang lakaw o sa ato ang dagan, wata kabalo mga kaigsoonan kung unsa man ang mga panghitabo. Muna igingon sa English nga no one can tell the future, wa kita kabalo. Muna nga as of now, ato nga ginakumusta mo din ha sa inyohang matag-usa ka mga nahimutangan. Og ilabi na gyud sa tuang mga ginikanan karon nga kasamtangan nagadigamo sa ilang matag-usa ka mga favorite spot sa ilang balay. Wag gilain ang kusina gyud, no? Paging naron mga orasa naagid sa ilang matag-usa ka mga kusina, nagluto, nagandam, nag-prepare para sa panihapon tungod kay doon na po lagi mga pinalangga nga mga kabataan nga nag-asa pod sa ilang matag-usa ka mga ginikanan. Well, nininta na ang mga kaigsoonan ato pod nga ginatimbaya no ang tanan nga mga naka-tune in sa 107.1 XFM Tagum City. Mayong gabi og mayong pagpaminaw kanatong tanan mga kaigsoonan. Welcome og welcome sa ato ang tulumanon ang tingog sa reformasyon. Bengon usab sa naka-tune in sa 99.1 XFM Mati. Labi na gyud din na si Ma'am Jima Autida. Ang ato ang higala o igsoon nga naakaroon din na sa may Mati mga kaigsoonan. Okay, so niningatak na sa kagabion. Daw na tayo special nga kaoban. Ato ang kaoban's buhat si Pastor Marlon Bohol. Pastor Marlon, great kung kinsay pwede nimo nga itimbaya din ha, pwede nimo ikumusta, imo na ang panahon.
1: Okay, akong itimbaya ang atong mga kaigsoonan, no, din sa Dakbayan sa Tagum City. Itong mga kaigsoonan nga nila Brother Dubangit at iyang mga pamilya, no, mm-hmm. La Sister Muna,
0: no, Sister Muna
1: sa 9 East, no. O gino sab sa akong pinalanggang ugangan, no, naa diya sa Sinanguti uno.
0: Dolram na diri, no? Dolram na diri, no?
1: Dolram gina diri, Pastor.
0: No. Sa Sinanguti uno.
1: Sinanguti uno.
0: Naka-tune in ba rin sila?
1: Siguro, basing naka-tune in karon, no? Okay. O gako usab nga pinalanggang asawa, no? Uban sa akong anak, no? Uban usab sa kauban, no? Namo diya sa Panimalay, nasa Bisayan Village. So akong gitimbaya. Huwag yung usap mga kaigsoonan din sa Tagum nila Brother Masangkay, Rogelio Masangkay, o kauban sa iha pinalanggang asawa, Sister Masangkay. No?
0: Sister Masangkay?
1: Sister Masangkay.
0: Sister Masangkay.
1: O usap ni Sister Cone, no? Flinios, na sa Garciaville. Huwag yung usap ni Brother Oliver Lumando, na sa pagsabangan, no, na dihilang Panimalay. So katulang brother, no, ako nga ka-grip.
0: Okay, salamat kayo, no, Pastor Marlon Bohol. Sa pagkakaroon mga kaigsoonan, naata karon diri sa Dabaw, Tagum di ay sa sipyat man taan ni ron ay naata karon sa Tagum para nga tupod nga makuyogan si Pastor Marlon sa ato ang programa karon og ma-introduce pod sa ato ang mga friendly na mga staff kauban sa ato ang friendly pod ug buutan nga manager, no? Si Sister Sir Arnel Cortez, kauban sa atuang technician din hing, batan-on usab si Sir Kenneth, no? Salamat kay sa inyo hang pag-assist. So, ninitak na ang mga kaigsuonan, ato lagi nga panghinaot o nini mga orasa, ato po nga gina-try, encourage, labi nagit sa ato ang mga listeners all over Mindanao, labi nagit sa nakatune in sa 99.7X FM Dabao. Mayong gabi o mayong pagpaminaw din ha, kumusta man si Brag, si Sir Balman siguro, or si Sir Lito karon nga nakadistino, mayong gabi isa mo din ha. Muraga pipila ka mga adlaw, magkita rata diya pohon. No? So sa mga naka-tune in diya sa may XFM Dabao, mayong gabi, kumusta mong tanan din ha mga kaigsunan o sa ato ang mga katrupa nga naakaroon din ha, no? O lagi nini mga orasa ato nga gina-encourage o gina-padasig ato ang mga listeners labi na yun sa nagpaminaw sa XFM all over Mindanao nga i-post na to kadali ang ato ang mga matag-usa ka mga transaction o sa pagpaminaw sa mga balita karon nga medyo makatrigger o makaturok sa ato og mga gitawag na to Pastor Marlon o kanang kabalaka, no? Murag matugkan ka o nervyos, no? Abilang na ko o kapiray makanervyos kana di nga mga pangitabo sa tuang palibot usahay matugkan ka numinaw organic ka og balita, no? Pwede na nga burag matandog ang imuhang emosyon, pagbati niya, burag madala ka ba, no? Burag madala ka sa mga panghitabo niya. Diha din magsugod ang imuhang nervyos, no? So muna nga, nini mga oras ala itry na ito pagpamalandong mga kaigsunan, atong gahinan ang pagpamalandong spolong ginoong, dunay dako kayong kalambigitan sa ikalambo sa tuang lawas nun, utok nun, o espirituhan nun nga pag-uswag. Atong ipaabot ang ato ang mga pagdayig, pinagis awit, no? Ato ang mga pagpasalamat sa ato ang buhi nga Dios. Ilabi na gyud sa iya nga pagbantay, pag-uban ka na to 24/7, Pastor Malon. Walay puas, no? Walay gitawag na to og kanang break. Murag ang tao ra man gud may kapoyon mo bantay mo atiman sa ato arpong kaubang nga tao, pero ang Ginoo ala wa gyud na siya gitawag na to og paglurang, no? Moingay nga mulurang lay bagyo ana, pero ang pagmahal o ang gugma sa Ginoo sa tuwa wala gyud na siya gitawag og paglurang. Mabitaw na nini mga orasa ato gyud ipaabot ang ato ang mga pagpasalamat, ang ato ang mga pagdayeg, ang ato mga pagampo bisag sa mubo lang panahon, no? Wala man gipangay sa Ginoo sa tuwa ang tibuok natong oras, ato ang tibuok nga panahon, tibuok nga adlaw, bisag kanang tipik lang sa panahon, no? Tipik lang sa imuhang nga panahon nga atong i-google ngadto sa Ginoo ang ato ang mga pagpasalamat, no? Makig istorya ta sa Ginoo nining mga orasa, makig hinabi ta sa iyaha, murag mo update ta sa iya nga Ginoo mo nani ang dagan sa kuang kinabuhi, kato mga pangayo nako sa imuha kani adto, ako ang yung nadawat, ang ako mga hangyo sa imuha imog yung gitubag, and then basig mo ingon mo nga pastor katong lang nga mo ang pangayo upang man lagi pod, no? Naman tay mga kuan option, no? Dunay pagpaabot sa nay gitaw nga to og wait, no? Magpaabot sa napiuban nga diha-diha dayon na matubag ang ato ang mga pag-ampo og mga paghangyo mga kaigsuonan. Ang ato alang karon ini mga orasa, gusto lang ako nga ma-remind, no? Kitang tanan nga ang Ginoo siya kanunay nagalantaw alang sa kanato ug katong tanan, no? Ug unsa man ang pwede niya nga kanang ihatag sa tuwa ingon nga gitaw na to og opportunity nga ato ang mabatnan or mga blessings ug panalangin nga ato madawat diha gikan sa Ginoo mga kaigsuonan. Og nini mga orasa, no, di punta makalimot sa pagpasalamat labi na gyud sa ato ang principal sponsor sa ato ang programa ang Tingog sa Reformasyon, ang nagpaloyon ni ini di na kayo mo kita og mga mubo nga mga programa labi na gyud atong pasalamatan ng CEO nini nga mga istasyon Sir Remilito Oy og si Madam Olivine Oy ang Vice President og CEO sa Yeast to Health Group of Company, no? Alat, istingi ang ilang mga produkto, mga kasilinganan, o sulayi, o pagpamatod eh kung unsa ka-epektibo o katinood na makatabang sa ikaayos ato ang mga panglawas. Tungod kay, nganong ato ning gina-introduce usab tungod kay ang ato ang spiritual nga kondisyon pwede kini siyang maapektuhan kung ang usa ka tawo dunay balatian. Tinuod ba na Pastor Marlon?
1: Yes, Pastor, tinuod gina.
0: Tinuod no kung ang usa ka tawo duna siya'y balatian, pwedeng maapektuhan ang iyang pagpangalagad.
1: Yes, Pastor.
0: Ang iyang pag-agto sa simbahan, moingon gani ang uban, bisag wala gani gibati, moingon man gani nga di sa kumagtog simbahan oi. Nay prayer rally, nay prayer meeting di sa kumagtoy na may uban mga buguyon no. No? Mo na nga ang uban bisag way gibati ala. Natugkan og dunay gibati no. Murag diha undas pat na ay gipamati. Pero mga kaigsoonan, ang ato alang gid ani nini mga panahon sa ato ang kalibutan karon is dili ta malimot no. Ayog kalimot. Ayog kalimot nga dunay Ginoo nga naglantaw kanato, dunay mata nga nagtan-aw sa tuwa sa matag karon og unya. Sa tuwang pagtrabaho, bisig wa ta kabalo nga naay, wa man ta nakit-an sa tuwang amo or nakit-an sa tuwang kauban sa tuwang trabaho, pero dunay Ginoo nga naglantaw sa tuwa. Mao na nga unsa ta sa tuwang pagkatao makita na no high tech kay ang Ginoo kung dunay CCTV sa tuwang matag building karon mas high tech ang Ginoo tungod kay di na mo gamit og gadget on the spot jud mga kaigsoonan mo na nga kita mahimo tang matinud anon sa tuwang matag usa ka kaugalingon sa tuwang tagsatag sa ka mga gimbuhaton atong uban iuban ang Ginoo ato siya nga pasalamatan sa matag karunog unya tungod kay kani mga butang nga ato ang na batnan karon material man physical or sa mga mental health ba gigrant ni sa Ginoo wa man kay laing gipangayuan god no di man ka makapangay tus doktor gani pa Byron pa man gani ka di ba pastor no
1: tinawd na pastor
0: yo kung ma pa mangay ka og gusto ko maulian sa akong sakit, but masabot, baka nang gusto ni mo, imo nang gipangay nga gusto kang demand na ni mo nga gusto ka maulian. Pero kay kung dito ni mo na sa doktor pa ngayon, nagka-kwarta man na, parang yun nga, Ginoo, gusto ko magpagwapa. Hindi man na basta-basta mahatags, Ginoo, kay mo na nga, grabe, di makakontento sa imong dagway, oy. No? Muna nga, mga kaigsunan, kining ato ang programa, pagpahinomdom ni, kanimo, kanatong tanan, nga, dili ta dapat makalimot sa Ginoo og pagpasalamat. Tapos kung unsa ang mga butang nga atong nabatnan no sa material madako man or magamay kinahanglan aduna tay gitaw na to og kanang behavior or kana bitong batasan nga kanang mapasalamaton ka dili nang ungrateful kay ka dili ka kabalo mo pasalamat. And then kung unsa gani ang mga butang nga naa sa imo nga imong nabatnan kinahanglan nga mahimo tang makontento mga kaigsoonan. Okay? So, may gabi usab day no. Ato pud nga di kalimtan og timbaya ang ato ang mga listener nga naga subaybay usab din sa may Pertibalang Marilog District, Davao City ang Canada family. Nata karon din sa may Tagom ha. Labi na gid sa ato mga listeners din sa may Jiki, Yuhiko, ang Israel Arisa family, happy listening kanyong tanan din ha. Muna ang ato ang mga taga-subaybay kanunay sa ato ang programa. Og ang Kambi family, dinapod sa may Jikiki. No? Og siyempre, ang Ikunar family, dinapod sa may Yuhiko, mayang gabi. Ang ato ang one and only wife nga katong kaoban, kaabag. Best friend nato sa kapait, kalisod o kalipay usab mga kaigsoonan. Okay, so nini mga orasa, ubani ko ninyo mga kaigsoonan or ubani min ninyo o muagto ta sa muduol ta sa ito ang labawang makagahom, pinagi sa ito ang mga pag-ampo o kauban nato karon si Pastor Marlon o siya ang mag-lead ka nato sa ito ang prayer mga kaigsoonan.
1: Okay, mag-ampo ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, ana ikaw stasan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matagusan na kinulaman kinabuhi. Ning taknaa sa kagabihon, dako mong kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag kanamo og maayo nga panglawas, kusog aron magamit namo alang sa pagbuhat sa mga bulhaton nga imong gisangon sa matagusan kanamo. Amahan naghangyo kami nga ikaw magapadayon sa pag-uban, pag-iya kanamo pinagi sa balaan imong espiritu aron sing ni ana nga sa kanunay kami makabuhat uyon sa imong kabubuton. Hinauton ta amahan ikaw maga pakiguban usab, maghatag og panalangin labaw na sa among mga soking tigpaminaw nining istasyon. Inaton tamhan ikaw maga panalangin, maghatag sa kanunay maayong lawas kusog nga diin nakahimo sa pagpatalinghog sa imong mga balaang pulong nining atak na. Og inusab sa mga sponsor na ining programa, ikaw magapanalangin, magapadagaya sa mga panalangin ngadto kanila aron sila mahimo gihapon nga gamiton alang sa pag duso sa imong mga mensahe sa kalibutan. Naghangyo kami ikaw magapasaylo lamang sa imong mga kasalanan, mga kapakyasan among nahimo, kining tanan among gipangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
0: Amen. All right, no? Padayon mga kaigsunan, salamat kay Pastor Marlon og sa ato ang mga prayer, no? Wag intay di man ta makatabang sa tuwa og financial. Wala man ta pud tay material kay wala man pud lagi ta ana, probisan to dula ta ana kining maayong panglawas nga ato ang labatnan karon. Usa na siya sa mga bahandi kay lagi gikaingonan sa ato ang mga health lecturer labi na gid diri sa The Secret of Health, no? Health is wealth. Subot ipasabot, wa man tay kwarta, pero kung luna kay bahandi, doon na kay mayong panglawas, bahandi na na siya, no? Nga na sa imuha. Munang ampingi, mga kaigsunan, ang atuang panglawas kay para healthy ta. And then, di ta mapaninglan Ginoo kung giyon sa na ito pagdala, giyon sa na ito pag-atiman, ang atuang lawas, mga kaigsunan. Okay, anitas pagpadayon, mga kaigsunan, anitas pag-isgot sa mga pulong Ginoo, pagkaong espirituhanon, nga dunay dako kayo nga ika-develop sa atuang espiritual nga connection og pagpalambo sa atuang relasyon sa kanimo og sa atuang labaw nga makagagahom, mga kaigsunan. Karon atong hisgutan og tisingatos paghisgot, mga kaigsunan, ang gisgutan usab ni itong niaging gabi, no, sa pinagi sa programa ni Pastor Ramel Escalera, no? Ato na siyang i-continue, mga kaigsunan, tungkol kay usa sa mga istorya manggod nga natala sa balaang kasulatan is kaning the story of redemption. Sibot ipasabot kanang istorya sa kaluwasan, Pastor Marlon, no?
1: Yes, Pastor.
0: Nindot kaayo og walay pinaka mulabaw pa nga importante nga pwede na tong nga mahisgutan sa matagaron og unya, mga kaigsunan, kalayong the story of redemption. Sayunan ka, no, kung sa ato amang ugaling panahon karon, kung dunay bitayon nun, huwag yun isay usang nga tao nga maingon nga, ayaw na nagbitaya si Pastor Marlon, ako na lang bitaya. Buraga, milagro na lang na siya, mga kaigsoonan. Tungod kay, huwag yun intay, kung magisgot na sa ato ang palibot karon, burag abot lang gaha, no? Kung naamoy, pwede nga, kanang pwede nga i-recommend din ha, no? Pwede po mo nga, pwede po ninyong i-recommend, no? Kinsa gana nga silingana din ha ang pwede na to nga kanang maistorya nga oy kani si Tapulano, pwede ba nga ikaw mo imuhulip ani kay nakasala mo guni niya nya bitayuno na. Kwa, ang sala ba nga subject lagi na siya nga ang bayad sa sala, kung basahon nimo ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23, unsa gani bayad, Pastor?
1: Ang bayad sa sala, Pastor Junard, kamatayon gyud.
0: Kamatayon gyud, no?
1: Huwag na ibayad.
0: Kuyaw,
1: sumala sa gisulti ni Apostol Pablo.
0: Sumala na siya sa Roma 6:23, mga kaigsunan, nga gi-explain po ni sa tuwa nga kauban karon. Ang Ginoo is specific. Specific gyud ang Ginoo. Kung unsa ang iyaha nga gi-declare, unsa ang iyaha nga gitawag na to og kanang gipakanaog nga mandato. Murag mandato man yun eh, kay dili man igitaw kung manang optional. Pag magiskot kag mandate, what ipasabot, unsa ang matagbalaod nga gisulti sa ato ang Ginoo, pag once nga imuha ng malapas, doon na yun na siya gitawag og katugbang nga silot. No? Doon na yun na silot, mga kaigsunan. Ayaw yun pag dahom nga wala na siya gitawag na to og corresponding penalty. Kay mo lagi ang ingon pa nga in every transgression daw, there is a corresponding penalty. So, but ipasabot, mga kaigsunan, atong testingan og okay, hulong kato na to, kung unsa ba yun di ay ang tinuod nga sitwasyon sa usa ka tawo. Kanang sitwasyon ni mo ba? Sitwasyon na ako or gitawag itong sitwasyon na itong tanan. Kay kung magtula ka sa sulat ni Apostol Pablo, ang giingon ra balito Pastor Marlon nga ang tanan unsa dako no?
1: Ang tanan nakasala.
0: Ang tanan nakasala og
1: nakabsan sa himaya sa Dios.
0: Nakabsan sa himaya sa Dios. Amen, no? So kinahanglan mga kaigsoonan before nato kanang atong ma-relate ang word nga redemption or kaluwasan, ato sang sabton og itry nato og okay kung ngano nga ang usa ka tawo nanginhanglan man og kaluwasan. Mao man ni ang punto nga gusto nako nga atong ma-add-on sa gisgutan ni Pastor Ramel Escalera atong last Saturday, no? Kay nagisgot man gud to og the story of redemption. Tungod kay para ato gyud ma-analyze og mapamalandong pag-ayo kung unsa diay ang ato ang tinuod nga kahimtang mga kaigsoonan kanang imong kahimtang, akong kahimtang, kahimtang natong tanan. And then kinahanglan po nato nga ma-realize nga oy, kanang ako ang silingan og silingan nako, kaatban nako, katapad nako, kauban nako sa church o workmate nako, churchmate nato. Parehas ram dai mi ang kahimtang, no? Kay pag magisgot ka og tanan, both pass of all, wala gingon dagmini. Kay pwede man ang half-half laman unta, no? Giingon jud diha nga tanan, both pass both, wala nagiginon ang Ginoo nag specific nga o kanilang ang nakasala og nawad-an sa himaya sa Dios, kamo okay mo. Wala man God, no? Muna nga before nato hingpit nga masabtan ang pulong kaluwasan or gitawag to redemption, pagtubos. Kinahanglan sa nato ma anino pag-ayo kung unsa day ang ato ang kahimtang. Kanang unsa ang mong kahimtang ba? Kay kung ang ato ang panantaw o pananaw sa ato ang kaugalingon is a perfect person. But pasabot, buotan ta sa ato ang pananaw, wala tay depekto. Pwede ra baning muhatod sa ato ang mga kaigsunan nga mahimutang judgmental ngadto sa uban, no? Kinsa ra man makahimo gud og paghukom og hatag og mga paghukom ngadto sa ilang isikatawo ra pod. Nya kasagara ra ba gyud makita nimo ni dito ra pod sa mga religious groups gyapon di nimo makita sa mga tawo nga wa ga simba, no? Sila-sila ra pay magunay-unay mo na nga ato mga kaigsoonan is at i-try na to og pamalandong lang ang ato ang kahimtang, no? I-try na to og kanang aninaw kung ato bang nasabtan ang word nga redemption or kaluwasan og sadyang ato piling nasabtan sadya bang na, imong Ginoo na nga naka-follow na ka, nakasunod na ka, nakatuman na ka, wala ba ka natugkan sa imong unahaw na o garbo nga moingon ka nga ako di naman ko moinom, di mo ko kawatan, may kanaking silingan ako din eh, kay perti man kakawatan, no? Mga kaigsoonan niya, natay gitawag og consideration, no? Kay basin o niya og ang sala sa uban, dili ni mo sala. Kay lahi po ng imuhang sala. Yung nanam na, Pastor, no? Na ayuban nga, dito kakawatan, pero kuya po ka kay tulisan man po. Ako ka nang, sabi na, mupatay man po.
1: Labaw pas kawatan.
0: Labaw rin yun, no? Muna nga, usahay mga kaigsoonan, dili ta magmalinis mo bitaw na ingon sa uban nga unsa day gigamit nimong sabon nga pirti man nimong limpyo sa imong kaugalingon, no? Kanang sa to ha, kinahanglan nato nga natay gitawag og kanang mabalanse nato og tarong ba ang ato ang mga kaigsoonan when regard sa spiritual aspect. Kung sa bahay nagay sa espirituhanon, patas gid ang tanan, no? Kung duna man gay tay uban nga to man nga wala to man sa uban, then dili nato na himo ang ground para nga mahimo tang murag ato nang ginadakdakan, ato nga ginarumbo, ato ay i-try na to og lift up ang usa ka tawo nga kung atong gitan-aw nga nasukamod, no, nalapukan, nahugawan, then ang ato ang trabaho na mga kaigsoonan, ang ato ang duty and responsibility as a Christian, as a followers of Christ is to try to lift up a sinner. Dili nang gingon sa uban nga love the sin but hit the sinner, no? Na may uban nga kanang suko kay siya sa taong makasasala pero otro pong naay
1: sala,
0: na otro pong naay sala. Mao bitaw nang gingon sa uban, no, nga ang magnanakaw daw galit sa kapwa magnanakaw. So mo na nga atong i-try yung analyze mga kaigsoonan. Mo na nga kaya ito ang programa mga kaigsoonan tingog sa reformasyon is maghatag ka nato og pagpahinumdom nga sato ang kinabuhi diay basig nagunahon nata nga perfecta og basig nagunahon nata nga wala kilahanglang reformahon oy i-try og evaluate mga kaigsoonan mo nagingon ni Apostol Pablo no 3:15 no sa 1 Corinto 3:5 nga susiha ang imuhang kaugalingon kung anaa ba si Kristo oh but ipasabot dili susiho na to ang kaugalingon uban no ang ato ang susiyon is kini nga to ang kaugalingon mga kaigsoonan kung kuan ba ta nang insakto ba gid ang ato ang pagtuo at sakto ba to pagsunod dili ba kanimong gitawag na to og kanang nagalok.

0: objectives na pag magiskot kag objectives katuyuan ni siya nga unsa di katuyuan ngano nga si Ginoong Jesucristo may anis kalibutan no before ani ang Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 no aduna na kunoy usa ka babaye manganak siya og usa ka anak nga lalaki batang lalaki unya ang iyang ngalan si pang pangalan niya Jesus.
1: Jesus.
0: Oh, kay siya unsay meaning sa Jesus? Kay siya magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilahang mga sala, no? Subot ipasabot mao ni ang pinaka objective mga kaigsunan. Ngano nga si Ginoong Jesus gipakataw, no? Gipakataw gilansang dito sa cross, namatay, gilubong, nabanhaw sa ikatulong adlaw. Katulo ka adlaw. Then atong i-try og pamalandom mga kaigsunan, grabe no. Kung magiskot lay kag istorye, kay kaning istorye mga kaigsunan, murag makahilak yung ka. No? Pastor no.
1: Tinor na Pastor Junior.
0: Tanawar ko na kung makakita ka ng Passion of Christ, kanang sa leader ra gyud na siya ha. Gimugna lang na siya sa mga aktor usab, pero grabe pagka acting, no? Kita nimo matablap mataga lapdo sa likod nga pagbira dala pagyud unod kay ngon ka nga, kung ako ni kay ako ra ba ang nakasala patay jud ko ani nya paluktohon ba jud kag tugas nga cross butang na sa atong pangalan kay basi wata kay na sa atong kahuya to no basi ay tugas nito day nya may lag tugas lagi nya kanang kahoy nga kanang ugdang kaayo nya pertira ba nang kuana unsa nang kahoy nga ugdang gani nga kanang ginahimong pusti sa Meralco, Pistis Corinthe, na perting yung ka ugdang gyud. Perting bugata, nya mao na ipapasaan sa tuwa, kika ka mo reklamo ga. Pero good news, no. Mao lagi ni pag magiskot tag good news, maing balita. Maing balita. Dunay Kristo nga namatay para nato mga kaigsunan para nimo. Og makaingon gyud tag amin ana no. Dako kay ato ang pagpasalamat ana mga kaigsunan tungod kay wala lagi tawo na no? Walay tawo nga magpanok paaski-aski nga mingon nga ay ako'y luwas ni Brad Marlon ako na lay bitaya murag 1 in a million murag wa gyud si zero gyud ana mga kaigsoonan no may lagtong tawo nga murag magpakamatay na gyud murag puro magani maglisod-lisod pagani no pero sumala pa din ni sa Marcos kapitulo 10 bersikulo 45 mga kaigsoonan ang pulong sa Ginoo nagkanayon. Kay ang anak sa tao mianhi dinhi kay ang anak sa tao mianhi dili aron pag-aalagaran kundili sa pag-alagad og sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan. Now take note. Usa sa mga katuyuan ni Ginoong Jesucristo sa iyang pag-anhi ibabaw ni ini nga kalibutan dunay duha ka punto nga kinahanglan nato nga masabtan. No? Kay sumala pa ni ani daw siya din dili para alagaron no but pasabot murag ni bisita ka sa usa ka lugar niya murag senior kay ka ba kay lingkod sa diri gasa nato imong tiil or unsa pa ang pwede nimong i-offer no pero subay pa sa ato ang gibasa mga kaigsoonan nga ang anak sa tao it's refer to Jesus Christ ni ani siya dili aron para alagaron kundili mo alagad no dili kay serbisyo kundili mo serbisyo unya ang pinaka no ang pinaka nindot pagyud ani mga kaigsunan kay ingon dinhi og sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat pag magiskot kag lukat alang sa daghan no mabito akong giingon kanina nga i-try na to og locate mga kaigsoonan kung malandong kung saan ako ang kahimtang. No? Kung saan kahimtang na ako ang katapad or pareha din mi og kahimtang. Nanginahanglan din mi og savior. Nanginahanglan mi og lukat. Marami ito na preso ka. No? Dili ka kagawas, ana Pastor Marlon, kung wala kay pang lukat. No? Na kay bill, gina ana. Wala kay pang lukat. Dili ka. Di ka kagawas. Nya ang nakalahi lang gid ani tungod kay ang gigamit pang lukat dili lang ingon nga kwarta. Dili bulawan kundili iyang kaugalingong dugo.

0: mga kaigsunan sa ato ang mabasa o niyang natotod. So, kinahanglan na ito nga masabtan mga kaigsunan nga kita di ay sa ato ang kahimtang karon na ata sa kahimtang nga dili na ito kayang sulbaron. No? Na ata sa kahimtang karon nga dili ta makalingkawas. No? Dili na ito kayang gitaw na ito o kanang habuaon ang ato ang kaugalingon sa usak ka sitwasyon nga diin dili gini mo kaya. Unya nanginahanglan ka og kanang gitawag na to og mulukat sa ato ah, no? Dili man ato kaya. So kinahanglan ka og manlulukat, no? Kinahanglan nga dunay gitawag na to og dunay mulukat sa ato ah. Unya walay lain anak kun dili ang ato ang Ginoong Hesukristo nga nagantos ibabaw sa cross, namatay og nabanhaw og gilubog unya nabanhaw sa ikatulong adlaw. Now, kung gusto nimo gusto na kong basahon mga kaigsunan ang dugang dinhi sa 5:9 sa Revelations, kung dula may Biblia din ha, pwede ko ninyong ubanan sa pagbasa. Ang pulong nag-ingon mga kaigsunan nga og nag-awit sila sa usa ka bagong awit nga nag-ingon, ikaw ang takos sa pagkuha sa basahon o sa paghubad sa mga patik ni ini, kay ikaw ang namatay o gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios. Grabe mga kaigsunan. Sa ako lang gikaingon ng daan kaganina, ang gigamit ni Ginoong Hesukristo sa pagtubos, no, ang word nga tubos, kinamagod din mabasa, no, ikaw ang namatay o gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios, gikan sa tanan nga banay og pinulungan og katawhan og nasod. Mabito na nga usahay, no, magkabikil ta sa mga explanation labi na sa mga verses mga kaigsunan in regards sa salvation nato tungod kay ngon apil-apil mo sa kaluwasan Pastor Marlon nga para ra sa mga katawhang Hudiyo. Nya di man mo Hudiyo god. Pero ang gibanggit din he, unsa daw ko no? Tibuok. Tibuok
1: katawhan.
0: Tibuok katawhan nya banay og pinulungan. Apil na mga Bisaya ana, Ilonggo, Lumad, na tanan nga mga language kay pinulungan god, no? Mo na nga dili na to pwedeng i-confine ang word nga salvation or kaluwasan nga to lang sa specific nga mga person or specific nga mga grupo kay bisan sa to ang mga religious groups karon. Naon na yung mga grupo nga nag-exist nga kung dili ta magpasakop sa ila Pastor Marlon, di ka maluwas.
1: Tinuod na Pastor.
0: No, samantalang ang balaang kasulatan ang giitumbok din nga kung mutuo mo kang Ginoong Hesukristo, bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Dios, mamaluwas. No, muna ang tawag yun ta. Pero bantayin na inyo ang pagtawag ha, kay basig pataka rapo tag pagtawag ba niya nagdomdahom ta nga. Burab itawag sa usa ka balay nga nangayo ka niya, waman ko kailaan eh. No? Basig nagsigitag tawag ba? Ayaw, ayaw niya. Wali kailangan tagbalay ito ah. Aw, basig ma-reject kita mga kaigsuonan. Muna nga, atong klarohon mga kaigsuonan, nga kinidi nga ito ang kahimtang nga nanginahanglan tao ga manluluwas, maugin ni ang good news. Mayang balita. Burakag ang imong kahimtang naaka sa usaka gahong ora naaka sa usaka bangag, dili ka makalingkawas, di mo mahabwa ang imuhang kaugalingon nga dunay nagpaabot ka og tabang, no, burag usa ka nga klase nga tawo nga kanang nailalom sa burag pasabot ato, nailalom ka or naunder ka sa usa ka naulipon ka sa pagbuhat og dili maayo, no, and then ang bugtong tawo o bugtong pamaagi nga malingkawas ka sa imo nga kahimtang ora ikaw ora kitang tanan eh mangayi kita og tabang mga kaigsoon nga itag rescue mao lang mao bitaw na nga dunay kanta nga is to rescue the sinner, no, but pasabot dili basta-basta ang mao nga gimbuhaton, dili basta-basta nga mao nga mindset nga nabutang din ha tungod kay nagkahulugan ni siya og sakripisyo. Nagkahulugan ni siya og pag-antos mga kaigsunan nga bisan muhatod ni siya sa imuhang kamatayon, no? Bugti ani ang imuhang kinabuhi. Pero mo lagi angay tang malipay mga kaigsunan tungod kay do na nay No, dunay nagbayad. Kung sa tua pa na, dunay nagpiansa sa tua, no? Dunay kanani tawag na tuog kanang milukat, no? Milukat sa atua mga kaigsoonan nya. Mingol mo lagi ang giingon sa balang kasulatan, tanang tawo. Walay gitawag nga kamera brad, dili oy, grabe pud do dita magdinalo ang kaluwasan, no, Pastor Marlon, no?
1: Tinuod na
0: ato nang ato nang i-share, no? Atong atong i-share kato sa uban tungod kay kung mabenepisyuhan ta, maluwas ta, di pud ta kaako nga ang uban pud magtan-aw lang sa tuwa. Murag nagkaunbah, no? Di po ka kabalo mangagda po doy. Nalain ra ba na nakatry ka na, Pastor, nga nagkaong ka niya na iniagi? Unsa may unsay pamati? Lain, no?
1: Lain yun, Pastor.
0: Lain, no? Lain ang imuha nga pamati nga murag nagungit-ungit lang ka niya kaila pag hindi mo ang nilabay. So, mo po ang kaluwasan. Dapat mubati ka o kahangawa, no? Dapat wala o na to ng kinaiyang kanang mo-judge ka sa imuang isigat, okay? Wa lagi ta kabalo mga kaigsuonan nga unsa ba ang ato ang dangatan kay basig unyag mabali ang plaka ba, Pastor? Basig mabali ang plaka ba? Naguna na ka ni Pastor nga Pastor Junad nga kadaadlaw nagdalag Biblia. Uno na ka kini luwas gyud ni ba? Agay pag agos langit. Wa man. Perting delikadoha niya ang ato nung imong silingan nga Hesus pagyud ang pangalan, Proplobog.
1: Proplobog.
0: Oh, nya Hesus ang pangalan. Timing kayo. Sige, guno na nga kanindi. Wag yun eh. Ngit-ngit pa sa Alkitra ni pero tuwas langit. No? Tungod lagi kay naaman tayo gitawag og last hour. Uy, sa last hour kay nibaliktad man. Kay ang pastor sa kadugay-dugay niyang pagpangalagad bragi kapuy. Mabito nangingon to sa libro no nga ang usad daw kuno ka ulipon ningon siyang kasing-kasing nga nalangan man ang akong ginoos pagbalik. Ulipon ba ito sa Ginoo? Isa dalangan mas akong ginuos pagbalik ang gibuhat nagpabuspusan niya yung kauban ng mga ulipon niya ni sagol og niipon ng tus mga palaubog agoy kay ang katopon yang gitamay pag-ayo nga nga nagainom sad oy pro shout out po mo sa mga nagainom ha wa basig ma-encourage po mo din nga unya na tamo undang inig last hour na pod aya ay kay basi no niya bag ang Ginoo ra ba wala ba nang pasalig sa ugma. Ingon ra ba siya nga siguradoa ang karon ayaw problema ha ang ugma nya war ba siya niingon nga buhi ka karon nya ugma buhi pong ka wala gyud ang ato lang nga pangayoon nato sa Ginoo nga pagkaugma kamata gyud punta mo bito nga every now and then mga kaigsoonan kinahanglan we must prepare kinahanglan andam kita sa tungkaw galingon kanina ita nga nakigkonektas Ginoo kun do naman tay mga kalapasan kinahanglan nga pangayoan gyud nato ni on the spot. No, kung di man mabtag isa ka semana, diha din pangayoin na og pasaylo tungod lagi kay bisan kinsa daw kuno nga magasugid sa iya to, iyahang mga sala, matinumanon ang Ginoo nga mopasaylo sa ato ang mga paglapas. Tungod kay di lalagi pwede nga diri pa lang daan sa yutang natauhan kung ato apa, diin asa ta nagtubo unya dinisat preparation day, panahon sa pagpangandam di ta mangandam. Problema gina mga kaigsoon na muna nga dili na to sayangan ang dugo sa tuang Ginoong Hesus Kristo nga iyang giulat dito sa Kalbaryo sa cross. Ala kung wa pay ayaw pa buta nga ang balatian na muabot ay ha ta muundang sa ato ang mga kalaki. Di ba Pastor Marlon no?
1: Tinuod na no. Pastor.
0: Ay ha nakamuundang. Ay ha nakamuundang. O ulahi. Dili man po nilang maulahi pero nalain ay tabo. Napungkol na. No. Labito ko yung nakahinabi niya o sa kahigala usab no. Nga yung ko nga uy. Tingala ko, Pastor Marlon, nga pagkita na muwa na isa katiil. Nga player. Bata noon pa, manggot pa sa kuha, mga 38 siguro ang edad karon. Agoy, kay ingon mga sawa, wala man, di man mo undang. Putlan o isa katiil. Pag ingon sa doktor sa man, padayan pa ka o di na. Di na ko, Dok, kaya basing maputo pa ng isa katiil. So, ang leksyon to mga kaigsunan ba, is, dili na to sayangon ang opportunity nga gihatag sa Ginoo kay lagi dunay nagtubos nato. Dunay nagpiansa sa ato ah. Dunay nagluwas sa ato ah. So, ikaw og ako nga nakahimo og sala, gitagaan pa og another chance. Wa gani gisgutan dag last chance. Another chance kanang kinabuhi nato. Nya karon kay paggawas nato, giabusuhan naman nato, no? Sa diyang giluwas ta, gitagaan tag opportunity. Wa man ato na gigamit nga kahigayunan nga kanang mausab ang atong kaugalingon, madevelop ang atong spiritual condition, kauban sa tuang pamilya. Importante maguna sa tuang pamilya God first, no? Kung unsa man, no, kanang unsa man ta ka concern sa tuang silingan, sa tuang isig ka tao, eh, how much more sa tuang membros pamilya mo na nga. Atong gina-encourage na reform your reform the church into your own home. But pasabot ang ato ang pagreforma mga kaigsunan is nagdepende o nag-start yun na sa ato ang Pinoy-anan. So, meaning to say mga kaigsunan nga kung maghisgot ka o kausaban sa inyong lugar, sa inyong sitio, sa inyong barangay, sa inyong siyudad, then mag-start na sa inyong panimalay. So muna ato na lang gisingit kadali no tungod lagi kay atong usa sa mga problema man gud nganong inani ang ato ang daghan sa ato ang palibot is nagdepende guna sa disiplina sa panimalay, no? Karon balik ta. Ang kaluwasan ato mga kaigsunan, gusto nako nga encourage kamo dinha nga nagapaminaw nga dili nato usikan ang atong panahon, no? Ayaw gyud paabotan nga kanani ang masayang, no? Masayang ang sakripisyo ni Ginoong Hesukristo. No, kapoy baya og bitay dito sa cross. Ting kapoya oy. Amo nagatisina kana Pastor Marlon nga gibitay ka or nang ikaw nagpabitay. Okay. Or kanang bisag ni kapit lang kas kahoy. Pitir bang hawya.
1: Tinorna Pastor.
0: Unya sa kahimtang ni Ginoong Hesukristo nga iyang gitugyan ang iyang kinabuhi para sa tanan. Para sa tanan, no? Ikaw gani nga makahimo ka og paglapas, apil ka na, no? Tanan nga tao karon nga nag-exist sa tibok nga kalibutan, motuo man sa iyaha or wala, sadyang si Kristo namatay, apil na sa iyaha nga kamatayan kapangyog tanan God. Kay kung giingon pa lang diri Pastor Marlon nga og si Ginoong Hesukristo iyang gihalad ang iyang kaugalingong kinabuhi alang lang sa tanan nga motuo, murag bikil, no?
1: But po sa po, dili tanan, dili apil ang makasala.
0: Dili apil ang makasala. Katulang nito, oh. Nga kay, kung ato rabang budgeton, no? Kung budgeton, atong kwintahon, di ay budgeton na may nun. Kung atong kwintahon, bisan gani sa yutang na tauhan, why nito, oh, kay siya, ha? Mabitong ingon siya nga, subok kay pamalandong, no? Kay, walay manalagna nga dunay dungog sa iyang kaugalingong lungsod. Walay mo to, oh, siya. Bisan pa gani ang mga katawhang Israel mga kaigsuonan bisag hantod karon wa mo ila o wa mo tuog kaniya ingon nga manluluwas ora misaya. Pero so far mga kaigsuonan, we are happy, malipayon yung tanong tungod kay sa maong mga pangitabo, pasalamat ta tungod kay ang kaluwasan na extend sa mga Gentiles o kitana, no, na extend sa atoa og dako atong kalipay pagpasalamat mga kaigsuonan mo na nga kini nga kahigayonan mo na gingon sa uban nga grab the opportunity. Hawiri ang kahigayunan. Kopti gyud na. No, kay bisan gani sa panahon ni Ginoong Hesukristo kaniadto, dunay babay nga nangay sa Ginoo, bisag kanang ayuha ang akong anak nga di man Hudyo nga katawhan. Gitubag ra ni Ginoong Hesukristo, oy. Dili pwede nga ang tinapay nga para sa katawhan ihatag sa mga iro. No? Pero ingon siya nga bisan lang og mumho. Bisan lang mumho. Kung pamilyar mo anak nga istorya mga kaigsunan mo na nga the story of redemption, ang istorya sa kaluwasan, kinahanglan nga ikaw og ako atong masabtan. And then kinahanglan nga atong ma-realize kung unsa gyud ang ato ang kahimtang nganong nga nanginhanglan tag manluluwas tungod kay sa kasing-kasing, sa hunahuna, sa pinulungan, sa motibo ang tawo pwedeng makasala, no? Bisag wala ka nagpatay nga pinagi sa physical nga pag-attempt o bisag gidunggab o giluba ba na nimo or imong gibunalan nga namatay, bisag imo lang ang gidumtan mga kaigsuonan, no? Kay bisan kinsa nga nagadumot sa iyang igsuon, unsa gani na siya Pastor, mamumuno, no, murderer. No, muna nga sa asa ka nga kategory kung magagtuta sa paglapas tungod kay dunay nakita ato nga physical gyud, mata sa mata nakita nato, and then basig wa ta naguna, wa na to gikwinta ang ato ang kaugalingon usab nga mas worse pa kay tungod kay sa hunahuna na nagagi di man makita sa tao, di mabasa sa kasing-kasing, pero mugawas na pinagi sa action mga kaigsunan, no? So muna nga nintak na sa kagabion dako ato nga kalipay labi din kang Pastor Marlon, salamat kayo no sa imong pag-uban sa ato nga gihimo nga programa karon. Blessed kayo kitang tanan tungod kay usa sa mga kanang timailan nga panalanginan kita kanang imuhang kinabuhi. Kinabuhi niya nato or kinabuhi natong tanan nga kanang nakaroon diyan naglingkod, nagkapi-kapi, no, nakigtabi pa kasi imong igsoon sa imo bang higala. Ora kanamo ni Pastor karon nga wa may di ginamo expect nga magkuyog, duna nakaplano pero wa man kabalagod kung madayon ba ang plano or dili. Muna nga nintak na sa kagabion mga kaigsoonan, gusto na ko nga ipaabot nga na kaninyo ang ato ang mga pagpasalamat labi na gyud sa inyong pag-uban sa ato ang programang ang tingog sa Reformasyon. Oga akong ihatag ang Pastor Marlon, no, ang tapusan nga mga pulong na pwede niya nga ma-share ninintak na sa kagabion.
1: Okay, tinood no Pastor nga usa kadako nga grasya no sa tuwa karon nga aduna pay mitubos no sa tuwa nga kasalanan.
0: Amen, amen.
1: Sumana so, nga mga kaigsuuna no, mga kaigalaan no sa kanginan no nagapaminaw karon. Atong pamalandungon ang atong kinabuhi mintas na doon na pa'y panahon.
0: Amen. Okay, so mogin na ha. Salamat kay Pastor. Kanang dapat kabalutan mo pamalandong. Malandong ta ba? Kay dilita palabi sa ato ang gibati. So mag-invest lang yun ta o mga gamay kayo nga mga kanang pag-ampo, pagpakigistores Ginoo. Kay kasagara ba makita na to nga ay harata mahimong kanang daghag istorya labi na kung nasa inuman barkada ya por sa mga binotbot
1: no, na,
0: dapat ay try po na to istorya iskot ishare na to sila nga ang Ginoo ba grabe ang iya nga gihatag sakripisyo para sa tua nga bi ultimo ang iyang kinabuhi gihatag para sa imuha sa atoa nga tanan. Okay, so mga kaigsunan, wala gitay ego nga oras no. Ang atong oras is alas 5:53 na nindapit gabi on. Blessing kayo, alang kanimo, kanatong tanan ni Galaw Igsoon. O atong nga ipanginaw ta, labi naging katong mga nagabiyahe karon, labi naging kang Sir Dave Tidalgo. Ngayong gabi, o I hope nga naa nakakaroon sa imuang destinasyon or nakapahulay-hulay na no. O sa tanan nga to, nga mga driver nga nagabiyahe karon. Atong gipanghinaot o atong giampo nga makadangat nga luwas ulikay sa mga diskasya katalagman nga makadangat po sa inyong matag-usa ka mga padulungan mga kaigsoonan. Okay, so nining mga orasa atong tapuson ang ato ang programa pinagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsoonan. Okay, so mag-ampo ta Pastor, mag-ampo ta. Dalaygon og silimbahon among Dios, tagiya og tuboran sa among mga hinalamang kinabuhi. Ginoo, nagadool na sab kami kanak kanimo, dala ang mong mga pagpasalamat labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga mo ang nabatnan karon. Salamat usab sa higayon nga imong gihatag kanamo, di nakahimo kami sa pag-iskot-iskot sa mga butang langit noon, sa mga pamaagi kung unsaon nga among masabtan ang among tinuanay nga kahimtang. Huwag makahimok kami sa pag-inulso sa matag-usan mo ka mga kalapasan nga mong nahimo sa imuhang atubangan. O Ginoo, Ginoo nga ikaw magagiya, magalid, magauna sa matag-usa ka namo, hinaot kayo mo kaming tultulan sa dalan nga agay namo pag-alaktan, aron sa ingon ni Ana, makadangat kami ang naging harian nga imong gitagana alang sa mga balaan. Huwag among giyampo usab, kauban sa Pastor Marlon, kauban sa iyang kapikas kinabuhi, sa imugangan, kauban sa simbahan, not nga ikaw mag-a-bless nga kanila, maghatag kusog kabasog sa ipulawas, nga giilang nga gikinahanglan. Mayingon usab sa mga kaigsunan o kasilinganan nga nagapaminaw karon, labi na yun kung naasla sa kahimtang sa pagkabalatian, hinaot kino nga ikaw mag-a-maloy kanila, mag-aayo, mag-a-hikap, o nga makahimusla sa paghimaya sa imuhang ngalan. Amo usab giampo, kini nga maong nga istasyon, mga staff, technician, managers, and CEO, ikaw ang mag-a-bless nga ito kanila, maghatag sa ilang matag-usa ka mga panginahanglan sa matag-adlaw o gilabi na gyud ka ng kusog o kinabuhi may panglawas nga ilang nga gikinahanglan. Hinaot nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo o magapasaylo sa among mga sala Kining tanan among ginatugyan pinagi sa ngalan o gahom na gining Jesus nga mamanluluwas. Amen.
1: Amen.
0: Okay mga kaigsunan, temporary na pod kita nga manamilit apan nga kanunay ta magadapit sa kaninyo sa pagsubaybay nining atuang tulumanon ang tingog sa Reformation. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon og samang tagnag samang istasyon. Brother Junard Ikunar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: Kapit na, humilis ka pag...
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
6: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hoy, Mati, kalang uban niya. Gamay lang gani kayong away. Nagkulang dayon. Excited?

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laruho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga naungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon pa nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user atong paminawon.
9: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang welder. Medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
8: Zafon Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga Panabo office worker.
8: Sa kalab- kami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Yan, Ludi.
1: Oh, Mitra.
0: Ano nga po, tutnang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Unya, unsa'y connection?
1: Unsa'y connection?

0: cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata.

0: pampalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Opo, sinig, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
7: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Metra!
1: Libog ko ba?
0: Oh, ganong nang libog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang papa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Subtle Basko. Ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Rental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Samton Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Samton Plus Gold.
5: Samton Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acid nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen sa Casals Clare, Tibok, Adlaw, nga Tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mama pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
2: Exciting.
5: XFM time. It's 9 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exciting di

0: Mino ka sa XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa,

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sa imong mga kaguol o kalibay.
3: Bibi, putahe sa gabi na.

0: Sakit ang kanta, no? Kanang murag kanang you're trying to force someone na piliot ka. Kanang you're trying to convince someone nga ikaw gihapon ang piliyon, no? Kung maibalik lang gid lagi daw niya tanan. Ingana day mo. Pag nagsawa na gani sa inyo, ha, ano mo, balik-balik, tama daw. Uy, dili na siguro ta mag-beg-beg, uy. And that's coming from you, day, ha? That's coming from you, Cinderella. I remembered, mura isa po ka sa nagbuhat, ana, sa una. Kata mga panahon, gani, binga, medyo buta pa ta sa kamatuuran. Binato, o ka ng, if maghangyo ta sa iya, ha, kinasing-kasing, mag-stay gihapon siya. Unfortunately. Hello, Mimi! Maayong gabi po sa inyong tanong. Welcome po sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah. Cinderella po inyong madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa ato mga official radio station sa Radyo Amigo. Kumusta man mo rin, ha? Unsa may gikabisihan, unsa may mga gipanghilak-hilakan, unsa may gikatauan ninyo karon? Kumusta man ang inyong mga emosyon din, ha? Kumusta man ang inyong mga feelings din, ha? Karon, wala ba mo gibati o kanang kala kaaligot-gut? Giigang ba mo? Gipanugnaw ba mo? Or inyong relasyon ragid ang tugnaw? Yun lang, o mo lang na. Munang kung unsa may mga ganap sa inyong kinabuhi karon, I hope you stay strong. Kung na may mga nawala sa inyo, always remember na ay mga mapuli nga mas maayo pagid-ana. O kung naa may nadungag sa inyo, ha, always treasure them. O tagaay og pagbili, tagaay og ganang importansya. Kaya at least kung mawala man sa imuha, dili ka magmahay pag-abot sa panahon. Oh! Amen. Amen. Karong gabi na siyempre, nga to ang programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Bi, ayaw mo kalimut, ha? Kay dili naging bestable lang nga to ang panahon karon. Medyo ulan, tapos nagainit, tapos ulan na po, tapos init na po. Dili ta magkumpiyan sa aning nga panahon tungod kay naakin siya yung mga bitbit nga mga sakit-sakit that might as well affect your well-being. Dili ta pwede nga mag-ano lang ka ng, unsay tawag ana, ka ng pasagdaan ang kaugalingon. Ikabalo mo, Bi, sa panahon karon, as per saying, mahal ang magkasakit. So dili gyud pwede nga magkasakit ang mga bibiha mo nang kung nakagipamati din, ha, ang di maayo. Inom dayon sa to ang produkto sa Yes to Health. Particularmente sa to ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Unsa daw? Ang atang Sir BB question karong gabi una, hatid ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Dobit, tanaw na to, Bi? Reflect na ba? So, puding gag-blur-blur, puding akong ko-underrip pa. Isa, ha? Ako sa tanaw, ha? O kung nigawas na ba? Unsa daw? Ang mga childhood memories na di yun ni mo kayang kalimtan. Aside, atong nakakuan ka, ha? Atong nakaika. Kalimtin na to. Sa inyohang mga kuan, sa inyong mga komento karong gabi unang, pwede na ninyong i-text sa kuha sa toang hotline, official hotline number 0975-474-9153 o pwede po sa to mga official Facebook pages nga naka-live kayo. Paliwag ko pa-follow, ha? 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man, live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tapos live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Cebugay, and sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental, and madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. tanaw na to, ha? Oh, may gabi kang Tristan Wyatt Gulay.
1: Thank you!
0: Kay Mami Jacqueline Labis sa Hong Kong, may gabi po. Si Kuya Lem, may gabi Kuya Lem of Radyo Amigo.
1: Thank you!
0: Pumangod si Aljane Adaya. Oh, may gabi din, ha? Kanang ingnon ka nga binayloan ra ka og taklub sa suka.
1: Oh!
0: Kisa nag-iwi mong classmate? Ha? Si Ma'am Maria Flor. Ako ganit, ma'am, kay giingnan kog anak daw ko sa diking kawayan. Mo nang gi-embrace na ko siyang tubig nga dagdako ko. Sakit, no? Sa tinuod lang, kato mga panahon na when we were still young, usually sa mga elementary days na to eh, kanag mga ipang-ingon sa itong mga classmates. Unang-una, akong garden, giingnan kong akong garden mo raglubnganan. Di ang ending, so suko kay ko, gidunggab na ko siya og lapis. Grade 3 pa lang ko na principal's office na ko. Mauna. Kay giingnan man ko nga ako ang garden, syempre garden na ako, nag-effort ko, di ba, sa unang panahon. Kung na-remember ninyo sa mga panahon nato, way back 90s, di ba, lahi ramangid kay itong mga panahon sa una, kay exposed man ta sa gardening, maglampaso, magsilhig. Oh, usually sa likod sa to ang classrooms, dito ta nag-garden-garden, eh nagatanom-tanom ta dito at ang atong madali-dali og tanong kay tangkong man. Ano? Na, di ba? Unya, by group na siya. Group 1, hamtod group 4. Tapos, pagwapan nindo tayo mo kung sa inyo ang matanong. Oh. Ang sakit lang. Kaya, syempre, hindi may iwasan nga na kayo mga classmates. Yung mga hinawayong kayo. Labi na ni mga laki. Na, nagdumot pa ba ako ato niya? Joke lang. Si Elgem Strazo. Hello daw ko sa kong family, sa Bido family, Trazo family, Commission family from Elgem Strazo sa Purok 5, Magsaysay, Malaybalay City.
1: Thank you!
0: Childhood memories, dula, kundi si Chimes, Garter, Batulata. Oh, Chinese Garter. Hawd kay kuana mi, hantod liog. Ano ba may nakataas sa Chinese Garter is katong ibutan niyo mo si mong kambot niya, yung itaas gamay, di ba? Oh, di na ako na maabot ni. Tumbalata, hawd kay kuana, tigso. Hawd kay kuana. Hi kay Ma'am Aba, Ma'am Ann Aba po, all the way from Singapore with love.
1: Thank you!
0: Ihang childhood memories, tanan memorable, happy naman, bisan pobre, but na specific every time. Makita ko punuan sa bayabas, mahinumduman na ako, nabunalan ko og sanga, kana padjud pinakagamay nga sanga, pinakasakit kay ang nag-cutting classes na ligo sa sapa, I was in grade 3. Hindi ko na siya maiwasan. High school ko nga nag-over the backwood ko. Kauli, nakay ko kay alas 2:30. 2:30 gibihian ng isang mong teachers kay walay klase kay program. Hindi ba ko ganaan mag-attend atin ng mga program? Gusto na ko muli. So ang likod sa among school, that was Jose Tuazon Jr. Memorial National High School. Ang gabi isa ko mga teachers din sa may barangay Madaom. Salamat kayo.
1: Thank you!
0: Ni ambak ko na sa likod. Pag ambak na ako sa likod, nasangit akong saya. Or, kung di man mo ambak sa likod, na may kanal dito sa kanal, buagi. Merese. Spartan RC.
1: Thank you!
0: May gabi din ha sa imo ha. Kabalo mo, kung ako lang paistoryahon, mas, kanang, wala ko kabalo sa inyong mga memories karon ha, sa mga bagong kabataan karon. Pero kami sa una, when we were still in elementary and high school, lahi ragad among mga experiences ay, kay dili man kami babad sa cellphone. No, no props. Dili mo babad sa cellphone. Wala mi cellphone sa una. Kung nakay cellphone sa una, katugong, kung sa itong pinakauna nga cellphone, gani, Ma'am Maria Flor. Murag 5110. Dili, Sony Ericsson to eh. Wala, kung nakay cellphone sa una, nga naay antenna, o niya, imo pang itaas kay walay signal, ikaw nang pinakadato sa tanan. And we never experienced that. Ato na siyang higsgutan o niya taod-taod ha ang inyong mga childhood memories nga di gid ninyo makalimtan. Kay kung ako lang paistoryahon, murag hurot ni murag di pa ni enough ning programa ha gyud. No? Wala jud ko'y cellphone sa una, never ko naka-cellphone sa una elementary o high school. Wala ko'y cellphone sa una. Malipay na kung magtumbalata miss di ko sa eskwelahan. No? Nga na ra gid amo ang kalipay sa una. Swerte na kay tong mga nai cellphone lagi. No? Wa may baon sa una, pinakadako lang mong baon, 50 centavos piso. Kung isa ka sa mga naka-experience ng piso ang baon, pinanay mong anak ron dapat, pito. Pito na. No? Si Rostom? Rostom? Naka-experience sa piso iyang baon? Oh, si Ma Maria Flor, 5110 Nokia. Maunin siya itong naay antena-antena eh. Huwagin ko ka agyana. Pinuang ng istorya ha. Mugunit ko anak, malipay na gid kaayo ko. Proud na kay ko. Huh? Unya na, ato na siyang isigutan unya taod-taod. Kabalod yung kudaghan pa kay mga ipang share. Oh, si Sir Monsky, nag-share na po sa iyahang... Sige niya taod-taod ha. Sa mga mag-asawa din ha, akaroon, labi na kong shaky na gid kay ang relasyon, bi ayaw kalimot. The only way na mas mapaligo na itong inyong relasyon is dapat honest mo sa usag-usa. Oo niya, dapat nga na ay pagminahalay, dapat na ipagsinabdanay. Huwag kukulang na sa kusog, both asawa and bana. I am introducing to you and super duper recommended po ang atong Turbo Men Enhancer. Aduna kina siya yung maca and clavo huwaska. Da kung tamang yung kina siya bi aromatagaan ka o extra nga kusog. Ilabi na sa panahon na kinahanglan makiglabing-labing kasi mong partner aron mas muligon ang inyong relasyon. Once again, ayaw kalimot kapag ka shaky ang relasyon, kulang lang na sa gamayng lambing. And syempre sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
4: Purma da gani, pre. Pero may problema.
3: Ay, ano na aw?
4: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
3: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
4: Turbo?
3: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
2: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo. Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Turbo, food supplement for men.
6: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, latiyon dugang kakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: How do I get your love? Ayaw mag-anak ba? Sige lang, bitang mo. Abot, bitang panahon, no? Gagwapo na kayo kong tingog, kay. Huyo kayo sa akin. Kita oi. Welcome gihapon sa taong programa karong gabi una ang putahe sa gabi e. And of course ang ato ang Sir BB question ato gihapon pagahisgutan hatid ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga katropa nato din ha nga buntis or mga nakay na if you're planning nga mga anak unya karon wala mo'y budget kaya wala mo nakaipon or nagamit niyo for emergency purposes pero naa kay PhilHealth. Nako bi kung gusto ka nga maka-experience sa nindot ka ayo nga customer service, mga buutan kay nga mga midwives, oo unya free pa jud. O free ang mga anak tapos naa pa jud kay pa cashback. No? Ibig sabihin ikaw na gani ang mga anak, ikaw pa'y tagaan, no? Nindot ka ayo ning una anak bibi. Bisitahan na po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Libre po ang magpa-prenatal check-up, libre ang manganak, libre ang tambal, libre po ang pedya sa imuhang baby before kamuli. Libre pa gid ang family planning counseling. And may pa-cashback pa si Mommy's Child. O diba? Nanganak na ka, tagaan pa ka gwarta. Kami ang ano, magbuntis siguro tabi. Ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic ana mahimutang sa may corner Moreno Street, Barangay Size, diri sa Malaybalay City, kilid lang gyud sa Arby's Bake Shop og sa Desk Marketing. Or pwede pod nga ang inyong landmark is atbang siya sa terminal. Takanayan ka ng mga habal-habal. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic, ha? O kung mga buntis na din ha, gusto magpa-check up, pwede gid kaayo dito. Ang atong Sir BB question gihapon, childhood memories na dili gid nimo kayang kalimtan. Murag ubay-ubay gid ning ako. Snake games, oh. Snake games. Katuman to sa Nokia, di ba? O sa Nokia. Naka-cellphone ko, nagtrabaho na ko, ingon si Ma'am Maria Flor, pareha gid ta, Ma'am Ay. No? Mind me, Cinderella din, akong di malimtan, gitagan ko og Nokia 3310. Wow. Huwag yung naghatagan na sa bola, nag-dare. Umiki experience anang tagaan sa una. Hi kay Andrew John, habagat salamat kaayo ha. Monski, anin yon queer po o 3610. Mura, wala ko nakaabot anang ang phone. Si Erwin, ala Erwin, try na ko ha. Si Gabriel Daigdigan Jr. Thank you! Salamat kaayo, naka-cellphone ko pag-eskwela na nako college 3210. Whole childhood, wala o'y musibat pa sa sugo kay nagdula og nagdula, nag-riskati. Ako sa una, gidaog-daog ko, ako misukol kay kahibaw ko nga buutan ko. Okay ra ka di ha? O, salamat kay Arman sa pagpangumusta ha. Nakaremember ba ka na ko, Double D, diri sa Alegria Compostela Davao de Oro, Double D? Wala ko yung na-remember na Double D. Mura, dugay-dugay na ni. No, nakalimot na ko. Bong-bong ng Bohol!
2: Lame kayo!
0: Thank you!
1: Salamat kayo sa imuang pag-silip sa Facebook live. Ang si Bong-bong ba? Salamat yun kaayo, Bong. Thank you so much. Hello, di kong basa na. Ang dili na ako malimtan, nay nag-ingon sa ako nga cute daw ko. Dan! Si June ng Tagum City, sana all. Mayang gabi, Bibi, ang akong di malimtan kay nabunalan ko og sanga sa bayabas sa kong papa, Bibi. Majority magod sa tuwa sa unang panahon, mga kuan manggod ka nang badlungon manggod ta. No? Nana siguro sa ato ang panahon ba ang kanang mga hilig magsibat? Tama ba? Musibat sa eskwelahan, ng unsa pa ba? Daghan man kitag mga kabuang gidpod sa una. Uy, unsa man ta, uy. No? Makig-shatong. Katry mo anang shatong. Luwi kay ang mga balanghoy sa una kay mga balik, good. Mao man itong ginagamit, di ba? Ka-remember mo atong baboy-baboy? Katugo nga, di ba, yuta or ka nang siyempre like murag buhangin sa something, tapos murag naa siya whirlpool. Oh, wow! Whirlpool? Dito whirlpool, eh. Basta mura siya ka ng, ano, mura siya ka ng ipo-ipo sa yuta. Kanya, imo na siyang huyupon na ay magawas nga baboy-baboy. Or di kaya katong mga kisses sa puspuro na butangan ninyo og pulbos kay ingon sila ang pulbos daw ang pagkaon nyo mudako daw na si Zang. I remember na ninyo daghang kitag mga kwan sa una no sila karon kasi gino sila kuri-kuri sa ilang cellphone oy. Si Ate Wilma disuyo friend is ana siya usa ko moad to school sa buntag ating mamaligya usa ko ugulay nga tanom namo aron na ako'y baon na 2 pesos. Tas usa ko nag-graduate og elementary, nag-helper ko harvest og saging aron na ako ikabayad usa ko graduate palit sapatos. Nga na pod ko ti sayo sa buntag o manguha sa kog pako. Or kay na abah usa pako nya ako na siyang ibaligya tag 5 ang buok. Di ba? Memang ang pako kay wa kay kahati. Ang imong kalaban ra anak bitin mga halas didto samtang nanguha kaluya na ko kaagi nang hugpakos balon. wala mo kay gripo-gripo sa una sa unang panahon kay ang source na mo og tubig kay kana deep well. So mugabo pa mi mga isa pa ka kilometro. Isa or duha ka kilometro ay hami maabot didto sa balon. Sa unang panahon, baktas mi gikan sa among balay padung sa among eskwelahan which is kind of like 7 to 8 kilometers away from home. Oh, maktas mi anak niya. Dili mi mag kana magistoryahan ni midala duko mi sa dalan kay basig ni nahulugan og baon. Oh, na nahulugan og piso, lipay na kay mi anak. Makita mig piso, makita mig bag 5, kita mig 50 centavos, lipay na kay mi anak bi. No? Hay nako talaga. Kung niagi mo og kapait, mas grabe po ang akong naagian nga kapait. Dili na lang ginato ma-recall pero grabe gid kayo like na makaingon jud ka nga kung unsa may naabot nimo karon makaingon jud ka nga deserve gid na ako ni kay sa unang panahon wala gid ko nakatila og mga ingon ani sa una gani. Hi sa kong partner nga buwagan daw ko niya kay na, mahuman na amo ang relasyon. Oh good luck na lang kay manguha kog bayabas unsa ni? Manguha kog bayabas og sambag, pabayloan og papel og lapis. Good luck sa inyong duha, ha? Wala na, Sir Dudong. Dudong Morillo sa Alegria. Wala na, Sir, nakalimot. Naging ko pa sa iluwag ko. Murag, it's been a long while nga wala ka naka-message or nakatawag sa kuha. So, murag, wala na ko yung na-remember. Sorry, gid ka, ayo ha. Pero karon na-remember na tika kay nagparamdaman ka. No? But anyway, B, kay nagmurag, oh, sige lang, ato lang siyang hisgutan nun niya, ha? At ang ininyo niya, taod-taod ang ato ang putahe confession kun asa o sana po kabibi na ito ang nagsalig sa ito ang programa. Magpagawa siya sa iyahang gibati, pinaagi sa itong official Facebook page 101.7XFM Bukidnon. O kung ka mo din haagi na awagpud mo na ako, ha? Nga kung naamoy yung mga kasakit sa kinabuhi, ayaw ba yan ninyo siya iluom kay lisod kayo, inyo nang luom-luomon, magsakit inyo hang dughan. Importante gyud bi nga inyuhang gyud nang i-voice out ng inyuhang mga problema. From that, makakuha kitag mga pagdulunan, mas ma-clear ato ang mind. And if naa kay problema karon, ihangad gyud na sa langit. Trust me, tanan man gyud ta nagaagi na man gyud tay mga kanya-kanyang struggles karon sa kinabuhi, pero wala gyud imposible sa Ginoo labi na kung kanang tarong kay kang tao. Daghan man tag memory sa una ati kay pobre raman mi pero na ako'y dili gyud nalimtan ati nadala na ako hang to drone dili na ako makalimtan gyud same gyud dati. Naa gyud tay usa ka childhood memory usara nga dili ug dili ginato kayang kalimtan hangtod sa atong kamatayon. Kung unsa man na, I hope na naanan na siya peace of mind sa imong kasing-kasing, may it be bad or may it be happy. O unsa man na siya, I hope nga na-heal lang ato ang mga inner child. I hope nga nakapasaylo na punta kung naamay ng mga tao nga na hiubsan sa unang panahon. Ito mga kuripot. Mga kuripot na tong classmate. Sa Pagmalik sa tuang programa ato nang pagkasugdan ng atoang putahe confession ay mo panghawa o timplahan ng inyohang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen kay taod-taod ato nang pagkasugdan ang atoang rated SPG nga programa ginatangan sa tuang mga katropa. Ang atoang putahe confession. Dili gihapon po sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una, Cinderella Hangtod, alas 11:30.

0: Zantone Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay kong pasalamat sa Zantone Plus Gold kay tumang good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold. Sa akong pansulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Og ipalit tapos kimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga nagatake og Premium D3 sir kay di ko ganahana magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zantone Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na! Zantone Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, Exa

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Welcome sa toang programang Putahe Confession. Hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap para po sa mga bibi nato nga na ay problema sa ilang mga pamanit, especially kung naakay mga allergies, mga kagid-kagid, ayaw na pasagdihi, o ganang baho ang imuhang ilok, might as well, imuhagin na siyang dapat tambalan as soon as possible kay mag-create na shock identification sa imuhang ingunana ka, machismis pa ka, lisod. No? Dito mo sugot nga, machismis tabi. Bahalag daghang gig mga kagid-kagid sa imuhang lawas, di lang ka machismis, gabaho ka. Ha? Kapag ka naagan ni ingon ana, solusyonan dayon. Ayaw kalimot sa paggamit sa tuang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Pinaagi sa mangosteen, kini usa ni siya ka anti, naa na siya antibacterial effect. Gamakatabang nga mawala, mawagta nga mga baho-baho, mga allergies sa kalawasan. Ug syempre kapag ka ikaw po din nagkakaedad na, namanggit na yung mga wrinkles sa imong naong, magpa-tight na siya sa imong skin. Again, para po sa solusyon sa itong mga problema, mga bugas-bugas or any skin abnormalities, gamit mo sa itong sabon na Santon Plus Herbal Soap, mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Whoa! Welcome once again sa Putahe Confession. Kini ang panahon kung aso pwede kang mag-voice out ka sa imong mga hinanakit. Ayaw, lagi luong ma! Niingon na ba ako ni mo, ha? Diligyan na niyo siya paliluumon kay ikaw rin gigihapon ang mag-anto sana. Or, if wala kay salag sa imo mga friends, kaya basig i-chismis uroy ka, we can be trusted. Ipadalang imong istorya sa 101.7 XFM, Bukidnon. Ako ang pamilya rin nakabalo sa kung kaagi sa una, way back grade 5 ko, forgive but not forget, hangtod sa hangtod. Valid na siya te, well ma okay ra gid kay na siya nakasabot sug ko kay naagi mga panghitabo sa to ang childhood mga child memories nato nagi usa ka mga panghitabo ilabi na kapag kagitawag na mura siyag kanang unsay term ana ha. Kanang murag papang-aabuso o it could be emotionally, physically, or any types of abuse nga imong naagian, those are the things na dili gid nato kaya kalimtan. Memories, mangahoy, mangalos og tubig, manguha og baka painom og tubig, oh, bitaw. Akong crush siya una kay. Muagi sa mong balay kay tuyoon gyud dito siya muagi. Dili sa mong balay nakinakipuyo ra pug kwento. Tuyo ang ganyan nga dito siya muagi sa amo ang sa dingding sa ako ang gigatulugan kay muhunghong siya sa kuha. Matulog na dayon ko nga malipayon ka ayo kay inspired ka ayo ko. No? Bahala nagkasabaan ko sa kong auntie pagkaugma. Basta kay inspired ka ayo ko kay nihunghong siya sa bintana. Minyo naman siya runuhin. No? Anyway, di na ko maglangay pa. Ang ato ang Putahe Confession is rated SPG. Mohang yung sa mga ginikanan nga na ay mga maistorya siguro aning nga mga dili gid pwede nga dili ipasabot sa ilaha. Again, strictly. Parental guidance is strictly observed. Baliwagum na, ma, pa. Maulaw ko sa inyo ang muingon, pero basig na yung maingon ng ato ang letter sender ba niya. Maistorya po na ako, niya, di sila kasabot. So at least naamo din haangaan na magpasabot sa ilaha. Di na ko maglangay pa, kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa ito ang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror. Droga.
6: Ayori ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
3: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Jan Jan, 35 anyos. Dugay naming bulag sa kong ex-girlfriend, halos mag-upat katuig na. Wala gabi nag-break og tarong Cinderella, tungod kay iya akong gibiyaan para sa uban. 6 years ang ilang relasyon. 6 years rather ang amo ang relasyon. Munang dili kayo basta-basta Cinderella nga makalimot sa iyaha. After adto, wala na gid mi nagkita pasukad. Naay mga time adto Cinderella nga ni try jug ko nga makibalik sa iyaha. Pero dili na gid siya. Ug maski pili gini ang iyang bag-o kaysa sa tagaan ko og tsansa. Fast forward Cinderella. Minyo na di ay og naa na sila'y anak. Og bag-o lang ginahuman ang first birthday sa bata. Wala ko nag-expect pero daghan sa mga friends og family namo ang nag-ingon nga kaparehan ako og naong ang bata. Sigurado ko nga dili ako ang papa. Kay wala na gyud nagkita after sa mo ang pagbulag. Magkatawa na lang ko maminaw, pero wala gid na ko gipansin, Cinderella. Hangtod sa kaadlaw, natingala na lang ko na ay nag-message na ko. Iyahang bana. Amutog asa siya nagkuha og lakas ng loob. Nangayo daw siya og number sa ko ang barkada, nga nahimong matchmaker na mo sa kong ex-girlfriend sa una. Di manggo daw siya katulog. After sa birthday party sa iyahang anak, ug tungod sa iyahang mga nadungog nga istorya sa palipod. Cinderella, iyahong gipangutana kung nagkita ba daw mi sa iyang asawa while sila na. Ug kung ngano daw, nagkaparihan ako og naong ang ilahang anak. Cinderella, sa iyang mga gipang-ingon, iyang gidungag na nakahuna-huna gid daw siya tungod sa mga gipang-istorya sa tao sa among palipod. Cinderella, nito karang ako ang pagkabuang adtong panahuna ug ako siyang gitubag. Nga basing samtang naghimo sila sa iyang anak, ako ang ginahuna-huna sa iyang asawa. Or basin pod, tinuod nga sa panahon na kamo pa, basin nakapustit ko sa imong asawa. Diba, imo siyang giilog sa kuha? Never sila nakadungog mga sakit ng istorya sa kuha sa una. Nihilom ko, nag-move on ko. Di pasagdaan ako nga makarma silang tanan. Pero happy ending maghihapon sila. Kikabalo jud ko karon. Tungod sa iyang pag-overthink. Tungod sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi karon. Angay ba nga akong kunahunaon Cinderella nga nakarma na sila karon sa ilang gibuhat sa kuha. Pinaagi sa ilang pag-contact sa kuha, ilabi na ang iyahang bana, na nangutana sa ko kung ako ba daw ang papa sa iyang anak. Ang tanang kasakit na akong naagian sa una tungod kay mas gipili siya. Iyan ang natagamtaman karon. Angay ba ko nga magselebrar Cinderella nga karon murag ako na ang nakadaog o murag naa sa kuha ang huling halakhak. Sa akong kasing-kasing, murag nalipay ko nga nakabalos ko. Pero ang tinuod Cinderella, dili ako ang papa sa iyang anak. Pero wala ko'y idea kung anong kaparehan na kog naong ang ilahang bata. Kaysa kadugay sa panahon, wala ko misamok sa ilaha. Para sa Putahe Confession, Chan Chan.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Yung galaw yun, pag nabungkurang dabaw di oro, kung kaya yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay ihi yung hindi matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Kerting lami natulog, nakaipo, so kung ihi, okay na tayo, pero wala kong kreatin, in 94, alam kung nakapaminaw sa kung hindi pang-multicar, sa kung nabalatian, yun ang kulayan na ang ko sa Yes to Hell, hindi mo kayo matabang na sa inyong paglawas.
0: Zaltone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Zaltone Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaltone Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaltone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaltone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaltone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Melanie DI taga-Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-uligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zaltone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
9: Stong! Pagpilain yung gasolina.
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Santon Plus Gold.
1: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Lami nga kung kwansa ng kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kuntiyan, pero nakuha ko na, ayok ay ba, kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukutok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun, na panyo, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na ba ka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nerbios. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natabangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abil akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user

0: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So naluyan kay Kusay, magsige og duka gud sa klase. Digyud ay lalim. Habang guys eskwela ka, trabaho pud ka, sukad na donggan ako. Ang premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom dayon ko premium D3. Di nagud ko batiyon og kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nagblooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gud ang premium D3. Condition ko pirmi. Basta naka-premium D3.
1: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: 7 Plus Herbal Soap. Pili na! 7 Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: ako sa Jubilin.
1: Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natumangan.
6: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified

Good morning and welcome again in ito programa The Secret of Health, mga katropa. O ganda na sabi nyo, health consultant inyo magkaubad. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubanin na sabi ko ninyo, hanintag na as kabuntagon, pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga concern. Sa ito ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? Not? So hinaota nga diin nakapamahaw na ang tanan. No, hilabi na sa ato agayong mga katropa din ha, nga mga trabahante. No, nanagad sila mga nagkanaiyang trabaho. So, hinaot nga diin nakapamahaw na. And then syempre in taon unta wa nakalimot pagdala og inyo agayong mga tubig, ha. Okay, dakong gikinahanglan gayud ang pag-inom og tubig hilabi na sa tibuok adlaw. Garin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho. No, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ano ni atong programa The Secret of Health? Syempre paghatod sa gapon kanyang impormasyon. May tungod gayud sa paglambo sa ato ang panglawas. O kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing mga katropa. 10.9 XFM Davao City. Maayong buntag Davao Region. No, kamusta? Siguro, nindot, no? Lami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Nganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayon ng pag-ulan. I hope, hang, na bisan pag gaulan niya itong panahon, wauntay pagsipon, no? Bo, hilabi na paghilanat na diin dinala ni atong panahon. Mo nang permi na ito gina-remind, ginapahinumdom, ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin C and the Sanson Plus Gold. Pag-amping, basta ang panahon na gani, mo'y mo atake. Unya o naandam ay naku po mga katropa. Maigo jud ka, na? And then ang problema, pag muli kas balay, tuwa, unya ay mong pamilya po, di mong anak po nga din luya pog immune system. Matakdan, unya, tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga paghitabo mga katropa. Mo nang kinahanglan ugali adyod nga muinom ang Sanson Vitamin C and Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health mga katropa hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Nga din ang klinika mga padayon maghatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon no din higayod sa Davao Region. No, din sa Davao City, sa Tagum, and sa Mati. No, gani, doon na kita ay branches, dinigayod sa tawag ni ini Luzon, Visayas, o Mindanao. So, doon na kita ay matag branches, mga katropa. And then, pwede ka mo mag-message sa ito ang official page no, sa Yes to Health. I-search lamang sa inyong Facebook no, apps, mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page, ha? Usbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din, ha? No, mahitungod gayod sa mga branches, no? Nang Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Ilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipa-check up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then, basig, para may sera na to kung aduna ba'y branch, no? Dinha nga lugar. O, i-message na ninyo, mga katropa, ha? Ito ang Facebook page. Dinha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo, ana din is Davao Region, pwede usab kamo, mumessage sa itong official Facebook page. No, maugayod ang Yes to Health Davao Region. Maka na itong Facebook page, ha? Yes to Health Davao Region, pwede ka mo mag-message. Mautana sa itong mga produkto no, sa Yes to Health. And then mga serbisyo, and then na schedule, and then address sa ito ang Yes to Health Clinic branch din higayod sa Mindanao. No? And then balik kita, human gayod sa pipila ka mga pahinumdong. Ilamin na kaya tukagan gayod o pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that,
Ayaw kalimot pag inom gayod og Santon Plus Coffee Mix tungod kay tugno man jud kaayo hastang lamia man jud iinom og kape kanina ganin no. Hapit jud nakahapit makatulo. Adto hagit ta kay pagmatan may man jud kay inom kay bugno man kay panahon. Inom dayon ta og Santon Plus Coffee Mix. Lagi man gud kaning kapiha mga katropa so tianta mo tungod kay bisan pag way unod ang imong tiyan. Karabang pagmata jud nimo no. Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. No, kanang wa pa jud nasudlan ang imuhan tiyan. Bisan pag tawag nini gakutoy ang imuhan tiyan. Pag inom ka o Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka nindo, tanga to ang Santon Plus Coffee Mix. Kani, adun na siya, gitawag na to, gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kayo sa Waffle Bones. No, lindot kaayo sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdosan dyan pag muinom o kape. Suway eh, no? Sa mga wapang nakasuway, Santon Plus o Coffee Mix. No, mapanindot sa kalawasan. Ilabi na kung adunay problema sa pagtulog. Hanindot kaayo. No, kining ato ang Santon Plus o Coffee Mix mga katropa. And then malikayan gayod. Kining itawag na ito ga palpitation. Santon Plus a Coffee Mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then syempre available usab ang Santon Plus Coffee Mix no, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayud ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis and terahertz therapy and biosupport therapy. Available ka na ang mga modalities mga katropa kung kamugayon mo bisita o muato sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayon matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa, humangin sa pipila ka mga pahinumdong. Naunining atong programa The Secret of Health and standby. Tungod kay balik kita, humangin sa usaka testimonya. Nga din maghatog ka na to o inspirasyon. Ngadiin kung ikaw musuway ug mato gayud sa Yes to Health your clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan no ani gayud ang atong usa ka testimonya Sir Romel ngadin adunay pagka problema sa iyahang panglawas.

katropa, balik kita din itong programa The Secret of Health. Sir Romel, inyong nadungog na. Adunay problema. Adiin, dugay na tao niyang gidala-dala. Pag dili lamang matawag na ito, simpleng problema sa panglawas tungkol kay pagmuiskod ganita, pagsakit sa ulo, na? Akong disturbo gayd kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Ganyan, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, naku na ng babag or problema or disturbo gayod sa atong kalihukan sa tibok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo, ganyan. So, diyan sinya ito siya sa atong klinika, iahagit ang ginamo or ginaproblema, kining muradog ginatusok ang iyang ulo, no? And then, dugay na niya ang gidala-dala, daga na siya mga pagpanambal na suwayan. And then, wa maghihapoy alibyo. And then, nakadoog siya sa radyo. Ganit, adunay Yes to Heart Clinic nga din nag-offer og mga free check-up and consultation, especially na doog niya. We have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So, niato siya sa atong klinika, gisuwayan na itong pagpanambal. And by God's grace and help, nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Romel na. And then, usa na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa isa nahimong inspirasyon, na? Para gayad sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayad kini matuldukan. Hinahanglan laman ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita, naghahatod ka ninyo o libreng serbisyo. O ato aga yung mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kung gitawag na itong kayuhan. Happy morning to Michael Dinosta Ini. Good morning, katropa. From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, dito ni paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, na? No? Sa lugar ni Kuya Nelson, kadena na. Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar, na? So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha? Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Dinosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag. Sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then, sa mga bagong abot pa lang, ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana, sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again, ha, pwede pa kamo muhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita, no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukid News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din, ha, mga katropa, no, sa ato ang comment section. Para gayon mahatagan na ito o katubagan usabang but yung hatagan o pagtagad na nga mga problema gayod sa ato ang panglawas, na? Pwede ka mamukomment. No, dinha gayod sa ato ang Facebook page, no? So ato ta sa pagtubag, unang texter na ito from ayan, from 352. Dok, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, dok. Bisan nakakaon naman ko o gan. Nabantayan po na ako, dok, pag mukaon ko o bulad mo hapdos. Dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan, unya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, hapdos magyapon. Unya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya o bulad, mo samot o kahapdos. Ay, nako po, ha? So, oh, kabalon na ta. Kung naning nga mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basig adunan na ka siya, gitawag na ito gastric ulcers, na? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po, ha? And then, especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-attacky pag nakakaon siya og bulad. Kaya nga naman, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre, kining gitawag na ito, itch pylori bacteria. So, it is a bacteria, na?
nga din nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuhang stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag ninig dili ma sudlan, matandog lamang madubutangan og hydrochloric acid, samot jud na kahapdons, unya hilabi na mabutangan pa jud mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no, maghapdos ang imong tiyan, nakakaon man ka o bisan ganig kaon kagbulad mo, samot kahapdos, tama jud na basig aduna na kay condition hang gitawag na tug gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am, o manggingon dining babae ba ni lalaki. Mas maayo ipacheck dayon para makita ang kondisyon, no? Kung unsa man na ang imong problema karon na dina sa imong gastrointestinal. And then kung aduna na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote mga katropa, the best kaayo na ha sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. No? Okay, kinimagong kamote juice, aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach, ang itawag na tug ulcer, no? And also, nindot po kayo ni, mutanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw, sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinluan, and then siyempre ma-eliminate gayon kining gitawag na ito nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na, one pure glass of juning kamote, at least, 9 a.m., no? Alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available, alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan tiyan, kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una nimong i-blend is one pipino, and then one carrots. And then, pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then, pugao ni mo sa tela ang pure nga juice. Inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So, nindot kayo na sa may mga adunay problema, ha? Silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then, ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. Sa unsa paagi dok makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then syempre usbon ko antibacterial effects. Mao nang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan nganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtapang. And then ubani og pag-inom ang Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kinintabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C, ayaw kalimot, kinimutabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mao na'y pagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa atuang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ng Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination dyan ni siya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem, even kining gitawag na to ang ulcer. Saan pag-inom? One capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukaon, mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ito ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Muta na lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyong programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ano daw siyang, sige man siya ihi. Kining situation or kinibitong problema sa panglawas, mo ni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Alos tanan, nag-ato sa atong klinika, mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano daw kasi mo kong iihi kada gabi eh?
Abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Nga din, kumpirmi na gani mo mag-ihi-ihi sa gabi eh. Ani ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-ihi-ihi sa gabi eh. Unang-una, i-check ninyo. Basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes. Ha? Ikaduha, basig aduna bud mo'y high blood pressure. Ha? Hypertension. Ikatulo, basig aduna bud mo'y kidney problem. No? And then sa mga kalalakihan, na basic aduna na mo'y gitawag na to pagka problema sa inyong prostate. No? O sa tanan, basic aduna po mo'y problema gayod sa gitawag na to kasing-kasing. So pipila na mga katropa ha, o gani, kinipong gitawag na to polyuria or kining sobra na kadagag likido or ihi din na sa imuhang bladder nga din di na niya kaya pugnan. O na sigig pagawas, ginagmay, sa takna gayod sa kagabihon. O sa naas kondisyon. So kung anaagan ina sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mo nga din nabilong or asa dito nga kondisyon ang naas sa inyo ha karon. So ay na mo katingalang, anong pirmi mo mag-ihi-ihi sa gabiin ha? Okay, musugot mo sa dili kung naamoy na itong mga kondisyon. Isa sa may mong simptomas gayon niini mo, dyan ang pirmi mo mangihi sa gabi. So, unsa yung angay buhaton, Dok? Siyempre, kinahanglan. O, kung naaman mo dito niya itong mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple mga katropa, kung adunay kidney problem, o, tuldukan na ito ang kidney problem. O, kung adunay prostate problem, tuldukan na ito ang prostate problem. Aron to diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayo mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No? Kaya kinito, Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kayo kinito gatabang, ha? Tungod kay aduna kini mga nindot kayo nga mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini pa lang gitawag na to og alin and allicin nga makuha na to nga sulfur compound sa ato ang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinylditin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa ato ang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing o ang pagka-problema sa kidney. So dako kayo tabang sa kinatibok ang lawas na to. O ganain nyo ang pag-iis gabi eh, hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, hilabi na sa mga kondisyon, nga din kining gitawag na tog pag-iihi sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa ato ang texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-iihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Hilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod gayod sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, no? Aron to diyan na, makita na to personal usab. And then, after medication sa atong Yes to Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Alababa, doon na sila yung mga dalang, mga result, no? Nga din nahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. Sa diyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawaman ipinakadugay dyan na ito ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, yun na ito, no? After 1 month, ginapa ultrasound or ginapa lab usab na ito sila. No? Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, no? Ato iyahang previous result. And then, ang kining gitawag na toga present result. Munang malipay kayo sila, makita na, hala, Duk, ulo, nawala na, na? Kaya ngun sila, hala, nimubo na. Inana, marag makahatag samot sila o assurance. Nga diin na tinuod,
nga ato aga yung mga pagpanambal, adun aga yung gidala nga mga kayuhan, ha? So ako ang i-reminds tanan, kung adun na mo yung mga results sa inyo aga yung mga tests, mas mayo dalhon ninyo kung kamugay mo bisita sa atong klinika. From the 231, maayong buntag, Dok. Unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Dagan salamat sa reply daan, Dok. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout, a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no, or ma'am, kung paano mo napainom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, ha? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement. Nga hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pang pakuyos, no? Pang pakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma, picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom tayo na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa atong textar. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayo na, ha? And then pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog sa naman luyang dilaw, ayan. No, luyang dilaw, no, sa ato ang native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron, no, pug-an sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Isang 3 kutsara o 5 kutsara, ipainom sa imong mama kada alauna imidya sa hapon. O, mas mayong gani ka ng 3 kutsara o 5 kutsara nga gitawag na to turmeric or luyang dilaw. Haluin po ninyo og usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. So, inyo nang ihalo dito, di ba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayud ang potential nga naa gayud sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalawa ng medyas sa imuha gayong mama, ha? And then, usbon ko, painom ang gayud og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then, kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita na to personal. And then, makita po na to ang hinungdan nga nung naghubag ang... Sabi rin, naghubag ang, asa mo yung naghubag, joint, no, sa imuhang mama. O basic dili na arthritis, o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan, nga nung naghubag ka na. O, mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So, dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kaoban sa Gyapong ng inyong health consultant, CJ Nidruda. No, mga katropa, and then wala man tayo igong oras. Uy, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man yung ngita glami sudan. Abita, siguro katong texturing, no, nandiyin adunay paghapdo sa tiyan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no, basig mo pa hinungdan nga no maghapdo sa or matawag na to chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat mga katropang. And then, wa naman tayo igong oras. Ginigayo na inyong health consultant na CJ Nidruda. Kanunay mag-aingon o mag-pahinomdom amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: oras, mga katropa sa XFM Davao Region, alas 4.30 sa Kabuntagon.
1: Exciting Pilipinas!
2: Niyari ka na karoon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Good morning!
5: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
1: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

Good! Dahil nas gumano kayo, yaga-yagaon. Kumusta? Magbuntang sa mga tutaran, mga katropa, bagod, ibut na! Ibut na mga katropa! Adlaw na sa mga mga eksodan ng Martes, kaya na yun mga kahapon, mga katropa, ang Lunes, Martes na gudraw! Pinawa! Ala bagod ibot debo. Kapi na sa debo. Ala kumusta may buntag karon mga tropa sa tanan mga sukid tig paminaw mga nagatan-aw mga tropa sa atong pagpanaguban sa programang inyong Trolomanon.

Ala bago na mga tropa, bago na Mindanao. Bago na Pilipinas. Gikan sa atong laom nga pagkatulog mga tropa, kinahanglan mo bango na ta. Para sa atong kaugmaon, kita mulihok-lihok na. Napa ba mo'y kaugmaon? Kasunsunura lang ta mga katropa sa mga itingal sa tua mga katropa na ining politika o mga katropa panahon sa eleksyon. Mawala nga ito mga tropang kaugalingon mga kaigsunan nga hunahuna. Basta mga katropa, guid-guyuron lang ta mga tropa na ining mahinampak dad. Resulta? Mura gidula-dulaan lang ta mga katropa na ining mga pipila ka managdumala mga tropa sa atong nasod. Tungod ka na sa ato, mga tropang mentalidad. Sa pagpili nga to kanila, mga tropa, panahon sa eleksyon, nga basta adunay kwarta, basta adunay itingal, mga tropa, nga hika na to, nga nga, dayon ta. Gawas nga mga nga, mga tropa, ato, pagyan mga kaigsonan, nga tunlon ang paon. O, kita, tunlon na itong paon, i-appel pagyan na to, mga tropa, ang taga. Mao na hinungdan mga tropa nga bisan og kuan bisan og naatas tarong huna-huna mga katropa panusaon mga tropa nga kuyog man ta mga tropa kay apil man ta taga kung asa ta birahon tua punta kuyog punta sa mga inampak dagko awa resulta ay nago hugaw pas paburot mga tropa ang resulta

Gira sa negosyante, mga kaigsunan. Dili kini gira, mga tropa, sa tarong na pamaagi. Ang negosyante, mga tropa, mo ay nagira karon. Aduna ay gira, aduna sa ginansya. Ay, nako. Ang alaot kita, mga tropa, ang mga upos ng hotong sa katilingban, mga kaigsunan. O, karong adlaw, mga tropa, epektibo, karong adlaw. Mutaas na po, mga katropa, ang diesel, mga kaigsunan, o igon man, kining ato, mga katropa, ang gasolina.

Ang day sale, mga tropa, 2 pesos o 21 centavos. Unya, 2 pesos o 66 centavos, mga tropa. Ang day sale. Ang day sale, mga tropa, 2 pesos o 66 centavos ang pagtaas. Unya, ang kuwad, mga tropa, ang gasolina is 2 pesos o 21 centavos. Unya, 3 pesos o 53 centavos kada litro sub sa mga tropa sa presyo sa kerosene. Ang kuwad, mga tropa, kuwad ang mababa. Murag samtang mubaba, mga tropa, 3 pesos 53 centavos ang kerosene. Nako, mao na igingon ta, mga tropa. Asa man ta paingon ni bay? Isayaw na nato ni mga tropa problema nato sa petrolyo. Gagato ni mga tropa idibdib. Ay, siyori ko, mga tropa. Kita na, mga tropa, ang katawaan sa mga inampak na kong negosyante. Basta pandaigdigan ko ng merkado, mga tropa, wa ko na mahimo mga kaigsunan ang ato, mga tropang nasun. Sunod-sunod lang kuno ta, mga tropa, kay membro man tanini mga kaigsunan sa upik, mga kaigtropa. Ay, nago, mapitan ang ubang nasun, mga tropa. Nitiwalag na sa upik, mga kaigsunan. Nitiwalag sa upik, sila na ikaugaling, mga tropa, mga kaigsunan, nasa ikaugaling otonomiya. So, din sa sunod-sunod, mga tropa, na ining kwa. Na yung mga pangdaigdigan. Kana, mga tropa, kung aduna tayong mga resource po, mga tropa, nga kakuhaan. Labi na kung ang usa ka nasun, nga aduna yung source, mga tropa, nga nasuportahan sa gobyerno. Ay, dili kita makontrol, mga tropa, sa ubang nasun. Sa mga higanting nasun. Sayang to sa una, no? Kaya na ato, mga tropa, naka discovery, mga tropa, o kanang nahimong scientist. Katong kuan, mga tropa, nga aduna siya pamaagi katong tubig, mga tropa, nga aduna gamayng isagol, mga tropa, muandar na sakyanan. Pero wala, mga tropa, itong isuportahan sa gobyerno. Nawagting na itong pinakalit, mga tropa, ang amot asa ito napita. Wabak itong ipalit po sa laing nasod, mga tropa. Tuan na itong sa laing nasod, mga tropa, kay maoy nag-produce usab dito. Ay, nako. Kaya huwag pa ito, mga tropa, isuportahan pa ito sa gobyerno, kani ato, ay nako, ang atong nasod, mga tropa, dili ta mapiktuhan ining pagmahal, mga katropa. Ay nahay. Ayan, resulta, ang ni kuan, mga tropa, kanibitaw sa politika, resulta, mga tropa, ang mga nadangangadato pag-ayo karon ang naas politika. Pero ang kini, mga tropa, ang kita ang nagbutang na dihas politika, mga tropa, kita ang butang dihas ilang tagsatag sa kamang lingkuranan, kita, mga tropa, ang tanan na piktuhan. Exciting Pilipinas, magmata na ta. Oy, Senate Minority, mga tropa, musupak, mga eksonan sa pag-convene sa impeachment court, mga katropa, mato pa si ni Padilla, Robin, Balaper, siyempre. Dako kayo, kuan, mga tropa, kayo nag-kuan, pardon, mga tropa, kang kuan si former President Rodrigo Roa Duterte. Pag-ampo talay, arong kompleto atong adlaw, mga kaeksonan.

Yung mga taon nga ikaw nakahatag ka na mo kalipay. Kami nakahatag ka na mo kalipay. Ang adlaw sa Lord God. Among Panginoon na sumimpiniso pa na langit. Para kinintanan nga nakahanay, nakalatid nga among maging mga taon ng adlaw. Sibo sa buntak kini sa imong kabubuton, Lord God. Ang adunay mga balatian karon na sa tagsa-tagsa ka panimalay. Tagsa-tagsa ka mga tambalanan. Hinaot panda, Lord God, nga ikaw mag-aalim kanila. Hinaot panda, Lord God, nga pinagi si mong hamiling kamo. Ikaw, Lord, ang maghahatag kanila o kawasan. Ikaw maghahatag kanila o paglaom. Hinaot panda, Lord God, ang mga doktor. Atiman kanila nga himo ng instrumento. Nahon na kiniyong tarong lumagi para silang kaluwasan. Mga tambal nga ilang pagayim nun. Imong dang bendisyonan. Ano na yung mga sakit usab nga naa karon. Mga masakit nga naa sa tagsatag sa kapanimalay. Awa na madala nga to sa mga balay-tabalanan tungod sa mga rason. Makakulian, labaw sa tanan, financial nga sigutanan. Ikaw unta pagapuno kanila, Lord God. Tanan, wa kami mahimo, Lord. Huwag ka ikaw man ang magbuot niyang tanan. Pan kami nagalaom. Mahimo ka ng igabuhos ka namo. Pinagis imong bugtong anak. Among Ginoong Heso Kristo. Diyos nga usa. Hangtod sa kangturan. Amen. O amen. Ngalan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: Sarili mga tropa sa atong pagbalik-balik atong programa mga kaigsunan. Live na live kita ngayon yung madungog mga katropa din sa itong pagkanagoban sa XFM 107.1 Tagum City, Davao del Norte. O ingon mga katropa din sa XFM 99.1 Mati City, Davao Oriental. Live na live kita mga katropa. O siyempre mga kaigsunan, makita usab ta mga katropa sa atong Facebook page. Live mga katropa. Pakidangat lang din ha, pakipaabot lang din ha sa inyong mga mensahe. Aron na ito kadamhatagang pagtagad mga kaigsunan. Paki-chat lang mga katropa aron ato kana mabasa dinhi sa atong pagbaragoban. Butang ila kumpleto ninyong lugar mga katropa, asa mo napita ha. Sama ni Sir Raul Imperado. Good morning Sir Raul Imperado. Kumusta mga sir? Oh, gadiri sa mga katropa ni Doy Doy Quizon. Okay, Quizon ay Quizon, Quizon, Quizon. UUIZAN Kizan. Yan, good morning. Og diri sa mga tropa sa ako ang kaugalingon nga Facebook account mga katropa. Bong Alga Alexander Umaki Algabre Senior. Wa na ko gigamit akong bong. Direkta sa ako ang personal na mga tropa nga tinuod na yung pangalan kumplito. Kaya rin mo makakawat. Isa naman yun na yung mga middle name. Isa naman yun na mga tropa. Imposible yung mga pagpareho mag middle name. Pareho po may mga tropa nga. Pareho po may senior. Ramon Mangitkit, mayong gabuntag ni Madagos. Narisam kan Giovanni Florentino. Good morning. Rick Batso Vlog. Adi, basta-basta ni vlog ni si Rick Batso Vlog. Mga katropa. Kwan? Kwan? Kaning Eagles na ni mga katropa karon. Eagles Club. Radio Eagles Club Valencia. Ini basta-basta bukid no. Kaning over. Bitaw good morning bitaw kaninyong tanan diri mga katropa. Una adresa mga kaigsoonan sa kuan. Sa ato mga katropa mga parintihan, ay di mo kalimot ha. Karon na ng Domingo mga kaigsoonan atong 23rd Algabri Clan. Mga katropa, Algabri Clan reunion na to. Karon na ng Domingo. Na ipahigayon din hi mga kaigsoonan sa Marugaan Gym, Purok Ono, Galacia, Barangay Kulusas, Pakibato District, Davao City. Ayan kita kids. Google sa inyo, asa na agianan na kung huwag mo yung masuhito. Google sa inyo mga katropa, basta maabot mo sa Santo Tomas, Davao del Norte. Mga katropa, Santo Tomas, Davao del Norte mo agi. Ikuan lang Santo Tomas, Davao del Norte kay mas nindot rin mga tropa ang agian kaysa dito sa kuan. Ako di ko ako kaagid rin sa kuan. Di sa Pikas mga tropa sa Pakibato yun sa Sintro ako kaagid rin. Layo pa mag agian. Wagi pa mag Alexandra kani ako kung sayo. Yun mga katropa. Alright! Padayon ka punta mga katropa rin sa atong pagbaraguban. Ah, oh, kinsi-kinsi din ni Alexandra. Kinsi-kinsi. Alexandra, dari madapita ka po sa patag. Alexandra ni ako kay Alexander Goko, di ba? Maura na mga pangalan na mga tropa. Oy, kumusta po mga katropa? Karon rin sa XFM 99.1 Mati City. Kumusta man mo, Dre? Ah, pag comments po mga tropa. Comments lang po mga kaigsunan. Dari sa itong YouTube mga tropa, wala ta sa YouTube, dito sa Facebook page sa ito ha. Dari lang mo tanaw mga tropa sa itong Facebook page mga kaigsunan. Bibo na mga tropa karon agad ito ang nasyonal no. Kay Senate Minority Supak mga tropa, babagan mga kaigsunan ang pag-convene sa impeachment court mga tropa, matod pa ni Padilla. Samtang pagtaas sa presyo mga tropa sa produktong petrolyo, epektibo na karong adlawa. Naingon mga tropa, maunagin eh. Nag-ingon nila mga tropa nga, ala, sige pa. Unya, kapin nga to sa size meal mga tropa ka mga kaigsunan sa Albay, ang napiktuhan karon sa ginatawag itong asphalt. Basta ko na, ang mga, kung ano to, mga motorista mga tropa, bisan mga kaigsunan o untong dako mga tropa, mag-rincoat god. Ang rincoat, mapuno gina sa mga asphalt mga kaigsunan. Ano, delikado mga tropa na ini. Samtang Eastern Visayas gi tayog mga tropa sa 6.1 nga magnitude nga linog matod pa mga tropa sa PBOX. House Panel i-recommenda ko no unya o oh, unya ni kagahapon agahapon ni eh. I-recommenda kagahapon impeachment articles versus VP Sara. Ay nako. Unya diha gisugda na mga tropa og kuan gisugda naghisgot mga tropa din sa kuan bitaw kining kung tractors. Gusto tama ra gisuspindi mga gidali dag suspindi mga tropa ang session. Kay lalim ka gisugot ang kung tractors. Kinsa man mga kung tractors halos? Exciting. Daghan kay mga katropa mga contractors. Kining gitawag nato mga dami lang gipangdala mga eksonan, pero sila mga contractor na mga tropa mauna mga tropa nga sila namukadkad sa politika nga negosyo mga kaigsoonan. Kining ato pagpadagoban mga tropa dili mahitabo mga kaigsoonan kun di ta mga tropa lagsi kanunay og lawas gumikan mga tropa ni ana kita mga tropa kanunay mga kaigsoonan nga naka-program. Kanunay mga tropa inyong nakauban gumikan sa kalagsik sa atong lawas gamit mga tropa mga produkto makatabang kanato mga tropa sama sa premium D3 mga kaigsoonan. Virus nga hinungda mga tropa sa sakit gamit kadlukan. Inumi ka na mga tropa og premium D3. Ang bag-o mga tropa nga vitamin D3 nga adunay VCO Moringa oil. Premium D3 ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod mga tropa sa VCO og Moringa oil. Kini mapalit mga kaigsoonan sa nagkadaiya mga butikag parmasya nationwide. Oy ay pumo kalimot mga tropa sa kape nga atong hisgutan mga tropa. Kape gani atong pag-imnon. Arita mga tropa sa kape nga labi na kun ikaw ga trabaho kada adlaw. Arita sa kape nga kanunay tayong madasigon, kanunay muhatag kanato mga tropa kadasig og kahayag mga tropa sa ato mga tropang panglawas. Ayo kalimti ang Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kini ang kape mga tropa makapadasig kanimo panahon mga tropa sa imong gimbuhaton. Matagikan sa buntag hangtod sa hapon imong pagpanarbaho, madasigon ka kanunay mga katropa. Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Pero kape mga tropa ang anti-cancer, ari ka sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga anti-cancer mga tropa, ang kape nga adunay vitamin D3 mga katropa. Sanson Flash Coffee Mix usab. Ang kape mga tropa makahatag kanimo sa makapainhan sa imong hunahuna. Mawa ang imong pagkalimtanon. Panangguban, di na mo inom mga tropa ni Anang Santong Plus Coffee Mix mga tropa. Kaya di sila gusto nga mahinomdom sila sa ilang mga kaagi. Mayuna, nawa na nila hinomdom yung mga tropa. Di nila gusto mga tropa. Balik sila huna-huna. Ang karaan ng mga kaagi, labi nagdako kay ilang utang. Mayuna, malimitan lang utang mga tropa. Ito ay. Kaya nindot kini mga tropa. Usap nga ipainom sa ato mga bata. Kaya rin si Suya Beans mga katropa. Nga muhatag kini siya mga tropa. Pagpalantip sa salabutan sa atong mga kabataan. Santong Plus Coffee Mix mga katropa. Alright, sa ato mga eksona, mga magoma ay mukalimot. Ang atong pagpanguma, importante nga doon natay inantigo nga hunahuna. Labi na mga tropa sa atong mga failure, sa atong mga tropa ang mga itawag ito, wag kita kaginansya. Arita mga tropa sa ato ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Napalit kini mga tropa din na sa inyong mga agri-store, sa inyong mga lugar mga katropa. Basta Crop Gold arita sa 3-in-1 Foliar Fertilizer. Basta Foliar Fertilizer arita mga tropa sa Crop Gold kay 3-in-1 na mga Exxon. Exciting Filipinas! Exciting Filipinas! Alas 6.50 naman. Alas 4.52 na ba? Itrigapon sa atong pagpanaguban. Ning atong tulumanon mga katropa. Easy. Wala tinan akong classmate nun siya. Easy daw yung pangalan. Pero siya si Eric Alfredo Gilbert Ador Edgar. Hindi basta-basta ni. O niya akong mga kuwan mga tropa si... anak siguro anak ni Moni Brad ang mga kuan karon si Ador Miral basta-basta ah brothers 1992 ay kan tama no mga naaday sila AJ mga tropa katong grupo sa una sila si Ador Miral sila si Eric pero si Eric mga tropa yatap sa to si Eric matay naman daw si Eric mga tropa nga intig ang manghod ni Gilbert intig. Manis lang ng grupo ha, mga tropa sila, mga AG group. Kami lahi po na mo ha. Kami po nila ni Taigs, sila ni Undo Arnel. Manis lang Inji, Taigs. Manis si Juan Ignacio, mga tropa, Russell Ignacio. Si Arnel Aniscal. Kuan mga tropa niyo, kani sila si, alam mga kaubang nila pirmi sa una, si Eric, si Alfredo, si Kuan Gilbert, Intig, si Ador, si Edgar. Ano lang kauban mga tropa ka na. Yan! kumusta na ka sila bitaw? Pero wa naman may mga tropa si Eric. Eric nga intig. Lugay naman yung mga tropa nga namatay in town. Alright, padayon kaya punta mga tropa rin sa atong pagpanag-uban mga katropa ni katong programa. Kapag isigutanan mga tropa din sa atong tulumanon ining adlaw bay. Atong kanihatagan pagtagad mga tropa kay importante ang matagbalita kita makialam. Para kita masayod mga katropa para sa mga balita mga tropa nag-standby kanos na magkaubanan. Barat nga palit mga katropa sa palay padayong karong hagit sa mga mag-uma sa Davnor. Ngagan mga katropa pa sa Huaw. Samtang hubog mga kaigsuunan nga lalaki ng Laparo. Human kini ng halok mga katropa na dagpan sa Samalailan. Idara na po niyang gihalukan. Iya pag yung lips to lips. Suko ang idaran mga katropa. Antod mga tropa na unsa ba nadakpan lagi sa pulis. Samtang jinsan mga katropa kabahin matod pa kini sa operational responsibility sa East Mincom komunidad walay angay kunong ikabalaka sa seguridad. Samtang sa lain pang bahin mga katropa adunay lalaki mga tropa gidakop human kini manunggab og senior citizen diri sa Asuncion Davao del Norte bay. Samtang tap for most wanted mga katropa sa Davao del Norte nadakpan kini sa manhunt operation sa Santo Tomas Davnor. Wanted person sa mga tropa sa Laingo Davao del Norte dakpan kini sa Davao City. Samtang bagong leader mga tropa sa barangay Adikur Samal Island nanumpa na kang Mayor Reyes nangulo ini sa OCQ. Samtang DOH official sa Davao Oriental idungog mga tropa tungo sa international award sa Indonesia. Samtang PDC meeting sa Davao de Oro naglatid kini mga tropa og dagkong plano para kini sa kalambuan sa probinsya. Samtang sa pikas bahin mga lokal nga leaders miduyog mga tropa sa Partido Pireforma kusog nga black gipakita. Ito no, naghiusa mga katropa. Dito sila nakita na ito mga tropa sa Panabo. Dito sila mga tropa nagpailawam ng mga tropa sa reforma. Sa una, dili reforma. Ang uban mga tropa nanumpa nagbalik sa reforma. Murag sugod na sila sa politika. Murag apurma sila karong mga tropa para panlaban mga tropa sa mga hubahi. Sa una, reforma man sa hubahi mga tropa. I don't know karong mga tropa. Reforma bagyapon mga tropa ang mga hubahi. Ay duda ko mga tropa, black naman sila. Duda ko mga tropa, ambot lang kung sa'yo mahitabo nini. Ay ang reforma mga tropa, ang leader sa reforma, si former House Speaker Pantaleon Alvarezman. Kung yun sa'yo mahitabo nini karon mga katropa. Kay sugod ang mga kingsunan. Sugod ang arangkadan ini mga katropa karong panahon na gumikan kay 2026 na. Tunga-tunga na ta sa 2026. Anto na punta mga tropa sa kuan mga kaigsunan. 2027 unya 2028 election na bay! Mauna ang mga katropa. Alas 4:57 na bay!
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Oy, pareng Lodi. Grabihas, damgo na ako, pareng Lodi, oy.
3: Bauba, usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ako ba o niya? Perte ko na akong hubuga, oy niya. Hubug d'yo kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
3: Matinga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh,
3: oh, usya may problema.
2: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ila siya.
2: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pilti exciting kayo.
4: Exciting.
5: Ikaw ba ato?
4: dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unpa alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santhon Plus Gold.
7: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santhon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santhon Plus Gold.
6: Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santhon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santhon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santhon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santhon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santhon Plus Gold maunay mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santhon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santhon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Kini ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Tuwa na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
6: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health. Santhon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yun tao kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din hikay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Exciting Pilipinas!
5: Alright, balik tayo mga katrupa sa atong pagpanag-upahan mga katrupa. Alas 5:05 na yun mga katrupa, nagyapon sa atong tulumanog inyong programa. Trending mga katrupa no, kay Sara Duterte Rapitol po, murag matot pa mga katrupa, pukpukan ko no sa 2028. Rapitol po. Ang paling-paling ang managsuot.
4: Exciting Pilipinas!
5: Oh, daghaman po silang natabangan, mga tropa, mga tulpo, brother. Kag-iunsan ni silang daot, mga tropa, na magyapon sila mga supporters. Pero nawa akong believe, mga tropa, paano na itong mga naidawat sila, mga tropa, mga pabor sa mga tropa, gikan sa mga Marcos, mga kaigsunan, kini mga brother. Aduna po dahil sila mga kuan, mga tropa niya. Kuan kay mo hisgot og mga kuan pero nangabulabog sila mga katropa. Ay nako. Kuhana mga tolpo karon nahimong senador. Di ba? Oy, good morning ri mga katropa kay Ma'am Phili Feliciano. Morning, God bless you, praying for your health always. Salamat ma'am. Ma'am Wilma Puentes de Soyo. Good morning, shout out kay Maring Erika. Og si Tia Daria, grabe katawa nako sa ilang programa gahapon. Ano mao ba? Mga tiguan ng mga bayot. Wala na di ay sa YouTube ang nag-live, Sir Bong. Sa akong exciting, wala na yung live sa YouTube. Karon. At para lang sa katropa Ariel, kay Bug at na mga ayaw, makuan ba? Ang among kuan, kuan ba katropa, wala. Sa bullseye na lang mga tropa ang YouTube makita. Diri lang ta sa kuan sa tawag na to mga tropa kuan. Diri lang ta sa Facebook page sa live. Okay ra magyapon diha. Okay pa magyapon na diha. Alright, ako sa Lilion Ring Uban mga tropa mga pagpanimbaya og napabayadaghan din he aron sa mga tropa nga di ta makautang diha ninyo nya arangkada na ratsada ta mga tropa ngadto sa ato mga balita mga isgutanan, mga kaigsuunan. Ako panlilion ay wa makahatag rin si Ma'am Evelyn nga sa Nayan. Humada. Hello, good morning. Nya Lisan Vlog. Good morning kang Lisan Vlog. Asa dapitan si Lisan Vlog. Good morning diha kaninyong hurot. Asa mo mong dapita karon. Good morning. Pahinaot nga okay lang mo. Nya message po mo aron sa mga pagbahatag po ga kumplitong address. Para masibaluan itong asa mong dapita karon mga katropaga pamina. O si Kwan, si Iban, Iban Delio mo kay Kuya Gringo. Basta, Kuya Gringo. Iban Delio mo kay Kuya Gringo. Kwan man siya, kanyang Bandilio man yung kanyang Radyo Bandilio. Siya sa bukid nun. Ramon Mangitngit, okay. Kanyang uban pa mga katropang ni akarong galili mga katropa. Alright, panahintan mga katropa sa atong pagpanag-upan mga kaigsunan. Ita maglangan ba ato ng dilikitan ang ato mga reports mga katropa gikan sa mga kaubanan kay ubay-ubay ni mga katropa na standby ng mga balita. Barat mga katropa nga palit sa supply sa humay. Padayon karong hagit sa mga mag-uma sa Dabnor. Dungagan pa mga katropa nga pulaw mga kaigsunan. Atong kumpletong detalye manukad mga katropa gikan ni katropang Lars Sanyol sa detalye.
6: Live report. Padayong hagit sa mga mag-uuma sa Davao del Norte, ang barat nga presyo sa palit sa palay, dungagan pa sa mas taas ngatong init nga panahon. Nga nasinati, ikumpara sa dalikyat nga ulan, sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Pilipi Alinyar, nagtikat sa iyang hapit o sa kaektaryang basakan sa Purok 9, Barangay Misaoy, New Corulia, Davao del Norte. Sa milabay nga bulan dako, matod pang ilang pasalamat, nga miabot og 24 pesos, ngato sa 25 pesos, ang palit sa palay. Apan, niining kasamtangan, ana-ana lamang sa 19 pesos, dungan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Rason matod pa sa mga traders, nga daghan matod pa, ang imported nga bugas.
0: ulang sa kuan pinansing ya mga kamahal ang kurudo po ng kamahal ya ini pa sa ini beligya sa produkto barato na lang petong mo kena import
6: dubli sabang yang kaguol nga gibati ning panahuna human na failure ang iyang duha ka sagunsong tanom sa humay tungod sa huaw o El Nino nga na sinati sa Davao region kundi mo kabat sa dulan 50,000 pesos nga iyang inutang nga kapital ang nahanaw
0: dala na ko na abo dala na tanan
7: dala na
0: to medisina
7: sa inutang nga kwarta na siya imong kapital o
0: inutang oi
7: inutang gid siya
6: matud sa mga mag-uuma kulang ang ilang nadawat nga libreng abono gikan sa gobyerno rason nga napugo sila og pangutang aron mamintinar ang maayong kalidad sa ilang pananom apan subo matud papalandungon nga paliton lamang kini og barato dugang ni Tatay Alinyar nga sa dugay niyang panginabuhi ang pagbanguma dili niya mabati ang tinuod nga pag-amuma og suporta gikan sa gobyerno hinungdan nga nagpabiling ana sa pinakaubos nga level ang kinabuhi sa mga mag-uuma dili lamang silang lugar kundi lakip na ang mga mag-uuma sa ubang probinsya
0: mo tabang lang ginagmay assista lang ba nga mabuhi lang pamilya
6: sa pagkaron sa ngalan sa tanang mag-uuma nga susama na kasinati og grabing pagkalugi nanawagan si Tatay Alinyar ngadto sa gobyerno og tabang aron malampasan nila ang pagsulay nga epekto sa huaw para makabaton og limpyo nga lawas gigan sa sulod paingon sa gawas Magsanton Gold ya Coffee Mix katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas katropang Lara Sanyol XFM News
4: Exciting Pilipinas.
5: Yun, thank you so much katropang Lars Sanyol. Ako nakita mga tropa grabing pangliki mga tropa sa iyang basakan. Duhagin ka krapping mga tropa nga wagin siya kapahimulos. Kay nasunog mga tropa iyang humayan mga kaigsunan. Unya, sa kuan niya, ang iya daing kuan mga tropa, kuan lang 8,000 square meter. 8,000 square meter, 8.4, magkano ba? Wara kabot og gitarya ang iyang gimintin di makaigsunan. Ang iyang yuta mga tropang gitikad karon nga kabilin siyang inahan mga tropa ang yuta mga kaigsunan. So kadang hapit iktarya mga tropa nga kuan okay na siya mga tropa, okay lang mga kaigsunan niya. Una na ang style mga tropa ang suporta sa gobyerno sa usak iktarya ra ba na mga tropa usar yun ka abuno usar ka sakong abuno ba di na mo usban. Di ba? Mao na mapugos sa pangutang mga katropa. Dapat maintainon mga tropa sa gobyerno o atiman mga kaigsunan. Kaya sa maningingon na ito mga tropa, sustainable mga tropa nga pagkaon. Asa maningingon na ito mga tropa nga pangan ang gusto mga tropa ni PBBM kaniadto nga dili tamagutman mga tropa panahon sa tingkaon na atay mahukad mga tropa sa atong lamisa mga tropa. Pero unsa may hukaron yan mga tropa nga gipasagdan sa gobyerno.
4: Exciting.
5: Na may ayuda mga tropa, mahatag mga tropa, pinili rapod baton pa mga tropa. Ay nako, kung ano na kay trabaho mga tropa, nga puros mga ka nanginahanglan karong panahon na, gumikan sa kaipit sa panahon, di po ka matagaan, gumikan kay ano na ka mga tropa ay trabaho. Pero ang dool sa dugha mga tropa, bisa pag paldo-paldo na daan mga tropa, maapil para sa listahan mga kaigsoon. Lantan sa tigas bahin mga tropa, doon ay hubog lalaki mga katropa naglaparo, human mga tropa manghalok, nadakpan kini mga tropa sa Samal Island, Mirisi. Katropas balita, katropang gab alas mga katropa.
4: Live report.
8: Sikop sa kapulisan, ang usa ka 47 anyos nga lalaki human kini malambigit sa insidente sa physical injury batok sa usa ka mag-uuma sa barangay Balit Babak District Samal Island niadtong milabayng gabi. Sumala sa report sa Babak Police Substation na kadawat kini og tawag pasado alas 6:50 sa gabi gikan sa usa ka barangay kapitan nga si Junel Munderondo nga aduna sumala pay komosyon sa Purok 1-A sa maong barangay. Gilayo ang girespondihan sa kapulisan pasado alas 7:14 sa gabi. Atol sa pagresponde, nadakpan ang suspek nga nailan si alias Jose Minyo, walay trabaho o residente sa barangay San Miguel, Tagum City, Davao del Norte. Ang biktima usab giilang si alias Joe, 59 anyos, usa ka mag-uuma og residente sa naisgutang lugar. Sa inisyal nga imbestigasyon, nasairan nga ang suspek giingong hubog nga miadto sa balay sa biktima og kalit nga mihalok sa aping og baban ini bisan walay pagtugot. Sa diang bisukol ang biktima, nasuko ang suspek og gibunalan kini sa makadagang higayon sa nahong og laing bahin sa lawas. Tungod nini, nakaangkon og samad ang biktima, lakip ang pagkahubag sa balang bahin na sa naong og palibot sa mata. Hinungdan nga dali kining gidala sa Davao del Norte Hospital Igacos Zone aron matambalan. Sa pagkakaroon, anaanas sa kustudiya sa Babak Police Substation ang suspek samtang giandam ang pagpasaka sa hustong kaso batok kaniya sa husgado. Katropa, kaping healthy, doon naglatatayan ng collagen ay mong ipagita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
4: Exciting Pilipinas!
5: Kaya kasatropa, gab alas mga tropa, dito itong tripping itong makainom itong tahanan, no? Kay ato na sa mga senior citizen hapit mga tropa ang paghalukan. Ang problema lang mga tropa, kaya wasi pagtugot. Halukan mga tropa, kaya hindi lang makainom ka, gwapa na kang tanaw mga tropa, siguro makainom, no? Mga tulid na mga tropa, mga tulid na tanaw ng mga tropa sa mga hiwi.
4: Exciting Pilipinas!
5: Ginawa ko na yung kaning ilim no mga tropa, makausap gusto yung pananaw. Ala, inom pa mo? Bitaw, samtang sa laing bahin, mga tropa, doon na po yung mga kaigsunan, jinsan ko, no? Kabahin kini mga tropa sa operational responsibility sa East Mencom. Eastern Mindanao Kuman, mga katropa. Komunidad, wala ko na yung angin kabalaka. Sa seguridad, sa tropas balita, katropang Marvin Ibano, gikan sa XFM Davao Region, Davao City.
4: Live report!
9: Gipasalig sa Eastern Mindanao Command at kung East Mincom ngadto sa mga residente sa General Santos City nga wala kini angay ikabalaka labot sa ilang seguridad bisan gibalhin kini ubos sa operational responsibility sa East Mincom gikan sa Western Mindanao Command kung West Mincom. Sumala ni East Mincom spokesperson Colonel Rosa Marie Cristina Rosete Manuel ang area sa Jensan mas duol sa command ug control sa East Mincom nun ka sa West Mincom. Gipasabot nga ang transition gihimo mo alang sa mas nindot nga koordinasyon ug paspas nga pagresponde ingon nga kabahin kini sa security requirements. Dugang sab ni Naval Forces of Eastern Mindanao kun NFM spokesperson Reynante Villela, tukma ra ang maong adjustment sanglit dakong bahin sa kadagatan nga ilang ginapatrolyahan adunay duol nga dungguanan nga nasakop sa Jensan. Kahinumduman nga ning milabayng Abril 24 ning tuiga dihang gilusad ang formal handover ceremony sa Task Force General Santos Headquarters kung asa lakip sa gibalhin sa kusudiya sa East Mincom ang mga pasilidad ug assets sa pagsiguro nga mapadayon ang gisugdan nga mga operasyon ug mamintinar ang kaandam alang sa bisan unsang misyon sa umaabot. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
4: Exciting Pilipinas!
5: Diga sa mas katropa, Marvin Ibano sa detalye sa baogab balita samtang sa laing bahin, mga katropa. Gina ko po sa bagusa ka 36 anyos nga lalaki nga anak karon mga katropa sa kustodiya sa kapulisan sa Asuncion Municipal Police Station sa Davao del Norte. Human siya mga katropa giakusahan o ga-prostrated murder. Bato ka to sa usa ka 66 anyos nga tigulang nga iyang giatake gamit usa baga sundang sa Barangay Kamansa ni adto ga Mayo 3, 2026. Sa report sa Asuncion Municipal Police Station, ang suspect na ilhan lamang sa pangalang alias Roger, usakin ni kamag-umag adunay kaipon mga katropas kinabuhi. Ang biktima mausab si alias Bin, Minyo o parehas ka nga mga mag-uma o residente o sa mga tropa sa Purok City, Sityo Kabaukawan, Barangay Kamansa. Base ka ni sa inisyal ng investigasyon, naitabo ang insidente alas 4 ng takna sa hapon sa balay mismo ni Rene Tabag. Pag-umangkon kini sa biktima, gikabutiag nga gisulong bato pa sa suspect ang biktima ug gitigbas gamit usab ang bolo bisan walay igo kunong rason. Tungod niini, nakaangkon og gasamad sa tiyan ang biktima ug dali kining gidala sa Kapalong District Hospital alang kini sa unang pagtambal. Tungod sa grabing samad mga tropang naangkon, gi-refer kini sa Davao Regional Medical Center alang sa dugang pagpagatiman. Samtang mga alas 4:30 ang takna sa hapon, gika-report ang nisgutang responsable voluntaryo mato pamitahan sa iyang kaugalingon ngadto sa mga kapulisan sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company RPSB nga nakabase usab kini sa Barangay Sunlon. Dayon kini usab nga gidala sa Asuncion Municipal Police Station o karon gipreso samtang ginahimo na ang hustong investigasyon aron matino ug masuta ang motibo sa maong krimen mga katrop. Alas 5:19 na mga katropa rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin. Nadakpan usab sa kapulisan ang usa ka pinakagipangita mga tropang kriminal sa probinsya sa Davao del Norte. Human nga malampuson usab sa Manhan Charlie Operation sa Barangay New Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Mayo 3, 2026. Ang nadakpan na ilhan kini sa Osaka alias Alvin, 50 anyos minyo, driver residente sa Purok Uno, Puso, Barangay Grido, Panabo City, Davao del Norte. Giklasifikar isip top 4 most wanted person sa provincial level. Nasairan nga nag-iusa nga nagapahigayon ang operasyon ang mga puwersas gikan sa Santo Tomas Municipal Police Station, Davao del Norte Police Intelligence Unit, Davao del Norte Police Drug Enforcement Unit, Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company, Criminal Investigation Detection Group, o Davao del Norte Provincial Intelligence Team. Nga may resulta kini mga tropa sa pagkadakop sa nisgutaga suspect alas 2:30 sa hapon sa Purok City, Barangay New Katipunan. Ibase na kating mga tropa sa report sa kapulisan, nadakpan aga suspect pinag-iusab sa duha ka warrant of arrest nga gipagawa sa korte sa Panabo City. Ang una mga tropa gimando kini Honorable Minerva Pacquiao Pipino Estremos, presiding judge sa Family Court, Branch 3, nga adunay pizza mga tropa ni atong Pebrero 21-2025, alang kini sa klasong na si Viosnes Skandak, nga adunay piyan sa usab nga nagkantidad og 200,000 kapisos, samtang ikaduhang warrant of arrest gipagawas kini mga tropa ni Honorable Arlene Liraga Palabrika, ang acting judge kini sa Regional Trial Court, Branch 34, nga adunay pizza mga tropa ng Pebrero 28-2025, alang usab kini sa kasong rape, nga walay gitugot usab nga piyansa. Karon anana mga tropa sa kustudiya sa Santo Tomas Municipal Police Station ang dinakpan, samtang gimaneho na ang hustong investigasyon o nga nag-atubang na kini sa kaso mga tropa nga gipasaka batok nga to kaniya. Alas 5:21 by Rigapon sa atong pagpanaguban ng atong programa mga katropa. Samtang sa lain pang bahin mga kaigsunan, lain sa mga pinangita sa balaod, ang nadakpan kis kapulisan atol sa gilusan sa mga manhunt operation sa may barangay Riverside, Kalinan. Gabiin ni atong nakalabay usab nga adlaw. Ang nadakpan na ilhan kini sa alias Ganggang, 30 anyos, residente sa Purok, Abaton, Lungaog, Santo Tomas, Davao del Norte, o nagtrabaho kini isip liberer. Sumala sa report sa Talaingod Municipal Police Station, nahitabo ang pagdakop alas 11:35 sa gabi sa may Purok Puting Bato, Barangay Riverside, Kalinan, Davao City, pinagi sa pinis-koordinado ng operasyon sa kapulisan. Base sa record, mga tropa, ang suspect adunay warrant of arrest na gipagawas ni Honorable Leah Garnet Soldi Amogi o Anogi, ang acting presiding judge kini sa Municipal Trial Court sa Kapalong, Davao del Norte, niatong Agosto 17-2023. Ang maong kaso nakadocket kini sa criminal case number 544-23 alang kini sa paglapas usab sa Presidential Decree 1602 o illegal gambling. Ang maong nga kaso noon, ikatakda nga bakapiansa na 10,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan, samtang padayon ang kampanya karon sa kapulisan, batok-gato sa mga wanted person aron nga mapalig-on ang kalinaw kahapsay sa matag komunidad. Alas 5:22 na mga katropa, samtang sa lain pang bahin sa atong balita sa Davao Region, opisyal usab, opisyal ng nakalingkod ang mga bagong opisyal karon sa Barangay Adicor, Kaputian District, Samal Island. Kuman nga sila nanumpa sa ilahang katungdanan at tubangan mismo ni Mayor Lemuel T. Oy o Lemuel T. Reyes kagahapon adlaw, Mayo 4-2-2026. Ipahigayon ang oath-taking ceremony sa City Mayor's Office. Diin mga tropa, personal usab nga gipungunahan ni Mayor Reyes mga tropa ang pagpanguna sa maong bagong mga leader sa barangay. Lakip usab sa nanumpa, mao sila si Eric T. Eri Buagas, bag-o nga punong barangay, ug yung si Roy Esteban Jr., bag-o kining barangay kagawad. Sumala sa lokal nga panggabahanan sa Island Garden City of Samal, ang maong pagpanumpa, nagtimaan kini sa pagsugod usab sa ilahang responsibilidad sa pagserbisyo sa katawhan o pagpatuman matud pa sa mga programa alang kinis kalambuan sa barangay. Ginauman usab nga pinaagi sa bag-ong liderato, mas mapalig-on ang serbisyo publiko ug mas matubag ang panginahanglan sa mga residente sa Barangay Adicor, ilabi na sa dagapadayon matud pa nga pagpauswag sa komunidad mga katropa. Alas 5.24, mga katropa, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Dakong dungog alang matupa sa probinsya sa Davao Oriental. Uban matod gihatagan og international nga pag-ila ang ilahang provincial health officer to og chief of hospital sa DO Davao Oriental Provincial Medical Center nga si Dr. Redin Versaldo isip most visionary iconic professional of the year 2026 ubo sa professional leadership excellence sa kategori. Gani gihatag batod pa ang maong award dito mismo sa Double Tree by Hilton sa Mayoran sa Jakarta isip pag-ila sa ilang ligon usab nga liderato kabag-uhan ug walay hunong nga dedikasyon sa pagpauswag usab sa serbisyos panglawas sa komunidad sa Davao Oriental. Bisan pa sa baong nga kadungganan wala usab ato pay personal nga mitambong si Dr. Versaldo sa awarding ceremony. Sumala sa opisyal nga pamahayag kini tungod lamang sa iya kudoga pagrespeto sa mga pulisiya sa provincial local government unit nga nagatinguha kini sa pagpaminos sa face-to-face nga biyahe ug pagdumala matud pa sa pundo ilabi na sa panahon sa crisis. Gani sa bisan wala magkatropa siya makatambong, gidawat gihapon ni Dr. Versaldo ang maong award isip simbolo kini sa iyang padayon nga pag-alagad sa katawhan. Giila kini isip usaka dakog kadaugan sa sektor sa panglawas ug usaka inspirasyonal sa tanaga Oriental Dabawinyo nga nagatinguha sa mas maayong kaugmaon mga katropa sa pagpanerpis.

0: oras, mga tropa, alas 5.26 na.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya, takaroon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Sinaong taon tingga sa bunga.
2: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya nakan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
2: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. So, unya, normal na ba kong menstruation?
7: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Yes, to help!
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Abog na po ba ang imong sakyanan? Ari na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo, ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax, kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Purok Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City. Sister Paint.
16: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang paint sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Paint. Sister Paint, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Paint ka na rin.
1: Sister Paint, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paint. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
17: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Bush, amo, magpakilo ko sa Humaybe.
19: O sige, lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
18: Bato Gold Town, maunay resulta o epekto. Tong mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Uy par, alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga wala kay pamasahe.
23: Exciting!
1: Exciting! Pilipinas!
0: Alright, panayot ang mga tropa sa atong pagpanagupan. Samtang 35 minutos na gilbilabay ang oras sa alas 5 sa buntag. Nakapangapi na bang tanan kung wapa mga tropa mag-Sanson Plus Coffee Mix ka. Dili man kung kumpleto yung mga adlaw mga tropa kung dili ka makainom o kape. Baong maglisod ka mga tropa o katulog sa gabi. Sulay ko na mga tropa ang Sanson Plus Coffee Mix. Ang kape mga tropa na healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang kini mga tropa sa makapalami mga kaigsoonan si mga tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit kini mga tropa sa mga butika nationwide mga kaigsoonan. Mga mag-uma ay makalimot ha, usbon ko mga tropa para sa mga kaigsoonan mga mag-uma na sukad kaniadto mga tropa, failure sila pagpanguma. Gumikan kay dako mga tropa ang ilang mga gipamalit nga mga abono, mahal mga tropa, unya way alibyo. mga insecticide, mga kaiksunan, gamitin ka ninyo mga tropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit kini mga katropa din ha sa nagadaya mga agri-store sa inyohang lugar mga katropa. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Basta Crop Gold ang iyong kinubukasan maging gold. Exciting Pilipinas! Ma'am Josephine.

0: Pedro Pagsabangan, Tagum City, Davao del Norte. Kumusta po din si Bro Milan Ulog? Diri karon sa kuan mga katropa. Dinhi mga kaigsuunan sa Asunsyon. Mato pa ba yung buntag katropa Gabong Algabre. Martes, exciting Pilipinas, amping takanunay katropa. Si Dato G. Resisbino, good morning Dato. Umaabot itong barangay Kagawad sa Duhali. Good morning mo na barangay Dato, ang atong IPMR o kaning kung ano si tawag ni kaning kuan mga katropa. Kalimot man ko Dato Jerry. Kuan sa mga lumad na to, leader po. Og diri sa mga tropa kang kuan Ma'am Jing Figueredo. Good morning Ma'am Jing. Alfredo Hikali, good morning. Mato pa niya, maayong morning idol. Sikat kaayong moderi sa Sydney, Australia. Kay Daghan Jodme Maminaw. Sa lanog-lanog, kayo nga programa 1,000% DDS Davao Did Squad. Bita, taga-Sydney, mga tropa. Sa una, makita na ko na si Sir Alfredo nga Hikali. Dito kini mga tropa sa atong YouTube magtanaw. Karon mga tropa, kay wata sa YouTube mga tropa, kay bugat mga gamit patang YouTube mga kaigsunan, bugat kayo mga tropa para sa ato ang internet sa Pinas mga kaigsunan. At lang sa Bullseye program unya mga tropa, dito ni magamit mga kaigsunan. So, salamat iba na Sir Alfredo uban sa tibok mga OFW nagapaminaw karon din ha sa inyuhang nahimutangan sa Sydney, Sydney. Daghang kay salamat niya taga Sydney na nakakaroon na nirbahon tao na sa Sydney, Australia mga kaigsunan. Narisap kang Ninyo Hapos, good morning. Ninyo Hapos, John Paul Lorenzana. Good morning, usab diha kanimong tanan. Og sa uban pa mga tropa nga ni akaroon nga nagpaminaw lang, wala magparamda mga katropa. Ito maglangan mga tropa, ato na mga tropa dalikitan ang mga report gikan sa ato mga XFM Mindanao Report. Pinatulanganon by Kabulawanon matagtak na. Ato na mga tropa, unahon kining reports mga tropa, gikan usab mga tropa sa nahimutangan. Ni kuan mga tropa, nahimutangan ni katropa ga Philip Oligario sa XFM Jinsan kay Mayor Pacquiao kuno mga tropa gipasalamatan si PBBM sa mga hinabang gobyerno mga tropa boy pasalamatan. Mato pa bitaw sa usa ka mayor kani atong nahimong presidente. Ayaw ko niyo pasalamate. Kay ako lang gihimo ang akong responsibilidad kay ako inyuhang sulugoon. Kabalo mo to kinsa to? Sulugoon lang ko ninyo. Ayaw ko niyo pasalamate. Kay ako rang gihimo ang akong trabaho. Yan. Mao na si Digong. Ya karon mga tropa kompleto detalye manukal gikan ni katropa ga Philip Oligario.
1: XFM Mindanao reports.
2: Personal nga gitunol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 33.6 million pesos nga financial nga tabang ilawom sa Social Civic Project Fund ngadto sa mga barangay sa General Santos City og probinsya sa Sarangani. Sumala pa nakadawat ang city government sa General Santos og 5.2 million pesos alang sa 26 ka barangay, samtang ang provincial government sa Sarangani nakadawat og 28.4 million pesos alang sa 142 ka barangay. Matag barangay ang makadawat og tig 200,000 pesos nga pondo aron magamit silang proyekto og serbisyo alang sa komunidad, samtang ginugangan pa sa presidente og 109 million pesos ang una niining gihatag nga 100 million pesos alang sa pagpanindot sa Dr. George Pirueca Hospital sa Dakbayan. Ang mga hinabang ang gituno sa nasampit nga pangulo dungan sa kipigayong Labor Day activities sa Malacañang kundi in sentro ang Jensan. Gipasalamatan ni Mayor Lori Libacquiao ang mga hinabang og nagsaad nga ang publiko ang labi makaberepisyo niini.
3: Na nagpasalamat ano kay syempre tungod sa kadaghan sa LGU no sa tibuok Pilipinas kung tan-aw nato. So nalipay ta kay napansin no sa ato ang mahal na presidente kun sa ang mga panginahanglanon sa ato ang mga kaigsuonan.
2: Mga katropa, ang sobra-sobra nga pag-inom og kape posibleng hinungdan sa imong palpitation tungod sa taas nga content sa caffeine. Sulayi ang labing healthy nga Santon Plus coffee mix tungod puno kini og natural ingredients nga mangustin, malunggay og soya. Santon Plus coffee mix na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
0: Daghan kayong tao, mga tropa, puno gunjin. Basta adunay hinabang, mga tropa, basta adunay mga ayuda, mapuno gina ang gym. Pero buanto lang mga tropa si Presidente Marcos dito mga tropa gawalay bitbit mga kaigsoonan. Ambot lang langaon mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ito lang mga katropa kanina 43 sa anyos mga tropa.

0: giluba sa iyang bayaw tungod magkatropa sa away sa negosyo sa Libuna, Bukidnon. Katropas balita, katropang Jonathan Soriano.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Nagting kagol na sulod sa presuhan sa Libuna Municipal Police Station aga suspects pagpangluba nga nahitabo pasado alas 11:20 sa gabi ngayong Mayo 3, 2026 sa Zone 5 Barangay Gango, Libuna, Bukidnon. Ang biktima na ila nga si alias Arturo, 43 anyos, samtang ang suspect na ila nga si alias Umar, 37 anyos, bayaw sa biktima o silintre o sabsa mga dapit. Base sa dugang investigasyon sa Libuna PNP na sairan nga ang suspect o ang biktima dunay panaglali kaniadto nga may kalabutan sa negosyo sa pamilya. Ni sulong sumala pa ang suspect sa balay sa biktima o gidunggab kini gamit ang kutsilyo o giingong gilabay sa suspect aga kutsilyo. Kasamtangang karoga nagpaalim sa Maria Rina Hospital sa Cagayan de Oro City ang biktima, samtang gihikay na ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa suspect. Mga katropa, sa kainit sa panahon, dili na to painito ng atong ulo. Kinalang relax lang ta mga katropa. Magtumarta o Shanton Plus Herbal Capsule para sa mga bukol-bukol, sis ug tumor ug ubat pag balatian labi na ginang high blood ug diabetes. Shanton Plus Herbal Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ikasama sa kompleto detalye katropang Jonathan Soriano, samtang sa laing bahin mga katropa. Criminology student patay mga kaigsunan. Human kini malumos sa Cold Spring sa Kabadbaran. Katropas balita, katropang John J. Lebrias.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Damgo nga magpulis. Naputol human makabsan sa kinabuhi ang usa ka 22 anyos nga criminology student sa nahitabong pagkalumos sa Cold Spring sa Sityo Losong, Barangay Puting Bato, Kabadbaran City, niadtong Sabado, bulan sa Mayo 2026. Gila sa kapulisan ang biktima nga si alias Kyle, residente sa Barangay Ampayon, Butuan City. Sumala sa report sa Kabadbaran City PNP, nangaligo ang biktima sa maong spring, kauban ang iyang uyab ug mga igsuon niini. Gikaingong misalom ang biktima sa laong nga bahin sa tubig, apan wala na kini makatunga pa, hinungdan nga daling na ngayo og tabang ang iyang uyab uban sa mga swimmers nga naa usab sa maong lugar. Nilihok dayon ang Kabadbaran City Emergency Response Team. Alang sa search and retrieval operation, Domingo na lamang malampusong narecover ang pateng lawas sa biktima. Nagpabilin karon nga nagbangutan ang pamilya ni Kyle, kinsa dili pa madawat ang kalit nga pagpanaw sa biktima. Ang lawas sa maog criminology student ana-ana karon sa pag-atiman sa iyang pamilya alang sa haya. Mga katropa, ampingan ta nga itong panglawas nga mahilayo sa mga nagkadaiyang balatian. Mag-Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
0: Unang bulyada, mga tropa, sa mga balita, mga kaigsunan, hatol ka na to sa Sanson Plus Gold. Nangita ka ba, mga tropa, o suplemento ga epektibo tungod kay extracted, mga tropa, pagkahimo? Suplemento, mga katropa, ga dali nga mong absorb sa kalawasan. Mao nga dali, dudili masayang, mga tropa, ang mga nutrients nga pinaagi ni mga tropa, ang Sanson Plus Gold. Ang kapsula, mga tropa, ga doon na extracted nutrients, gikan kini sa kamunggay, gikan sa mangustin, ahos, ampalaya o spirulina. Mga iladong herbal, mga tropa, nakita kini sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang kini sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Sanson Plus Gold o Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, o gubanin ka na sa pag-inom o healthy nga kape, mga tropa, ang Sanson Plus Coffee Mix, mga katropa. Maraming bulyada, mga katropa, katapos ang bulyada sa mga balita. Station Commander, mga kaigsunan sa Coronel City Police Station. Gitang-tang tungod, mga katropa, sa serye sa pagpamusil. Katropas balita, katropang Ivan Pulonan.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Hingpit ng gitang-tang isip station commander sa Corona del City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. tungod sa serye sa mga pagpamusil sa nasambit nga lugar. Sumala pa dismayado ang gobernador sa walay undang pagpamusil nga naitabo sa South Cotabato kundi in ang pipila wala pa masulbad hangtod sa pagkakaron. Gialigaran noon nga mando ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. nga tangtangon si Police Lieutenant Colonel Pinalgal Jr. og ipuli si Police Lieutenant Colonel Harold V. Cornell isip bagong OIC Chief of Police sa maong buhatan nga kaning labaw sa Police Community Affairs and Development Unit o kon PICADU. Samtang dismayado si Coronadal City Mayor Erlinda Bing Pabi Araquil sa naitabong reshuffling tungod mihangyo kini kay Provincial Director Police Colonel Samuel Kadungon nga dili una tangtangon si Pinalgal gubikan sa mga nakalatag na plano nila sa syudad. Kagahapon, nag-courtesy call si Cornell kay Mayor Araquil. Diin aduna kini marching order nga sulbaron ang mga naitabong krimen. Kundiin, sugod nga nahimo kining mayora, tulok kapag pumusila dayon ang natigayon. Mga katropa, ampingi ang imong lawas, pakusga ang imong resistensya aron nga makatrabaho pag-ayo og dili mapulihan sa uban. Magmintinar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
0: Thank you so much, katropang Ivan Pulonan. Sa detalye sa mga reports, samtang tungod mga katropa sa silos, lalaki gipusil sa naong sa Kapuyo sa iyang boardmate mga katropa sa Violeta, Malaybalay City. Katropas balita, katropang Rostom Villafranca.
1: XFM Mindanao Reports.
5: Nakaangkon og samad sa nawong ang usa ka lalaki human kini gipusil sa live-in partner sa iyang boardmate nga babaye pasado alas 11 sa gabi Mayo 2026 sa Purok 1 Barangay Violeta, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Boards, 34 anyos. Sa investigasyon, nasayran niya na matikdan sa biktima nga niabot ang iyang ka-boardmate nga lalaki nga mao ang suspek sa ilang giabangang kwarto nga tapad ra usab sa iyang girintahang kwarto. Taod-taod na hitabo ang komisyon isa suspek og sa iyang live-in partner. Sa kalit lang iyang nabantayan, niya gisipa sa suspek ang pultahan sa iyang kwarto kaduha ka beses. Hinungda na abli kini. Niatong tungura nakita niya ang suspek nga nagtion kaniya og armas og giposil kini nga naigo sa walang bahin sa iyang nawong. Uban sa hitabo ang suspek og ang iyang live-in partner, uban sa ilang anak ni Ikya sa dapit. Nakuha gikan sa crime scene ang usa ka kabhang sa bala sa kalibre .45 og usa ka live cartridge sa kalibre .45 nga nakit-an dool sa pultahan sa kwarto sa biktima. Naobserbahan usab ang mga lama sa dugo nagkatagna sa salog. Selos ang posibleng motibo sa maong insidente, gumikan managhigala ang biktima og ang kapuyo sa suspect. Nagpahigayo na karon og investigasyon ang kapulisan aron sa pagsikop sa suspect samtang nagpaalim na karon sa balay tambalanan ang nasangpit nga biktima. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipang ita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ikasabas katropang Rostom Villafranca sa report, samtang sa katapusang bahin ng mga katropa sa XFM Mindanao Reports. Adunay lima ka mga individual mga katropa dakpan kini sa marihatag, gumikan sa illegal logging mga katropa sa uga droga. Kompletong balita, mga tropa, kompletong detalye, manukar gikan ni katropang Ali Vicente.
1: XFM Mindanao Reports.
6: Lima ka personay ang naa nagkaron sa prisuhan human nasikop sa gihimong operasyon sa Marihatag Municipal Police Station batok sa ilegal nga pagputol og kahoy og ilegal nga droga sa Purok Molye, Barangay Arurugan, Marihatag Surgao del Sur niadtong miaging adlaw. Ang malamposong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Emel S. Baro, ang Acting Chief of Police sa lungsod. Ang mga suspek giila pinaagi sa ilang mga alias nga Arthur, Burley, John, Binji, Ridan og Mar, 15 mga residente sa nagkadaiyang barangay sa Marihatag. Sumala sa report na kumpiska gikan sa mga dinakpan ang duha ka sachet sa ginhuang shabu nga mutimbang og 10 gramos og adunay kantidad nga mukabat sa 600 pesos gawas sa droga. Nakuha usab sa kapulisan ang duha ka motorsiklo nga walay plaka nga kargado og 20 ka piraso sa lawaan lumber nga nagkantidad og 3,600 pesos. Lakip sa mga nirecover ang pipila ka mga personal nga kagamitan sama sa bag, kwarta, sigarilyo og lighter. human mapahibalo sa ilang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine ang mga suspek gidala dayon sa buhatan sa kapulisan uban ang mga ebidensya alang sa saktong dokumentasyon. Mag-atubang ang mga dinakpan og mga kasong paglapas sa Revised Forestry Code of the Philippines o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Teka sa mas katropang Ali Vicente sa detalye sa baoga balita, baga katropa. Samtang dirita mga tropa sa ato ang weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa atong weather update karon mga katropa dinhi sa atong Davao region mga kaigsoonan. Gilauman ang partly cloudy ngadto mga tropa sa madag-umon nga kawanangan. Sa tibuok Davao region mga katropa sa hapon hangtod na kini sa gabi. Posible usab nga makasinati mga katropa nga mga pag-ulan o thunderstorms. Ilabi na mga katropa sa Bukiran mga katropa nga bahin sa ato mga katropa nga Davao region sa inland o mga lugar mga katropa tungod sa localized thunderstorms. Ang temperatura usab mga tropa ato maangkon gikan sa 25 hangtod ngadto sa 34 degrees Celsius uban sa medyo taas usab mga tropa nga humidity nga makasabaka pabati mga tropa og dugang kainit sa lawas. Ang hangin usab magpabilin mga tropa nga mahinay ngadto sa kasarangan nga adunay kusog mga tropa nga mukabat sa 10 hangtod ngadto sa 20 kilometers matag oras nga nagagikan usab kini sa habagatan ngadto usab sa habagatang sidlakan mga katropa. Misubang ang adlaw alas 5:31 sa buntag ug musalop kini mga katropa alas 6:18 sa gabi. Mas taas gini mga katropa kay murag hayag paniuning hapon ay no. Alas 6:18 mas gabi musalop. Samtang ang bulan mga katropa musubang kani alas 10:47 sa gabi musalop usab alas 9:38 sa buntag ugmang adlaw. So gipahinumduman kanunay mga katropa mga residente sa posibilidad nga kalit nga kusog na pagulan. Pagkidlat mga tropa pagdahunog mga tropa sa dalugdog. Pagandam kanunay mga tropa pagpayong ug likay usab ang pagpabilin sa gawas ilabi na kung adunay thunderstorms. Kana mga tropa ang pinakabag-o nga weather update. Diri mga tropa sa Davao region magpabiling alerto ug amping kanunay para kita mga tropa safety.
1: Exciting Pilipinas.
0: Importante lang mga katropa nga kinahanglan mga katropa kita makainom kanunay init na kaning tubig ba kay mao na importante mga katropa ang tubig matag adlaw mga kaigsoonan kay importanteng tubig nga dili ta mga katropa ma dehydrate sa tawag nato mga katropa mga kuanta bulan pirmi sa init nya kuya ra ba karon mga katropa kay mo init og kalit nya mo ulan pug kalit mga katropa delikado kay na siya mga kaigsoonan.
1: XFM weather update. Weather update. Exciting.
0: Oy, masunod na mga tropa si katropang Lars Aniol Roy Tanquerido. Good morning, Adol. Kusog ayo diri mo sa Barangay Maibo. Tantangan, South Cotabato. Yan, taga-tantangan, South Cotabato. Mayong adlaw diri kaninyong hurot mga katropa. Salamat sa inyo hariya pagtanaw. Roy Tanquerido. Yan, thank you so much kaninyong tanan. Wante ko oras mga tropa, masunod na ang express balita mga tropa. Kauban si katropang Lars Aniol. Mga kaigsunan. Oy, si Bibi Grace Algabri Tungal, kita-kita karong Domingo, gang. O, ngari usab kay Kuan. GC Tulisio, good morning. Christian Paul Algabri Argunsa, may buntag na dong. O, Paul. O, nga to kang Ilrin Diginion. Marcelina Algabri Lanoboy. O, siyempre kang Christian Mahinay. Anak ning ko ana anak ning aning Susan. Nato sab kay Kwan. Kay John Eric Dakay Buntuan may buntag Brad. Sa tanan-tanan karong gatan-aw og paminaw mga tropa may buntag kaninyo horot. Sa ngalan karong mga tropa kita pwersa sa XFN Network Philippines. Kaabang datos Master Control Gabalas. Ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Daga salamat may buntag kanatong tanan. Dalaygon ang labaw magkagawa. Bye-bye.

0: dalugong ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan naminaw ko XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy ng kape, Santon Plus Coffee Mix. The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom mag Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafeeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. Ug ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy igin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santo Blas Coffee Mix.
3: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Munta kenta aniya takaron din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit namo kag Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Ga gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
6: Kay daghan kay salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Aliba, pagkuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka gwapo.
12: Exciting!
3: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, XFM!

0: oras que tropa sa XFM a las 6:05.
1: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
2: Sa mga balitang lokal, barat nga palit sa palay, palayong hagit sa mga mag-uuma sa Davnor, dungagan pa sa Huaw. This is Ice Mail Kapin nga Taguminyos, gikatak ng makarawat o gayuda, ubos sa ECT, gikan sa DSWD-11. Sa balitang regional, Agusan del Sur, 97.25% na nga andam para sa palarong pambansa 2026. Sa balitang nasyonal, listahan sa mga magbabalaod nga gingong mi-withdraw batok impeachment, gipalagan ni Ridon. Sa balitang international, Trump magpadala og US military support sa pag-agi sa mga barko sa Strait of Hormuz. Sa balitang sports, Benavides gipatulog si Ramirez Shakur Stevenson, naghatag og hamon kung kinsa sunod kontra. Sa balitang showbiz, Bini lakip sa mag-perform sa music festival sa Japan.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM. Express Balita.
1: Good morning!
0: May buntag Luzon, Visayas, Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Mayo 5, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Dukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, mga katropa, hatod nga ato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon si Kawasa. Inom ta adlaw-adlaw katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang nasangpit nga kape mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Balitang dukan. Balita sa dukan.
0: Parayong hagit sa mga mag-uuma sa Davao del Norte ang barat nga presyo sa palit sa palay. Dungagan pa sa mas taas nga tag-init nga panahon nga nasinati ikumpara sa dalikyat lang nga ulan. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Felipe Alinear, nagtikan sa iyang kapin o sa kaektarya o hapit o sa kaektarya nga basakan sa Prop 9, Barangay Misaoy, New Corilla, sa milabay nga bulan dako matod pang ilang pasalamat kang miamot og 24 pesos nga to na sa 25 pesos ang palid sa palay. Apaning kasamtangan anaan lamang sa 19 pesos ang presyo. Dungan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo, rason pa sa mga traders nga daghan matod pa ang imported nga bugas. Dubli sab ang iyang kaguol nga gibati ni nga higayuna, human na failure ang iyahang duhaka sa gunsun nga tanom sa humay tungod sa Huaw con El Nino nga nasinati sa Davao Region kun diin mukabat sa odulan 50,000 pesos nga iyang inutang nga kapital ang nahanaw. Matod pa sa mga mag-uma nga kulang ang ilang nadawat nga libreng abono gikan sa gobyerno, rason nga mapugos sila og pagpangutang aron mamitinar ang maayong kalidad sa ilang pananom. Apan subo palandungon ang kamatuoran nga paliton lamang kini og barato. Dugang pa ni Tatay Alinear nga sa dugay niyang panginabuyan ang pagpanguma, dili niya mabati ang tinuod nga pag-amuha og suporta sa gobyerno. Hinungdan nga nagpabiling anaa sa pinakaubos nga level ang kinabuhi sa mga mag-uuma. Dili lamang sila sa, o dili lamang sila kundi alakip na sa ubang mga mag-uma sa laing-laing bahin sa probinsya. Sa pagkakaroon, sa ngalan sa tanang mag-uma nga susama na kasinati o grabing pagkalugi, nanawagan si Tatay Alinear nga to sa gobyerno o tabang aron malampasan nila ang pagsulay nga epekto sa Huaw.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang mga katropa, dunay 16,000 ka mga kapin ka mga tagomenyo si katakta makadawat og ayuda ubos kini sa ECT gikan sa DSWD-11. Alang sa kompleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
4: XFM Report.
5: O kabat sa 16,456 ka mga taguminyos kansang napiktuhan sa pagbaha tungo sa shoreline ni atong Pebrero 2026 ang gitakdang makadawat og 5,122 pesos nga ayuda ubos sa emergency cash transfer o ECT gikan sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11. Gisugdan ang pag-abod-abod gahapong adlaw Mayo 4, 2026 diin adunay 1,122 ka mga benepisaryo gikan sa Barangay Pagsabangan nga gipahigayon sa Exhibition Center Rotary Park ng siyudad sa Tagum na personal nga gitambungan ni DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas. Sumala pa nga malungtad hantod Mayo 16 ning tuiga ang cash release assistance kundiin laumang udawat usab ang mga benepisaryo gikan sa Barangay Pagsabangan Mangkilam, Apokun, Magdom, New Balanban, San Agustin, San Miguel, Bingkungan, Kanukutan, Kuambugan og Barangay La Filipina. Sa kinatibukan mukabat sa 18,463,632 nga pundo ang ipangapod-apod ubos sa ECT nga kabahin sa programa sa DSWD sa pagpanghatag og tabang sa mga nahimong biktima sa katalagman nga dakong tabang sa pagpalit og pagkaon, tambal og uban pang panginahanglan sa panimalay. Kahinumduman ang susamang paghatag og tabang pinansyal miani og mga negatibong komento kundiin daghan ang mga tataw nga nabahaan sa wala malakip sa listahan. Aron muligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo melinanser matagdulog alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
4: XFM Report.
0: Taga salamat kay Tropang Darwin Dulatri sa detalye sa report.
4: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: Alas 11 na atong oras, mga katropa, dunay usa ka lalaki gidakop human manunggap og senior citizen sa Asunción, Davao del Norte. Alas sa kumpleto detalye kay Tropang Bong Algabre.
4: XFM Report.
6: Gidakop ang usa ka 36 anyos nga lalaki nga naa karon sa kustodiya sa kapulisan sa Asunción Municipal Police Station, Asunción, Davao del Norte. Human siya giakusahan og frustrated murder batok sa usa ka 66 anyos nga tigulang nga iyang giatake gamit usabang sundang sa Barangay Kamansa niadto nga Mayo 3, 2026. Sa report sa Asunción Municipal Police Station, ang suspect nailhan lamang sa alias Roger ug adunay kaipon sa kinabuhi samtang ang biktima nailas pagalang usa ka bin, minyo, parehas kining mga mag-oma ug parehong residente sa Purok City, Sitio Cabaucawan, Barangay Kamansa. Base sa inisyal nga investigasyon, nahitabo ang insidente alas 4 ng takna sa hapon dito sa balay ni Rene Tabag pag-umangkon sa biktima. Gikabutyag nga gisulong sa suspek ang biktima ug gitigbas gamit ang sundang bisan walay klarong hinungdan. Tungod niini, nakaangkon og samad sa tiyan ang biktima ug dali kini gidala sa Kapalong District Hospital alang sa unang pagtambal. Apan tungod sa grabing samad nga naangkon ini, gi-refer kini sa Davao Regional Medical Center aron kini maatiman. Samtang alas 4:30 ng takna sa hapon, gika-report ga voluntaryong mitahan ang suspect ngadto sa mga kapulisan sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company RPSB nga nakabase kini sa may Barangay Sulun ug dali kining gidala sa Asunción Municipal Police Station ug karon gipriso samtang ginahimo ang hustong investigasyon aron matino ang motibo sa maong krimen. Katropa, virus bang hinungdan sa sakit kay imong gikadlukan? Inom og premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil alang sa rekursang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Obaki Algabri, XFM News.
4: XFM Report.
0: Nagasalamat kay Tropang Bong Algabri sa maong balita.
4: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: Gikan sa Davao del Norte at utaka tropa sa Davao Oriental tungod kay pagkaligo sa usa ka picnic o pagkaligo o pagpicnic sa usa ka beach sa Mati City. Pagtanong gilidan subay sa mando sa mga otoridad. Alang sa kumpleto detalye kay Tropang Kin Acevedo.
4: XFM Report.
7: Gipahibalo sa tanan nga dumudoong o gustong magluling hayaw kauban ang pamilya o mahal sa kinabuhi nga hugot ginadili ang paglangoy o pagpiknik sa Mangihay Beach tungod kay kini usa ka pribadong propriedad o dili luwas alang sa paglangoy. Ang maong lugar dili usa ka resort o walay nakatalang lifeguard busa adunay dakong risgo sa kaluwasan sa bisan kinsa nga musulay o langoy o magpabilin sa maong lugar. Giauhag ang publiko nga respetuhon ang mga patakaran aron malikayan ang bisan unsang aksidente o dili maayong ang hitabo. Kalabot ni ini, nagpadayon ang hugot ng pagpatrolya sa lugar sa mga otoridad, kauban ang Mati City Police Station, Mati Tourist Police, Maritime Police o Philippine Coast Guard. Bahad sa mga otoridad, nga hugot ginadili ang paglangoy o pagpiknik sa Mangihay Beach. Ang bisan kinsa makalapas sa mga lagda, mahimong atubangon ang angay nga aksyon sumala sa balaod. Mga katropa, pakusgi pa ang imong immune system. Pagsanton Plus Gold. Aron dili kadaling magkasakit. Pagsanton Plus Gold. Nanukad sa XFM Matli City. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ken Acevedo, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat kay tropang Ken Acevedo nanukat gikan sa XFM Matli City, Davao Oriental.
1: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: Samtang opisyal nang nakalingkod ang bag-ong mga opisyal sa Barangay Adicor, Kaputian District. Human sila nanumpa sa ilang katungdanan at ubangan ni Mayor Limuel T. Reyes kagapong adlaw Mayo 4, 2026. Gipagayon ang oath-taking ceremony sa City Mayor's Office. Din personal nga gipangunahan ni Mayor Reyes ang papanumpa sa mga bagong leader sa barangay. Nakip sa mga nanumpa si Eric T. Eri Buagas, ang bagong nga punong barangay, o si Roy B. Esteban Jr., nga bagong barangay kagawad. Tumala sa lokal nga pagamahanan sa Island Garden City of Samal, ang maong panumpa o pagpanumpa nagtimaan sa pagsugod sa ilang responsibilidad sa pagserbisyo sa katawan o nga pagpatuman sa mga programa alang sa kalambuan sa barangay. Yalaw man nga pinaagi sa bagong liderato, mas mapalikon matod pa ang serbisyo sa publiko o mas matubag ang panginahanglan sa mga residente sa Barangay Adicor, labi na sa mga padayon nga pagpauswag sa komunidad.
1: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: Oras katropa alas 16 na ang sa buntag.
1: Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Mga detalye karon sa balitang regional at kanato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa aron ang permitting magnormal ang atuang pagbawas sa matag adlaw, inumda adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang nasangpit nga tsaa mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Agusan del Sur 97.25% na nga andam para sa palarong pambansa 2026. Atong sayron pinaagi ni katropang Ray Alinton.
1: FM Report.
8: Ana-ana sa 97.25% ang level sa pagpagandam sa lalawigan sa Agusan del Sur alang sa dako og prestigyosong palarong pambansa 2026. Kini ang gipahibalo ni Governor Santiago Cani Jr. atol sa gihimong press conference kagahapong adlaw. Sumala sa gobernador, hapit na makabot ang hingpit nga preparasyon sa mga pasilidad, seguridad og logistics nga gikinahanglan alang sa maong nasudnong kalihukan. Dayig sa opisyal ang panaghiusa sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno og stakeholders nga nagtinabangay aron masiguro ang hapsay og malampusong kompetisyon. Gilauman nga libuan ka mga atleta, coaches og mga opisyal gikan sa tanang rehiyon sa Pilipinas ang mobisita sa probinsya. Dako ang pagtuo sa lokal nga panggamhanan nga ang maong event makahatag og dakong tabang sa ekonomiya og turismo sa Agusan del Sur. Sa pagkakaroon padayon ang paningkamot probinsya aron maabot ang 100% nga readiness sa dili pa ang formal nga pag-abli sa mga dula karong Mayo 24.
9: As of today, we are already 97.25% complete sa mga playing venues and playing platters. Sa may pito pang venues na which are still to be completed and which are already almost complete also.
8: Ang tipik sa pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr., mga katropa, paliguna kanunay ang imong kalawasan pinaagi sa pag-inom og Santon Plus Gold alang sa dakyosang Pilipino para sa Pilipinas. Inis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: Samtang adunay senior citizen na aksidenteng napusilan sa iyang kauban sa inom. Atong sayron katropa ang kumpleto detalye. Katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
10: Aksidenteng napusilan ang usa ka senior citizen sa iyang kauban sa inom sa tindahan nga naimutang sa Purok 1B, Santa Cruz, Quezon, Bukidnon pasado alas 4 sa hapon Mayo 3, 2026. Naila ang biktima nga si Alia Celso, 63 anyos. Sa pagresponde sa kapulisan sa lugar, ang biktima gidala na sa iyang pamilya sa pinakaduol nga tambalanan. Base sa report nga sa wala pang insidente, ang biktima ug ang suspect nga si Alias Ramon nag-inom kauban ang usa ka Alias Dennis 34 anyos sulod sa tindahan samtang nagdula og bilyarda. Pipila ka minuto ang nilabay ang suspect og si alias Dennis naglalis ang resulta sa komosyon. Samtang ang biktima nisulay sa pagpataliwala sa panaglalis, din ang suspect nibunot sa iyang arbas og giposil makadwa kay gayon si alias Dennis apan aksidenteng naigo ang biktima. Tungod niini, nakaangkon og samad pinasilan sa tiyan ang biktima samtang ang suspect nilayas paingon sa katubhan nga bahin. Na-recover sa crime scene ang usa ka fired cartridge case sa gingong kalibre 45 nga armas. Sa karon, nagpahigayo na og hot pursuit operation ang Quezon PNP alang sa posibleng pagkasikop sa niikyas nga suspect. Mga katropa, para dili-dali ma-stress og dali kapoyon, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa ka-important nutrient alang sa overall health, matag kini og kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nino Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat ka tropang Hanilo Tabios na nukagikan sa XFM Bukidnon.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Tourism hub sa Jensan, formal nang giablihan alang sa publiko. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ivan Polonan.
1: XFM Report.
11: Formal nang giablihan sa publiko ang tourism hub nga naibutang sa Pendaton Avenue Corner Matalam Street kagahapong adlawa alas 9 sa buntag. Sa pagpanguna ni Mayor Laurel G. Pacquiao, gipahigayon ang inauguration, signing of MOA o ribbon cutting sa nasampit nga opisina. Tumong niini nga mahimong 24/7 one-stop shop information office alang sa mga turista nga adunay pangutana bahin sa turismo sa Jensan, mga serbisyo, tourist attractions og maadtuan sa dakbayan. Samtang mamahimo usab kini nga waiting area kon pahulayan sa mga turista, pagsulod sugaton ka sa kiosk machine aron nga matubag ang mga pangutana. Ang 3 years in the making tourist hub gigahinan og 12 million pesos. Apil na ang CR nga mamahimong magamit sa publiko 24/7 og ang mugnaon nga visitors lounge sa Bulaong Terminal. Gipasalamatan ni Mayor Pacquiao ang SEMCEDU kon City Economic Management and Cooperative Development Office sa maong inisyatibo.
12: Dako kining tabang, no? Labi na gyud sa ang purpose gud nato ani, and then kung naay mga tay mga bisita, no, nga mag-ask kung asa sila paingon, asa nga mga hotel, so makita lang gyud nila din ha, naras tay pindoton din ha, no, kung unsa ilang mga gusto.
11: Hangyo lamang ni Droy Alcaya, ang Jensan Tourism Officer, ngadto sa publiko nga bisan adunay tourist police og maintenance, ipabiling limpyo ang CR og tourist hub alang sa tanan.
13: So hangyo lang pud siguro namo sa general public ang mo gamit kung kuan man ang pingan po nato ang pasilidad. Dili na tan-aw namo na mas ma-sustain pa ang kaninga pasilidad para sa kayuhan sa tanan.
11: Mga katropa, aron himsog, protektado ang lawas og lig-on ang kabukugan. Tumar og premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ivan Polonan, nanukagikan sa XFM Jensan.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Alas 6:23 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatod ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuloy ang grabe kataas sa imong blood pressure level. Inumin ka na nga adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang nasangpit nga kapsula, doon ay sangkap ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Nga siguradong mo panormal sa ito ang mga blood pressure level. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express! Balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Gi-question ni Justice Committee Member Representative Terry Ridon ang listahan sa mga magbabalaod nga gi-share online nga matod pa mi-withdraw sa ilang suporta sa pag-impeach kang Vice Presidente Sara Duterte. Matod pa ni Ridon na pike ang maong mga pangalan. Gi-sulti ni Ridon sa usa ka pamahayag nga kung tinuod man ang pagbawi sa suporta sa mga magbabalaod. Gikahibulong niini ang pangalan sa usa ka giingong nga kongresista nga si B. Rodriguez. Gibarugan ni nga supporter ni Vice President Sara Duterte ang nagpakalang o nagpakatag online sa maong listahan nga nag-withdraw og suporta para sa impeachment ang mga magbabalaod. Luyo sa pipila ka mga pangalan, tinuod og aktual nga naa sa kamara ang ikawalong si B. Rodriguez, maoy kadulahan Ubos sa 28 Congress, tulo lang ka mga miyembro sa Kamara ang adunay apelyido nga Rodriguez nga naglakip nila ni Catanduanes Representative Yolugio Rodriguez, Abahima Party List Representative Maximo Rodriguez Jr., Oga Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. Ang pag-angkol mitumaw human sa impeachment hearing niyatong Abril 29 diin ang Justice Committee nakakitaga probable cause aron impeach ang Vice Presidente.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras 4:25 na sa buntag.
1: Balita sa International.
14: Balita sa International.
0: Itali karon katropa sa balitang international at kanato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, daghan kay mga balatian sa mata sa maniining sore eyes, mga katarak, glaucoma o guban pa. Dapat ato ang protektahan ato ang mata batok aning mga sakit sa mata, katropa. Inamta adlaw-adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Express Balita sa Buntag. Sa buntag.
0: Gianunsyo ni US President Donald Trump nga mutabang ang Estados Unidos sa pag-escort sa mga barko aron makalabay sa Strait of Hormuz isip lakang sa pagpalig-on sa kaluwasan sa maong rutang pandagat. Sumalapan ni US Central Command apil sa ilang military support ang guided missile destroyers kapin 100 ka mga aircraft oga 15,000 ka mga service members nga anda mutabang sa operasyon. Matod pa nga kabahin kini sa Project Freedom o Freedom ni Trump aron nga mabawi ang kagawasan sa paglawig sa Strait of Hormuz. Gipasabot usab sa usa ka US official nga dili kini escort mission o diretsong pag-uban sa mga barko samtang nagabiyahe. Matod pa ni CENTCOM Commander Admiral Brad Copper nga ang ilang lihok usa ka defensive mission nga critical alang sa regional security o sa global economy samtang gipadayon matud pa usab ang ilang naval blockade sa maong lugar samtang nagpasidaan usab ang Iranian official nga si Ibrahim Azizi nga ang plano mahimong paglapas sa kasamtangang ceasefire.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras 4:27 na sa buntag.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye karon sa balitang sports, mga katropa, hatod nato kini sa Turbo. Mga mister, kadi na kayo makahatag kalipay kang misis. Oy, nako, namiligro niyo mga relasyon. Basig dito na mangitag kalipayon sa laing mga mister. Iya kay uban mga mister kay paabot ra pug hagdon. Kay nakaturbo po di ay. Una nga ikaw mister, dapat ikaw magturbo sa aron nga si Mrs. diyan sa imo mangitag kalipayon. Turbo mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Balita sports. Balita sa sports.
0: Mga katropa nakapahinganha sa kalibutan sa boxing. Si kining si David Benavides humaniyang napukan pinaagi sa knockout ang ligon nga si Gilberto Ramirez nga nailhan sa iyang kaligon og abilidad sa paglahutay sa ring. Sa maong duwa misaka og timbang si Benavides og mihimo dayon og kasaysayan sa isip unang boksingero nga nakapahunong kang Ramirez. Usa kini kadakong lakang sa iyang karera ilabi na nga bag-o pa siya sa lightweight o light heavyweight division sa wala pa kini nga panagbangga. Human sa impresibong kadaugan, mitimbang o opinion ang undefeated nga si boksingero nga si Shakur Stevenson. Ibutag niya nga klaro ang kusog o kahimtang ni Benavides o naghatag usab siya o suhestyon. Kung kinsa ang angay nga sunod at tubangon ini, aron mapamatud-an na pang-iyahang dominasyon sa mas bugat nga dibisyon. Sa pagkakaroon, nagtanaw ang mga fans o eksperto kung kinsa sab o kinsa na sab ang musunod nga makiksangka kang Benavides. Samtang napadayon ang iyang pagsaka isip usa sa pinakadelikado nga boksingero sa iyang henerasyon.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Oras mga katropa, 4:29 na sa buntag.
1: Showbiz News! Showbiz! Showbiz Balita.
0: Detalye karon sa balitang showbiz, mga katropa, hatod nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, mga pare, inusnos ni sa inyo hang mga kumari, diha nga mga para medyo apikig mga kutis. Aron nga makabaton kamo dik ayaay nga pamanit. Ayaay piskay daw sama sa bye-bye sa Boracay. Nusnosin na kana mga pare ug mga mare og kining sabon nga herbal nga gigama sa Yes to Health. Kining gitawag og Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Ang Bini Katropa nga grupo lakip na sa mag-perform sa music festival sa Naso, Japan. Ayay, kuyaw-kuyaw ni ha. Ohayo gozaimasu. Anyway, ito sa iron pinagi ni Maring Erica, ato ang showbiz correspondent.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
14: Yes, good morning mga Maritin. Hi Maring, mainit-init nga balita ay bangon na mo diyan mga Marites. Tungod kay apil na ang Pinay girl group nga Bini sa Summer Sonic 2026 nga ipagayon sa Osaka og Tokyo, Japan. Matod pa sa grupo nga mag-perform sila sa Day 1 sa Osaka League sa Agosto 14 og sa Expo 70 Commemorative Park. Sunod ni ini mga maring mag-perform pod sila sa Day 3 sa Tokyo sa Agosto 16. Ingon man sa Suzu Marine Stadium and Makuhari Misi. Kaoban sad nila ang sa maong festival ang P-Pop Boy group nga SB19 nga mo perform sab sa D2 sa Tokyo League. Kabahin kini mga maring sa preparasyon sa Bini alang ni sa ilahang signals World Tour nga magsugod sa Honyo 20 sa Muwa Arena. Samtang ang grupo gilangkoban nila ni Juana, Aya, Colette, Maluy, Gwen, Stacy, Mecca og Shena nga nailhan sa ilang mga kanta sama sa Pantropico og Salamin. Salamin. Ang mga mga maring, ito ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica Diligo pa dalimis tayo sa apan ayaw ko piyansa basig mapuhon maako. Nagkababay!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Teka, salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Grabe naman yan. Piting sikata na gining Bini ba? Murag, kuha na gining sila kanang international na gining ilahang mga stepping yun. Anyway, itong oras, alas 6:32 na sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Good morning sa mga viewers, sa mga naglilid karon sa Facebook o sa YouTube. Good morning. Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Mayo 5, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga puruktong gigama sa Yes to Health. Dakuntawang kini aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay maghawa katropa musulod na ang programang Bullseye. Ato makauban si katropang Arnel Cortez. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Anyol. Kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dili na. XFM. XFM. Express. Balita.
15: Say gusto ni mo soft or hard?
16: Gusto na ko hard niya soft. Yeah, soft pa yun.
15: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini, hanaan mong ipitawag niyo, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
16: Kung wala ako, aday ka nang ito, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
15: So, kanang Bombay style, sir?
16: Kanagong 12 months to pay?

0: Loko siya ho, baby.
1: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
0: Bato gold town. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Abog na po ba ang imong sakyanan? Na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kumpleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Purok Sambaguita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City. Tropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garment.

0: nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
1: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
0: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wapag kagamit?
1: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo crop gold.
0: Okay, dagan nga salamat.
2: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa imong harvest? Dako ko ng harvest tungkol sa crop gold.
0: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa crop
3: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa crop gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa crop gold foliar fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang crop gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang crop gold pwede sa tanang tanom. Ang crop gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: X-F-M.
7: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
9: The Secret of Health.
10: Ako si Don, sa kamaestra,
11: magka-ulcer po.
10: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
9: Santon Plus Gold,
5: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
9: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagawin.

0: may litra.
1: Gamitan lang ako og antihos para maklaro.
0: Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus.
1: Dako kayong katabang sa ako.
0: Kay ni arang-arang lagyud ang akong mata.
1: Di na pareha sa una.
0: Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos.
1: Kay maklaro naman ako ang litra.
0: Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
2: Zaphone Plus Coffee Mix User.
5: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Zaphone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaphone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Kadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Kirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako kirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskunta.
4: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha. Yan, kukuha, okay? Yan o. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Tim na, ayaw mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sa una, katong wala pa kung naminaw o XFM. Tawagkan ko nilang bayot.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pero karon nga naminaw ko ang XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katang. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
8: Exciting!

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: sekä Uban sekä Tropan Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag, kaninyong tanan. Asa naman po gikan ni akong headset gab? Murag lain naman po siyang tingo. Welcome, mga igala, sa itong pagpanagumanuban sa tulumanong Bullseye. Adlaw karon may galang Martes. Pizza 5 na ta, mga igala. Pizza 6 na ba ron? No? Dali lang ha. Kaya to sa ni mga igala ning tanaon eh. Murag piti magkayo. Diyan, igikan.

0: Kaya ipalaw na ako ang microphone. Alas 6:55 na may galantag na sa itong pagparagabanuman. Welcome din ka mga Miguelas ang Dulumanon, ang Bulsa!
1: Katropang Armel Cortez. Bulsa!
0: Adlaw karon mga higalang Martes. It's a... 4 size, 5 size. Sa 5 ba? Nagdali-dali ba? It's a 5 kita karon mga higalas bulan sa Mayo 2026. Sa ngaan may galas kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Dari mga higalas, 107.1 XFM Tagum. Ako inyo ba kauban, Katropang Arnel Cortez.
1: Katropang Arnel Cortez. Inside.
0: Nga kanunay mga higalang naka-Santone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. O kanunay ang kauban mga higala, wapit na bahurot akong kape. Mga katropang Santone Gold Coffee Mix. Kumusta ka mo mga higala ning Tagna Gross Buntag o ning Adlong Martes? Hinaot kita may galang anak mo sa kapis kais panlawas upang huna-huna. Huwag ang grasyag panalangin sa itong labaw nga magkagagahom. May muda na guda gaya ka na itong tanan. Nilang adlaw no sab, lang panin sab sa itong bagbagabuhi babaw ni Madan Lugdang Kalibutan. Of course mga katropa. Dini may galang sa itong bag para kumaduban ubay-ubay kita hatagan pagtagad mga butang lungsod nun. Dini ikaw ako igsun na dunay dakong kalambigitan. Apan sa di pa may galang pagkaginod so nandong titas pagtunol sa itong mga mainiton nga pagpanimbaya. Sa ito mga pinalangga og suking tigpaminaw og tigtanaw dini may gala sa atong programa sa Kabisayan og Mindanao.
2: Good morning.
0: Mayong good morning ka rin yung tanan mga katropa sa atong mga kaigsoon ng OFW.
2: Good morning.
0: Na nagalantaw ka na ito may gala pinaagi sa atong live streaming sa atong may galang YouTube channel.
2: Good morning.
0: Sa atong may galang Facebook channels Facebook pages mga katropa. Mayong good morning, good morning, good morning, good morning!
2: Good morning!
0: Sa ato mga katropa, din ni Miguelas Dakbayan sa Tagum, sa 23 ka mga barangay, mayong buntag kaninyong tanan!
2: Good morning!
0: May mga purma-purma na may gala karon. Pero sige lang, nila sa ato maghilabot na mga purma-purma lokal. Ari sa ato mga higalas, dagko mga kadikaran isgutanan. Nganindot kay ngisgutan, may gala gumikan kay... Nagtuo sila, guwa natay apil diri, may galas, Mindanao, Bisayas. Sila-sila na lang dito, may galas, Manila, mag-isgot, aning Pilipinas. Kada kong bungot sa ito'y. Alas 6:58 na may galantag na sa itong Dulumanon, maing buntag. Sa itong mga katropa, diri may galas, mga kabarangayan sa Tagum. Sa mga katropa sa Davao del Norte. Diri may galas sa Island Garden City of Samal. Sa Panabo City. Diri sa Santo Tomas. Diri may galas sa May Carmen. Brolio Duhali, Sawata, na may gala sa May Kapalong, Talaingod, Asuncion, New Corilla, good morning.
2: Good morning.
0: May punta ka rin yung tanan sa ito mga kaigsunan rin sa Davao de Oro, na may gala sa May Laak area,
2: good morning.
0: Na sa May Mako,
2: good morning.
0: Mga katropa na ito, rin may gala sa May Nabunturan, Montevista, Mungkayo.
2: Good morning.
0: Dili may gala sa May Compostela, New Bataan, Maragusan.
2: Good morning.
0: Mga katropa na to sa Mako, Mabini ug Pantukan.
2: Good morning.
0: Mayong good morning kaninyo tanan sa ato mga kaigsoonan sa Davao Oriental.
2: Good morning.
0: Dili may gala sa Bukidnon.
2: Good morning.
0: Ug ang ato mga suking tigpaminawan may gala sa Davao City.
2: Good morning.
0: Nga maabot may gala sa atong pagsibya. Good morning, good morning, good morning.
2: Good morning.
0: Mayong buntag Johnny Abiera.
2: Good morning.
0: Good morning, sir. Si Johnny Abiera de ini. Gwardiya sa Kingsfield Inn. Uy, di basta-basta. Papagukasood niya ba? Maminaw na dahil sa ato karo may gala ang Kingsfield. Di basta-basta. Mayang buntag diya, taga New Corilla dahil ko. Mayang buntag din mo diya, katropang Johnny Abiera.
2: Good morning.
0: O, dagang salamat sa imong pagpaminaw.
2: Thank you.
0: Reserbaheo niya, amiga, room diya. Ay, salamat. Ricky Ruyo, katropang Arnel, good morning. Naglanog-lanog na pagkadiris tulalian ang bullseye. Si katropang Rick Ruyo sa Santo Tomas tulalian, maing buntag.
2: Good morning.
0: Maing buntag ka rin yung tanan, si Sio Jean Uyanggurin. Morning, sir. Muto ka atong bagong sorbet? Tabla na daw si Sara o Tulpo. Isa ba'y nagsorbet ato? Diba ingon ko sa inyo, nga buhato na human sa kining kwan sa Committee on Justice. Di ba? Baho man gyud ang timing pero mao gyud na exact word ana.
3: Pinawa.
0: Ila gyud ang i-timing mga higala na to. Una na. Mao na mga higala aga sugod. Nga ilang mga higala ang gusto nilang i-down ang rating no sa vice presidente mga kaigsunan. No, natural na kay para asa man ang ilang kahago dito sa ilahaga Kangaroo Court. Kung walay sorbe, may gala nga ilang ipagula.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Nga kunuhay, inyong dayog independent sorbe. Ilang? It does not, ano, may gala, no? Change the fact nga negative gihapon inyong presidente. Kasi ilang i-atbang ni Sara si Tulpo? Nga mas mayo pag nagpabili na silang broadcaster. Murag na pa sila gikatabang sa Pilipino at nagpabilin silang magsisibya. Kaysa karon mga higala nga naa sila da sa Senado nga mingaw pas na nikop.
5: Waka kuya pe.
0: Haskag yung mingawa in town mga higala. Why kasikas? Diba katropa nga Eman Moreno may buntag diha?
2: Good morning!
0: Denzel Dave, nakasanton gold na mo? Oh, may buntag?
2: Good morning!
0: Si Joyce Javines, si Denzel Dave, iyadang ipa-shoutout si Nanay Franz Almudiel nga na siyang tindahan karon.
2: Good morning!
0: Si Joyce Avines, sab, namino may galas New Corilla, Davao del Norte.
2: Good morning!
0: Si Dungjo Ujung Katadman.
2: Good morning!
0: Oh, mayang buntag, morning, katropa Bullseye Saranel from Kanhulao, Lapu-Lapu, Cebu City.
2: Good morning!
0: Mayang buntag sa mga Cebuano. Sa to mga kaigsuunan nga minaw may galas Kabisayan. Mayong good morning kaninyong tanan.
2: Good morning.
0: O sa to mga katropa diri si Johnny Abiera, Sir Bakbaki juda aron mag-control na sa ilang pagkakawatan sa kaban sa atong nasod. Mayong tag madutla ni. Eh. Naod yung kung madutla na sila. Si Ching Z del Rosario, good morning sir present dol. Pa-shoutout sa kong anak si Dio Nika. Dio Nika si Gab Adriel ba ni o Adri og Gideon Dayan sa Balinanaw Kalinan.
2: Good morning.
0: Mayang buntag Desiderio Batidios Hilong Paslana. Una ginaingon may gala nga kanaas pay unas. Wala mingaw. Oh, mingaw may gala mingaw. Josephine Sibunga Salbiron Palconete. Good morning, Sir Arnel. Kag sa tanan, nga nagasubaybay sa Bullseye. Halo kita tanan, mga katropa from Kapalong.
2: Good morning.
0: Mayad nga aga, kag madabo ka salamat sa imuda, Ma'am Josephine Sibunga Salbiron Palconete.
2: Thank you.
0: Antonieto Tolero from Buhisan, Cebu City, Maying Buntag.
2: Good morning.
0: Leopoldo Safra, mag-check-attendan sa ako ha. Leopoldo Safra Pardillo, kaya ni ako mga estudyante, gahuat. Liso doon niya na ay ma-absent mga katropa. Doon na pa'y usan ako ka mga estudyante dito sa YouTube. Asa naman to may gala to ako ang itong live na to dito. Lahi naman yung may gala ni nagpakita. Dali lang ha. I-type na tong panga na to mga gala kaya makita man na. Arnel Pineda man eh. Dali lang ha. Di ara. Na nag-date ni Pangan, kay type na to mga igala sa YouTube, mugawas naman dayon. Arang-arang mga igala, no? At least na ilahan natin ninyo. O, sige lang. Dito, salamat kay inyong tanan. Doon na natin, usintidoy si Utso naman dayon. Mayong buntang ninyong tanan, di ha? Kaya takalingkod, alas 7-4 pa, o. Leopoldo Sapra Pardillo, mayong buntag.
2: Good morning!
0: Matod pa niya, mayong buntag katropang Arnel. Pa-shoutout ako ko sa akong asawa nga nagbiko gabi eh. Belated sa akong birthday, related sa akong birthday ato pizza trash. Din nag-humba og lunlun tambok sa baboy. Pastilan. No? Karon nagtinibuok o bisayang manok. Binuang man ang inyong style diha.
3: Binuang!
0: Mura ginapagutom man ang inyong angkorman anang inyong kalaki. Bitaw, diha sa may Santa Emilia, Laak, Davao de Oro, mayong buntag. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Thank you.
0: Boy Juan Sanchez Laguras, good morning from Bansalan, Davao del Sur.
2: Good morning.
0: Nads Kusner, mayong buntag.
2: Good morning.
0: Si Ching Fermano, good morning from Taguig City.
2: Good morning.
0: Kumusta diha?
2: Good morning.
0: Sa Manila, kaya nga parang walang bibig si Tulpo.
2: Good morning.
0: Wa gani niya karon mga igala, mo pay gamit-gamito nila para mudagan. Ayaw na ta ninyo. Desiderio Matidios Hilom Paslana. Kami diri sa Mindanao og to mga kaigsunas Bisayas, di na ni manugot nga puli-puli ragud tagod. No? Human naman gitagaan naman tong chance ang taga Ilocos mga higala. Eh balik na pud ta sa Mindanao. Kay para ang kalambuan may gala mabahi na sad. Puro naman lang ni Luzon gani karos ka lisod mga higala. Ang mga ayuda, tuara man dito gibuhos. Hindi mga ikala in taon sa tua. Ambot lang in taon. Naa na comment section sa link na New XFM Tagum YouTube na kapin. Ama o? Oh? Atong ipakuan. Atong ipa, yes, ato na nga ikuan. Ipasunod sa ilaha para makuan po nila, ma-subscribe po nila ang atong bagong YouTube channel. Anyway, Merlin Erbusa, may buntag. Good morning, Sir Arnel. Kumusta ang butuhan sa Congress gapon? 55 out of 55, buyag. Expected na na. No, expected na na, magaigala. No, wag yoy ni atras. No, sa committee level ka to, mga higala. Ganingon nila nga, 55 naman, 51 na like kinahanglan. Kay 106 ra may gitawag may gala nga one third of the 318 ka mga tao may gala o ka mga buaya ng kongreso. Bita na siguro kabuok tao anang kongreso Botsubayon. Kaya to mga kongresman nga mapuslan mo, to'y tao. No? Pero kato mga kongresman may gala nga kwarta ra po'y subay-subay. Amo to mga igala yung mga buaya. Si Mart Sabate, mayong buntag. Ma'am Feli Feliciano, good morning.
2: Good morning.
0: Mayong buntag sa mga taga Mawab. No, sa mga taga Puroxete Poblasyon. Mayong buntag diya sa Feliciano family. La Ma'am Feli o sila Benjili Feliciano.
2: Good morning. Morning.
0: Rizal de Fiesta. Guwapo ning apelido ni mo sir, kay kanunay aligre. No? Fiesta man no kanunay. Si Eduardo Maxilom from Sambuanga, Dipolog City, Sambuanga del Norte.
2: Good morning.
0: Mayong good morning diya. Then Luna, good morning, sir. Unsa tong giingon ni Soto? Andam na daw sila. Masyado naman kayong excited. Excited po kayo mga igala si Soto. Di ka kahuwat. Teresita Totor Estrada Basitas. Good morning, Sir Arnel, watching here in La Filipina. Busy siguro ni Sir Ludi Basitas. Good morning ninyo diha.
2: Good morning.
0: Elmer Delicano, Delicano, shout out from Malalag, Lumbia.
2: Good morning.
0: Mayong good morning, Lutski Diampon. Og tinuod tong ingon ni Aimee nga naay hulga aw Kuya Pan. Diri na gyud masukod ning ubang congressman. Isguta na to na. Unsay gusto ninyong mahitabo, maigalag, unsay gusto ninyong boto sa inyong kongresista, sa inyong distrito. Oh. Mo na mga igalay, importante karon mga katropa. Ay, hagit ni sa mga kongresista kung ila ba mga higalang barugan o ila bang i-represent, kay representative man ni sila, ila bang i-represent ang sentimiento o kining standpoint sa ilang mga constituent or mubutar lang sila mga higala base sa ilang political affiliation or depende mga higala sa financial support. Ato sana mga higala dugangan pa si then Luna Lutsky Diampon, Denzel Dave, Onim Limga, Limgano, maing buntag. Good morning, Sir Arnel. Si Tuplok, maayo lang na siya sa issues kabit-kabit, uguyab-uyab. Binuang. Dito, no? Wa man kayo mga higalay, sipa. Ispekta nga, kuan ba, kanabang mubanat niya kay sa radyo sa una, perte baya. Si Erwin pod. Sa una, kusog kay mga tingkay, mga kalsada ang palpak. Karon mga higala, may pagdikuyog ka itong vlogger dito sa Ilocos. Nanubay ka itong mga project ni Sandro nga mga takla kay nga mga project ni. Ha? Tinood na, may pag ni subay ka dito kay malipay pang Pilipinas anang imong galaki, Erwin. Oh, si Uncle Darsh, maing buntang nakabulsay na. Si Badin, Badot, andam na daw sila sa ilagapildihan, si Soto. Jaime Balili, maing buntag sa Hubang, San Francisco, Agusan del Sur.
2: Good morning!
0: Diego Abaniel, good morning. Happy good day to all of the whole XFM Tagum City. Salute to you in terms of komentaryo kay ganahan kayo mi. Diri maminaw sa imong program kay walay dapig-dapig jud. Labi na sa politics, reaction, especially sa mga improvement sa bagong Pilipinas kuno. May bagong Pilipinas? Wow, may bagong Pilipinas, mga igala, karaan pa maning mampor ni atong karaki. Maying buntag niya, Sir Diego Abaniel. Lynn Lamoste, maying buntag. Si Dato Jerry Sisbino, good morning. Alas 7:11, 7:11, may galantag des buntag. O kinigura sa ito, ganin nyo maigson sa Sunshine Plus Gold. Ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ayaw may galag yung ikalimti ha. Sa ito may galang inadlaw-adlaw nga pag ini mga igalang sa gubang kinabuhi. Inahanglan may galang aligon ta. Di ta may galang mapildin sa sakit. Tuuhi ninyo mga katropa ang akong ingon ninyo. Kaya kini mga igalang Sunshine Plus Gold. Lili ni may galang tiyaw-tiyawa ni may galang duku-dukuan lang ilawang sumangga. Niagi ni may galang pag-study. Yagi ni mga igala o mga laboratory test, mga clinical study, aron mga igala nga makuha yun. Kato mga igala ang vitamina at minerals na kinahanglan sa lawas, mabutang di ang mga igala sa kapsula o makahatag o kaayuhan ngadto may igala sa kalawasan. Dagana na kamamatuod din, ibusa kamuun sa pamayin yung gilangan. At tuwa na may igala, duawang mga butika sa inyong lugar o palita ang Sunshine Plus Gold. Pangitaagid ang donate attack. Yes to health, mga igsoon.
2: Bullseye!
0: Di ang mga igala, ito ang mga messages. Dari sa, mga comments. Dari may igala sa itong YouTube channel. Katropang Arnel Cortez. Og, ang ato, may igala, muhangyo ko sa itong mga YouTube subscribers, no? Mga katropa, paliog ko og subscribe sa among bagong YouTube channel. Amo ning gituyo, kay para ang kining usan na buka channel, lun-lun lang yun ni dire, nga komentaryo. Kay masagol man guno niya itong balita. Sa mga drama o entertainment, may gala, add to na mo ibutang sa YouTube channel, mga kaigsunan nga XFM Tagum City. Pagitaan na ha, dagko na siyang litra tanan, XFM Tagum City, mga igsoon. No? Ibutang sa namo ang link na adas comment section sa YouTube, mga igsoon. Og naapod sa Facebook, mag ibutang gab. No, para makita po nila naapod sa Facebook, paliwag kong subscribe na unya na kaya mahuman na tag-program niya. Ayaw mo kalimot, ha? Alas 7:14 na may galandag na sa buntag. Si Abel Manlakit, good morning, sir. From Dipolog City.
2: Good morning!
0: No, shout out mga katropa sa may paning area sa Panganasun, Pantukan. Nga sila Julie, Edwin, Inting, Dudong, Villamiro, Romy, Matuan, Lupi, Montejo, salamat.
2: Good morning!
0: O taga Nadekas, Panganasun, dahil sa una. JR Uy, morning boss. Ayaw na magtuo ng sorbi-sorbi. Labi na ng okta-tabla. Okta-tabla. Labi na ng okta kay tabla na daw si Sarah Grappi. Pero kung i-breakdown ni mo, layo kayong Bias, Mindanao o Visayas, ang mind condition, ana lagi na. Survey is mind conditioning, mga igsoon. Si sabay di adre mga igala, si Koreanong Hilason, tabla na daw. May isang pagkawayan. Armando Cabido, good morning.
2: Good morning.
0: Tessie Bangkori, maing buntag.
2: Good morning.
0: Mathano Balista from Bohol, salamat.
2: Good morning.
0: Si Hildo, morning sir, from Mati. Mga tulpo, maayo ra na sa mag-asawa nga gaaway. Si Toto Katropa, Oh, di na ni basta-basta. Di kay Espanyol na niya may galang greeting. Oh. Nakainom raga ni kag Santon Gold na Espanyol na ka. Dios ya, buen día, Martes, queridos amigos. ¿Cómo es nuestra vida? Está bien por Alia. Confirmo siempre en Dios porque Él es quien nos dará todo lo que necesitamos. Kauban sa hipopotamos. Rimotigi Maricel, mayong buntag diha. Pa-shout out sa kong anak nga maldita, nga skisya, Nicole, pagbinot ana ate. Ating, pagbinot ana ating. Ating, Kisha. Nicole ba to? Kisha Nicole? Pagbinot anak ko nung ating. Eman Moreno, 200M bawat perma. Mu-abstain, way ayuda. Luoya, no? Si Vising Kukilia, may buntag from Nabunturan. Marlo Dano, good morning.
2: Good morning.
0: And gika ni Ma'am Philip Feliciano, happy birthday sa among mayoras mawap. Si Mayor Meril Apit, God bless you, ma'am. More birthdays to come.
2: Good morning.
0: Good morning and happy birthday dia.
2: Happy birthday.
0: Ana po'y mga manubay ana katropa nga larga mga kaubana nato. Birthday di Iron. Present bagyo ng uban permit. Sige lang. Ruel Empirado from Malaybalay City, maing buntag. Si Unyem Limgano, si Erwin og si Trililing, kauban na sila. Kalaban na sila sa una, pero karon nag-uban na kay Kwarta Manggod. Doon sa Mar, maing buntag. Ako si Yobs, ingon siya nga GM Boss. Good morning, Pod.
2: Good morning.
0: Yapaman mga igalay, mga insiders, si Wilflor Masaudling. Mayong buntag kaninyong tanan.
2: Good morning.
0: Si Lin May, mayong buntag from Japan.
2: Good morning.
0: Konnichiwa. Ohayo gozaimasu, arigato. Si Limar Talaid, good morning, watching from Australia.
2: Good morning.
0: Good morning, good day, mate.
2: Thank you.
0: Si Tessie Bancori, si Tulpo Kuno, mayabang, balingbing. Si It's Mine Only, kami sir, Tagaluson, pero Duterte kami. Simula, nakilala namin si Pierre Ardi since 2016.
2: Good morning!
0: Jonas Iniego, maing buntag.
2: Good morning!
0: From General Mariano Alvarez Cavite.
2: Good morning!
0: Ellen Tiongson from Davao.
2: Good morning!
0: Maing buntag diyan sa Maydeca Homes, Takunan Mental.
2: Good morning!
0: Si Robert Camiging from, asa ka ni ka, Bert? Asa na to siya? Ela 718 na, mag-ampo na ta. Nawa naman itong iyong comment nga rin, mga igala. Arnold, gikan sa Ronda, Cebu.
2: Good morning.
0: Maing buntag, Arnold Tero. Maing buntag niya. Jesse Lozarito. Jesse Lozarito ni from Kabakungan, Nabunturan, Davao de Oro.
2: Good morning.
0: Maing buntag sa mga taga Nabunturan. Morning, katropang Arnel. Agoy, wako malate. Ay, salamat. No, thank you, ma'am.
2: Thank you.
0: Si Marian Villarubia, maing buntag from Hong Kong.
2: Good morning.
0: Good morning, Uamping. Si Verna Gale from Australia.
2: Good morning.
0: Good day, mate.
2: Thank you.
0: Maing buntag dia sa lugar nga mas daghan pang kangaroo kaysa tao. Australia. Si Kenny Seri, good morning. Yeah, salam. Watching from Isabela City, Basilan. Shukran.
2: Thank you.
0: Salamat pod. Oy, arin amigo ko si Elmer. Mer! Sino naman ang ginapatamyaw mo subong Mer? Are di, oh, may ginsen si Elmer. Amigo, troops, Arn. Morning, dira. Arin na kami dire. Si Bustik Bining, kag si Maymay Panting, kag si Jaime Kanyete, Tamtam Kanyete, si Rika Dayday, si Lulit, kag akon migo, nga si Gary Labrador. Bow! Salamat sa imo, Mer. Oh, damo gin patamyaw ni Elmer ba? Oh, si Danny Rigsa, good morning, watching from Bohol. Si Gian Dazi, buntag, shout out Mama Johnny ug Mama Prising, watching from Magapo, Mati City.
2: Good morning.
0: Si oy, akong asawa man eh. Pasahon na to daan. Ayon siya ka, good morning from Kurur, watching here sa Everlasting Cuevas Trento, Agusan del Sur.
2: Good morning.
0: Si Ana May Lim. Good morning, attorney. Wa pagani. Ilagi ko abogado ba? Lahito si attorney Cebu man to, si attorney Rupil. Kaila man tana, ya lahito. O dili ko abogado. MA lang, MA. Usa man ang MA, murag attorney. Alas 7:20 na may kailan dagna sa itong pagpanagubanuman. Kita na kapag inaot nga na ako, may kalas ka, pishka is panlawas. Inin 30 minutos, gahin yun ni para sa chick attendance. Sa atong entrada, may kailan, di kita kabuilo na yun. No, si Joe Sanduping, diya sa may Hyundai Tagum, good morning diha.
2: Good morning.
0: Ay mo kalimot, ha? Magsanton plus gold ta mga katropa, ha? Para ligon kanunay ang atong panlawas. Okay, nako, ay good mo may kailan kumpiyansa karo mga panahona. Si Harold Uyardo, from La Concepcion, La Pilipina, pa-shout out.
2: Good morning
0: and thank you.
2: Thank you.
0: Sa ato mga kaigsunan, Bisaya, may buntag pag-usap.
2: Good morning.
0: Sa ato mga kasimanwa, kauturan, suking tagpalamatita. Ini sa ato mga katropa, nga pagwaragwag. Mayad-ayad nga aga, sa inyo kang madamo, nga salamat. Sa inyo mayuntad nga suporta. Sa ato sininga pagpangalagad, sumong adlaw katropa. Along-along ka mo. Sa ato mga kaigsunan, mga Ilocano na imbag na bigat ka na kayo. Ang yamanak katropa. Sa ato mga kaigsyon ng mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Sa ato mga kaigsyonan, may galang mga Manubo Agusanon, Manubo Dibabaon, mga ka-inspirasyon, Marujaw na masema, yutiba mga suon, dat na minagundan sa ita programa. Sang kanatan uman mga kalumunan, Mansaka, Mandaya, Kamayo. Madayaw na buntag, madayaw na timprano, Kamayo, Buslumon. Salamatay gayon sa pagpaningog mayo di ka natin program.
2: Good morning.
0: Sa ato ang mga kaigsunang mga sa paman. Ano pa? Sa ato mga kaigsunan, may galang mga Tagalog. Magandang umaga, Pilipinas. Welcome sa Balatundunang Bullseye.
4: Bullseye. Bullseye.
0: Ako pa rin ninyong abang lingkod. Nagabarug. Katropang Arnel Cortez.
1: Kauban si Katropan Armel Cortez.
0: Kita may galang nagpanginaot nga nakamu may galas kapis ka ispanlawas. O panghuna-una, grasyag panalangin. Sa itong labaw nga magagagahom, may muda nagbudagaya ka na itong tana. Tinglaing adlo na sablaing panid na sa. Sa itong pagpagabu, ibabaw ni madadlog tang kalibutan.
2: Bullseye!
0: Of course mga Katropa, kabahin sa itong programa, ang atong pagpangamuyo, pagsangpit ni galas labaw magagagahom, aron kita may galang mabuligan. Ini ato may galang tulumanon o kaniyo sa may galang na ginabuhin taon niya sundag sa tagsa ka mga area of responsibility niya. Kato mga mulakaway, amping kamo sa inyong paglakaw. Kato mga magmaneho may gala. Kanunay diyo dapat niya alerto ta. Ang pinakadabes sa arong alerto ka kanunay di ka katulgon. Mag-premium D3 ka mga higala. Ang premium D3 maukin ang imong premium food supplement. Batok may gala sa mga viruses and bacteria. Ang premium D3 may gala o sa kinika soft gel capsule, food supplement, gado na VCO, virgin coconut oil, moringa seed oil o vitamin D3 200 IU mga kaigsunan. Mapalit kini may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide.
2: Bullseye!
0: Nandinita karon mga igala sa itong bagampos bullseye. Aro kita may gala magkapabuhagay na sa mga nagpungasi, nagagasagas may gala, nga mga balita, ngiring adlawa, adlawang Martes mga katropa.

0: uban si katropang Arnel Cortez.
1: Oras may kalatura kita ay 27 minutos na pasado. Alas 7 sa buntag. Murag na nga nimaho na ang imong pinirito nga itlog dirigap. Nisulod man diri sa anchor's boat, gigutom na noong kong samot. Sa mga nagpungasing mga balita, may kailangan itong hatagan o pagtagan diri sa may kailangan sa itong pagpanagubanuman. Una mga igala, atong subayon karon, atong kinimaigalang subayon ang atong mga gasolinahan. Kay matod pa, doon na ba kayo pagsaka karon? May ato ni mga igalang Leon ining adlawa. Samta mga igala, baratong palit sa humay. Padayong hagit sa mag-uuma mga igala diri sa Davao del Norte. Kaysa gikaingon ko na, may baha karon ang imported. Og mas barato kaysa lokal. Wadyo ni hunahunaa, may galang Bongbong Marcos. Pagka way ayo, pagka ugnulok yun nga klase, may galas palisiyas ekonomiya. Imong ipapildi ang imong kaugalingong katawhan, imong kaugalingong mga mag-uuma. Nga mo'y nagpalamoy, mga higalas Pilipinas. Bullseye! Mo na no'y mabuhi. Katong mga dunan ay mga bahandi daan. Mo na no'y atong gibuhi. Gitabangan. Katong mga mag-uuma, mga higalas, Vietnam, mga nasod, China, kundi in kay naghasalig ta karon mga higalas sa giingon nilang imported rice, kay bahala na kuno lagi mga higala og naay kalisod, basta ang bugas, asa man po'y barato. Barato bago ng 60. Sweldo ay uminto? Purbida. Alas 8.27, ang dagna sa buntag samtang. Doon ay hubog ng lalaki, may gala ng laparo human ng halok.
2: Secret.
1: Galaw-gaw. Samtang mga igala, dugang pa sa mga balita. Dirita mga igala sa ato mga dagkong balitang nasyonal. Sa mga dagkong balitang nasyonal, mga igala, Terry Ridon. May palag sa giingong pag-withdraw sa pibila ka kongresista, isip suporta sa impeachment. Di pag yun mo matagbaw? Mupalag pag yun. Nga na may daghan ganin yung enough number diha. Aron nga mapa-impeach ninyo ang vice presidente. No? Gusto yung Ridon mga igala nga mahiusahon tanan, no? Kongresista para may igala mubutar against VP Sara. Nya buta na ini mo ng uban. Bullseye. O nya, nadal sila mga igalay ariglo. Matod pa nila fake news man. Oh, makita ramang katag anak karupit sa 11. No, kay karumang 11 mga igala paghimuon ng ilahang pagboto. Kita ramang katag anak mga igsoon pero tanaw-tanaw sa uban, mga igala nga mga eksperto, mulusutay yun ang impeachment. I mean, dunay dako, may galang posibilidad nga maabot yun ni sa Senado, mga igsoon. Nga naman, bisan ang mga kaalyado sa vice presidente, expected na nila. Gumikan, mga igala, kay 55 katong gaboto, 55, mga igsoon, sure na kuno to. So, pila may kuwang 55, aron mahimong 106. Ha? Ang kuwang ni ana mga igala 51 na lang. No? 51 na lang mga igala kuwang.
0: Bullseye.
1: Ang 106 maoy 1/3 no sa 318 no ka mga kini mga igala ang kongresista. Dias Crocodile Farm. O kongreso di ay. Alas 7.31 na mga igalang dagna sa ito ang pagbanag-ubanuban. Samta mga igala, pag-abolish sa provincial rate, gibabagan kuno ni Executive Secretary Ralph Recto o mga economic managers ni Pangulong Bongbong Marcos. Kay ginaduso manigod karon mga igala, kining pag-abolish na sa ginatawag nga provincial rate, kay ang presyos mga palaliton nato diri, mamaura masad may galas mga presyos palaliton sa Metro Manila.
0: Bullseye! Bullseye!
1: No? Ang bugas diri 62, 65. Ang isda diri mahal man lagi hapon. No? Ang imong di ragyo di mo paliton diri kung kugihan ka lang, Kanarag yun sigurong sugnod. Kaysa Manila, paliton man gini mo na. O, diri mga igala, kung mamunit lang ka dasdalan, ganahan ka magsuri-suri, maglakaw-lakaw, nakakita, magka.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero sa cost of living, no, sa cost of living mga igsoon, mamaura yun eh, no? Kung butsubayon gani, bay, na yung mga butang nga barato paliton dito syudad. Yan na mga sinina, na basic need man as tao. Food, shelter, and clothing. No? Basic need man as tao, bay. Pagkaon, balay, o sinina. Na di ka magkagidlay tanahon. Sugmok na kaanang divisorya. Muda kag 100 mga igala, makadala na kag isa kaparisan. Kasuot na kagtirno. Diri in town, magmantinir tag-ukay. Bago pag yun. Diri ato, may gala, magmantinir tag-ukay-ukay. Unya. Kung gusto ka musuot o bago, o alang ato, may gala, in town ka afford, kaya magpamol ka. As ka mahala po. Asama mo atong uban, atos barginan. Kato mga hinangir. Unya, tagpila na mag-usa, mahal na ba yung tag-200 naman. Samantala, dito may galas Manila mo. Ato lang ka ng divisorya. Kapalit, magkagbaratohon.
0: Bullseye!
1: Dari sa ito ang mga igala, ah, mahal eh. So dapat lang yung tiyali, maabulis na sino mo sa inyong danaw. Pero maulagi, di ba mo sugot ba si Recto? Unya, di ba mo sugot ang economic managers ni BBM? Ngayon nga may mahimo si BBM, naabay pakialam si Bongbong may gala ni mga tao aning Pilipinas yun. I mean, pasin ang iyang tanaw sa Pilipinas, Metro Manila lang, National Capital Region, o Luzon. Kung sa may tanaw na mo, tanaw ninyo na mo diri sa Mindanao, Ilyin? Klaro mo, kay magbuwag-buwag daw sa maing kabubuton. Ano, Santa may gala. Ini, dako ning sagpa may gala ni Pastor Benny Abante. Doon ay grupo sa mga pastor. Unya, gikan pag yun ni may gala sa mga Baptist congregation. Grupo sa mga pastor o religious leaders, mga katropa, ang mipirma o manifesto, agig suporta nila, gibakapan nila ang pamilyang Duterte o ingon man sa particularmente ang vice presidente.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Karon, abi ba nako, Pastor Abante og ikay nagrepresentar sa tanan? Kaya kung makagamit kag versikulos Biblia, mura naman yung kag ikaw ray soul interpreter. Ngay apply pa ni mo sa politika. O man gani ka ka-apply anang giingos Ginoo nga ayaw paghukom. Kay sa imong pagpamulong diha sa Committee on Justice, imo naman ganing gihimong guilty si Sarah. Nga naapa mo sa level sa pag-determine sa probable cause. Ang imo kay nagkasala daw sa taong bayan si Sarah. Usang klase ng imong utok. Alas 7:35 na.
0: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Samtang si Congress Miao. Balik na sa Crocodile Farm. Day 1, gibigwasan. Maupay pagsuod niya may galab, bigwasan rin sa mga kaubanan. Pero si Congressman Leviste ang luoy kay dapat mo privilege speech siya kay labot mga igala kunos kalambigitan kay gitumbok mangunis ICI si Recto o kining usa ka congressman may igala nga kontraktor tinuhak. Imbis kay mo privilege speech na unta may igala si Leviste nag-adjourn, I mean ang session giundang. Pagkaway batasan mga igala. No, kay isguta naman ta dito ang kontraktor karon. Giundang bay? Protektahan yung mga buaya gyud. Samta mga igala. Ato ning sawaan kay 55 out of 55 sa Committee on Justice may botar pabor sa impeachment. Samtang Luis Tro. Gihulagway si Bibi Sara nga halos mubula na kuno ang baba o mulugsot na ang mata gumikan sa kamangtas. Arang-arang na lang na, tumikan sa kasuko niya, may galas politikan hon nga pagpanglutos kaniya. Natural na nga mupakita siya may galas yung emosyon, normal na, Luis Tro. Pero ang dili normal, kanang grabe ni mo ka, maisugon nga muingon ka, may AX dahil sa speaker. May tupad dahil sa speaker. Kaya pasimuton kag kutipot ni Martin Romualdez, musimhot yung ka, Luis Tro. Pinawa! Oo, ganyan, klarong istorya.

0: Awar ako ninyo. Bay, kita lagi gipinuangan ani maigsoon. Una, sa pagka ako na may gala na, hibawaan niya, nadakpa na daw tong tinuhak nga si Saldi. Naghinulgaay kuno ay sila, naghinadlukay ba nga? Una, may gala, gipugnan sa ombudsman nga, makalupad, di kaantog laing nasod. Kaya magpa-check up ko na unta, may gala sa health center dito sa Singapore, si Martin. Karon, anong ombudsman nga, pakitang gilas po si Buing Rimulya. Siya nga, ato ni pugnan. Manduan pong amlak nga, i-freeze ng mga kabtangan. Karon, kaya nakaamoy, Mas Martin nga, anaks kagang laki burak, itaga ko ninyo ah. Binuwang ng kalaki ninyo. Mas Martin nga, di maayon eh. So, pagkahuman may gala, tingog si Martin. Ana si Martin nga, di ko musugot nga mamahimaw kong scapegoat. Labaw na di ko musugot nga mamahimaw kong full guy. Labaw na di ko musugot nga mamahimaw kong full guy sa korupsyon nga ang dunay responsibilidad mao ang executive department.
1: Ay. Kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: Yakin sa may nasa executive department, ako ina si BP Sara. Kaklaro, ana! Kaysa man! Si BBM! Ayan! So, naghinadlukay ko rin, naghinadlukay mga katropa kay... ato ni... Kaysa bagay yung mastermind? Eh, wala kay si Martin. Di lagi ko mastermind. No, di ko mastermind. Ano ako may mastermind? Ngayon ko rin may nagpandayag balaod. Ang mastermind, ana... Ang mas basula na, katong nasa ikutibo, kay Mosula si Mona sila nagbuot. Karon, may gala kay Ana si Agaw nga. Medyo delikado ni, paningkamuti ninyo nga di kauli si Saldi. Kay, og, muna yung mahitabo. Ipit yun ang tanan ani. So, naghinulga ay sila. Kita na yun, may gala yung drama. Karon, wa na. Asa pa.
1: Pusay, kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: Samta magay gala korte na kanyo pasaylo kang sonsa. Lugaya po mahuman ni atong top stories. Eh. Kuya, ba yun nahitabo kang Jason sa mga gala? Sa, dako ba yun yung pangutana magay soon kung doon na ba'y tulubagon sila? Gawikan kay, sumala may gala sa atong balaod, sa atong Bill of Rights. No person shall be deprived of his liberty, etc. Without the due process of law. And the due process of law begins with pagdakop ni mo ng tao, appeal na nas due process, bay. Appeal na diya. Karon, mga igala, gidakop nila weekend. Kaya lagi, di man kuno available. Sus, kaya nasayo pa ni available. Gismil raman ni kailangan. Binuang. Kadakong binuang, gismil raman ni mga igala niya na preso kag 5 days. O ako eh, Jason, sa musukol ko eh. Ayan po, mga igala, matibag nga. Kini po matibag mo ni bagong iro. Eh po matibag nga angkon man ko na si Jason sa dalagi ka. Gikan sa itong mga post may gala nga health ni BBM. Wala tay question diha. It's out of the question. Dito na naskorte. Wala labot na this public opinion, public discussion. Ang asa public discussion karon, tama ba yun yung gihimo? Nga nasayop mo okay lang? So, dato, sa to pa mga igala, pwede dito, kung naapay death penalty ang Pilipinas, pwede dito makapatay, makahukom, magkamatay yung tao, may igala, gumikan, kinasayop lang mo. Binuang ng istorya ninyo.
1: Bullseye!
0: Alas 7.41 na may galantag na sa morning. Samda may igala, unsay gusto ninyo sa itong pulso? Unsay gusto ninyo nga boto sa inyong kongresista? Sa inyong distrito, labot sa impeachment, be? Tingog ko na mo, be? Kay si Attorney Bobit Torion, nawagan naman kang Kagas dito sa Davao del Sur. Diyan tra si Kagas nga, nibutar man isa una sa impeachment. I don't know, karon. Ang atong atangan, kini may galang ato mga kongresista diri sa Davao Region. Unsa ka ni, di lang ko maghingan, pero kamo na hukom diya. Di ko maghingan, kay para ako'y atraso. Aba, mahirap na. Pero dapat may gala, no, ilag yung hunahunaon, kung unsay kasing-kasing o sentimiento sa mga tao nga ilang girepresentahan, no, gikan sa lugar, gikan may gala sa mga sa distrito from where their authority emanates nga mao'y nagpili nila, well, sa pangaan pa lang nga mo represent, no, sa usa ka distrito mga kaigsunan.
1: Bullseye.
0: Dili gumikan sa ilang political affiliation. Labaw nang dili gumikan mga igala kay gibaatan silang kwarta.

0: Pero mo lagi na ginaingon, bay. Wa may giluod og kwarta lagi.
1: Katropang Armel Cortez.
0: Kana! Atong hataga pagtagad, may galas tubag para kumunaman nining Martes kedisyon sa tulumanong Bullseye.
1: Katropang Armel Cortez.
0: Oh, kini may galas tubag para kumunaman natod ganinyo sa Santone Plus Gold. Ay, musig tanaw niya. Kamu sige ra mog tanaw. Ato sa ningat to ning ating bayo ning taga YouTube. Ay, musig tanaw niya. Pamalit mog Santone. Kay para pagpadayon ta sa tong programa diri. Ha? Ito, may buntag rin yun, diabay, na mga nag-ampo pa man ng YouTube. Noon sa maning YouTube, mga ikal nag-ampo pa man. Ginahan ko atong comment ni, comment ba to o post ni Barsaga? Ingon siya, anong naapa daw opening prayers Congress nga puro man daw kawatan, may galang na. Gwapo to nga patutsada, mga ikala. Anyway, ato sa ni may galang hatagpagtagad. Kamu nga na, mga kaigsoon na nato, ha? Ayaw mo may galag pabitin, ayaw yun mo papilde sa panlawas, iskutanan sa panlawas. Ining Santone Plus Gold na pamatudan na ni. Mapalit niyo sa butika na anis Mercury, na anis di may galag South Star, na anis Generica, o TGP. Labaw nang naanid rin sa estasyon. O niya, sa mga naminos na Davao del Norte, way problema, di mo mamalit rin sa estasyon, layuan mo. Natay clinic, naranas palingke. Ha? Ing na nga, gipaanhi ko ni Katropang Arnel Diriba. Ano? Ing na dito si Nicole o si Palanga. Ha?
2: Pinawa!
0: Wala yung mga angkon na ba ni among kauban? Kaya pagdanan, Palanga daw. Ay, labi na may galag live, ha? Di gini, mga angkon ni sila. Ako na lang!
2: Ayaw!
0: Oh, pangitaan ninyo dito bitaw sa atong clinic na adiha mga Ikson. Adiha, pwede mo magkapacheck up at the same time, discounted pag yun. Ang atong clinic na adiha sa M Central Building, door number 8, nagloyo ra na may gala sa Mr. DIY na patungan na ng namaligyag bugas diha mga kaigsoonan. Y2H Clinic and Pharmacy na Clinic and Pharmacy, but pasabot kung nanginahang lang kag may pinamik, tuwal sa dito. Kung na kay maintenance may gala sa imong high blood yan, na kay si tawagan na Losartan o Amlodipin, Amlo ba na? Wala pa nahurot ang one box ako ay ngon si Iman Moreno. Pagka the best kay thank you.
1: Thank you.
0: Wala po ninyo dali-dali kay kwarta rapon ba atong giagad in town? Ang importante sa kuha nga, mora na inyong kumbaga, mabugti ba, no? Lipay na ko ana. Gawa sa inyong pagtanaw, lipay na kay ko ana. May gala o labaw gusto malipay gyud ta kung mopalit mo produkto. Mga kaigsoonan kay it keeps us going, no? Kay syempre mamayad ba tag kurente, di ba mi ko ingon ni man mo ingon si Nordico o si Davao Light, duha na ba yan ning amo address Davao del Norte? Di man mo ingon nga, di sa mo mobayad kay wa pa moy halin karon, di man pwede na. Putlan man ta. Si padayon ta. Mayong buntag si Hana na ba di ani oy? Good morning sa itong 441 viewers karon sa YouTube mga igala, dito alabat.
1: Good morning.
0: Leonardo Babi, Leonardo Abiera. Good morning from Manila. Kanang survey sa Pulse Asia, usara na ka mind conditioning. Gi-timing nila na sa unanimous nga boto. I've been telling you that. Di ba niingon ako ninyo na may galas kong komentaryo? No? Nga ilag yun ang tungnon after sa boto may gala sa Committee on Injustice. Ilag yun ang buhaton to impress and inculcate on the mind of the people may gala nga nadutlan si BP Sara. Time pa sa may igsoon. Mangutan na ako ninyo, naana ba'y birdek? Bisan ikaw karon na may mga BBM supporters diri. Nga maminaw na ako gihapon may gala pero dag pangagot. Well, I suggest mga igalag, mauna man lang na inyong buhaton, ako pa hinungdan ma-high blood mo. Ingani na lang buhaton ninyo kanang mga naminaw na ko may galang loyalista. Ingani ninyo pinaka the best buhaton. Palungan ninyo ang radyo at tumagbutika pagpalit mong Santone.
2: Pinawa.
0: Mao na pinaka the best. Di ba? Kamo naminaw ron may gala, BBM man mo uunsa, wa ko'y labot. Pero mangutan na ko ninyo na human na bang impeachment? Angay na bang mo change ang imo maigalang pagtuo? The mere fact mga igala nga naa pa lang ta sa level sa pagdeterminar sa probable cause. Di ba? Naa pa lang ta sa pagdeterminar mga igala sa probable cause. So wa pa ninyo madungog kung unsay tubag ana sa defense. No? Kung unsay sulti ana mga igala sa abogado. Ang uban karon makaingon mga igala nga grabe gyud ang gikuan si Inday. Grabe gyud ay kuno mga igala ang gikawat. Di ba ka makaingon na may gala kay og subayon nimo na may gala sa mga decided cases. Wa ba yan ay kaso si Sara may galang ngayon nga korupsyon nga nahukman na. Kaya kung naanang, anong naaman na diha? Siyempre, pag naakay, kiniragan ng mga igalang mga tao nga para sa nila Bumbong Marcos nga. Naaman na sila yung mga kasus korupsyon ka ni gatong katinga mga igalang anong nahimo naman noong presidente.
3: Oh.
0: Balas silang Rebilla, no? Unsa man ito may gala ilang kaso sa PDAF. Di ba? Korupsyon man to. Pero nang himo mang gyapon, may nalapod na priso. Pero kana may gala si Inday Sara, naba mo'y makita, di may gala Supreme Court decided cases may soan. Naba mo'y makadungog, naba mo'y mabasa, di may gala nga indeed, in the case of, in Republic of the Philippines versus Sara Duterte, naba yung anak. Nanabay, kuan dia? Na-desisyon na ba? Kaya ang naipagkahibaw na kung may gala nga doon ay final decision gikan sa Korte Suprema, is katong impeachment may gala, articles of impeachment, nga gideklara sa Korte Suprema, nga void of initio. Mo pasabot mga igala, sa sugod palang daan, bangag na. Wag yun. Karon, ilang gitaas. Mo ni may igala, ilang gusto may tabo.
3: Oh.
0: Yan ang maingon man ni may igala ning uban nga, kuan yun. Malabi na ning kisadong abogado may igala nga napagod. Ya-ya lang mga igala, lami ikalo ng iyang wait, may igala siyang unaong. Si Palsipikado? Palsis? Oh, los-los nyo. Alas 7.49. Dilita masuko, ana. Dilita mga igala. Oh. Wala, ako na may galang i-establish. Kaya naman, di ba, uban mo ingon nga, grabe gina ino mo. Dapat mausap ang huna-huna sa tao kay si Sara Kawatan. Oh, mungutan na ko ninyo na humana na impeachment. Wa ba man ganito sa level may galas plenary debate? Na palang gani mga igala sa level nga gi-endorso ang committee report paingon sa plenaryo. In transit pa? Sa uban may verdict na. Di ba?
4: Bullseye!
0: Awa, gumikas kabanhan na to. Napilit na noon yung atong kuandre. Gab, nipilit man, Gab. O, nipilit, o. Wala, naputol na to signal. Banha, magutagod. Alas 7:50 na may galadag na sa itong pagpanaguban-uban.
4: Bullseye!
0: Sa Manila, Adri Aldrin Ordinisa Moon River. Good morning, Katropang Arnel. Kontrabida, Junisti, Tiri, Ring. Kuyaw, kayo, kaliado ni PBBM kay mga trililing, tiriring, kliriring. Ni ha? Masige po saan po ni Mugsili po? Alas 7:50 na may galadag na sa itong pagpanagumanuman. Ayan, nakabalik na. Nana, wala pa man. Negative pa po yun mga katropa waiting for live video signal. Ha? Usa, i-refresh daw. Di na ma-refresh. Alas 7:51 mo, commercial kong sayo. Kaya i-fix na ito ng internet kay Luoy po na itong mga katropa ang nagsunod. Mga kaigsunan. Shout out from Singapore, gikan ni Atlas SG. Ruel Aldac, Ruel Dacio. Good morning, Dol. Sa Senado ang final, anang ilang gibuhat. Basin og makonsensya na sila og mudapig ang kabatuoran. Ipatigbabaw gyud sa Dios ang kabatuoran. Ilang mabalik ko katropa, human lamang usab ni pipila ka mga painom-dom. Standby.
5: Bullseye. Kauban si katropa Arnel Cortez. Bullseye.
6: Kabalo ka dong. Kanyado, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
7: Ha? Karun di pa?
6: Karun, dili na. Kaya na ay CCTV.
8: Punta kayo na ta karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Ano yan? Biglan owner nga si
4: nung Carlita Bulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nung, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gagwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya na kanya, salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa harvest.
10: Pahin sa harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
12: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
6: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
14: Abog na pud ba ang imong sakyanan? Na sa Buknoy Car Wash. Di kalidad ang serbisyo ug barato ang presyo. Body wash, back to zero, interior ug exterior detailing ug wax. Kompleto na tanan. Sinaw kaayo ang serbisyo. Buknoy Car Wash. Limpyo nga sakyanan, guwapo nga porma. Visit us sa Road 1, Brooks Sambagita, Seminary Drive, Magupo North, Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
15: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
14: The Secret of Health.
15: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
14: Santon Plus Gold.
16: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug kapilis sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, the secret of health.
15: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape ug energy drink. Mao ang ilisti na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
15: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
17: The secret of health.
15: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
17: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
20: Ako si Jonathan Layaw, nagapagpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood na rin ko, sahay tagayot, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, makadungog ko sa radio na ng Santon Plus Gold niya. Gato makadaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitistingan, akong gimintay, nakaharot o glatastab akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa Malay-balay.
19: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, Santon Plus Coffee Mix kamo.
17: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
19: Vision X Plus user, atong paminawon.
22: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
19: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. gamit sa mga butika.
1: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Pag inom og Premium D3, regid ana kapalagsik na kog bali. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
23: Pre, purma daw. Tingga makadto.
24: Purma da gani, pre. Pero may problema.
23: Ay, ano na aw?
24: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
23: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
24: Turbo?
23: Oo.
24: Turbo.
23: Tumara. 30 minutos. Ay.